0: situation and sympathize with the family. Mm.
1: Kaga ang ilaman nga attitude eh, awareness lasang additional burden on their hearts. Mm. They simply let go, accept everything.
0: Ang hambal sang nanay.
1: Salamat na, sa Ginoo.
0: Gimpaulam sa ila sang Ginoo. No?
1: Salamat na lang.
0: That is how amo na siya kon rooted ang imong kabuhi sa espirituhanon.
1: Mabakod ang ilang faith sini nga pagtuo.
0: Yes. Whatever. Dayaw ta sa mag-asawa, no? Let's pray for them.
1: Ang ibans na masyagit nga ginamo mo kami ni Lord man.
0: Mamasol, no?
1: Mamasol, nayaway. Okay na, salamat. Salamat kit.
0: Naging paulam sila, at least for how many years, nag-enjoy upon sa kabataan. Nasakit lang.
1: Sakit
0: no?
1: lang.
0: Baga K5, may development na karoon sa Flash Report ni Kipa Berto Gakit. Mapost na commercial break, Kipa Berik.
1: Pero ginapabalo lang yung gaon ko lang sila dyan. Basing iba nagtalang ba? At okay na pamangkot mo kung may biyaheng mga barko. Ang suki na barko, ano gani?
0: TriStar.
1: Migo nagpabalo si Migo Tatalo. May biyahe, wala untat biyahe ang TriStar.
0: TriStar. Actually, ito sila nang biyahe subong eh. Sir Tatalo, thank you kagapon.
1: Thank you, kid.
0: Papos kami commercial break. Ang oras na sa inyo sa MyTC, ang Alkaline Vitamin C, alas 8:03 sa aga.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madalas asig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. TTX 500.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
7: DTX 500!
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
6: Duna na sa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsol. Tani, wala ko mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
11: Usto,
6: no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Mm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
7: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
7: DTX 500!
2: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramirez.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule,

0: car. GTX 500.
1: Pasa mi kabalaan nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan.
0: Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
3: Babaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Babaka sa butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: Campeón sa balita, campeón sa musika, campeón sa drama, campeón sa komentaryo, at campeón sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa naka-discussion, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na taya na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom
6: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
2: Atay, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
6: na,
2: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Cell tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
8: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: akin. DTX 500!
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
2: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Rustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or pure C.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
7: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Bakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
5: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Effectivo.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina. Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blang permi na mong ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
6: Dapat lang.
2: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
10: para oh, mabot ang ilok,
6: di siyempre. Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
6: Damo yung ano, hindi kasaw sa iba niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
10: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Iba si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
10: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo silula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
10: Para sa diabetison.
15: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato nga kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
2: May...
15: Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
15: may
10: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagka puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
10: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblock sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
10: napamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
10: Uy, ara na. Ang glutathione na.
6: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
10: may ga-repairman.
6: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sang imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
10: Oy, kampiyon.
6: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
10: Kulang na.
6: kulang na akong D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksa.
15: So importante na ang good fats aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
6: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: May pero may natumbatian sa una, no? Kaon mani.
15: Kaon mani. Oh.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
16: Layo lang.
6: Layo-layo gid ya. 100 times.
2: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
16: nerve cells, no?
15: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya, eh.
16: No? Namunag natang sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo na ang aton nga.
6: Try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
15: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kun impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na, Sir Boy. So damo pagadya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
16: Grabe, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Anong ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung gaditi bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimo silila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo silila, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man na sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
6: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni mo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
10: cancer.
6: So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo na ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gid.
17: D3Bio.
19: Ang D3Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mga butika.
17: D3Bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
17: D3Bio. Ang D3Bio.
19: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
19: Yumay
17: D3.
19: Mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosmita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C.
19: Mapalit sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mamakan sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mayra pa. Pisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also
10: virus,
6: no? Kinahanglan inom D3Bio.
2: Bisan dinggi, ginig inom ko
6: yan. Diba dinggi subong, grabe ang kwan.
2: Pataan ko.
6: Da mo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
10: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
10: Bacteria.
6: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at law-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
3: DTX Coffin Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nagpamakalgali si Caps ang gamit para sa bagyo, Dad?
2: Kagano naman ang pinamakal niya?
1: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator.
2: O timayo kay preparado na kita para sa bagyo.
1: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
2: Ano? Sa diin man gali?
1: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
2: Ano?
1: Oo, Dad. Wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
2: Mm.
1: May plano ko no nga ipamaligya ni Kapitan, barato lang.
2: Ate, amo ginanginan siya, Hanay, da eh?
1: Oo, Dad. Tanan niya gina-purchase ang barangay, gadiritso sa ila balay.
2: Ate, sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket?
1: Ano naman ina, Boy Ramon?
0: Nabatian mo ba lang isyo parte sa malita?
1: Nabatian eh. Ikaw yao. Kung wala kaya kabati, tibungol ka guro eh.
0: Hindi na mong bot ko silingon, boss.
1: Kaga naman, Biaber.
0: Ang malita ba lang ang ginapanghatag subong sa mga senador ka congressman? Kabalo ka na?
1: Agli ka?
2: Oo mo na, boss.
1: Ah, mo gani, Ramon eh. Bisan din ka magkadto, amo na lang ginapanghambal sa mga tao eh.
0: Kagang pamangkot sang tanan, boss. Sinugid ko nung mastermind.
1: Do pa si Bangdaan mo pa, kuya.
0: Hindi man, boss, ha?
1: Ano man, gali?
0: Amo na gani ginaupin ko sa imo.
1: Di ikaw bala, Ramon. Kidaw damo ka man gipermi informasyon. Sino kidaw?
0: Boss, kabalo na ko sina.
1: Ha? Kabalo ka, Kidboy Ramon?
0: Oo, boss. Oh, boss, ano ka?
1: Dali lang, kayo daw nagas ka na tutunan ano, ko.
0: Ano, bigay-iwi kagay numay, tisi mo?
1: Ara na gani, inaim na na gani.
0: Ay, muta.
1: Eh, kabalo ka man ng gali. Di ba mangkot mo pa sakon? O, tisi, no?
0: Ay, natural, boss. Naghimo sa malita, eh.
1: Ay, sos, Ramon. Abi ko kung seryoso ka.
0: Seryoso man ko, boss. Kung wala siya naghimo malita, wala tanis ang malita.
1: Daw may punto ka, pero daw wala man gihapon. Ha,
0: boss, sa social media, gani subong, tanan ako no eksperto eh. Amo gina, boss. Ang iban, headline lang nabasa, pero daw political analyst na.
1: Kag ikaw daw amo kaginang animal ka. Hindi bala daw amo kagitsina. Kay headline pa lang gani nabatian mo, tapos, ang detalye baldado pa. Next time bala, Boy Ramon.
0: Boss?
1: Klaruhon mo ka kumplituhon, ha?
0: Ay, kumplito mo to yung boss.
1: Ay, sinulod na kakaroon sa malitang tuntok, ha?
0: Ay, sadya-sadya, yun naman.

Lapit ko na gid lang matuman ang akon mga handum. Ang handum ko nga dapat may handumanan. Amat-amat na nagasaylo sa akon ang simpatiya sang mga senador. Man kung hindi sila magupod, basi ko ninulsulan ginila balaho. Ang isang daan nga si Unggoy Castrada na priso na. Mayo man gani. Kay sakto. Sakto ang desisyon ni Chis Escordero. Man ko nagsala siya, nagkitanay gid sila sa sulod prisuan sang Budots King. Tani, makasiling gid si Senador Bong Revillame nga welcome to the club, parikoy. Nan, amo nang matabo sa kutob sa makuntra sa akon. May palalagyan gid kamo. Tag-ina ang paglalagyan, kwadrado nga siminto. Kagrihas lang ang pertahan ninyo. Pero abot mo na ni Silaya. Mabalibad naman ni. May masakit mong agud makagwa sa ospital. Abot na kamuya. Do kamu payagagamit kok ba? Kok wa. Cha cha cha.

0: Daddy.
1: Nano ka, Jupiter?
0: Grabe na gid ang barangay naton, Dad. Kada semana may ginakawatan.
1: Agali ka, Jupiter. O ti ano ang ila ginakawat?
0: Ang isa manok, ang isa bike, ang isa pagpati chinilas, Dad.
1: Amo nang ginkawat?
0: Oo, bala, Dad. Dalasa pati chinilas.
1: At iba si ang kawatan wala sapatos.
0: Si Daddy, bala. Gapatawa ka, Dad.
1: O ti, maano man ko, ha? Anong gusto mo himuon ko, maibi ko?
0: Hindi, Dad, ha? Dapat dakpon gijang mga kawatan, eh.
1: Pabayi lang, Jupiter.
0: Kaga nga pabayaan, Dad, ha?
1: Kay pilakad lang makagahawad man ko, eh.
0: Nge, kaga anong koneksyon siya na, Dad?
1: Tiba si makapangawat man ko, eh.
0: Hala.
1: Siyempre, ah. Joke lang na, ah.
0: Hindi mo ko magpati nga joke lang na, Dad.
1: O, kita mo na, Jupiter, ha? Wala pa gani ko nagkagawad, ginasospitsuhan mo na ko.
0: Ikaw niya naghambalan nga mga awat ka, eh. Di ba lang?
1: Strategic planning lang na iya.
0: Dad, delikado na ba?
1: Delikado kung madakpan, eh. Bonano ka man ni mo, Jupiter. Kabalo ka lagi nga mga awat ka, mapadakop ka pa ya. Siyempre, hindi ka gid magpadakop eh.
0: Sada-sadya eh, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Pampan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pampan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, ngagidungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyo kalikot sa salon pass. This is a mental coffee acid camphor. It's a generic name,
4: salon pass. Symptoms persist. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Nagkapangita ka bala sang dekalidad nga t-shirt print o kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kaniban pa. Drinasa 90s printing. De kalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kaniban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio o kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514 o hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. De kalidad ng tela sa de kalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.

0: Ikaw bang kay?
1: Ano man may koko na to eh?
0: Establasyo bang? Galibogi Japan ang ulo ko mo.
1: Kaya nga galibogi daw.
0: Kayang klase tayo, hindi daming ko, pero ang tawag yapon sa diskol.
1: Ang mga kinayang sa diskol, Lunes kinaya.
0: Ngayon, ako na migaw.
1: Kabalo ka daw, pariyo lang nga nag-celebrate kisang birthday mo.
0: Kaya nga naman, Meg.
1: Pariyo lang nga birthday mo, Subong.
0: Oo. Uh-huh.
1: Pero dason si Mana kapamanda. Wow! Amo na sa aton sa diskol. Ha? Pero Lunes ang klase.
0: Makalilibig mag na. Pero kailangan namig ha. Importante ka eskwila. Para malambot tapilakad lang aton mga handom.
1: Ano kailang handom mo megao?
0: Natural magmanggala nun eh.
1: Wow!
0: O bala Meg, may dako-dako nga balay. Tapos may damo-damo ka silak yan. Pag damo-damo kwarta.
1: Wow! Kanami migo.
0: Bawa ah. Abi ko daw si Mamburak, dahil ka man, Migba.
1: Oh,
0: eh, Moya, Migba, anong handom mo yung magdakota?
1: Ang handom ko, Meg, kabay pa matuman mong imo mga handom.
0: Aba?
1: Kayo sa imo, mang kugyapon, Mr. Migba.
0: Ala, sasasadyahin, no?
1: Wow!

0: Bos Norbeng. Bos.
1: Oi. Jaguar. Nga ka daw hinay ka maghambal. Na wala ka naman gani ginabatyag sa lawas mo.
0: Bos, mayara kitya.
1: Kag ano ang ginabatyag mo?
0: Ang bulsa ko, bos.
1: Hmm. Ha? Bulsa?
0: Oo, bos. Kaya kwan eh. Nakita ko ang bill ko. Gulpe, nagsakit kag... Nasakit ko bala.
1: Oh, mama. Nakita mo lang. Nag-abungo ka na dayon sina.
0: Boss. Kukon. May pangayoon ko tani nga pabor sa imo.
1: Ah, kabalo na ako sina ah. Kwarta Japon ay.
0: Hindi, boss ah. Gamay lang ni boss.
1: Ano naman ina?
0: Bayarin lang ako niya.

0: para malibre mo ko sa bell para makagawa lang ko di boss.
1: Ah, basta. Amo na lang na anay ang himuon mo. Amo nang himua. Magpahimuyong ka.
0: Nge. Sige sa diay, no?
1: Wapa.

0: Jupiter. Ang damang limon man kasi na, my loves man.
1: Ano?
0: Jupiter, my loves. Mm. Dumangi mo, nagid ko niya si mo, ah. Okay, feeling ko bala, may iban ka nga mga karelasyon.
1: Ako? May iban na karelasyon? Wala ah.
0: Wala. Kag nga kita ko sa imo phone book, may gatawag nga, Love ang ngalan.
1: Sos, si Love. Si Love wala. Pakaisa ko.
0: Ay, gali ka. Pakaisa mo gali.
1: Wala ka manabi na mangkot eh.
0: Okay, gusto ko man lang ha. Gusto ko lang mamensa sa malain ha. Pero anay ka, sino naman si my queen?
1: Natural. Si mami ko eh.
0: Ay, gali ka. Anika, ti sino to yung nakabuta nga baby?
1: Ha? Ah, bata sa tupad balay namon. Eh, kabalo ka daw. Baby face, sabi. Amo na, baby ang ginibutan ko sa phone book ko.
0: Pero, sino to yung si Honey?
1: Ha? Ah, kukuan. Ang ido namon bala. Eh, nablang arkiso namon yung ido. Si Honey na angalan.
0: Kanami ba? Naka-phone book siya, no?
1: Ginsave ko lang ang ngalan kay Dalayan na birthday mo.
0: Ah, sadya-sadya, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.

0: Naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
4: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapang usang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule.
3: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals. Kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasagamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy. Muna yung pinaka-importante.
4: Correct.
3: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
4: himuso
3: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: bigaw na kung may edad ka.
3: Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
3: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
3: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
3: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T cells bigaw na.
4: Bigaw na.
3: So yun lang yung sikan immune system.
4: Correct.
3: D3 Bio lang ang sikan immune system.
0: D3 Bio.
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nga ga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Kay most of the seniors are basically bigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa ila brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Sir JP?
7: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya? O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
3: Hindi
7: good
3: na
7: cholesterol.
3: Matigulang ta.
8: Load-logit mo tumara, D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
7: Ay, muna da?
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
3: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
8: Uy, pa yung bakla nyo good.
3: Permi na sa latuluan.
5: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
3: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa yung D3 Bio.
5: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-mali, hindi, oh, D3 Bio.
3: Daka D3 Bio, hindi ko yung mali-mali niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, iguya. So, amo na, ha? Alayin, good man, nga inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Infection kay Japon, bisya na kapabaksin ka.
4: Correct.
0: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisya sa isa ka dalawa. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kopyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11 sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
4: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinaton ng Tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza, 8 na kita sa bulan sang Hulyo, ang ikapito na nga bulan sang tuig 2026. And it's a Monday, or Wednesday, I mean. Ano mangali, wala ko yan sang Monday. Wednesday. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitaan live itong mabatihan sa amon Facebook page. Paki-like, paki-share, paki-follow. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Canietti, Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tantanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan! Bayong aga kay Antonio Velos, amigo ko. Pretty MK, Merlita Malbas, Erwin Mert, Angie T. Aloy, Bus Jo, Dilia Silvano, nakatutok naman ang Allen Stayloring. Salamat gid papang sa pag karatis ang karsunis sa akon nga bata. Duwa kabilog kadasig lang ya. Pagkadto mo to nga pa

0: liwat kay gutok. Ah. Pagpanaog pa lang ni Mrs. sa salakyan, pagdaho pa lang. Why na damo gamo ah? Why gani mag do pitik sintas ah? Okay na dayon ang dargo, magyakwaan na di. Naingid man ang Allen's Tailoring. Basta hindi lagan ni si Allen ang matahi.
1: Grabe po.
0: Len, okay na Len nga ngalan ka lang, Len ah. Imo lang ala na Allen's Tailoring. Ang tahi hindi na ah.
1: Grabe po.
0: Bulo ka sa ako man si Allen. Buot ng daan na subo. Bulo ka naman basta magbuot ng tao ya sa ako na na iyan.
1: Grabe po.
0: Berni Granada, Annabelle Santisteban, nakaplastar na sa kuno sa kabakuhan. Uy, Annabelle, permik, malang galakat-lakat. Malang kung di ka na magakadto. Sa pila na ka mga binulan daw, bago ka lang kapuli sa kabakungan.
1: Grabe po.
0: Lilibit, Mourinho, Batelier, Bings Delphine, Berni Granada, Christine, Abi Basye. Uy, hindi ka pwede nga, hindi pag, kung ano na, pag-greet ang akon nga amigo, kay birthday niya, subong!

0: espesyal ining adlaw kay birthday subong sang akon amigo nga former chubby. Former chubby, now sexy. From flab to fab. Sir Vincent Coralde. Grabe nga paggamay ni Vincent. Dako-dako ni sang una mo.
1: Grabe po.
0: Ang bago bakal nga patrol pong kuan. Balaan mo ya ang patrol kung si Vincent ang driver mo.
1: Grabe po.
0: Kay una, tastas ang mga tahi sang pulungkuan.
1: Grabe po.
0: Sa kadako sang paaya do kam dumawasak ang araw. Oh. Kita nyo na ako mo nang iya sa unang boy babs nga lawas. Oh. Pang boy babs nga lawas ya. Boy babs. Amo na siya ya. Wala pa ya mauso ang ASF sang una. Amo na ya ang kuan ang lawas ni Vincent. Wala sang may makaigo nga dilargo. Kaigo ang sakang pero ang hawak do hindi. Pero bangod sang grabe nga transformation, nagjita, nag ambot wala ka na depressed pang. Basi sa depression blay nagamay. Hindi ah, sa jita kita. Purti nga jita, wala na siya kakaon niya guro.
1: Grabe po.
0: Nagamay nga nagamay nga nagamay subong. Sexy na. Sexy na. Pero amuning pamatuod gent nga bis ang pag-uyab mo guli sa bibaya hindi ipadak hindi ipagamay gamay hawak. Kay bisan nagamay nga hawak mo ay ka magyapon ubya.
1: Grabe.
0: Pero di ka man gyapon ni Bibang kay si Bibang ya dako hawak po damo uyab. Anyway, birthday mo man subong. I know, hindi ka man yamang treat. Why, nisa ka pang treat sa una, halin sa una birthday? Why, niya, no? No? Hindi, wala ko, no? Hindi ta mag-expect, ah. Send, don't worry, ah. Hindi kami mangayo. Ah, kabalo na kami yung why ka man yaga pang treat, kadaan niya.
1: Grabe po.
0: Naanad na kami na send, ah. Nga why ka ga pangatag, di, ah. Enjoy your birthday na lang, papang.
1: Grabe po.
0: Enjoy your birthday. And, basta birthday, enjoy, ah.
1: Grabe po.

0: Again, happy birthday sa imo brother Vincent Coraldi. Adventist ni saya mo.
1: Oo.
0: Galing nag-Muslim. Di okay lang pa nga. Okay lang bisang Adventist ka tapos nag-Muslim ka, okay lang. Importante way kagyapon ka kaong baboy ah. Amo lang man pa nga. Importante way ka man gyapon ka, nagsaylo ka sa reliyon nga way ka kaong baboy. Okay na ko da ah. Happy birthday si Musen, kagabay nga ang Ginoo magapakamayo. Si Ala, gali Ala ning ilam. Si Ala mo magapakamayo si Musen. God bless you, Vincent. Happy birthday gid sa imo da. Kag sa tanan ka sa ulog sa inyo kadlawan subong. Happy birthday sa inyo.
2: Ulat sa panahon.
0: Check tanay ang lakat sa panahon kay sa mga nagligad nga mga inadlaw, dugin kulbaan kita. Kay kung makita nyo sa satellite data, satellite image, grabe sa pagkadaku-daku yung klase typhoon mo. Si Super Typhoon Bavi, amuning iya nga international name. Si Super Typhoon Bavi, actually, nagsugod siya sang June 30 to July 1. Before ko yata kay Doms, June 30 to July 1, may isa ka hindi manami nga hitabo dito sa Western Pacific Ocean. May pagtililipon sang hangin, convergence sang hangin. Later on, nagdako dito sa east nga bahin sang Mariana Islands, dito siya nagform. After 1 to 2 days, ini nga disturbance nangin tropical depression. After 3 days, ini ang nagkusog kag nangin typhoon Bavi. Kag ini siya sang July 3 ang nagsulod sa monitoring area sang PAGASA. Wala pa sa PAR sang Pilipinas pero ara sa monitoring area sang PAGASA. That's why makita mo na sa radar sang Pilipinas, atmospheric blah blah blah radar ta, na may ara nagdako-dako nga coverage sang galom. Now, July 4 to 5, nagrabi na gid nagkusog. Kag ang iya nga central pressure na naog while ang iya nga outside pressure, grabe nga pagsaka kun ang mga meteorologist pa maghambal. It increases in an exceptional rate ang iya sini nga wind speed. Kag sa pagkadako-dako na ya kayo, that's why gintawag siya nga Category 5 Super Typhoon. Category 5 Super Typhoon. Do yulanda sang una, do typhoon hayan. Kalapad-lapad nga kadako-dako. Bumayo na lang Ginoo. Okay. Dito siya sa babaw maataki. Dito siya maataki sa babaw. Daw ang punteriyada ya daw Taiwan. Pero ti malabay mangyapon guro sa Pilipinas ni. Kay ara na siya atuloy sa Philippine Area of Responsibility. Ara sa PAR. Para maintindihan tas ang bugos din na blasubong ining si Typhoon Bavi nga karon si Typhoon Inday na kay ti ang international name niya nga Bavi, kung magsulod na siya sa Pilipinas, area of responsibility, isla na siya sang Pinoy nga name. So si Inday na siya. I-check ko ang balita from our news center para sa panahon. Ulat panahon, Sir Dominic Banyaga.
2: Ulat sa panahon.
0: Doms?
3: Okay, mayong aga, Sir.
0: Good morning,
3: GP.
0: Oo.
3: So, sa ato na update, sa Super Typhoon Inday na ni siya subong, mm-hmm, kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. So ang aton nga ulihing update from PAGASA sa 11 AM nila nga ano nga bulletin, ulihin nakita ang bagyo 1270 kilometers east of northern Luzon. Tayo lang. Maximum sustained winds yara sa 195 kilometers per hour near the center kag ang gust o kung pagmadlos ang yara sa 240 kilometers per hour. According naman sa ano, dahil lang ha, kay anong ko lang, kay ginapul ko lang sa kunatab, sorry. Okay, ang sa Super Typhoon Inday, sa Joint Typhoon Warning Center naman sa Guam, kay ginamonitor Manila ang
0: Ha-ha. Subong Dominic ara siya o. Ang iyabo na naman nga kabuot sang Ginoo daw likawan ni gid yang Pilipinas siya papang ara sa ara natawan yung blas aton nga mga viewers sa live ginapakita subong ni Dominic ang iya sini nga path ang iya nga ginausoy blang alagyan. Kita mo na Doms ang iya, Doms nga coverage, Dom, ha? Lapad, makasulod ang Pilipinas sa kalapadon niya, Doms mo. Yes. Butsilingon, ining yellow na blad, Doms, ha? Ang pula na, amog yung iya nga pinakakusog-kusog.
3: Yes,
0: pero ang iya affected area, amo na siya ang daw yellow. Ang bilog nga mapas ang Pilipinas, kasulod, Doms, butsilingon, kung lumabay ni sa Pilipinas, ang iya nga pinakakusog-kusog, ang pula na, Dom, ha? Amo ni nga gintawag sa super typhoon kay ang iya nga pula na Dominic. Dako, pwede kasulod ang bilog ng Mindanao.
3: Yes, that is correct, sir.
0: But silingon kun ara sa San Negros papang apatiliti sa Markag, Cebu kag Panaya, igo gid. Ano ka maayos ang Ginoo doon? Sa dito ya gindala nga do wala ya tawo no sa kadagatan sa ya dumso?
3: Yes. Okay, so sa aton nga no sa super type sa Joint Typhoon Warning Center sa Guam. According sa ila ng Dom Mayara na naman sinyales nga ano kay Subong yara siya sa category 4 na typhoon sa ila sa US na scale. Now because ang conditions ang tubig sa ang dagat bala it's ano ko no mainit. So naga ano na naman siya mayara na naman sang sinyales na naga baskog na naman siya into a category 5 na super typhoon.
0: Grabe. Magambaga category 5 papang taas siya. Kung si Claire Castro pabla, kung category 5 daw daw taas sa category 4.
3: Ano ni siya no actually man ni siyang pinaka mabaskog nila nga category
0: ang 5. Yes. Why na yas ang 6?
3: Ano da yon na? Take note lang ha, amo na ang yellow na bala nga makita ninyo sa
0: okay,
3: screen.
0: Okay.
3: Amo na siya ang wind diameter sang bagyo.
0: Oh, meaning dala na sang hangin niya. Amo na kalapad.
3: Ang scale niya kuno according sa Japan Meteorological Agency naman sa JMA, it's 1300 kilometers ang diameter niya.
0: Grabe, 1300 kilometers?
3: Yes.
0: Ti grabe ang
3: no, halos tabon niya gid na yang Pilipinas kung ano kung
0: Ti mayo na lang kinaglikaw siya. Abi mo, damo subong nalipay. Abalo ka mga nalipay gid contractor sang flood control project. Siling sang contractor ka mga flood control project sa Negros ya ba haleluya. Kun wala naglikaw mo, tapat naman kami. Tapat naman kami. Tiara naglikaw ginlikaw para sa inyo ah.
3: Amo na ni siya kuno ang pinakamabaskog na bagyo for this month of July.
0: Oo. Ti mayo lang kidog ginsalbar yaman si Mayor Greg kinagligad to kidog ginabirato sa basura nga iula di sang Victorias. Kani baha na naman mabira siya ti mayo lang kinaglulikaw. Ti ano man buwas di na ni siya dampi.
3: Okay, so ang sa tracking naton by tomorrow.
0: Why na ni posibilidad nga maglikaw pa kadto sa aton? Why na?
3: Do side skirt lang kuno according sa mga meteorologists direk kuno sa may area sang Batanes.
0: Hay sal ado dubulo babaw na babaw, Apari babaw Island kag target ta gid yang Taiwan.
3: Taiwan nang ano ang iya nga
0: igo. Sige di mayo ah. Hindi ta mag-worry, Doms? Why ta worry yan?
3: Ang i-worry talang gidya is ang moisture na dalon niya.
0: May panulan-ulan.
3: Bangod sa habagat, enhanced ng habagat bangod sa bagyo.
0: Okay.
3: So by ano by tonight until tomorrow amat-amat na ma-deteriorate na.
0: All right. Ano, very good. The good news.
3: So maka-experience na kita sa mga pag-ulan until sa Saturday.
0: Mm-hmm.
3: Okay, so by the way, sa Saturday man nga magabiya sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo.
0: Natulakat ka na bisan sa Domingo pa basta wala ka na.
3: Ano ko na lang dayon nang by the way also sa may ano nang may pakita ko na lang ang video gali sa
0: meteorologist
3: na si Robert Speta.
0: Sige,
3: kilala ni siya mo kay siya ni ang ginaga seminar sa mga weather ano bala sa mga weatherman
0: kag siya ni ang gintudluan ko ligada.
3: So tani pakita ta na lang ang video ng warning niya kay tungod na bakod sa ano sa Super El Nino dito okay. sa Pacific,
0: okay.
3: we can expect more ano
0: nga mga amo pa sini
3: ng nagalabot sa super typhoon category.
0: All right, sige B, sige B, play big video B.
1: Why are you kicking us while we're down type of setup there? And
0: reporter yeah, to na sa K5
1: at another landfalling tropical system. This is classic, by the way, for an El Nino year. A super El Nino like we're seeing right now, which has been unprecedented in the satellite era. We haven't seen this strong of an El Nino. So we're seeing some things that we haven't seen before. And one of the outcomes, we anticipated more storms developing further towards the east, longer tracking, and more super typhoons because of that. But this is just one storm after another. We're still in a positive phase of the Madden-Julian Oscillation. My point is, with all that rambling, is make sure you know that official information. Continue to check back in and just be ready for tropical season as a whole. It's been busy here. But right now, of course, all eyes on Bavi Indai as it moves over Taiwan.
0: Posbya nai tan, tan? Do hindi ko kaya, damo, hindi ka hindi sa paghambal yatan, i-translate mo tan, pwede? Tan? Ikaw ginitani, maka-translate tan mo, kido English, oh? Pero te, ano ko nung hambal yadoms, kadamo, patamaga, expectar patasang mga kaangay sina, mga
3: yes,
0: super typhoon.
3: Because of the super, because
0: bakod sang super El Nino. Yes. So, super El Nino produces super typhoon. Yes. Ang super crunch yan, una? Puro na lang may super, no? Super glue, super crunch. Sige. Anyway, importante na naglikaw sa ito ng bagyo pa nga.
3: So, halong-halong lang kita sa sininga, ano, starting tomorrow until Saturday kay medyo maulano ng panahon sa Negros Occidental.
0: Aha.
3: So, amulang kita ang ma-update ko for
0: all right,
3: kay
0: sige.
3: Y Pumantano.
0: Okay, sige. Thank you, Doms.
2: Ulan-ulan sa panahon.
0: Kailan kaya na si Dominic? Pasensya na ka mo kayang bago na muntong reporter sa K5, kano? So, tingalan niya? Si?
3: Robert Spetta.
0: Robert Pacardo? Robert Spetta, kano ah. Okay, sige. Ka K5, Robert Spetta, thank you again. And I will sing the songs. Ay! Oo. Oh. Kadamo nagno-nosebleed ko no ho.

0: 180 live viewers kay na. Kanami, ikadamo, basta ra ko. Jane Montesino Arroyo, Susan Gilin. Oyo nga, ton pag-istoryahan, sini nga aga. Oy, public advisory sang CDRRMO San Carlos. Angot sa suspension of classes sa Bagyo. Ginbatikos ang mga taga San Carlos. Kaya nga ako nung ang iban lang yung wala klase, ang iban yung may aral. Yan, amon bata, hindi bla waterproof.
1: No, ito.
0: Ay, baloon, dalidugidugay, ha? May lalaki na sapuan patay sa barangay Villamunti. Uy, may mga report nga supog kuno ini nga kawatan. Ay, ambot lang ha, ambot lang ha. Pero kung matuod ni, kung matuod nga masupog ini nga nangawat, ay abaw. Di daw mayumayuman nga daw na ibanan sila. Ang balita, pakido na dagdag kuno ni, nagsaka sa mataas nga padir, kay manguha kuno kuntani na dagdag. Oy! Istoryahan ta na karon. Klase or mag-amay aristado matapos magpangbuno sa siyudad sang Bago. Biktima sa mga ini na sapuan nga wala na sang kabuhi sa irigasyon sa lugar.
1: All right. Grabe po ito.
0: Klase sa Luisa Medel National High School planong ipaidalom sa modular learning agud mapasigurado ang seguridad sang mga estudyante matapos ini nga may nagpamahog tubla gamit ang dummy account.
1: Grabe points.
0: Samtang college student nga gin-report nga nadula nakit-an sa Victoria City. Uy, kagwapa bala sang bata bala. Gwapa ang babayi. Gwapa ang babayi nadula. Gin balita nga nadula missing pero nakit-an sa Victoria's. Gibaloon ta ang istorya sa likod sini. Pipila ka mga barangay sa Kabangkalan nagpatigayon sang border control para sa mga baboy.
1: Alright! Sino ito? Ito?
0: Wow, Jean. Do istriktuhan ka na naman.
1: Sino ito? Ito?
0: Ma'am Jean. Do istriktuhan na naman ng imong paglagaw-lagaw.
1: Sino ito? Ito?
2: Paano masabi?
0: Kinawatay inugbulang nga manok asod-asod sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Cadiz.
1: Grabe po.
2: Tatay ninyo.
0: Samtang duwa ka mga litsyon manok gintaban sang Huldapir. Ya huldap ni. Ang ila huldap yung ila litsyon manok. Tinuig na nga pag nanganawasak nga flood control project sa Banwas ang Ilog wala sang pundo para sa pagpa-repair sini. Sitwasyon sa nasambit nga proyekto nagatag kakugmat sa mga residente. Ay ambot lang flood control project issues na naman ha. Mayong aga kay Brother and Sir Neil Hukal. Kay na ma'am na nilin additional shiftlet Brother Mike Talaban. Brother Mike Severino at kay papa mo Brother Romeo Severino kay Doc Jet Ro Severino. Tanan-tanan nga members ng Severino family ngayong aga sa inyo. Sige ah, nainom nyo na balangin nyo nga DTX 500 kung wala taim na na ina. Dami kita protection sa inyong kidneys, sa inyong baga, sa inyong atay, sa inyong vital organs. Mag DTX 500 layo sa high blood, layo sa fatty liver, healthy ang lawas kung ga DTX 500 parisan gitsang may tising alkaline nga vitamin C. Naka-standby na si Jong. Istoryahan tanan ni kung nga nga nag-protocol ang mga taga San Carlos, nga nag-wild ang mga taga San Carlos sa ginhimo nga class suspension announcement sang CDRRMO. Ara na ka-standby ang hari ng kababalaghan, Jong. K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
3: KRK5JP, yes to, na nag-alalain subong ang mga ginikanan, particularmente sa mga nag-star dire sa mga numbered barangay sa siyudad sa San Carlos, kaagay sa Barangay 1, Barangay 2, hasta Barangay 6.
0: Nga adyungaw?
3: Ha?
0: Nga ahaw?
3: Kay wala sila na-include kay KRK5JP sa recommendation sa
0: city disaster risk. Nga akong magata gali isang class suspension announcement, gali dapat bilugi dyan nga San Carlos, pang?
3: Hindi. Kaya mo ni KRK5JP ho. Ang pagpatagabi sa public advisory sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang ilagi na kabig niya...
0: Saan o sila nagatag advisory? Gagi inulan sa inyo, how?
3: Why, amo na gani?
0: Eh? Why magani? Why magani galiga inulan?
3: Oo. Ang hamba lang...
0: Nahadlock sila? Nahadlock sila sa Typhoon Babin? Typhoon Inday?
3: Oo, na.
0: Nakalayo sa Tudyong!
3: Oo, oh, amo dali lang, o. Oh. Amo niyo. Ang Hambalabi is risk-based tawag sini risk-based advisory. But sing ganun ka K5GP, when you say risk-based atong mga
0: kabalo ko na jong sang rest days jong. Rest day, day nga rest.
3: Based.
0: Ha?
3: Risk-based.
0: So pag-pronounce mo gali ang problema jong.
3: Hindi ang signal
0: ko kapatid. Aabi ko, rest days. Hindi kaliya, risk. Risk, ano to?
3: Risk-based.
0: Jong?
3: Kumbaga, ang ginbasi, ang ginbasi.
0: Alalawa, tabi, kaya hindi, kublakan sindi, bla, ano to?
3: Ang ginbasihan sang risk.
0: Ay, hindi pang ilong guha, hindi pang ilong guha. English, ano to?
3: Risk-based cancellation.
0: Doon ka layo, Joao? Training tanda yung training. Training tabla na bala. A-I-I-O-O.
3: A-I-I-O-O.
0: Kakikikoko.
3: Kakikikoko.
0: Ang balay ni ang balay ni Bilay Libat.
3: Hindi na ko na. Hindi na ko na.
0: Hindi na. Kay itang twister takatani. Hari na lang ko ha. Mabas naman tadi karon jong. Ali na lang mo, para safe po. Ang relo ni Reloy Rolex.
3: Okay. Ang relo ni Reloy Rolex. Sorry.
0: Ang relo ni Leroy Rolex.
3: Ang relo ni Reloy... ano man? Ang relo ni Leroy Rolex.
0: Ah, Eric, ano to jong? Ano to jong? Risk based jong? Risk based?
3: Risk based. Amo na.
0: Jong, gaanta ka assignment ha? Tapos program karon. Hamba, sulit-sulit, tunon mo na 100 times, risk-based. Anyway, Jung, gets na, Jung, may meaning to say, ang ginpagwaya sang San Carlos, ya, hindi ito yung pinalagpat si DRM. Ginbase ini nila sa risgo nga pwede matabo. Meaning, ang ginpili lang to nila, ya, ang mga lugar nga kundiin, ang risgo lang nga magbinaha, magkala-landslide.
3: Yes.
0: Kag ining mga lugar. Abo, di maka-yes ka do, piyo ka. Amo ning mga lugar, bala nga delikados, mga kabataan pang. Di ko nang imuya, bala, yara naman kaya sa hindi balahaon. Hindi balahaon, hindi man delikado sa kabataan maglakat. Tinga nga. Wala man landslide. Siyempre, may klase lang yung Japan. Dayaw ko bala subong sa ginikanan pang.
3: Nga.
0: Mas gusto nila yung wala klase bata nila.
3: Di para wala gasto kaki 5GP.
0: Isama na. Tidali lang. Si Shanin may klase wala.
3: Basi dugay-dugay. Okay, ano mo?
0: Okay.
3: Di pa ano mga barangay?
0: Ano mga barangay ang wala klase?
3: Ang ginrecommend sa CDR Arribaga wala klase or masuspend subong adlaw. Amo ni ang Barangay Rizal, Barangay Guadalupe, Barangay Punaw, Barangay Palampas, Barangay Bagunbon, Barangay Nataban, Barangay Prosperidad, Bulwangan, Kudkud kag Quezon.
0: Okay.
3: Ugaling lang ang ginasingal kag K5GP sa mga ginikanan bala diri sa siyudad sa San Carlos. Kay man ini abing for example, ining Barangay Rizal. May portion abi ini siya diri sa siyudad. I mean, lapit-lapit na diri sa city proper. Nga bagod kay nadala siya sa recommendations sang CDR Arebo, although hindi man siya prone bala sa mga possible threats.
0: Okay, okay. Okay.
3: Hindi nga hangin habagat, nadala siya ya. Pero ang iba din nga mga eskwilahan diri sa city proper,
0: nga... Ti ang leksyon amo ni Jongo, importante na paathag, sang CDRRMO, nga ginbase lang ni namon sa mga lugar nga may risgo nga magkala problema ang kabataan. Sa mga wala man niya risgo, peskwilahan nyo lang bata nyo. Mas nami gani nga ang bata nyo may klase kumpara sa wala klase. Lantawa bala karon, kay way man nag-ulan. Di kundi ang mga way to karon niya gin paeskwila kay base magbaha. Di kundi wala sila ya ka-eskwila. Hindi pa ka muna as parents, dapat mas pasalamatan nyo yan nga ginapaeskwila ang bata nyo nga wala ging cancel ang klase. Amo niya dapat pasalamatan nyo, hindi kay... Abi mo blapang, ini mga parents nga nagareklamo subong nga ang sila ya may klase. Ini nga mga parents guro number 1 man nga palaligo isang una.
3: Hindi man,
0: kay iba na bigi. Ah, hindi man to mabatian, di blaway makamugo hook up. Birahon ta sila.
3: Hindi ari pag singal sang iban kay abon ni.
0: Ano kuno?
3: Kundi, abon na inang kumbaga inang selected lang
0: or okay,
3: selected
0: okay.
3: Ining pag implementar sininga kuan sining pahibalo abi.
0: Oo.
3: Kundi nagkadto diri ang mga kuan ng mga kabataan upo ng mga ginikanan. Sa ari na sila diri, ginag-declare gaya nga wala gali klase.
0: Amo ba gina, Jong, kay dapat yung pag-declare sa klase ya before patani, before pa. Hindi kay ang bata mo. Ang bata mo naka-ilis na, nakabalo na. Andi na dala na to. Nakalakat na bakit sigurado. Andi na mo pa pag-declare. Balok abi Jong amo ni Jong. Amo ni ginambal nga damn if you do, damn if you don't. But silingon, ini ba lang mga klase nga daw ka dilema, daw ay kablakantuan, kung madeklarar ka nga why klase, kag init gali iya, basulon ka man. Yao, kita mo, ang amon to nga mayor daw lang ulango. Gainit lang gidlang, madeklarar wala klase. Kung mahambal ka naman nga hindi ka magdeklarar wala klase, mapaklase kaya, andi nagbagyo to do, naginula, nagbinaha, basulon ka na naman. Yang tampuhaw nga mayor ho, balo nagit siya nga mainulan, ang bata ya, huwag yaging cancel ang klase. Te ano git ang mayor nga, si mayor, abatar, nga kabalo sa kung ano ang matabo? Ano? Diri ni Edjong gasugod ang maturity sang ginikanan, nga kun ang bata nyo ya, wala nagsuspindi ya klase ang syudad, kay para bikinikita nila nga hindi ba niya risgo sa kabataan, yung pa-eskwila ka mo ya, pabor na sa kabataan nyo, naka-learn sila papang.
3: Di ba na? Ang munos, ang iban ka kay 5GP, ginulain sila kay ang ilab lang nga...
0: Nga ano?
3: Nga nagkanto sila di, kag nasun, wala man gali sa Yapon Sangkwan.
0: Abi, ang tanan ka reklamo, dahang bala ko kay pangripanan ko na, Gika, sabi, pangsindan ko na. Natakaan ko, Jong. Bibi, panggaanta ka sila kwarta.
3: Aril Pagid.
0: Oo.
3: Ang ining mga wala na-include bala?
0: Oo.
3: Nga sa recommendation, nga, as in, literally, may klase, gudya kung tani. Ay, ahay. Pagpatak alas 7 kay ina tawag sini nagpagwa man sang do separate kwan separate ina balak announcement ang school division
0: nga
3: nagkalain lain diri nga mga
0: school
3: tuan nga masuspend man sila.
0: Amo na lang ni guro para fair ho, pag nagdeklarar ka mo nga wala klase, salamahan na lang na tanana. Salamahan na lang. Salamahan na lang ah. Kay salamahan na lang tanan kay parang fair man ah. Kay kalabanan sa mga parents Jong, hindi man iya kay sa ulan ang worried nila ah. Ang ilan niya nga maka-save pa tani isang adlaw sa balunan.
3: Amuna.
0: Oh, di ba? Maka-save. Kung may lima kada kabilog estudyante nga eskwela Jong, isang adlaw Jong maka-save ka pila. Ang balon bisang kada estudyante bisan mag 30 pesos na lang, may lima sila kabilog be 3 6 9 12 15 150 ang balon.
3: 150.
0: Oh, makasave ka pa 150. Di ba?
3: Oh. Tiyamo gani.
0: Tiyamo na salamahan na lang kuno ah. Si DRRMO, may choice ka mo. Kung magsigi ka mo gyapon nga risk based na, ang iban may klase, ang iban wala. Ti amo na ibuyayawon makamugyapon nila da. So, pwede man na, marisgo ka mo nga buyayawan, mapakabal ka mo sa ila buyayaw sa inyo, or salamahon nyo na lang ang Y-class itanan para fair.
1: Ah, grabe po.
3: Ang na subong, oh. Yung turn off nila ila common section. Hinayawan ko sila yung pagsapar.
0: Daw, amo lang man ang akon, ginimo man to sa ginabas ko dyan, yung privatize ko lang akon nga profile. Amo na malang ng aton kung doon ginabas ka. Ay, yeah, private ang profile mo. Ha? Balo ka dyan, may mga tao, ginadyong ula ubrahon, mangbas na yung mangbas. Bayida ah.
3: Balang gapang guwangin, gapang, tawag sila, gapang garit-garit.
0: Ah, oo, normal na yung sa kalibutan. Kaya may arat na sumong Facebook. Ah. Sige, te?
3: Ate, at least susubukan kay 5GP ang atong siningat siyang pudri sa Japon.
0: Oh?
3: Mainit. Kag wala gid dyan nag-ulan. Ang gini pinakadako.
0: Ha?
3: Wala gid dyan nag-ulan.
0: Dugi na sunlog sang panahon ang diara rin. O no? Pwede pagin ng bus, pagin sila, mambal pagin ng gano'n. Yate! Dumapatay, gika mo nga hindi magklase. O, natawan niyo blako.
3: Alin kayo na sa ngaga, as na alas dos, banog alas dos, sila, why gid dyan gano'n niya nag-ulan?
0: Gani amo na siling ko. Amo ni siya gani nga kung hindi ka mag-declare wala klase, ha? Kaya dapat ang gusto, balo ka demanding ang parents. Kung ako mayor dyan nga, kung ako ma-mayor ya, kung ako ha, kung ako ang mayor, matas ko da mga mainalamon. Okay? Gabi pa lang, kung may bagyo bibwas, gabi pa lang, hoy! Pag-ibaluan nyo to kung ano ang matabo para buwas. Gay ko forecast. Pag mag-forecast gani nga daw grabe gid buwas ang ulan, do amo nang forecast, mapagwa na ko gabi pa lang.
3: Di amo man ni
0: wala sang klase buwas. Wala klase buwas kay base matudo ang ulan. Safety first. Pero kon do okay lang man, hindi nyo ko pagbasula ha, kay hindi ko Diyos. kung hindi mag-ulan ka mag-init, hindi nyo kuya pagbasula. Oo. Importante da, nanangaman kaya Jong. Better nga ara kaya sa safe nga option. Kaysa sa risguhan mo, at din mag-ulan gali, kagbirahon kanila. Mas mayo pa, nga birahon kanila, nga huay ka nga nagdeklarar ka wala klase, bisan nag-init, kaysa sa nagdeklarar ka may klase, kag
3: bumagyo
0: todo kami nagkalamatay nga kabataan. Dibla?
3: Mas nakuga sa lampung todo.
0: Oo. Sige.
3: Tiyamo na ang 5GP, at least daw nagtawhay-tawhay naman. Amo lang na eh, kay na medyo kagamo kay 5GP, kay may ara at kay na nasudlan ng eskwelahan nga taparay lang bala.
0: Oo.
3: Ang piyakyaw ay klase.
0: Tiyamo na na.
3: Nahuyaan naman lang din sa piyakyaw. Maklase saya. Ang piyakyaw ay. Later na principal nga, hindi na lang ito maklase. Pumagyon na lang niya.
0: Ay! Oo. Sige, Diyo nga.
3: Sige.
0: Nang ang balad ng mga taga si DR Rim, hindi ka mo magbingit ah. Kondo yawan ka ba sa ilo sa garbage? Sa ilo ka to sa garbage collection ah. Kay mabas ka man. Ano yung department sa gobyerno nga wala base raw?
3: Kada wala
0: kagipan. Oo ah. Ang tawo subong diyon kundi kontento si imo mangita na pagi mabas ka.
3: Mangita buslot
0: sa. Ano oh. Ano tong ginapangita Jong? Ano ginapangita?
3: Buslot.
0: Duma mo ginis kilala ko do buslot ang ginapangita. May kilala ka man nga daw mahilig sa buslot. Hindi ang kilala ko lang ang manog tukap sa mga buslot sa atop. Muna yung pangita yung buslot kay tukapan.
3: Manog pa gali.
0: Oo! Tukap boys. Sige, Jong, ah! Ho! Kaya di na lang pwede mang wadi, Jong. Ang buli, Jong. Bye-bye, Jong.
3: Sige, so muna yung madulog na ito nga report sa Riga Untok 5GP para sa 11 Mbps program. Nadulog sa ito sa D300 X500 CAG. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Nagros, K5 News. Hapap.
0: Oo, hindi ka musagay. Bila pangakig, bila mga parents sa si Diara Rimo. Kay... Gapati laman isla kung anong mando sa ila sa babaw. Eh, mga perfectionist ka mga abi mo. Suri na kuno hambal sang dede arim. Oh, ah. Sa dason ko na kay sa lamahon na nila. Dili tanay sa lalaki ka na sa puan patay sa Barangay Villamonte. Oh. May mga balita, abi. May mga huring-huring na nagahambal na ini siya kuno ang ginapatihan. Allegedly, kawatan. Kag nadagdag. Tuyo tani mga wat. Nadagdag sa taas nga pader. Patay. Tiambot kong tuod na. Ibaloon ta si Birto. Ara sa linya. Birto, i-K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: Kag K5 GP?
0: Yes.
3: Bert.
0: Yes, Birta?
3: Ay, yes, kaki 5GP, bawayong udtogit sa imo. Pero bago ko magsulod sa imo sa tonsining ginkawat, flash report lang ko, okay lang.
0: Oh, sige, go.
3: Ay, kundi sa may libertad,
0: huh?
3: Isa ka kawatan, dirigin ka sa igo.
0: Birigod! Birigod! Birigod! Ginano siya pang? Oh. Ginano?
3: Ginkastigo.
0: Birigod! Birigod! Nga nagambal ko nga birigod, naging kastigo siya. Birigod kay waay sa ginpatay. Ginkastigo lang. Adibla? Chakto, chakto? Oo. Ginkastigo lang. Birigod nga waay sa ginpatay. Ginkastigo lang. Te, ano ginkawat ya, papanghaw?
3: Ginkawat ya sini ang isa ka sako nga marguso.
0: Ay, naano man na iya nga ayawan na tanom ang tao sina agpangumpra. Kawaton mo lang ya.
3: Sa initial na ito, Andre, sunod dire, kakipag people, nagpamili ning nagpakuno-kuno,
0: nga?
3: Customer sa Libertad.
0: Okay.
3: At ginahimo iya, may sulod lang siya nga do sa kusako, sige sa kuwa, kahit siyempre, kung balik, manugbalik, ang manugbalik, gaga, lao man nga, mayroon niyo mo.
0: Oo.
3: Ang ginimo iya, sige sa kuwa sa mga marguso, napuno na iya sini nga sako, bong ginimo iya, nagdumalagan siya.
0: Katunto.
3: Dali, sa kawatan, kakipag GP, waygit kalabot sa yang lugar nga taguan na kaputihan diri sa Libertad.
0: Nan, tiba si Damo na siya maging pangkuha ng mga marguso pang mangkuta sa Bibert kung nakakawat sa iPhone, Bert. Mangkuta sa Bibert kung nakakawat sa iPhone. Hindi ba nung di man mo?
3: Hindi na mag-iidal, anak ya.
0: Ay, hindi na. Ha?
3: Sa mo mangkot, ako mga pilato ka, ano, sa ang marguso? Mga matsag mo, mga pilato.
0: Why ka da live, Bert? Why ka live?
3: Ah? Ah, sige, sige, sige. Shout out na dito, eh. Ah, sige, sige. Thank you, kid. Bago lang kagiba GP, bago lang man din nag-abot din eh. Sino nga mga kapulisan. Sinaputig din siya. Pero di, kaunta na ko rin ang atong sino nga.
0: Ti, papang, din siya nasab, din ang mga lagub-lagub ya?
3: Ang sa puro gityo sa pisngi ya eh. No?
0: Oh, upod ka mo da Bert ni Wilson kag ni Vincent?
3: Ano na?
0: Upod ka mo ni Wilson kag ni Vincent?
3: Ang ano? Hindi. Si upod kami Sir Babes.
0: Ah, si Bibang. Ah, ti.
3: Si
0: ang chicks boy, ang chicks boy gani ang upod mo.
3: Ano na?
0: Wala, ang buot ang upod mo. Ti wala ka to nagway ka nag tani nag nag live ka tani nag live para makita tatong tsura sang ginambal nga kawatan
3: gani man ako gi GP actually nadala to siya sa Prison 1 subong katuan ta to siya karon pero may
0: eh hindi na ko dapat hindi na ko dapat istorya ay mga priso-priso na oh. Hindi na ko na, hindi na ko na umati sa prison, dudla na ko na, Bert, ah. Karon, mambal naman ko na nga, mabalos na, Bert. Mapapriso ta. Hindi na.
3: Kagipa-jipe, bago kita nagkanto di sa Libertad, bago naman kita tuwalin sa Granada, isahon ko na lang ni Simo para...
0: Ano naman na yan sa Granada? Naman yan, ano naman na yan?
3: Isa ka babae nagpakuno-kuno sang ya siya kuno kun manog baligya sang uling.
0: Okay?
3: Nag nahatag na ang kwarta ng 5 mil ang uling way gapon. Isa ka babae dira sa may Granada nag transaction sa di tsura kuno sang ambasang biktima ang pakuno sang babae nga manog uling ng scammer ngayon eh. Tsura ako no, dumanong uling man, tapos ay dumapatihan man.
0: So, but silingon mo pang kung manong baligya ka uling-gali, para mapatihan ka. ang tsura mo doon manog uling man.
5: Oh, eh, parang kay Michelle, be, manog sukot.
0: Kung si Michelle, lalagyan ba lang? Kung si Michelle, be, ang mabaligya, anong dapat ibaligya para mapatihan siya?
5: Ah, siya naanggap ang sukot sa mga STL, tsura ay gitna, ano?
0: Berto, ay ko daya sa la, ha? Ikaw niyanggap ang bully, da, ha?
5: Wala problema. Nagahay kami na ni Michelle.
0: Di ikaw, ya, Bert, kung ikaw, ya, ano dapat ginabaligya mo, ya? Wala ah. Actually, ako, wala ah, wala ah. Ang hindi why kay Bert ga baligya. Ikaw yaga pa nga tag 150. Ga pa nga tag kaya 150 sa may gusto lang kag qualified.
5: Ang ka mga di ba ambal mo kay na makita sa itsura mo no? Si makita mong itsura man bal ka nga ay amo ni siya. Gani makita pa sa tao. Mga tao. Hoy, ano ni?
0: Like pero kay Ethan. Kung magbaligya, di ba si Ethan, abi vitamins ka kapatambok? Ya, bakal ka mo vitamins ka patambok ni. Siyempre, mabakal ka gid, mapatihan. Pero kung magbaligya sa vitamins ka kapaniwang, ya da, aryo, vitamins ka paniwang.
5: Amo ni ang...
0: Ya, ikaw na bakal. Huwag gani ka magniwang. Kami pa.
5: Oo. Baling istorya, sinika kay MLGP, ang may babae nga nag-transaction sa Shirimichangi sila, you know? Tag 250, ni katasakot, ni kibarato naman na isa kasako, mong 250, so nag-anyat na ning babae, ang balya, katuan nyo to sa so may area, lapit to sa may station 5, bala? Dumay subdivision na daan, bala dito, kuno, so ang himuon nyo, padalaan mo ang kwarta mo, doon upod na katoto. Okay, that's why nag-atag man ang kumpiyansa man ang babae, nga i-updan kang banaya, dala ang kwarta, para dungan si Tokad Toto makuha sang uling kagbayda ng 5,000. Now, nagsakay sila sa tricycle, ang balya, sir, katuin nyo lang niyang lugar, sir, pwede ko dahil makuha, dirang, ano, makuha nyo danay ang, may makuha ko danay ang 5,000, di sir, kinabakalong ko bugas, kinanglanon, git, pero katuin nyo danay ni, ang amunin nga lugar, gawala to sila, masunod lang ko, kasi naman, kakampiyan, sa,
0: amuna, so dapat, Bert, before ka mag-transaction, siguruhon mo gidanay. Merchandise okay, first before payment. Hindi pwede nga payment ka. Wala pa ganing uling si imo. Bayad ka na ya?
5: Oo. Okay. So relate ko daw.
0: Ha? Hindi ah. Amo na ganing ako may mahulam sa imo, may mangutang sa imo. Bayad sa anay. Ha pala, munta ka 500, basta bayad ka subong.
1: Tinunto ito.
5: Pero, yeah, actually, nangin lesson learned man na. Sa 17, hindi niya po manigar. Bala, mga manuginto. Bala, hindi pa JP.
0: Hindi na nabla paggambal. Bala, mga manuginto. Bala, kayo damo. Bala, kakadalasa. Da.
5: Pero, tila ba lang ako? Makasunod sa atong yung main report.
0: May gana ka pa mag-report sa to? May gana ka pa mag-report? Kikina ka pa ito ginahulat. Mga lain-lain ang imo.
5: Ate nga, abunod ka nga, salot lang nga, nai, pero ari na gijing report.
0: Ah, sige, so, 6 minutes ah.
5: Sa may puro Curvias, barangay 2, no? Ako, puro Curvias 2. Puro Curvias 2, barangay Villamonte. Nakabaton kita nga may isa ko noto ka lalaki nga nagkahamyangon, no? Sa likod. Sang, dumambanaton, do construction site. Kagibay ba, GP? Kagsang ikatuan naton, confirm, no? Isa ka lalaki, nakitaan tato ka ina, may naka-short nga pink na may tato ang yasin nga kamot sa wala, kag wala sang bayo, tapos sa kilid sang pader. Suno sa mga nakakita, kag sa mga resident kay Manapi, kay T-Boundary, nisang puro Curvias to, kag ining nga ang pader sang construction site. Dito sa kilid, nahulog. Posible nga nahulog siya suno sa mga tao dito, kay T, wala man siya sing agyan, diragi siya nahulog dito sa pader, nagsaka sa pader.
0: Paano may baluan nga nahulog? Bert, paano mo ma-sure nga nahulog kag wala siya ginlampusan da? Naging patay.
5: Amun ni ang paglantaw mismo, hulat-hulat na pa, kay wala man sa pilas, kakipa GP. Wala pilas, kag ari pagid. Sino,
0: eh, nahulog, wala pilas? Nahulog, wala pilas?
5: Why siya lagubi nga indication sa paglampos?
0: Di, mas nagin nga why nahulog eh. Kaya kung mahulog kaya pang, may mga lagub ka na yan, di ganina kalabali-bali, lawas mo na.
5: hindi tabagi na makita to kay wala pa investigasyon sa pulis pero ti gamyangon siya mong kasi posible yung pila sa likod.
0: Okay.
5: Ginaulata pa ang dugang impormasyon but ti sunod diri inisya lang aton nga nakwa ginalantaw sa mga tao man nga interview ta kay ina nga basi wala posible nga nakulog ni kay ti ang pader ta taas mong
0: Bert,
5: sunod pa gid diri
0: sa construction Bert, ginakalipatan ni Itan magbutang-butang mga picture oh. Oh?
5: May live.
0: Dumiara sa page da, may live, may sa page da mo the picture. Wala ka katag picture ikay Itan.
5: Ako live lang. Sa live lang kay para video bla.
0: Ti ano ka matuod Bert? Di niya nagagwa ang istorya nga kuno nang uwa na siya, may gingkawat siya. Amo na?
5: Diba GP, amo ni nga that's why naman kontis ka. Suno sa mga construction worker, ikatatlo na ni kabeses nga nagasulod ka nagapangkwa sa mga gamit na.
0: Hindi ayan nga matakod to sa Yasular. Si Sol Ricto, si Solomon Ricto, galantaw. Basi matakod to sa Yasular sa atop, hindi man.
5: Posible man siguro ano. Galing ti ang background sang iya sining nakabuhi.
0: Oh?
5: Na bato na ton, suno diri sa iya sining living partner kay ina.
0: Na?
5: Pagula ni kwa sa prisuhan.
0: Ayay.
5: Ay, ay. Sa mga kinawatay.
0: Ay.
5: Sa pas sa iya sining mga file sa kaso. At the same time, ang iya sining auto doon nakagiman ni priso. I mean, ara subong sa prisuhan ang bayas ang iya sining living partner.
0: So ang live-in partner ng, mismo, ang live-in partner gahambal nga gapangawat ni siya. Kagalin siya sa prisuhan bago lang kagwa sa kaso nga pagpangawat man. So ang ini ang inyo nga taod-taod nga basi nagsaka ni sa taas nga pader kay mangawat, andi na dagdag na patay do mo na.
5: Amo ni ang ginalantaw pa lang sa aton sini nga mga na-interview man to nga mga construction worker.
0: Kay
5: suno sa ila posible suno sa ila ha.
0: Kay may scaffolding gali o.
5: Katatlo na mga wat.
0: Ara sa gali sa kilid sang scaffolding. Basi nagsaka sa scaffolding, yes. Dulom na dagdag.
5: Amo ni ang ginalantaw.
0: Oh.
5: Pero ginalantaw diri nila kay sa kilid sang pader Blasca Folding kag G5 GP sa boundary na daga pader sang mga balay sa residential kag private construction site may saging na daga nahilay no o kon makita nato may saging blanga na nabali no
0: okay so dito siya nagsaka
5: was sa dalom posible ginalantaw ko suno sa mga tao dito ginalantaw pa lang nahulog or halin sa babaw ang lalaki ni kay malantaw mo ang pader abla sa likod-likod kide pader ni then building tapos tunga sa lupa lang no mo silingon alagyan gid lang amin pader gid jaya nga masaka mo to ang piyak amin ang pader kag
0: bird
5: ah
0: malapaw to sa oras basi tapat naman malayran ta ni.
5: Ambal ka mo nga ma-extro ron.
0: Extro ka na eh. Dapat eh. Kay 54 na oh.
5: Extro man ko tani. Kabalo man ko sa oras. Sir GP, bawang naidlaw ko si Imo. Kagiba GP,
0: delikado na blang mga ambal-ambal mo nga idlaw ka sa akon. Mangulam ka naman ay.
1: Tinunto ito.
0: Sige, Bert ah. Alang-alang na sa oras.
5: Opo, diri sa patrol, si Kagibay, babes, gantalawa ko, si Kagibay Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, servisyo, pagkikaw. Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, Berto. Tiyam mo to, ah. May record, galing nga pagpangawat. Away matangkambal nga kung may record ka, hindi ka na magbag-uaw. Basi, blatuon nga, no, nadagdagid man to sa, ano ni, sa ginsaka, yung nga padir. Ah, tima, yung managani nga maibanan, ang mga gapang naka-naka, sa balay ta. Alang-alang ako sa Chimpo, it's already 11:55. See you after Mighty C Network News. 11 Mbps, magabalik pa.
6: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500.
9: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
10: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, indi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500!
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang dinamit na gitsa ako nga mata.
6: DTX 500!
13: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosa ng imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.

0: sa DTX 500 kag may TC.
1: Usto, right. No.
0: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Mm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500!
3: Catalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kanaminamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Simong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
5: At sa ulo naman nagbabagang balita. Blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawang pataya sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Anti-Kenyo vlogger binawian ang buhay matapos sa makuryente. Samantala, lalaki nananaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagtatay ng sariling Military Space Center o Space Command, sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hiniling ni VP Sara Duterte.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Blue Alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon na Inday. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: News FM, Bantay, Bagyo.
6: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakuling monitoring ng pag-asa, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at Gitnang Bahagi ng Isabela, Apayaw, Silangang Bahagi ng Kalinga, Hilagang Bahagi ng Aurora at Hilaga at Gitnang Bahagi ng Catanduanes.
7: Para sa YTC Network News, sa si K5, Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
5: Samantala, ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Balita hatid sa atin ng K5 Kim Caluyo.
8: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction Corruption and Management Office o CDRRM.

0: GMO at mag-monitor sa weather bulletin ng PAGASA na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment, habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa mga critical areas. Samantala, ipinasiguro naman ni Parilla na fully prepared ang ICPO kung saan kanilang prioridad ang safety ng mga Ilonggo. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mahigit 50,000 na residente sa Negros at nakinabang sa walang gutom program sa DSWD. Ang kampiyon, nabalitan niya. Atid sa atin ni K5, Shara Humilio.
3: Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang walang gutom na ipinatupad ng DSWD NIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Island. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangailangang nutritional. Ayon pa kay DSWD NIR Regional Director Arwin Raso, ang walang gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin nito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa mahigit 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
4: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at profesionalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, epektibo noong Mayo 2012. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, dalawa patay sa bangga ng motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabungan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
5: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa, hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi na isugod pa sa pagamutan ang mga ito. Ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At anti-Kenyo vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balita hatid sa atin ni KK5 Jojen Murillo.
6: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang anti-Kenyo vlogger na si Super Stong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bayan ng Kulasi Antique tinatayang alas 12 ng tanghali Hulyo 6. Pinaniniwala ang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Stong sa makilalang vlogger sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At lalaki na nanaksak sa magkapatid Dimbog sa bypass operation. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Dimbog sa bypass operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect matapos nahuli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sayon Extension, Barangay Kauswagan. Nadatna ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siyang nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntok sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa pang detalya ng balita. Nagsimula na ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaaring maging isang ganap na Space Command o Space Force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang programa na palakasin ang kakayahana ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellite sa bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure ng Pilipinas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnay ng dalawang nakabimbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Cheese Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presa guiding officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paghilite sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyung konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon noong June 3, 2026 na siya rin kinikwestiyona sa unang petisyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad muli ang Estados Unidos sa panibagong serye ng malalakas na airstrike sa laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, line operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigan daanan ng tubig, samantala nasira mga tanker sa loob ng 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon. Marain din kinondina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News FM Kalibo, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Romy Cahile, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 19 minutos, makaligat natak ng alas 12 isang unto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso niyo, Anchorman. Ma'am na ni Lindy Sinal Shiflet, Sir Neil Hukal. Ma'am na ni Linda, mo ginamian sa kalo ko. Ang kalo ko nga ginanamian nyo, it's already, pila na ni? Since 2018 ni mo. Ginpadala na ni Ma'am na ni Lindy Sinal Shiflet. 2018, 19, pila na? 8 years. Walo na ni katuig akong kalo. Na amo ko na maghalong kalo. Subong man sa friendship. Thank you kay Ma'am Nanilin, ha. 8 years na niya kalo ko nga naik. Happy listening sa Series Tours 52022. Si Joan Obligar ang driver. KSS member. Galino ka monitor, subong. Joan yung lalaki, ha. Joan Obligar. Man, sige. Salamat pagpamati, ha. Series Bus sa mga pasahiro nyo da. Nakainom na bila Dr. Pinoy Squaling Capsule. Kung wala pa inom na, labi ba nami ni paralikawan ang sakit ng leukemia. Ang leukemia, cancer sa dugo. Makabulig sang dako kung mag-inom sang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Babakalini sa mga butika. Kami prevention. Dabo ko bila mga kilala nga nagkalamatay sa leukemia. Mag-inom gid Dr. Pinoy Squaling Capsule. Naka-standby na sa linya si Wilson. May mga nagpamuno to ka mag-amayo sa siyudad sang Bago. Ang ilang biktima nasapuan nga patay na sa irigasyon. Anong ganalinan nga nagilinaway kay nagpamuno ining mag-amay? Naka-standby na si Wilson sa linya. O nautod, nautod siya tan. O mikos-mikos, tanay sa makadali. Junimay Ritita, Bings Delphine, Merlita Malvas. Ngayong aga kay Sir Julius Mariveles, amon nga news director. Arnel Ortiz, Jean Montesino Arroyo, sa pagbalik niya sini from Iyakantuan. Kristuhan, no na ni? Iti makabulig nisang dako ang pagkalantaw ito sa mga historical sites. Ara na si Wilson. Wilson, AK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son? Son? K5 Wilson? Son?
2: Hello?
0: Ah, ara na. Sige, proceed, son.
2: Dula-dula ang atong sining signal.
0: So, importante na ara-ara ka. Bisan dula-dula ang signal, importante ara-ara ka.
2: Yes, kita GP. So, napatulog kita gapo doon sa may Purok Nara, parang kayo nilingisyon sa Tago, matapos kita makapatol sa report sa isa ka-persona nung nasapuan sa irigasyon sa nasambit ng lugar kita GP. Karon pag-abot nato sa lugar dito sa GP, no, waay tananabdan ang bangkay, ba't naging sulot ini naton sa may sa may morgue sang isa ka punerarya sa lugar kag dito nato na kumpirmar na aside pagaliya nga nasapuan ini siya sa may irrigation kita GP may mga pilas pa ini siya sa kalawasan niya. So isa sa sulok-sulok, isa sa dughan kag ang iya sining ulo sa babaw sa agtang niya kita GP na ano na pala ano ganya nalihap pala kita GP. So,
0: so meaning indication nga may slicing nga natabo daw, yes, kundi man labo, kutsilyo nga daw na slice gid ang iyang ulo, incised wound. Galing kiti, kwan gid, abulsyon gid, kikakas gid ang panit.
2: Kakas gid ang panit.
0: Ate, abulsyon na, abulsyon. Oh.
2: Exposed ang iya, sining bakul, nakita.
0: Grabe.
2: Wala sang buka ang iya.
0: So may pilas sa, ano ni, sa sulok-sulok.
2: Sulok-sulok, sa
0: tapos, dughan. Okay, mga fatal wound ang dugan, no? Mga fatal wound ang dugan. Sige.
2: So, i-confirmar sa aton kagapon man ni Police Lieutenant Colonel James Latay Jr. Head sa Bago City PNP na ini ang kwangit stabbing incident kino ko napunan.
0: By the way, kanami, son sang irrigation, so no? Nakita ko ni sa live, oh. Kanami, kung mga hindi lang daw chocolate brown ang tubig, pwede paliguan, gurud aso, no?
2: Pwede gid kay GP kanami kay kalapad wala kay GP sa irrigasyon kaigo gid ko
0: tinlo na iya do ka tin kaigo kay simpre eh. Anyway, Son, balikan ta to, Son. Paano nga dira sa iya na sapuan? Ano naglagan pa siya? O dira sa pinatay mismo?
2: Ari kita, JP. O kabalo ka ining biktima na to, nilo kikilala, ito siya sa kay Edmond Puerto, residente, ina siya sa barangay Antipuloan, sa Banwa, sa siyudad sa Pago. So, boundary na ang Antipuloan sa La Carlota, kung magsalakit ay JP, layo pa yung iyang paningin. Dito sa may La Carlota, may arang mas irigasyon nga kaangay sila kita, JP, nga konektado sa ina nga irigasyon kita, JP. So karon agin usisa na problema gid ana tabo maning kita GP sa ining insidente. Karon amo ni ang pahayag sa adto sa PNP ho, nag-inom-inom ining biktima kag isa ka bata ni ka suspect kita GP kay duha ni kapilo ka suspect mag-amay. So ang bata kita GP kag ang biktima nagubdanay ini sila inom-inom kag may komosyon kag nagluntad sa duha tuma sini nila ka duha, way taman may baluan kon ano ginlalisa nila kita GP o ano nga sistema. Pero nagtambag ang amay sini sa isa ka suspect man. Kag after niya pagtambag kay JP do wala iya nagustuhan ini ang ginapaghambal sini sa biktima. Rason nga ginpulihan nila duslak ang biktima nato kay JP nga amo ni daswa nakaigo sa sang mga pila sa lawas niya. And in terms naman sa pila sa ulo niya kay JP, posible nga natanaw nga base nagpinugusay pa pala kay JP kag naliha pa sa kutsilyo ang iya sini nga ulo. So amo na nga sige lang pasalay pakitaon tala kaya karon personal sa video.
0: Sige, you talk about mag-amay ang suspect. Pilang edad sang bata?
2: Ang bata kay JP mga more or less 20 to 25 kay JP kung ito masalaho, 20.
0: Okay, ang iya nga amay?
2: Ang amay niya mga 40 taon.
0: Kaya biko na yung nadakpan eh. So kung nadakpan, may police record, may data.
2: Oh, yes, kay JP, but ang arilan din sa ato, sa alias yun, ining amay, kasi si alias sa Kenya.
0: Anong rason kung no, sang ilang pag-ilinaway?
2: Kita JP, ang in terms naman sa pag-ilinaway, ila, why, mas sa kinambal, si PNP, kung ano, ginang ilang ano, pero naglinalisay lang na kita JP sa tunga sa ilimnan. Mamo na galing nga kinakuan ko pa kasi na tayo nga tani, mas specific, wala na natin kung ano, ginang kinalinan.
0: Pero namin niya, kung katuan gin sa lugar eh. Oo. Yes, kisa ang mga pulis, sabi hindi mo mabasol, may mga ginatago na sila nga mga information.
2: Kaya klaro, mag-FGP, nga wala iya sila sandaan, nga hindi ko tano, kaya doon ka na, ito sila ganyan, that time, inom-inom eh. So, ang ilas, hindi nga problema, natabo lang nila during the inom.
0: Spar of the moment, ah. Daw mo na ang ambal nila, oo, nag-initanay. O, ito yung leksyon, makuha, tadison?
2: Yes, kay Pajipi, ang inim nun, ibutang.
0: Aw, abi ko ang leksyon, dala ka man sa imong armas.
2: May bit-bit ko din kay Pajipi,
0: ah. Pero, muna, inom-inom, gito, klabanan, ang lain, da kayo po, dahil naman ka mo, imnanay, mainitay, kisa sigula nun, sige,
2: kay Pajipi, so, ara naman, subong sa kustodiya, sa kapulisan, ang mga suspensado kay PGP kagini magapangatubang sa kaso naman ng homicide. So yung malita ka na dulo sa inyo sa Kalwan sa Mike ECP 3-5-GCX-700 report natin sa patrol si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita ng servisyo.
0: Si Birthday Boy gali ang imo upod gali? Si Birthday Boy?
2: Oh, hindi. Kay PGP baliskad na iya birthday August 7 na siya iya. Gincheck ko manakakina na bigit mama ko sina.
0: Itan, why kagaliitan ka check sang birthday, Itan? Hindi niya gali yung birthday ni Vincent.
2: August 7, August 8, 5 GP. So ang birthday niya sa Facebook, insuli niya instead of August 7, July 7, ang iya nga, ano, na birthday sa Facebook.
0: Arisa, ka pamati sa? Ari, pamati siya.
3: Tatay ninyo si Lucifer.
0: Scammer ka, Sinta. Scammer ka, ha? Anyway.
2: Isa pa pa kay Pajip. Ano to ba, be?
0: Ha?
2: Ano to? Isa pa ba? Ano to?
3: Tatay ninyo si Lucifer.
2: Aragay.
0: Sige, ha?
2: Nabiktima ako sila aga pa kay Pajip.
0: Kaso, ay... importante. Ang birthday is a celebration of life. So, bisan everyday ma birthday ta, okay lang na. You're celebrating life. Oh, nami ako gani, adlaw-adlaw bunyag. Ay, hindi na daki karon ma ano-ano naman ni karon pang. Splice naman ni karon.
2: So, punta ako sa liwatan patong si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Diana para sa kampiyon kita dito sa piso publiko kakalingawal sa Negros K5 News.
0: Wala advance out? Di ba? Advance E, no? Kung si, Ru, si Rumar Duran pa. Advance E, ah! Ugo 7, iyang birthday. Sutil ginis Vincent. Tumtuman nyo to ang isa ka eskwilahan diri sa Bacolod nga gin-threaten nga may maniro dami account nga Facebook way pa kag get over ang mga pamunuan sing eskwilahan ginimo nilang modular learning lang anay kiti who knows basi itod magtutuod to ya e check ko ang balita from Red Salgado. Ready K5 News mo
1: K5 News FM Police Report.
0: Red,
4: yes, kay K5 City, padayon ka ng investigasyon sa kapulisan nato na including ang atong sining edep and pag-angot nira iya sa isa ka dummy account nga nagkomento nira sa isa ka video sa Luisa Medel National High School bilang pagpabahog kay MJT sa mga manunudlo. Sa atong nira picture nga pagkita kay MJT, makita nga ti ang pangalan nira sa...
0: Ang picture na tan, liog ko tan, oo.
4: Drak MJP sa ginpakita nato dira ga picture ining dummy account sa isa ka persona kating ginahibalo pa ni MJP si Keller Gorha. Amo ni MJP ang iya sining account.
0: Bibi, akong basahon ng iyang kwanbi nga threat bi. Kamu, kamu, arisa ginapakita ta subungo, daw may video nga ginpagwa ang eskwilahan. Luisa Medel National High School, the official page nila ni, may nag-comment nga isa ka ang pangalan, Keller Gurin, Guri, Gurha. Silinga di, oh. Of course, this is a fake account. Kamu, kamu ang eskwilahan nga nagpanubo ka-confidence ko. O, meaning, estudyante siya. O, estudyante siya. Ang mga teacher nyo da nga suyaan ka gapang nuya kay hindi kabalo mag-answer ang isa ka estudyante. Imbis tudluan, pakahuyan. Pamuyayaw da yon. Ya, pamatsyon ta kamo kag ubuson sa Lunes hasta Biyernes. Tanawon ta sino hindi mapakaluoy nga hindi pagtiruhon. Ako ang inyo gaba, purti man niya, papang. Te, gin-investigaran isang aton na cybercrime division sa polis?
4: Yes, KFMJP. Actually, ito na fairness sa principal nila at third sa Police Division 8. Kita Police Division 8 naman ng KFMJP ito ang pangunan ni Police Ranger Ron Del Tapa na ini siya ang ipanabot sa RACO sa aton sa anti-cybercrime unit ang good ma-investigahan ining fake account or dummy account ng KFMJP. This susubong nga mayara sa kinapatigayon na hugot na security measures agad siguro ang seguridad sa mga manunito kapag sa chat ni KFMJP. Pero antes mo natabot ang sinas na gisilig sa ato ni Mamina Paflor Aro at ang spokesperson sa Depend Bacolod na mayara na sa hindi pagdubo kinsig ka mga CCTV cameras agad matutukan at mamonitor ni mga estudyante kalikit na mga activities at mga bisita nga nagasulong dira sa eskwelahan. So sila karon ng JP nagaplano nga ti temporary ipaidalog sa modular learning ini mga estudyante kung mga teachers dira kay MJP agud na balik ining confidence kay batid og ginakulbaan ang mga maestra ko do kasi wala magtuod kay MJP. So ginaplano nila nga base isa ka semana nga ipaidalom sa modular learning and then after next week di mabalik naman sa face to face classes ang mga estudyante kay MJP. Pero sa atong sini pinakauli nga update nag-message ko no ining dummy account sa isa ka mga kwadra teacher sa Midel na nagapangayo sa pasaylo. Galing ka tika kita JP, di mabaluan kung sino ni, hindi sa mala, active na estudyante or former student kita JP sa Luisa Medel National High School. So nag-meeting, kung ginasang aga, ginulot-alat pa na itong update sa kita JP kung makilala na bala, hindi na nagapanag-iasang dummy account ka nagapamahog sa mga teachers nila sa Luisa Medel National High School. So ari kita JP, ang bahay sa pahayag ni Ma'am Lila Baflor Aro, ang atong sining spokesperson sa DepEd Bacolod. Yari.
5: student.
6: Actually, hindi siya ma-confirm kung sino kay kami account. That is why na nag-involve ang school sa PNP. Na itiin ang hindi siya matrace mo. Kay kami account siya. Hindi wala sa na niya expertise pala. Tulog into the PNP. Ang mga nagaanip mo kung nag-post sa another, gina-retract niya, eh, kabalo siya ng mga agencies na nag-involve mo. Actually, kung nagid man, na, may existing na nakadangan si CCD kay way before pa lang i-require nagid man niya ang tanan. Wala pa niya mga since 2018, I think, nagsugo ng CCD ang mga schools mo. So, doon pa natin yung schools may CCD, nagid man na yung nadaan.
5: Okay.
6: So, ang kung nang
0: sige. Oo, tiestasan o bilog ng eskwilahan ni Papang Kwan lang, modular.
5: Oo, daw mo ng plano.
0: Tingin ginalita nila yung mga estudyante, no? Hindi madala sa butangan lang da pulis, ha? Para nga okay lang Japon yung ila pag iliskwila?
5: Galing kiti, ang kakulba, malaki yung JP, kaya si bala pagkatapos ang klase, maglakat-lakat ang estudyante, pero ang teacher, hindi na sila.
0: Although isama ni Red ka wake-up call sa mga teacher, hindi gid magsagay. Dapat hindi pagpakawian ang estudyante papang. Why taman ka, why ta kabalo basi may kamatuoran man na sa iya nga ginhambal to nga ginpakawian siya, di ba la? Kay ang teaching niya papang it's molding students, no?
5: Yes,
0: so kung hindi makabalo ang estudyante, amo nang ara kada kay may strike ka, kay tudluan mo eh. Tudluan mo eh kung di kabalo, hindi pwede nga pakahuyan. Kay di madumot ni ang bata sa inyo. Isa man ni, iwem tagambal nga ang mga teacher sa Midelda mo na. Pero, in general, sa tanan nga mga teacher, isa ni ka wake up call. Nga ang kabataan, hindi tapagpakahuyan. Kaya number one, hindi na aton bata. Di bla papang, hindi tagitang kapakaon.
7: Ah, grabe po.
8: Paano masabi?
0: So, anyway, I hope madakpan ni Red ah. Kaga ang namigid madakpan. Para mangin leksyon nga hindi gid dapat magsagay prank kon prank gid man ini kay mga amo ni klase nga prank pang dapat gid na penalize ni sang mabugat kay ini bilang mga bam joke ini o ining threat nga mang niro ti papang mabudlayan aya matruma ni mga kabataan magamuna.
5: Yes, correct if MJP. Sa mga tayo tapag in-update sin sa Luisa Miguel National High School, agututi, mabalik na iling pagsalit and of course, iling madula na rin kapulba sa mga tujante kagunudlo, grasa na sa bit ng bulutuan. Atong sining balita dulog siya sa Power Trio, atong sining DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, atong man sining DTX BT Soap, sa may ko narapanit may aras ng alapap, punipong kagakti, magamit lang DTX BT Soap, dasing na resulta, mingin kutis, artista ka pa. Gato sa tinga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Coral. De, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidredrick Tata kay Ariel. Ang balita ni Ren Gindulong sino sa ang klinika DTX 500. Nami nga inumon. Adlaw-adlaw, especially ugto, aaga kagabi. Nami tulog mo blakong gabi kung ga-DTX ka. Kag nami, gidya sa imong atay. Sa mga plahubog da, nga ba na? Sa mga asawa, bakli ba na nyo sang DTX 500? Kamu man inuman, nami sa bugos ng pamilya, sa mama, sa papa, sa lula, sa lulo, mag-DTX 500 na kamu. May college student, kagin report ka na dula. Nakit-anak ko nung sa Victorias. Ariel Apas, K5 News mo.
9: K5 News FM, Police Report.
0: Ariel?
10: Yes, Sir Paul. Mayong ko to, Sir Paul. Nakit-anak kagapo na ngadlaw. Ang isa ka-college student na gin-report sa inyong pamilya. Matapos ini, Sir Paul, nga pulo gid ka oras niya wala nagpapabatag sa ila kagoko nag-chat man lang, Sir Paul. So karon nagagapon niya daw nabalaka ini yang mga ang ginikanan ni gigilala ang nadula kagapon niya daw, Sir Paul. Kaning si Sheila Mi Alba kag residente ini sa Sitso Sisoy, Barangay Kabahog, Cadiz City. So suno pa naman sa payag
0: bang?
10: Ni Police Lieutenant
0: bang? Sir Paul. Dali lang para may ideya aton mga tagpalamati, pakita tang picture, okay lang?
10: Oh, okay lang, Sir Paul.
0: Public mo ng picture, no? Gin-post nila publicly?
10: Yes, Sir Paul.
0: Oh, wala katan ka balo? Ara? Oh, ara datan, why ni si Ethan ka prepare ro? Yel, Yel? Imo, Migo, Yel, why nagapreparal sa mga report, Yel? Why yung naginakalaging daan ang mga picture, pang? No? Kay mas nami, kay Balokay Ariel, ginapakita tani sa Facebook, kay ay, ang aton abing program, hindi lamang sa radyo, may Facebook tanga element. Ha? So, pwede ipakita tagid, no? Para nga makita sa mga viewers naton sa Facebook ang itsura. Anyway, kasalig ko nga ini nga picture, pwede lang ipakita, ha? May permiso ni Sakwan sa ginikanan.
10: Yes, sir, Paul, kay kagapon nga adlaw, viral po niya sa kagapon nga adlaw.
0: Ah, ati, sige. So, public. Sige, pagkita ta. Pagkita ta. Okay. So, muna ang picture yung nga ginpa-post kahapon, nga nadula siya. May tsura gali sa Ariel, ha? May tsura?
10: Oo.
0: Tagadiin ni siya, ha? Hindi lang pag... Ang, wala lang. No. Hindi pagyambal ang exact address. Tagadiin lang ni siya nga town.
10: Taga-sudad
0: sa Cadiz, sir, Paul. Ah, Cadiz. Halin sa Cadiz, sa Victorias na siya nakita. Pila kadlaw siya nga way, nga way ka pakita sa ila.
10: Yes, sir, Paul. Ang pananghe siya, parents, sir, Paul, nga magkadto sa sudad sa Sagay, agob lang nga mapa-enroll ini sa isa kakuliyo sa sudad sa Sagay, sir, Paul.
0: Okay. Pilang edad daw? Pilang edad?
10: 19
0: anyos
10: nga babae, sir, Paul.
0: 19. So, nadula siya. Ano nga adlaw siya nga naglakat? Kag ano oras?
10: Nadula kagahapon nga adlaw. Altak na alas 2 sang aga.
0: Okay. So, nag-gabi na lang. Why gid kapuli?
10: Wala. Wala man nagka-chat. Why nagpabalik?
0: Why tanan? So, nakita siya sa San Ona?
10: Nakita siya mga tak na alas 4 sa hapon. Diya sa may Kulihiyo di Santa Ana di Victorias sa Victor City, Sir Paul. Sa
0: so kung alas 8 siya, alas 8 sa nagalin, alas 8, mm-hmm. alas 9, alas 10, alas 12, mga 8 hours mm-hmm. siya nga nadula laman.
10: Oo.
0: So mga 8 hours, grabe ang ginikanan ka protective, no? Kita mo, 8 hours lang, hindi ka pa batsyag, ila bata, ginapangita na dayon. So gaano to sa kuno sa Victorias nga ato to siya, kaya ang lisensya niya, sa guy lang man?
10: Oo, yes sir, Paul, kaya kuno pa sa payag ni Police Lieutenant Colonel Admiral Flores, at naglagaw ng galing ninyo sa kabataan o no, kung 19 years old na babae,
0: na
10: wala
0: sa panang kaya, Iloy. Te mag-amon ka gwapang bata mo Ariel pangitaon mo gid man ni. Eh? Di ba? Kun si Itan bata mo pangitaon mo man pang. Hindi na, pabayi lang to ah. Layas na lang to ah.
10: Depende si Paul kung makakompalad yun sa border, Sir Paul.
0: Ha? Hindi ah, kay kun ako ya Blayel, ginamba ko ni Julio, suli nga nagsumpa ka na bala. Actually, kung ako yung pangitawag ko dyan si Ethan, kaluoy man. Gina-try ko lang kung ano yung imo panindugan niya. Ako yung pangitawag ko dyan si Ethan, yung pang... hindi niya kakaon sa kadlaw ni Wang. But anyway, si Boom Granada, kakadlaw mo. Ariel! Yel! Kung madula ka, pangitawag ka man ni Mrs. mo?
10: Depende
0: sa situation, sir. Mambago ng misis mo, hindi na. Kabalon ako ng uyab to. Si Bumba Marilo, ginapangita pa na, wala na. Why na? Kinaanad naman ng yamiga na. Why na ginapangita na? Anyway, importante pa pang ara lang ah. Anong leksyon makuha tadi? Yel?
10: Ang sa Victoria,
0: kaya maayos
10: ang
0: kahimtang. Oh. Ang kinengsisipita. Oh, ate anong leksyon makuha tadi, Yel?
10: Kung makuha ang Sir Paul, kung dapat maglakaw, gin magpananghid sa mga kitaginikanan.
0: Lisensya gid. Amo na importante, lisensya gid. Kaya nga aton ginikanan, pasalamat kita, ginapangita kita. Oh? Pasalamat na ginapangita. Hindi man nami, hindi ta napaghulaton ang panahon nga ang ginikanan ta, way nagapangita sa aton. Kido naanad nga way kita sa iya, tubangan. Tibla? On. Sige, but anyway, no offense ha, ginpakita talang iya tsura para curious man ang aton mga tigpalamati. Gibla? Sila man na anyway nagbutang sang picture sa online, no? Siyempre viral na. Sige, Yel, thank you, Gid.
10: Yes, Sir Paul, kinihingari ko, Sir Paul, minadalong sa Extend Food Super Tournament. Details ko pa may sabi ka ng nata, dito siya pa. Para sa 11 NDPS, initiative 5, Ari Lapas, para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros. Q5 News FM.
0: Thank you, Kid Ariel. Riktata kay Kwan, ah. Rovic, ah. May pila ka mga barangay sa Kabangkalan, no? Nagbitigayon sang border control para sa mga baboy. Rovic, i-K5 News mo.
7: K5 News FM Live Report.
0: Bek, istriktuan na ikita galibig subong sa Kabangkalan, galibig. Alang-alang naman yung aton kilala, makakadtugli da. Bek, Bek, dahil yung iblan, Bek, stricto gali na subong Bek sa mga baboy ang Kabangkalan, Bek.
11: Actually,
0: di paano kakadtod ang kilala ta?
11: Araw-araw, kaman inyo yan.
0: Bawal ang baboy subong dalo mo sa isa ka lugar, kapakadto sa isa ka lugar. At imanago lang sa salakyan, ino? Di paano nakaroon kay ang driver si Jirilo? Naka first contact. Hindi malapang dapat ano tog. Ah, may PPE lang si Jirilo kung mag-drive PPE. Kaya di ba muna magaling ka sa isa ka lugar nga may positive sang ASF, dapat pag-abot sa isa ka lugar ilis naman ka. No? Oh, ti sige, mayo muna kapag gusto ka muna kay wala ka mong manager ah.
11: Uy, ang lako ah. Hindi yaon. Actually, kakipasayit, Paul, ang siyudad sa Kabangkalan, aton mismo na interview ng si Mayor Benji Kaina regarding sining pagpatuma, no, sa mga border control sa mga kabarangay. Actually, gindesignate na lang ni Kakipay Paul sa barangay, no, abutang sa mga border control. Kay Paul nga, hindi pwede for the meantime nga makasulod ang mga baboy gikan sa ibang lugar.
0: Grabe, kagibalaya, Bek, mag-Bek. Mag-report ka, bala, Bek, ang imong bala nga tuno sa ibang niya do, ka-okay lang pag-abot siya sa mga baboy, do gina-emphasize mo, Gid. Do gina-emphasize mo, Gid, ya, Bek, ya, dumiara, Gid, ya, nga pag-stress yung isang word, ya. Do may hugot ka, Bekaw.
11: Ma-chatan ko di ganyan karoon ang buta
0: di kayo ha bala, hindi bala pag-highlight kid bala ang word ka baboy bala
11: hindi, kaya amo ng report gani
0: nga
11: bawal magpasulod sang baboy sa kada barangay pero pwede lang niya kapagwa amo na
0: pwede kin lang, Bek, pwede kin lang permi kapagwa, permi Bek hindi lang bawal ang magpagwa sano lang nagbawal magpagwa, Bikaw?
11: Hindi, wala man bawal sa magpagawa.
0: Basta sagwa lang, hindi sulod. Oo, ang baboy ni Sorianta, hindi sulod, sagwa. Oo, pwede.
11: Oh, bawal magpasulod, pwede lang niya kapagwa. Amuna nga nagbutang siyang mga border control ang aton nga mga kabarangayan nga nasakupan sa ilang mismo mga barangay.
0: Bek, hindi ko baka get over sa report mo, Bek mo. Pwede ipasulod, pero hindi magpagwa. Do may sense. Uh-oh. May sense, Bek, actually. Diba? Senseful.
11: Bawal magpasulod.
0: Ano man bawal?
11: Pasulod, pwede kapagwa.
0: Bawal ipasulod ang baboy.
11: Pwede kapagwa.
0: Oo, pero hindi pagpagwa ang baboy.
11: Oo.
0: Kaya ang may problema, ang Kabangkalan sa ESF.
11: Actually, kaka-5 Paul, ginklaro ina sa aton, sang aton nga City Agriculture, na wala kita ya sang kaso, no?
0: Sa ASF. Ah, kay kada barangay, you mean, kada barangay.
11: So, kada barangay niya, so wala kaya kaso. Pero, according sa information nga aton nga nakuha, more or less, may ara na nga nakaparegistered sa ilang mga baboy, more or less 400, no? 400 ka mga baboy ang na-registered. And then, ati ang nagkalamatay, ati gina-investigate ka, gina-verify pa sa aton nga City Agriculturist, ang mga baboy nga nagkalamatay. Pero as of this moment, based sa report nga nagpadulong sa aton nga opisina, nga ginparestro, nasa 400, no? Ka mga na-restro ng mga baboy nga nagkalamatay. Tiyan mo na gani nga...
0: Pila na, Bek, ang nagkalamatay, Bek?
11: 400.
0: Badamu-damu na ba?
11: Pero tiyan mo na gani nga ginalikawan ka kay Five Paul nga mag-sulod ang mga baboy gikan sa iba.
0: Mm-hmm.
11: Na makontaminate if ever. Yes, sir.
0: Sige.
11: nga hindi na bala ma-contaminate if ever kung may ara nga baboy nga nagabalatian nga magsulod sa isa ka lugar kag makalapta naman sa kung anuman nga mga virus nga makahalis man sa iban nga mga healthy nga baboy.
0: Husto, husto. Ti sige ti asta grabe kasi dito asta sanon na big.
11: Ti asta nga ma ano ini.
0: Naway na way na.
11: Pero actually ka kay Fight Paul upod ko diri subong ang committee chairman sa agriculture naton no nga
0: interviewan lang ta si Bika kilala nako sa time big.
11: So amuna nga ti sunod diri kay City Agriculture naton na request ko sa ang kinanglan na diri ka kay Fight Paul para maging safety ang aton nga ano dapat kabalo kita mag ano mag limpyo
0: okay.
11: Sa nga baboy naton kasi ikaw mismo nga ano nga taghiya dapat kabalo ka man mag ano mag halong sa kaugalingon mo kay ti ikaw isa man sa posible nga mangitir sa sinang virus nga posible nga magadapo sa imo man nga kasapatan ka kay Fivefold.
0: Sige.
11: So far amo naton madulo nga update sa sining aton nga pagkuha sa mga balita diri sa area naton report gina dulong sa inyo sang DTX 500 Mighty C kag District Bio. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko pagkalingawan sa Negros K5 News Center.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: O galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kusan tabuyan. Tagang wala ka kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dula kanan, kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
13: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagawin mong hood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5 ang aton oras sa launa 11 na sa hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine.
1: Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago.
0: Kuya Tigulang, nagid man Kuya Balang. Thank you, Gid, sa mga senior citizens na wala nagabag-o. Bisan kada tuig, nagakadugangan ang ilang nga edad. Pero sa gihapon, wala nagabag-o, kuya. Sa gihapon, ang ilang nga favorite station is K5 News FM.
2: Yes.
0: Sa gihapon, ang ilang paborito nga pamatian kada hapon is It's Your Time to Shine program.
1: Nagtatanong lang sa'yo,
0: salamat sa ilan ni Nanay Utay, Nanay Terry Ariego, damo-damo na sila Ma'am Rita Raymakers, Ma'am Gina Borja, Nanay Elsie Catalunya, Manang Nening Magbanwa, Mami Lili Inting Balinas, Ma'am Yuli Orgea, bawka damo-damo sa ila. Pila na gani ang edad ni Ma'am Cecilia Banzoy? Damo-damo kita sang suki ng mga senior citizens every afternoon nagapamati dira sa Barangay Mandalagan, Barangay Bata, sa Bilog, dyan siguro kuya nga Negros Occidental mo.
2: Yes.
0: Salamat gid sa mga naka-tune in dira sa Barangay Villamonte. Good afternoon sa inyo tanan, 1:13 p.m. mga ton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

0: Kuya, abi mo, nadumduman ko sa unang high school pa lang ko. Paborito ko na ni siya. This is one of my personal favorite. Ang song ni Ray Valera na Aalala Ka. Do, kuan bala kuya, kung mamati ka, do nag-float ka na. No?
1: Do nag-float ka.
0: Salamat gid sa mga suki namon dara sa Talisay Seri.
1: May namian mo kada Tita Shine.
0: Ano nga song kuya?
1: Maging sino ka man.
0: Maging sino ka man. Damo na version eh kay Sharon Cuneta, kay Ray Valera. Damo sa nagakanta si. Anyway, sa mga suki naton dara once again sa Talisay Seri, welcome sa program It's Your Time to Shine. Good afternoon sa inyo, especially ha sa mga suki naton dara sa Talisay Public Market. Naka-tune in man right now sa Wednesday edition sa ating program It's Your Time to Shine. Ang ating mga suki from Sagay City, nagapamati man sila Monday to Thursday na kuya ang ilang schedule. Thank you gid sa K5 News FM Sagay. Ang mga taga-Kaban Kalan, wala ko na matamyaw. Pila na kaanlaw kuya, wala ko sila mamuno dari sa aton nga program. Sa mga suki naton dala sa Hinubaan, yes, sa Sibalay. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Kawayan, from Ilog, from Kaban Kalan City, from Himamaylan City, and from Binalbagan, from Hinigaran. Salamat gid sa inyo tanan. Na-mention ko na gid man ang mga taga-Kaban Kalan da wala pa gini siguro maklaim ang wallet nga gin turnover diri sa aton last Friday sang July 3, 2026. Alas 12 sang udto gintingwaan ginibala ni Sir Brian Morillo sang Talisay City nga madulong diri sa aton nga program or diri sa aton nga istasyon sa K5 News FM sa Barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod ang wallet nga iya napulutan. Napulot niya ini dira kuno nayon sa may taytay sa Barangay Alihis. Ginbukad namon ang wallet kuya, may mga IDs ini kag cash nga unod. Tapos ang mga IDs may ngalan nga Errol Lanyuhan Bacauco of Aranda Hinigaran. So ang wallet nga ini ginapanagiyahan ni Errol Lanyuhan Bacauco sang Aranda Hinigaran. Ginapanawagan namon si Sir Errol. Sir Errol, kadto kadi sa K5 News FM. Kuhaa ang imo nga wallet. Thank you very much, Gid, kay Sir Brian Morillo of Talisay City. Very honest. Grabe, Gid, siyang pangabudla. Imagine, no? Halin siya sa iyang trabaho. Nagkantugidi siya. That time, doon nagbunok pa ang ulan. Ginupdan siya sa iyang friend or kaupo niya to siguro sa trabaho. Gindulong ginila personally diri ang wallet. Gindulong nila sa station sa K5 News FM. Alauna 20 ang aton oras mga ka K5 para naman sa aton weather update. Let's have our weather update this time, kuya.

Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga si Inday. Amuna na subong ang iyang ngalan, Inday. Ang iyang international name is Bavi. Kung makagwa ni siya sa pungsod Pilipinas, mabalik naman na siya sa iya international name. Pero kung ara pa siya sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas, ang iya sina nga local name si Super Typhoon Inday. Mayo lang gid kay naghina siya, kuya, pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Pero sa gihapon, isa siya ka super typhoon. Alas 4 kaina sang aga sa forecast sang pag-asa. Isa ang Negros Occidental sa mga gintumod sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration nga maapektuhan sang habagat nga ginapabaskog ni Super Typhoon Inday. Magluwas sa Negros Occidental, ara man ang Negros Oriental, ara man ang Antique, ang Iloilo kag Guimaras. So amuning mga probinsya diri sa aton sa Visayas, especially sa Western Visayas, nga maapektuhan sang habagat nga once again ginapabaskog ni Super Typhoon Inday. Paandam gid ang pag-asa, maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa pagbubo sang kasarangan nga kasunod sang kasarangan tubtob panalag sa nga pagbubo sa mabasko nga ulan diri sa aton sa Visayas area. Kay inagin check ko ang location ni Super Typhoon Inday.

Nabalos ang aga, kuya, mga around 6 p.m. May mga lugar na sa Metro Manila nga ginbaha na, kuya, bangod sa super typhoon nga nagapabaskog sang habagat. Bauti ni Dugid Kaina, no, sa Metro Manila. Do amugin ni siguro ang lugar nga matamaan. Pero ang forecast diri sang pag-asa by tomorrow, July 9, that's a Thursday. Mas madamo nga mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sang mabasko nga pagbubo sang ulan. Bangod ina sang habagat nga once again ginapabaskog sang super typhoon. Buwas na ha Thursday until tomorrow, until Friday, July 10. Amo nang forecast sang pag-asa. And then pagka July 11, ang forecast sang pag-asa daw magwa na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Salamat naman. E pagka Sabaduti, kung gwa na siya sa pungsod Pilipinas, basi kung magkuan na, balik na sa normal ang lakat sang panahon sa madamo ng mga lugar sa Pilipinas. Alauna 24 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mabakalman sa Maze Wellness and Product Center.

0: nalipat gid ko kuya after sa aton nga weather update, dapat mag-greet kita sa aton nga mga friends nga naga-celebrate sa ilang birthday today. July 8, 2026 nalipat gid ko kuya. Ma-play kita later on sang birthday song for them. Acknowledge ko man gali ang aton nga mga followers, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta. Kung may tempo, isa-isahon ko ni sila kuya, Ma'am Rodora Aguado Display. Good afternoon. Shout out sa MG Kulot Store sa Adela Market. Uy! Uy, kunin makantuan ah. Good afternoon, Ma'am Rodora Aguado Display. Sa mga nagapamati sa aton sa Adela Market, salamat gid. Sa Nonoy Store pagid gani. Do si Ma'am Bings Delphine ang nagpahibalong sa akon sina nga ang Nonoy Store every afternoon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid. Ang inyong mga kabataan hatagin ninyo sang Memory Plus Series. Available ina sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede ka mo makapangumpra dito sa mga klinika products. May kangkong chips man sa Maze Wellness. Very healthy nga snacks para sa inyo nga mga kabataan. Magluwas sa Mighty C Syrup. Mas manami gid yan mahatagan ninyo sa Memory Plus Syrup, ang inyong mga kabataan, pwede nyo na baladugan. Adlaw-adlaw before sila lakad sa eskwelahan. Mapainom nyo gid sila na isang Memory Plus. Kagsang Mighty C Syrup. Ang akon sang una, ginaakigan ko kuya kung hindi ko mainom ang akon nga milk. Kaya may milk din ko sa una, kuya mo, hindi ko na lang pag-i-mention ang brand. Ginapainom ko sa una, kuya. Pag hindi ko mainom, bisan hasta to sa karsada, tawgon, gigo kag pabalikon, gigo kuya, kuya.
1: Paano?
0: Bahala na mag-late. O kung makita nila, huwag, ari pa mani ang baso, mayunod pa mani nga gatas, wala mapainom, at tawgon, ginaya, kuya. Kung ako sa dalan, itawgon, ginaya, kay pabalikon, ginaya, bahala, malate, basta in, o basta imna ang gatas mo. Amo na. Amo ginayang patakaran, kuya.

0: Kuya, dapat kahapon pa ni Tani. Kahapon ko pa ni siya dapat gintamyaw. Kaya ang iya nga birthday is June 7. No, June 7 ang iya nga birthday. Happy, happy birthday. Sa akon nga amiga, bodugay-dugay ko naging iya nga amiga, si Manang Mikmik mo. Dira sa may barangay Kabakungan sa Banwasang Lakastiliana. Nag-celebrate si Manang Mik kahapon sa iya nga birthday. Happy birthday sa imo Manang Mik. Kamay panghatagan ikaw sa Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi maayong alawas para makatudlo kapagin sa mga kabataan dira sa barangay Kabakungan. Happy, happy, happy birthday to you. Salamat gid sa aton nga friendship. Magkadto ko dito, ginaasikaso gid ko ni Manang Mikmik, kag wala gid ko ginapabayaan ni Manang Mikmik. Salamat gid kag maayong hapon sa Olak family dira sa barangay Kabakungan. Wish ko makabalik gid ko da. No, mabalik gid ko dara basta maayong lawas. Sa mga KSS members sa Purok Bayanihan diri sa Barangay Takuling, may hapon gid sa inyo ang inyo gali nga chapter president dira si Nene Herminado. May hapon ni way gid ko ba ni kabalo kung way nanugin si Kuya nga ikaw ang chapter president. Salamat gid. No, sa mga taga Purok Bayanihan diri sa Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo, wala untat ang suporta sa K5 News FM. Thank you very much. 1:31 PM mga tun oras mga ka K5. Kuya, let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine.
1: Pagkatapos lamang sini.
2: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pija katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnugo nga ako nga cholesterol levels manikan.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muter naman. Ako ni Pontita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
14: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ng tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
2: Liyong kalikot.
3: Salon pass.
4: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: One point five K5 News.

0: Salamat gid sa mga nagapamati sa atong dira sa Barangay Pahanukoy, sa ila ni Ma'am Gina Lizadas. Kuya, birthday man gali subong sang pakaisa ni Ma'am Gina Lizadas nga si Ma'am Flordeliza Latoza sa Purok Busay sa Barangay Pahanukoy. No, Ma'am Gina, sorry ginauli ang amon nga birthday greetings. Happy birthday once again. No, sa pakaisa ni Ma'am Gina Lizadas, Ma'am Flordeliza Latoza sa Purok Busay, Barangay Pahanukoy. Salamat gid sa ilan ni Nanay Utay dara sa may Barangay Punta Taytay. Sa mga nagapamati sa aton dara sa Barangay Punta Taytay, maayong hapon gid sa inyo tanan. May mga followers ko dara balang kuya. No, sa mga suki naton dara sa may handumanan sa kay Ma'am Marlita Malvas. Maayong hapon, happy Wednesday to you. Ma'am Marlita Malvas, salamat din. Nagaamat-amat na kuya daan ang aton nga mga songs because it's Wednesday. Dara na nagagwa ang mga songs ni Jose Marichan. Buwas Thursday. Enjoy pagid ka mo sa mga songs nga i-play na mo ni Kuya Kenneth. Thank you sa kay Idol Ivy Puro. Ara dira sa may UK sa Unhan Kaban Kalan, Kuya. Salamat gid no sa mga taga Kaban Kalan City for joining us this afternoon. Salamat man sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Nagapamati dira sa Barangay Felisa kuno sa eskwelahan. Mga nanay nga nagapamati dira, nagdala gid siya si Ma'am Rowena. Mamueng, grabe, nagdala gid siya sang radyo. Nagapamati ang mga nanay dira sa may eskwelahan sa Barangay Felisa, sila ni Ma'am Grace Mar, Ma'am Berlin, Ma'am Beth, Ma'am Jenny, Ma'am Carmelita, Ma'am Janine, and Ma'am Juday. Kompleto ko yan, no? Thank you, Ged, sa mga matahom ng mga nanay. Nga nagpamati dira sa Barangay Felisa, kumusta na lang sa inyo, tanan? Kung patumaran yung ginang inyo kabataan sa Memory Plus, ha? Kagsang Mighty CC Rope, ha? Available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa may ground floor sa Plaza Mart Mall. Kuya, basi may tamyawon ikaw.
1: Linya, mayong hapon sa inyo, Tita Shine, kag Kuya Kenneth. Aray lang kami di sa may yaman silingan. As usual, kapamati, gin permit sa inyo programa. Kagpa-shout out ko lang, kali ang bata ko, ngabot lang halin sa school. Kahangpang, kay gagrigin sunod yung kanta sa ginapatukar ninyo nga kanta. Lasha Lavern, ga-enjoy gin siya sa ginhatagan siya, hapanganan ni Papaya.

0: 1:49 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Protect your liver. Magtumar adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. Budlay na kung maghubag ang aton nga atay. Likawan ang hepatitis o hepatitis, magtumar sa Klinika D3 Bio every day. Ano ba lang ginatunaan sa hepatitis? Pwede nga virus. That is why ginakuan ko gid ang tanan, gina-convince, gina-inganyo, gina-pahanumduman, gina-remind. Na-proteksyonan nyo gid ang inyo nga atay. Everyday tumar gid kamo Klinika D3 Bio, dapat hindi nyo ginapag-pag-pal-atan. Para nga protektado kita against bacteria, against viruses, against fungi. Para protektado kita against infection.
1: Be strong. Hold on.
0: Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Kanto ka mo to, kung may ginabatsag ka mo, pakonsulta ka mo. Thank you very much sa aton kuya, maukod nga tagpalamati, Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. Natuyo na si kuya. 1:51 p.m. mga itong oras, mga ka-K5. Go, kuya.
2: Mayong hapon sa kay Ma'am Annabelle Santisteban. Mayong hapon, Kuya Kenneth and Miss Shine Monitor. Lang kami diri sa may barangay
0: Kabakungan.
2: Yes, good afternoon.
0: Damo tadasuki.
2: Good afternoon mong kay Ma'am Jillia Vilches Escamos. Monitor lang ko di sa Sagay. More power sa inyong programa. Salamat kid, Ma'am Jillia.

0: Mayong hapon sa kay K5 Joseph Bulhano. Gayugid sa akon kuya si K5 Joseph Bulhano nga ma-report siya. Kay may suno gali nga nagluntad ko nung kagabi dito sa Banwa Sang Isabela. Sa Banwa ni Sang Isabela nga K5 Joseph. Gusto niya nga i-report diri sa aton nga program kadamo man sa mga nagapamati sa aton sa Banwa Sang Isabela. Sila ni Inday Jing Yemepino, Inday Joy Disoy, bukadamo da sa ilahalin pa na sa Radyo Bandera Time. So, nag-support gina sila sa aton. Salamat gid sa mga taga-Banwa Sang Isabela. Galing kay maalang-alang ako noy sa oras. Madrama na kita, dugay-dugay, masugod na ang aton nga drama. Inanid sang gugma or the pages of love. We only have like 1 minute left. No, antes nga magsugod or antes kita nga mag-commercial. So balikan ko na lang later on ka K5 Joseph kung may tempo pa kita. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dira man sa Banwa Sang Pontevedra. Sa mga naka-tune in right now, dira man sa syudad sang La Carlota, stay tuned everybody. 1:54 p.m. mga aton oras. This time, we will pause for a commercial break. And then sa aton nga pagbalik, mamati kita sang drama. Pinanid sang gugma or the pages of love. Salamat gid sa mga taga-Banwa man sang San Enrique kag sa mga naka-tune in sa aton dira sa Bagaw City. Good afternoon sa inyo tanan. Magabalik ang It's Your Time to Shine.
1: Pagkatapos lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na siya ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
3: acid nga ma-develop
2: sa Amerika ya, mahilig sila silang MCT, no? Ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood brain barrier.
3: So makasulod sa utok ni.
2: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain, di ka dali magdementia,
3: wala ka mental block,
2: wala ka problema sa imong mental health kay nga man, pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghiapon imong brain, D3 Bio ka na.
4: Gusto gid Doc Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no, si capric acid, C10, carbon 10 ang iya nga atoms nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
2: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
4: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
2: Ma virus man or mabakterya.
4: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio.
3: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin.
0: D3 Bio.
3: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ah, ini siya ang nagapa dula, nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
4: Gahitad
3: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tig-ab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am?
0: D3 Bio.
3: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
4: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides. Ang monoglycerides, amuni ang mas naga, may araman ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, parasite man, or example, amoeba dabi, ang antifungal properties, amuni ang mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni, amuni sila.
0: D3 Bio!
4: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
0: D3 Bio
4: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
2: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imo lawas.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Meg?
1: Ah, Meg?
0: Palyo gubitan ako. Wala nagidagan. Dargol pila napatay.
1: Sige lang, boss. Akong bahala. Basi kon spark plug malang ning diferensya, sir.
0: Ati, basi eh. Ati, bayaan ko lang di ha. Kay balik ko lang karoon na kung kayo na.
1: Ah, no problem, boss.
0: Ati, sige.
1: Okay. Ikadua pa lang ning customer. Hasta maghapon ni karon. Masulbar naman ning amon pagkaon. Kag siyempre, ang mga balayran ko sa 5-6. Ay, ambot. Kadamos ang utang.
2: Ga.
1: Ga.
2: Kapi anay, oh. Ari, oh. DTX coffee mix in.
1: Ay, salamat. Salamat, Ga.
2: Ay, ibutang ko lang di sa kilid mo, Ga, ha? Kag, matupad lang ko di dahil sa imo samtang haga pang hukas kada sang tornilyo sang salakyan, ha?
1: Ga. Uy, wala ka sang braho?

0: kaan gid ho. Kabalo ka naman. May customer lang nga gulpi nag-abot di.
1: Wala kaso na ga. Hindi man na nila yung mahikap. Ikaw mo lang yung makahikap ga.
0: mga lain-lain gid bala dayo ng angala sa isip mo mo.
1: Ah, sige na lang gani. Oh, masuksok na lang ko.
0: Nano man si ay kuman? Gado, to wala niya kapang kira-kira hao?

0: Ay, ga. Pilagali ang kita mo, kaina.
1: Ambo lang to. Ang isa ka sa lakyan, ga. Kabalo ka naman. May talyer na nga, dako nga, ara sa unahan mo.
0: Ay, tsaktuhan nang igili sa pagkaon, ta.
1: Ah, sige lang, ah. Wala kaso, ah. Buwas kaluya naman, ta.
0: Ay, saan o pata ni makasupot, man? Kadamo-daan sang utang, ta.
1: Pangamuyo lang balaga. Maabot gidang tiyon nga makatibawas kita.
0: Amo na nang aperming ginahambal mo sa akon. Halin sa pag-updanay ta, amo na lang ni Permi. Nagapangamuyo man ta. Pero, hasta subong amo man gihapon.
1: Ay ka, sige lang pala. Ang importante nagapalangganay kita.
0: Permi na lang, palangga, palangga. Ga, hindi na kabayad ang pagpalangga sa kautangan ta. Hindi na makabayad ang palangga, palangga nga ina.

0: Renata, boss.
1: Salamat, kid Mika.
2: Oh, ta. Ari galing yung pliti, oh.
0: Thank you, kid boss, ah.
2: Ayos, ah.
1: Mayo lang. Mayo lang kahagapon kay may tatlo ka customer na nagpakayos ang salakyan nila sa shop. Ano pa? Medyo nakabuylo kaga nakapamakal naman sa mga kinanglanon ko sa shop. Anay ka? Kinsirad ani ay ang shop haw? Nakambal na gid ko sa iyang abrihan. Abrihan lang ipasikon may magpakayo. Malibot na lang ko sa likod, ha. Basi nagahapang labas siya. Ari na ako sa kusina. Ano? Ano ang butsilingon sini?

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
15: Happy
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment.
7: Born for happiness.
17: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
1: Liyog kalikot sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: 안 홍보 쓰린 건 안 홍보 쓰린 건 쓰네.
1: 가고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고
2: Maa naghakus ka sa Turko ngayon ni.
1: Ha? Ay, pamati balaan.
0: Hoy, Bombay! Halindi ha! Patiyon ta ka karon! Maa naghakusay mo si Ayayaw!
3: Migo, hindi lang makig. Ako, Bombay, paulam lang kwarta si mo asawa.
1: Gaga, pamati bala, Danay. Ay, nagsala ka sa ginapaminsar mo.
0: Ano?
1: Ay, naghakos ko kay Baba tungod ginpaloan niya ko sang 30K. Ay, tungod sa kalipay, naghakos ko sa iya. Ay, titi-timing man pag-abot mo.
2: Tinga, nga nga nanirado, gid ka mo. Ha?
0: Anong bot silingon sila?
1: Ikabalo ka naman nga kwarta na diya ang ginaistoryahan eh. Ari na o dugang ta ni Kapital sa shop. Salamat kita, salamat.
3: Wala sang kasusakon. Ugaling imubana. Malisyuso na. Haybal pa.
0: Ano?

0: Ay, thank you, kid, mama. Boss naman, mama.
1: Thank you, man, Migo. Boss naman, ha.
0: Okay, ma'am. Oh.
2: Ikaw. Oh. Ito nang manugpanukot. Grabe sa pagkadamo sa nagpanukot diri sa shop. Kadamo gid sang utang.
1: Ay, ga. Ah.
2: Oh.
1: Naano ka? Nga nagakaurungan ka, ha? Eh, hindi ka magkabalaka. Basi dugay-dugay may customer na ta.
2: To. Oh. Kabay pa? Kabay pa ga? Saktuhan lang daan ginloan ta kay baba. Nga pangbayad sa ibanta nga mga utang.
1: Ay, sige lang ah. Amugid na.
2: Oh.
1: Ay.
2: Pam.
1: Ga. Ara na si baba oh.
2: Hambala siya biga nga buwas lang naton. Mapayo na siya. Hinagibing bintay.
1: Ay, ate sige ka ah. Mapasugot na siya, si baba pa. Isa ako lang na iya kapangilay.
2: Ah, ka?

0: Kai. Kapala nakit naman ang kalawasan ko ba? Natulugan gali ko di sa bangko. Oh. Wala gidahabis ang customer eh. Hanay ka. Ito wala di si Ay-Ay Haw? Sa tin bala siya nagkaduman? Ah, pasya to sa kusina. Nagluto na siguro. Ang mayo ba? Magadto na lang ko to ha. Kag manyaga na lang dayon kung luto na.
1: Ano
0: mga animal ka mo? Arigin niyo ay!
2: Ba!
0: Mga animal!
2: Bugtaw ka na!
0: Bugtaw sa kagaga mo!
2: Dun! Mapatag ako!
0: Ano ba ni patag mo? Kay atag nakatama ang nakita ko! Kag ikaw naman na Bumbay ka! Arigin mo ay!
3: Nagudundun. Wala ko sala. Wala ko sala. Si Ay-Ay nagpilit sa akon. Ambal niya. Iya utang. Amuni bayad. Amuni.
0: Ano?
3: Saka.
0: Ay-Ay, tunto ka kita. Amuni galing bayad mo sa utang mo sa iya.
2: Kay wala naman tayo bayad ga.
0: Wala ka sa guya. Siguro. Amo man ang ginabayad mo sa iban pa nga nagapanukot ni rin, no? Amo na!
2: Dun?
0: Imusa. Imusa ng mga gamit mo, ha? Ikaw, gigali ang nagapabuisit ni rin sa shop!
2: Dun!
0: Maglayas ka!
2: Gaga! Hindi man gaman, huwi ka ga! Palanggata kaya gaya!
3: Mailis ako! Malagyo ko di!
0: Ops! Hindi! Hindi ka magaling kay wala pa ako yung katapos sa imo. Wala pa.
2: Dun.
3: Wala ko di sa lamigo. Laki ko ya. Ginpilit ya ko kundi pasugot ko kay daw namin man.
0: Pasugot ha? Pasugot sa kagago mo ha? Ikaw, ilis ka. Pag-ilis ka kag maglayas dire. Ilis kag maglayas dire!

nadakpan ko gid sila nga hublas kag nagahimo sang milagro. Ginbulagan ko si Ay-Ay kag ginpahalin ko siya sa balay. Kag ulihi ko na lang nahibal-an nga nag-updanay gid galing sila sang Bombay. Kag nag-upod-upod man panukot ang asawa ko. Oo, masakit pero wala man ako sang obligasyon sa iya tungod live-in partner ko pa lang siya. Sang ulihi nagkadto pagid ako sa ila shop kag nangayo sang pasensya sa akon. Kag ako bilang tawo, ginpatawad ko man sila. Sa subong adlaw-adlaw kami nagakit-anay nga tatlo tungod may utang man ako sa ilang ginabayaran. Pagkahalamot, pero daw kasakit man. Pero amogid ina ang kabuhit. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Don Don.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: mga K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon sa mga taga Libertad Public Market. Salamat good sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Central Market and sa mga vendors nga nagamonitor right now dira sa Burgos Public Market. Good afternoon sa inyo. Thank you very much. May mga suki man kita kuya nga nagamonitor sa downtown area. Ang aton nga mga utod nga mga vendors sa downtown area, may gamay na sila nga mga radio sets. Every afternoon, nagapamati na sila sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Maayong hapon sa kay Ma'am Yvonne Imperial. Happy birthday sa kay I'm sorry, Ma'am Yvonne. Hindi ko Ma'am Yvonne maintindihan ang ngalan sa ginchat mo wala. Pwede mo lang Ma'am Yvonne ma-double check. Salamat sa kay Ma'am Rita Raymakers. Good afternoon. Sa kay Ma'am Bings, good afternoon sa liwan. Nagapanglaba, nagamonitor guide sa It's Your Time to Shine program. Ka K5 Alan Takapan, maayong hapon. Sa mga suki na tundera sa La Carlota City, once again, good afternoon sa inyo. Kuya Kenneth, sinong imutam yawon kuya?
1: Yes, maayong hapon sa kay Ma'am Julie Hinovea Lubugdang. Shout out lang from Hermelinda Holmes, Barangay Mansilingan. Nagapamati gid subong. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Tita Leia Itoralde. Shout out lang da kay Ma'am Erlinda kay Sir Vicente Flores and Aunt Julie. Salamat gid.
0: Sa kay Ma'am Marisa Ganal, good afternoon. Kamusta siya? Okay, gig ko Ma'am Marisa. Kamudara, okay lang. Ma'am Marisa Ganal, salamat gid. Si Ma'am Marisa Ganal, itagadiin gani si Ma'am Marisa Ganal. Gusto ko abi maisa-isa gid kuya actually. Ang akon nga mga followers bala sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Ang iba na sa ila may idea na ko kuya kung diin sila na yon diri sa Negros. Pero ang iban wala pagid. Ma'am Marisa Ganal, maayong hapon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Kung ikaw isa ka ba na ang imo nga ginapaminsar adlaw-adlaw ang ipakaon mo sa imo asawa kagkabataan. Amo na gani nga dapat ang asawa mahuya magpatuyang sang kwarta sang ila nga bana. Sabi ninyo, hindi lahog-lahog ang magpulaw bugtaw sa trabaho, agud lang ang maka-income kag makasweldo. Tapos ang sweldo ihatag sa asawa, ang asawa naman gastuhon niya na para sa iyang mga kabataan. Pero hindi manami kung ang sweldo sang bana ginawaldas sang asawa. Amo na gani siling ko dapat mahuya man kita magpatuyang sang income sang bana. Ang iban bounty gasto nga gasto, wala nagapaminsar nga ang tulog sang ilang bana tag-apat na lang ka oras kada adlaw. Hindi gani maka straight 8 hours sa tulog tungod sang trabaho. Gasto diri, gasto dito, waslik sa wala, waslik sa tuo, tapos kung kulang, mangutang. Ang problema abi sa utang kay kung wala sang permanente nga income ang bana, madelay ang bayad, hasta nga mabantal nga mabantal. Ang imo nga utang nga dapat mo bayaran sa Lunes, kung kulang ang income sang bana, madoble sa Martes. Kung hindi pa gin mabayaran sa Martes, matriple sa Miyerkules. Tubtob nga magmalasakit na lang ang bana sang paminsar kung paano niya mabayaran ang tanan nga ginuutang sang iya asawa. Ang pinakamasakit sa istorya, sakit ni para sa bana kung ang asawa amo ang bayad sa utang. Masakit ini kag dako nga insulto para sa bana nga makita mo ang imo nga bana, ang imo nga asawa nga nagahulid sa iban nga lalaki para ibayad sa utang. Bisan ano kapakapisan nga bana, kun ang asawa mo amo na ang madala sa imo sa kabuisitan, wala gid sang padulungan ang inyo nga pagpangabuhi. Enough is enough. You have enough reason para bayaan ang imo nga asawa kun siya ang rason sang pagkaguba sang imo nga utok. Mahapos ang magpatawad, pero hindi gid dapat nga malipatan sa ginhimo sa imo sang imo asawa. Kagagud hindi ka na magbalik sa amo sina nga sitwasyon, dapat mangin maisog ikaw sa paghimo sang desisyon. Unahagid ang imo mental health. Importante nga hindi maguba ang imo nga paminsaron. After all, kung ano man ang matabo sa imo, ikaw man gihapon ang masakripisyo kag mabatsag sang tanan nga sakit kag kabudlay. Alas 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, nagapanubo sang aton nga blood sugar level, sang aton nga blood pressure, kag sang bad cholesterol level sa dugo. So,

0: Birthday gali isubong kuya sang anak ni Ma'am, I think si Ma'am Jennifer Albay ini siya. Ang iya nga Facebook account name ginilisa niya si NN Jen Yabla. I think si Ma'am Jennifer Albay ini siya. Happy birthday sa anak ni Ma'am Jennifer Albay, si Rainiel Pigares. Happy birthday. You know, 4 years old na siya today. Rainiel Pigares. 2:37 PM, mga anton oras, mga ka-K5. Kadali lang gid ha, ut dun ko anay ang aton nga song nga gina-play right now. Si ka-K5 Carla Defensor Longa is on the line right now. May report diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Kalay, good afternoon.
1: Yes, sir, K5 Shine. Good afternoon. Live kita diri sa buong sa area sa Bacolod City Government Center. As of now, K5 Shine, nagapreparar na ang aton sila yung mga personnel for city State of the City address ni Bacolod City Mayor Greg Gatsataya ka K5 Shine. So as of now, pakita diri mga VIPs nga makitaan, no? Pero tingin makitaan ta diri sa ila sini nga mga chairs ka K5 Shine. Ari diri may ala sa mga pulungkuan gid ang aton sini nga mga punong barangay sang 61 na barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ila sini nga mga mga upod man kay K5 Shine, pero ti may ari madri nga per barangay is may ara sa isa ka seat kay ti aginhiwata ang soka ni Mayor Greg Gatsataya diri mismo sa Bacolod City Government Center lobby, and then sa guwa mismo kay K5 Shine may ara lang sang LTD para at least na kung sino ang magatanaw makatanaw ini sila kay kung diri sa sulod sa nga lobby magutok man kay K5 Shine siguro diri gin sugin ginhiwat kitungod nga hindi naton mapredict kung mag-aulan ba o po ni iti kabutlay, no? Pero tindiri na lang ginhiwata sa sulod sa Bacolod City government mismo lobby mismo ka K5 Shine. So as of now, nagapreparar mga cameras, kiti mera karun sang live bed ang Bacolod City Government Center. Kasi kita man mismo ka K5 Shine ipakita o kung ipagwa man natin karun, ipabati natin karun ang State of the City address ni Mayor Greg Gatsataya. So as of now, gapreparar ang manan. Kasi nagamat-amat
0: naman ni Man
1: nga K5 Shine.
0: Yes. Ano oras, hindi Carla, masugod ang soka ni Mayor?
1: Yes, magasugod ang State of the City address ni Mayor Greg Gatsataya by 3 PM sa K5 Shine.
0: 3 PM. Okay. Salamat, yes. Good. Thank you very much.
1: Yes, sa K5 Shine, bantayan ang update ang mga magwakaroon sa city State of the City address ni Mayor Greg Gatsataya. Gikan diri ka K5 Shine. Upod sa K5 Wilson Villena, sa K5 Red Salgado, ini nga balita gadunong sa Yusal Liria, Expanded, Mighty CK, D3 Bio, hindi sa K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kanigawan sa Negros sa K5 News FM.

0: Oh, may isa pa gid gali nga ma-report diri sa aton nga program. It's your time to sign. Da malipatan ko pa bala ka kay Vibrance. Kaina pa ni siya nag-ayo actually eh. No, nga ma-report gid siya. Ka K5 Joseph Bolhano.
1: Yes, sir,
0: kay may sunog ko na dito sa Banwasang Isabela. Ka K5 Joseph, mayang hapon.
1: Mayang hapon, sir.
2: Mayroon nga po na kapitay na sunshine dahil sa ito yung mga pinalanggan na tagpalamatid na sa siyudad sa Makulod. Isa ka sunod na lang ganyan kado sa nila sa agahon sa Banwa at Tabela sa Kipansay. So ito na puhas na informasyon ang tagnihay ni isang balay na nasunugan dili sa Banwa at Tabela dili sa Barangay Uto ang pamilya Hulya sa Banwa at Tabela. So mayroon nga hapon na kita sa Kipansay News pero punta to si Kipansay sunshine akton.
3: Kasi waita nung may mga yung traffic training, kalamidad din.
2: Mga ano yung rapit ako?
3: Mga alaw na alat doon.
2: Mga kandaya din mo?
0: Kakay 5 Joseph?
3: Pulo lang kami yung mga mag-utod dito namin sa Sulawesi.
2: Ari kimam tan sa inak to na
0: sir, good afternoon. Ikaw ang tag-iyas ang balay, sir, nga nasunog?
3: Oo, ma'am.
0: Ano nga family, sir?
3: Ha?
0: Ano nga pamilya ang tag-iyaw sang balay?
3: Mga Hulya, no? Kami ni ma'am, isa ka compound na din.
0: Okay, isa ka compound. So, pila na kabalay ang nasunog? Isa lang?
3: Ha?
0: Pila kabalay ang nasunog dira sa inyo nga compound?
3: Apat kabalay, ma'am.
0: Oh my goodness, apat gidyagali kabalay. So, hindi nilahog-lahog na kuning nga sunog, apat kabalay sa isa ka compound. Bali, nag-sugod ang pag-ibwal sang kalayo mga alas dos kainan sang kaagahon.
3: Oo, wala mo na, ma'am, nasugod, ma'am.
0: Yes, ano
3: ay,
0: ang...
3: Alas dos, kung ma'am nagtulog.
0: Mga alas 12.
3: Kung higit po ka, kung sa sawaon, kung may tunog gali, hindi ka matago, o na.
0: Ano ang resulta sang investigasyon? Ano ang gintunaan sang sunog?
3: Balinta, katol ma'am, nga, siyempre, ginbutangan, may karton pa, siguro na tumba.
0: Ang
3: katol ko din, ma'am, kung matumba, sa kung may buwan, nalupot na siya.
0: Ang katol nga ginagamit naton sa lamok?
3: Oo, ma'am.
0: Okay. So, tatlo kabalay sa isa ka compound. Salamat gid, sir, no? Ka-K5 Joseph?
2: Okay, K5 Sunshine. So, manalong ato nga nakuha nga mga update diri sa may Barangay Utso at sa may Montilla Street, Barangay Utso diri, K5 Sunshine. So, matamo gini nga mga kagamitan ang nasunog sa diri sa area sa nga Banwa sa Isabela kaki five sunshine kag ilang mga kasapatan ang ilang mga gamit nga naurot gid sa nga kalayo kasi pag sunshine kag ang ilang mga ginasuksok no kasi sunshine wala gid na minabilin sa ila nga
0: ano to Joseph ano to noy may mga kasapatan nga nasunog man.
2: May tatlo sila ka manok kaki five sunshine
0: okay.
2: Na wala na luwas sa sunog
0: pero,
2: kaki five sunshine.
0: Pero sa tao, waay man sang kasualidad, wala sang napilasan, wala man sang may gindalang sa ospital.
2: May napilasan.
0: Negative, no?
3: May man lang yung bakilas, mga bakilas lang. Kaya, sindri na, risyo ko man sila dayon.
2: So, may lang hindi kaki five sunshine, no? Na risyo man niya ang mga kabataan dun sa sunod sa balay kung tungod nga aga ka T5 Shine na muhok ang ilang katulugon nalagani nga
0: nahingagaw
2: na,
0: sila pagwa.
2: Yes ma'am, nahingagaw sila pagwa sang niya,
0: so wala sa malipot nga istorya ka K5 Joseph, wala kita sang kasualidad.
2: So wala ni ma'am sang may na ulami sa sunog ng mga tao nalagani na luwa ang tagliyag isang palay ang mga kabataan para nga malayo at punong ang ila na pag dinner sa sulit ng palay na luwas sila sa tunog kaki 5-5.
0: Salamat, Gid, kaki 5 Joseph.
2: Okay, so para manunaw nga ito yung nakuha ng mga balitang informasyon dito sa Banwa sa Isabela. Hindi ka balita, kita dulong sinyo sa Klinika D3 Bio, D3 Bandega Medicine sag DDX Coffee Mix para kay Ma'am Sunshine Akson. Sa hapon, inis ka K5 na Joseph Bulhano para sa kabinang balita, serbisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.

0: Las 2:46 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Coffee kami actually, subong ni Kuya DTX Coffee Mix ang amon ginainom, ang amon nga ginagamit every afternoon. There is a program, gapatimpla si Kuya. Salamat kay ginasakop niya ko.
1: You're welcome, Tita Shine.
0: Ang DTX Coffee Mix, abi safe para sa akon. That is why amon ang ginagamit ko nga brand sang coffee. Sa aga, before ko mag-start, Kuya, sang akon nga trabaho sa New Center, kinanglan, may isagid ko ka mag sang DTX Coffee Mix. Kay hindi kina Kuya yung maggaling ang uto ko kung wala sang kape.
1: Hindi ka ginmabuhi, bisang kung wala ka kape, Tita Shine.
0: Hindi, pwede, Kuya.
1: Ay, maluya, ay,
0: rainbow. Do hindi mala magana ang utok ko, basta wala ko coffee.
1: Yes.
0: Ang DTX, yes, safe para sa may mga mataas ang blood sugar level. Hindi kita magka-diabetes, kun. DTX Coffee Mix ang brand sang aton nga coffee. Very safe ini para sa mga diabetic mga ka-K5. Amo na gani siling ko dapat sa mga kapihan, may ara gid ka mo or may DTX Coffee Mix gid ka mo, no? Make it available dara sa inyo ka mga coffee shop kay para nga makapangapima dira ang aton nga mga diabetic ka mga udon. I-try ninyo check dira sa inyo nga barangay kung may mga KSS resellers kita dira. Pwede ka mo makabakal dira sang DTX Coffee Mix. Kay nag-offer gina sila. Kung gusto nyo mangumpra, ari diri sa Rayo Foundation. Kung gusto ninyo dito sa Mace Wellness and Product Center, pwede man. O available, mahatagan pa ka mo sang discount kung damo-damo ang inyo nga baklon. PM ang aton oras, mga ka-K5. Halungan gid ang inyo nga mga kidneys. Kay once nga pumalya ang aton nga mga kidneys, mahigko na ang aton nga dugo. Hindi na masala ang mga kagaw. Hindi na mapagwa sa aton nga lawas. Kaya muna siya ang salaan or nagasilbi nga salaan, no? Ang aton nga mga kidneys. Salaon niya na ang aton nga dugo, ang tanan nga fluid sa aton nga lawas, i-separate niya ang kagaw, ipagwa niya sa aton nga lawas. Gamitan ninyo ang Clinica Supplements.

0: So kay Ma'am Jennifer Gumbandroa. Oh, nagapamati man right now. Miss Shine pa shout out. Ayawan ko. Pangita sang programa niyo ni Kuya Kenneth. Nagapamati gid ko sa imo program. Adlaw, adlaw. Halin pa sa Radyo Bandera. Si Sir Rushmore, pagid supporter na ako. Hasta subong solid supporter gihapon, KSS member. Reseller pa sang Clinica Products. Good afternoon, mabuhay ka, Ma'am Jennifer Gumbandroa. May hapon gid sa imo, ma'am. Salamat.
1: Na-shout out ko galit sa mayong hapon sa pamilya ni KK5 Raymond Alcantara family. Good afternoon. Sa kay Tita Jenny Alcantara, good afternoon. Sa kay Tito Larry Alcantara, good afternoon. Kay Precious Alcantara, Alcantara family, good afternoon sa may barangay Mansilingan.
0: Kuya, may mga nagapamutos ang siomay. Tapos nagapamati, nagamonitor si It's Your Time to Shine program. Ay, mga taga Don Chi, Mansilingan, nagapamati sila, nagapamutos siomay. Halin kay Ma'am Heidi Sarmiento, yung chika niya gin sa ako.
1: At mayong hapon man sa mga taga construction workers, sila ni Tito Renato Arsowa, Brother Butch Lariosa. Good afternoon mga kaupdanan na nanag na papati subong while nag-aubra. Good afternoon din sa inyo tanan.
0: Ginapasalamatan ko man si Ma'am Leia Hinsoli, nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. All the way from Caban Calancer. Salamat gid. Alas 2:52 sa aton oras mga ka-K5. Why nakita sang oras kuya? Bawari naman kuya o gin-confirm sang US Central Command nga naglunsar sang asud-asud nga strike ang militar sang Amerika batok sa Iran Martes nga adlaw US time. So dari ni sa aton sa Pilipinas subong dito sa ilaya Martes. Gin akusahan sang Amerika ang Iran nga ang Iran kuno nag-atake sa tatlo ka mga commercial vessels or tatlo ka mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Ambot ka ang sige pagid pangatake nga pangatake ma taas na naman ang presyo sang diesel sini. Kuya gini bala tuba ang duwa mo. Ang mga senior citizens, gina-remind ko gid ka mo, nanay, tatay, hindi ka mo magsagi ka ugdas, ha?
1: Para hindi ka mo high blood.
0: O kuya, ang mighty si capsule, dapat tumaron gina nila, ya, adlaw-adlaw, ya?
1: Pamugin.
0: Ay, tulog ka mo yan sang maayo. Tulog ka mo yan, tingwain nyo gin makatulog, 7 ka oras, 8 ka oras, kada adlaw, hindi na magnubo, the rest. Tapos kung magkaon gani, syempre, slow down. Yes. Tinay-hinay lang.
1: Tinay-hinay lang.
0: Ang suplemento, tumaron. Mag-relax, relax. Amuna ya dapat ang aton nga mangin kabuhi na kon senior citizen na kita.
1: Yes.
0: Sa mga suki naton sa Macchiato Coffee Station. Pero sa may Oringaw, ina-remind ako ni KK5 Renz ang oras. Si CJ Aradera, nagapamati. Thank you very much, Gids. Ano pa ko daayhan makahapit sa inyo? Buwas naman, kuya. Oo, makahapit. Giko na dito. Thank you, Gids. CJ, good afternoon. Thank you so much.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Saya rin Grace paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TTX 500.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
6: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
9: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosa ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
10: No.
6: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Dependin na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginaliktsyor nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Number one.
8: 101.5 K5 News. K5 News FM.
10: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5. News FM.

kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras, para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News.
3: K5
2: News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Gani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Magaspala pa ni
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala, o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul katul.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpananakit nga baka,
3: liyaw kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw.
7: Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nag-

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon kayo makuhaan sang leksyon. Nga ginating, unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Papa!

Hamuok na ang tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani. Dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do. Dohamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganya. Bawa kag kalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsay mo nga tagan mo ko sang bata nga babae. Gintuman mo man matuod pero nga hindi normal ang inhatag mo sa ako na. Nga aginoo ko. Anong sala mo ha? Anong sala ko nga hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo nagabusong ako. Tapos... tapos... Apo pang sining na to mo? Ay, Diyos ko. Nagagiyos-giyos si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibin ng likod niya. Kagdughan sang... basa ikatama sang balas. Abe... Asawad kong bayo niya, be. Ba? Ano ining sa dugha ni Kiki, oh? Ano ini? Nagapula ka do? May nagsulong na dugo? Ay, kinanoyan ni man? Kinkalot? Kinkalot, yagid guro, ah. Ay, ala, uy, Diyos ko. Kikalagba, mangali sa mga kukuya, oh. Ah, bebe, kay Nel katiran ko na lang anay samtang nagkakatulog siya.

0: baby, dali lang yan. Oh, oh. Dali lang, kay ginapungos ko pa. Tatak-tak na, oh. Ay, Diyos ko, nalanggit kiki. Dali lang, kiki, ginapungos ko pang buhok mo. Oh. Ay, bay mo yung...
1: Kiss ako, kiki, nanay.
0: Bay mo yung gani. Bay mo, ano nga, nagkakabuli magpungos ang buhok mo. Nagasiki ka kagiyo, oh. Ay nga, ginasunod mo ulo mo sa blouse ko man. Ay, Diyos ko, nalanggit. Buha nga bata, oh. Mano ka, madide ka, ha?
1: Amol.

0: Lalahoan. Amal, amal!
1: Anong siling mo, Kike, ha? Ano nga? Umul-umul si Lolo Juan, ha?
0: Nanay, ikaw? Lolo Juan, hindi nga, Kike!
1: Anay ka bala, ha? Ano ning sa dughan mo, ha? Anong nigo... Ano ni nagapula kag nagasulong adugo, ha? Ha? Uy, Kike! Kinabamangkota ka! Ano niyo ang sadughan mo niyo? Ari ho? Ho, ha?
0: Kike, nanay! Ang palanggan dughan, Kike!
1: Oh, Diyos ko, kinuo ko! Wala ka ganyan mo yan, no? Wala ka ganyan pulos, Toriyon! Uy, pamati pala! Ariho, Ariho, Duwaniho, ha? Hindi mo ni pagpatandog, ha?
0: Tandogan, Kike nanay.
1: Hindi tandog, ha? Hindi tandog niho, ha? Oh, Diyos ko.
0: Kiss, tandogan, Kike.
1: Diyos ko na lang, Kike. Ayaw, pasuksukan to na lang kagurus ang braay. O, Ariho, ha? Kia, hindi mo ni pag-ubahon, ha? Kain hindi ka? Hindi pag-ubahon. Ha? Sabat! Oo, nanay. Oo, sabat. Wala ka kay tsinde? Ang kiki! Wala ka kay tsinde!

0: Ay.
1: Alan, itaw gibi si Dima ko ni kamusta na sila.
0: Ma, isa lang na siguro ko. Okay gito sila. Kaya kung hindi okay, ah, sang sanaw pananawag si mo. O kung nagkadto na dris balay.
1: Eh, sugiri siya nga. Nagamasakit ako. Oh. Nagkadto as nagiginikiki. Eh, hilaw na ako sa hinablos mo.
0: Ay,
1: kagutod mo. Basi mo, patay na lang ko nga. Hindi na kami sini magkakitaan.
0: Ah, alam mo naman mo. Oo, sige na. Oo, okay na. Payo, balaanay. Hindi pwede nga pagkatulad rin si Kiki nga nag-inubo ka pa. Basi na karoon kong malatnan siya. Dugang pagastota. Ami, kanuman na balam ha? Nugay, balahibi-hibi ah. Nanong ah.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Ari ka naman, Barclay? Ay, Diyos ko. Mahinulsol ka lang kung akong pilion mo. Kadamos ang babae sa kalibutan. Nga ako, gidibing a single mother. Do pariyo ka lang ang nagkuha kasang bato nga ipokpok sa ulo mo kung akong pilion mo.
1: Kung magsilingabi ako nga, hindi ako maghinulsol. Sa baylo, malipay pa ako. At agi lang ko blas ang chance nga, pamatudan sa imo, palanggata ka.
0: Hindi na ah. Pariyo lang man ka mga lalaki. Kung amay nagigani mismo sang anak ko na lagyo pa sa obligasyon niya sa anak niya, ikaw pa ihan? Ay, hindi na ah. Kapoy na ko yung Barclay sa mga lalaki. Kapoy na ko.
1: Bala ka. Basta ako, hindi ako maguntat sa pagsunod-sunod sa imo. Hasta hindi mo ako pagsugton. Bala ano ka dugay. Basta mahulat ako. Kag hindi ko maguntat sa pagpangaduyag sa imo ya. Hindi ako maguntat, Trima.
0: Barclay?

0: Bigaw ko rong diskarte mo.
1: Yes, isa pa gani
0: ka. Nano nga? Kabalo kami.
1: So, mano si Siglan din.
0: May aragi niyang babae yung pakipot, blaw. Padulom-dulom yung bla. Kaglabugaya. Gaulat-ulat lang na yung makautan. Pre, uhaw na iha. Bisan pustahan pa.
2: Hindi pa sagdan talaga na ikang pulupakipot niya. Man, dokument sa siguro tuod niya mainto ang liwata. Kay ginbulagan mo siya sa unay ang alibin partner mo. Kaya may bata sila nga teenager na.
0: Abo ah! Dubli ka, bigil eh! Meg, kabalo ka? Amo na mga nami sa mga single mom. Inap lang may mga bata pagid nga babae, blaw. Bo, kapin bagid pre kung guwapa. Sexy? Ayayay! Libre kaya tulok.
2: Demonyo ka, blamig. Hindi bala pag sindi ang demonyo sa ulo ko. Sabad si mo.
0: Demonyo sa ulo mo nga dako o sa ulo mo nga gamay. Eh, ano kayo na kumiksa? Ikaw pa! Meg, good luck ah! Good luck!

0: salamat, iti off ko subong. Ay, naka general cleaning, gina ko subilog nga balay ba? Ay. Ay, kanami lang. Mulig na ko blanay, kadali lang. Ay, kapoy katama. Ay, mulig ko, na yun ah. Kiki! Ke!
1: Mama!
0: Diin ka! Hindi magwa sa gate, ha? Ha? Hindi magwa sa gate, ha? Baligo lang si mama, ha? Kabati ka?
1: Aligo si mama. Amot naman iya.
0: Oo. Bubua nga bata. Ay, naku na lang. Maligo na lang ko, ha? Kapilit sa pamatsyag ko. Ay, naku. Ay, kagtapos ko ligo, amo na lang pagpahuway ko.

0: Sino? Balay siling mong ang ginapangita mo kay Sino Balay? Ha?
1: Balay ni Rima Choya. Inablang may bata nga...
0: Bata nga abnormal?
1: Oo. Di nang ila Balay Choy.
0: Ay? Gaaba, ano ka ha? Ano kanya, nobyo?
1: Ah, hindi ah. May kinahanglan ako siya, Choy ah.
0: Olo mo eh. Hindi pa mag-ako. Ano na iyang ginabitbit mo nga bulak nga may tsokolate? Kay may hampanganan ka nga. Uy! Pangluto-luto? Pangaluyang ka gini. Nugay ka ha. Hindi ka lang magsala. Kay labuon tagid ka gatunto ka.
2: Hi! Ay, anay, inawan! Ay nga, ginaaway mo na yung tao, ha?
1: Wala kaso, Chaya. Ang balay nila ni Rima, ginapangita ko.
2: Balay ni Rima to? Ang balay ni Rima, ari lang ho sa tupad niya mon, oh.
1: Ay, salamat, kid, la. Salamat, kid. Sige.
2: Hoy, ano kaya, Juan? Nga, ginaaway mo to yung tao, ya? Ano ka, haw? Naluyag ka man kay Rima? Pangkuloy kagid na animal ka, no?
0: Wala! Wala, ah! Luyag sa kalibutaw mo. Pataka ka lang. Dila ka na lang, gani.
2: Ay, di nga, amang imon kang animal ka! Ay, di gulang ka na, toy! Ay, malam ka na, ambisyoso! Ay, mayo tani kong damo ka kwarta kay basi patulan ka ni Rima ang animal ka! Wala huya!

Kanami isang pamatsyag ko kay nakapaligo na ako. Ipudos ko sa hulo kong tuwalya ka. Dito na lang ako sa kwarto magsuksok sa bayo. Ay, ara na. Magwaan na ako diri sa banyo.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Sino ang nagpugos kay Rima? May malain ayhan nga natabo sa iya. Mga byan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang pakalawat hawat niya kasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayugid bakuhan sang pagtulunan. Naginatig, unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad. AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Number 101.5 K5 News.
5: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: El Castigador!
6: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa wala naman sang Hulyo sining tuig 2026. Aga pangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lagi ta alas 6 sining gabi. Madamog kita nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaop na ako karon sa akon sige mahangkilan ng mga gwapo ng mga sparring partners sa technical side. Opod sa kay K5 Brainwall, the Master Pogi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalaw, ang Loy Loy 4, ang Buchog sa supervision naman ni Guapo, super Guapo, busing Kuya Kenneth Uy. Ambal ni Renji, lawaga man ko da, Guapo man ko. Upod man si K5 Renji Alcantara. Dumayong yuhum-yuhum nila subong, may ano ha? Well, only in K5 News FM Network. K5 News FM lang. Ako ya nagakalipay nga makita ko nga si Lori may gidabit-bit nga kwan nga milk tea, may iced coffee. Pero tani little busing makalabot man di sa announcers booth, no? Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palabali sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Suan FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagpamati kamo sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station. Base naman sa latest Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey. Amuning number 1 o kung numero 1 nga may resibo. May iba na nag-claim nga number 1 ko no, porti wala resibo. Kaya nung but silingon sinabi, kundi chupi. Kung si Little Busing Kenneth Oy, pati kung magpa-reimburse ka na, hindi ka na pwede ma-refund. Kaya wala resibo mo no? Mayong hapon sa atong mga suki, balaw bantayan aton karon dugi dugay kay magahatag sang nagakaigo nga impormasyon ng aton sing mga hangkilan nga mga news reporters sa ila sining tagsatag sa ka mga area of assignment. Yun na hon ta karon dugi dugay si K5 Carla, K5 Red, K5 Wilson. Gika naman sa New Government Center sa nagapadayon karon nga State of the City address ni Mayor Greg Gasataya. Maning ika-44 nga mayor sa siyudad sa Bacolod. Do isa na lang ka adlaw o isa na lang ka mayor? Do tubo-tubo na kami ba? Meaning sang ginbunag ang siyudad sa Bacolod little busing nga nangin siyudad. Isa na ko katuig. Kay ti ako ginasinggitan kus bilog kalibutan little busing nga nag-45 na ko mo. Nagalupok ning edad ko little busing. Kaya pa ko yung magpa-arap. Magpalupok sang edad. Sa ato si Kamasuki dira mismo sa may Libertad Public Market, sa Burgos Public Market kag Central Market na nagapamati karon sa aton sing kapalatuntunan. And of course si Comarico Salibar Gravino nagapanghagad na nagligad nag-send siya picture sang binakul, chikid binakul. Ngano ka man imo marima ginapalaway mo kuya sang chikid binakul tas dana sa Island Cafe. Masulong kami ito ni Little Busing. Parikoy Rami Gravino at drabismo sa Maydana Island Cafe sa may Barangay Santa Cruz, Morsia. Kay Kapitan Gravino da, parikoy, maying hapon. Oy, belated happy birthday. Galing sakon, sininga magulang. Oy, kukagreet siya sa birthday.

0: Happy happy birthday kay Rialyn Palma Hamandron. Belated happy birthday si Muda niya, no? And of course, kay Petra Jana Mandron, kay Rai Rai, kay Ninian, kay Romel, kay Princess, kinang Rio da, kay John Ray, kay Joshua, kay Chipoy, kay Kintoy, kay of course, kay Carla. Nagkabamati man si Nunoy Randy, Nung Elmer, si Jason Marcito, si Nanay LC, kay Tatay Indot. Uy, salamat kita Tatay Indot, ha. Nagligan ng kagtukod sa may ilasini nga lugar. Pinadalaan niyo ko sang perti kahumot nga langka. Bauluto, titulbusin. Tatay Rudy da, ano, gapamati subong dira mismo sa may, ano, nagkabarangay, lipat ko. Dira sa may banwa sa nginigaran. Along da sa pagbiyahi, Jason Marcito, kagkainday Rhea Marcito. Sa mga naghihiwat karon siya sa ikadlawan, happy happy birthday. Sa naghihiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghihiwat para buwas, advance happy birthday. Alas 4:39 sa aton sing mga suki, check na nga busy ka K5 Shine. Unahon ta si K5 Shine. Himalawon ta mga dalagko ng mabalita kay subong nagapatayon pa to ang cross examination, no, sa witness nga ginplastar naman sang prosecution regarding sa gihapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ti grabe na to nga paggisa-gisa, especially sa pagtindog niya bilang witness, bilang isa ka senior agent sa National Bureau of Investigation. Ah, ginabusi si gidya mo, budlay ko mag-witness ka, little busing mo, kay tanan mo ya, pati affiliation mo, kabuhi mo, personal mo, usisaon. Kaya para may baluan kung may linkage o kung wala. Di kung makita, magka-K5 nga daw may angot-angot. Di ti butsilingon ang emotion nga mga statement. Daw may something like nga ti daw may personal interest. Di amon subong gina-prove sa defense panel, especially sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Sa nagapadayon ng impeachment trial, nag-monitor lang kung ginagkaso lang, wala kung ginmatutukan mayad. Okay, siling ko si K5 Shine Lacson na nagkaroon maplastar da. Ang isa pa itong punto, kundi kahapon naging punto sa prosecution, nga ako nung, anong reason, nga makunta kay Imuya sa kwan. Although nga nagasiling ang iban ng mga abogado, ay pamanaya krimen. Kay ambal ni Vice President Sara Duterte, kung mapatay ako, ti conditional na kon mo. Kung mapatay siya, may ginkontak na kuya nga mapatay sa kay President Bongbong Marcos, sa First Lady nga si Liza Araneta Marcos, kag si former House Speaker Martin Romualdez. Niya ako mapatay ko, may mapatay man na sila da. Tiyan ba sa ngibahan niya, tiway pa man sa mapatay si Sara, ti meaning wala pa krimen nga natamo. Pero ang punto sa prosecution, mga kakipa, eh, baglagin po ito, tinga ang makunta kay mo is kriminal. Tiyan punto naman sa defense panel, huwag niyo pa ganyan mabalaan kung sino na ginkontak. Malay mo ya, hindi pa na siya kriminal. Tagbasi, mangin kriminal pa na siya kung mapatay si Sara Duterte. Ayo, kasadya sa hearing sumong magkakipab sa Senado. Tanan nga mga agagwa na doon, mga pilosopo, mga walay diri, walay ditso, dito nga mga pamangkot. Pero ti may mga puntog, le. Diba? Kung isa makasiling tanga, direktada, sigan lang na bla. May mga style galing mga abogado, that's why nga wala gigoy nag abogado kaki five kuya Kenneth Oy mo. Alright. Kay matinalakon kuya nga daan, gusto kuya straight to the point. Kung gusto, gusto, kung hindi, hindi eh. Aras si kaki five shine. O ari ba ipasinsyusa ni kay bus kuan man nimo kung nag pasugtan si gidikanan niya nag abogada ni. O kay mi lawig niya pasensya niya. Ako yaw ay kuya dang pasensya. Kung may i-memorize mo din tanda niya ara sa Constitution. Ayo, check ka ba si K5 Shine Lacson na line number 1. K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sa Pero may bente ka mga senador na nagtambong sa pagpadayon sa impeachment trial bago kay Vice President Sara Duterte sininga Miyerkules so gin-declare ininga quorum ni Senate Presidenta o kung gin-declare no, ni Senate President Sherwin Gatchalian ang quorum. And after that, syempre, nagpadayon ang impeachment trial.
0: Nga, and, dahil nga abiyente, may absent, may absent, kagibab siya, may absent isa?
2: 20.
0: 24 ang slack bilog mo. Wala si Senador Bato, si Jinggoy, Marcoleta. Yes. Sino pa ginang isa nga wala?
2: Tatlo.
0: Do tatlo mo na dula?
2: tatlo. 24 ni sila, right?
0: Oo, 24. Sino ang absent man?
2: Sino ang absent? Yan, nga, 5 Marv. Sino nakita mo
0: ba? Si Imelda. Imelda, sorry. Si, sino gani? Auto ni Bongbong Lara. Si, Aimee. Senator Aimee, ara?
2: Yes. Oh. Ara siya.
0: Si, sinong isa man, Jinggoy, na preso na. Si Bato na nalagyo. Si Marcoleta ato sa Sandigan Bayan.
2: Sa hospital.
0: Oh, sa hospital. Ay, ogli no kay plan nakita dugan niya. Sino pa gidingi sa bayi oi? Hindi ta pagpalibugan. Hindi ta pagpalibugan kung sino ang absent ya noon subong ang nagapadayong impeachment. Kaso lo sad ya garan taw ko blakina, kasong lantaw ko dokwan, duway gig ko gatuto kay singko daw astahan ni sila grupo buas nga balbalana ay kagibabjain.
2: Gatindog-tindog ko, kaya doon binatakaan ko.
3: Alright!
2: Hindi kaya ang rule, amuni, one person, one witness per day. Ang rule, no? But kahapon, halimpa kahapon, ang NBI agent niya si John Mark Kalilong, amuna ang
0: cross-examine? Oo.
2: Yes, oo. And then, subong, siyempre, ang cross-examination sang defense panel. Ano nang gina-expect na ton. And, lawid-lawid, apat ka oras ni ang kwan mo.
0: Tipag, halin-halin ko, kay Kivev Shain, sa Dega Monitor, kami sa admin, gina-cross-examine sa sang defense panel. Sulo sadya, kay, party ka sadya, kay Kivev Shain?
2: Siyempre, yung credibility. Halin pa na kahapon, ang credibility sang ang sang NBI agent ang authenticity sang
0: yes.
2: Sang iyang ni ebidensya.
0: Grabe no. Ginapamangkot pag lika kay Five Shine ang leaning mo kundiin ka para at least mabalaan sang mga hurado nga mo ni mga senador nga mabalaan ka nga nga ang NBI grabe tong si Attorney Narvaza. Asya to no si niya. Ang NBI,
2: Carlo,
0: ang
2: Narvaza.
0: Oh, niya yung NBI, di ba? Under sa DOJ. O niya, ti ko under sa DOJ, ti sino ang DOJ is the executive branch ng ano mo, presidente kay Shine. Niya ti sinong leader niyo da, di ba si president? Kag ti ang respondent is the president as well. Upod si Araneta Marcos, kag si Romualdez. Ti dog-dog ng link nila ng niya ti kung tawo siya sa presidente kung sa tutuod lang eh, di ba?
3: Oo, amo na
2: gani. Alright!
0: Oh, ay sadya.
2: In fact, yung question pa gani, kaina, kung ang NBI, bala pwede magpasaka sa kaso?
0: Oo. Oh.
2: Kung may death threat sa presidente? Amo na ganing siling sang NBI agent na testigo nga si John Mark Kalilong, siling niya oo, pwede. Basta may ebidensya. Basta may babakod ni ebidensya. Pwede makapasaka sang kasong NBI. So muna kaina ang mga naging sentro sang trial kaina. And ako ba expect ko nga kwan ni makasulod ang isa pa bid ka testigo, pero hasta subong naway ya po matapos si Juan NBI agent John Mark kanaba-laba sang oras spent no sa cross examination nga din patigay ni Carlo Narvaza. Attorney Carlo Narvaza from the defense team no.
0: Di ba siya ni ang bata ni former associate justice no Narvaza? Hindi gali basta-basta ang kuan?
2: Sure.
0: Family background?
2: Oo, mga narbata, mga bakod, mga abogado, mga daan. Ang palma, mayara man.
0: Pero, ang mga palma niya, laining bantog sa amo niya. Pero may nanotis ako, kina, sino to dugdugay? Pisngo si Attorney Narvasa? Gapamati, kubla ka gipep siya. Ano na, may sinusitis si Attorney Narvasa. Duga kakwan ko, duga ka, ano ganito tawag ni? Duga ka out focus ko.
2: Attorney Narvasa, ining ang bata, pabala?
0: Oo.
2: Bata ba, nga abogado? Kasi
0: nga sige
2: mo nga
0: nag-politikusyon. Oo.
2: Anak-sure. Pero kaatagin na, labi mo sa K5 Rods, after si Rods ang cross-examination ni Narvasa, subong nagbulos-bulos naman pamangkot ang mga senador sa testigo sa NBI na si Kanilong. And if si Senator Erwin Tulfo, nabatian ko kalina, malamangkot, na amo to, no? Pwede ba na makapasakas ang kaso ang NBI kung may death threat sa pinakamataas na opisyal sa Pilipinas?
0: Mm-hmm.
2: And he said, yes, no? Sa igalom sang mandate sa NBI, pwede siya makafile sa kaso if there is sufficient evidence sa threat.
0: Mm-hmm.
2: Amo na ang din-explain, no, ni Kalilong. So, ongoing, pag sabi hapon si Rod, na gani si Link, gusto ko nabuyan kaya daw makasululu. Sila ako man balagyapon. May mga question pag ito nga, hindi na sa AI ang video.
0: No?
2: Isa na sa pamangkot sa iya. Kaya sige na pamangkot, pwede na kung yung ibig sa iya. Pati gani kahapon, bigla halin pa.
0: Halin sa meta, niya, verification.
2: Ano sa kalawig na sa NBI, trabaho, background niya, everything. No? So, may isa kanina, sige niya, hindi na AI. Tinsumat man niya, isang testigo, isang NBI agent, na sige niya, hindi kay lawid mo. Hindi kaya pwede ma-AI ang duha ka oras.
0: Ay, ngayon, tao ganun yung subong mga movie, ganun laban AI.
2: Oo, minutes lang na, sige niya, minutos lang na iyang kalawigon sa video kung AI.
0: Mm-hmm.
2: Pero, ang video, na ilaging kuha as ebidensya, ilaging na-presentar as ebidensya sa death threat sa Pangulo, nagalawi isang masobra, duha ka oras.
0: Pero may nabiliban ko, Kagi-Five Shine? Kagapon, abi mo nung nabiliban ko, subong ko palang naibaluan ngang photocopy, gali certified true copy man. ano tawag ni gani? Ang photocopy original something like original ba?
2: Pwede na ta. Ginakabi siya as original. Actually ang Supreme Court man ang nag-explicar, nagpagwa sa explanation gani sina eh.
0: Tinga wala na ni lagi na kuno magwata magwata sang ano magwata ang nagligad ang bata ko nagkuha passport. Ang may aran sa daan nga ano pangayuan pagid original pagid nga dapat nang bag-o nga kung sumagay ang bata ko may aran nga daan certificate birth certificate nga certified true copy bla kaso nagligad pagin kwa nagrequest pagid ya bag-o nga may ara nagling exist nga pwede malagli photocopy
2: sabi nila guro barato mo
0: gani
2: niya makuha ka.
0: Tapos, di, ano ni man ang application? Ang application sa ngaton nga application sa ngaton nga kasuguan, it's only selective.
2: Ang aton ba nga birth certificate?
0: Oh.
2: Kung magkuha ka mo sina, hindi yellow na siya.
0: Oo. Oh.
2: Ang color niya.
0: Oo.
2: Oh. No photocopy, bala ina.
0: Gani, tinga nga. Question ko bla kay nagligad nagpakuha sa passport niyo sa Robin sa Rongin lawag ko na lang ang Moldres makulong. Tinga, hindi pagbatunon pa kay nagligad pa ni kunutulin ko araw-araw original na duan ara ng photocopy. Ara ng original nga yellow.
2: Ruling na gidlang sina, pro.
0: So meaning,
2: hindi na kinanglan na magkuha paliwan.
0: So meaning, ang
2: umo pa naging kuha.
0: Ang iban nga mga ensya sa gobyerno, why paglikbalot na?
2: Nakapagwa na ganit kita sa report kayo. Na ng mga birth certificate, bisan sa saan umo pa naging kuha nga to. Eh, pwede mo na magamit sa mga madason, pag yung mga may ara na biglang kita sinagani na dinhimo na report. Anyway, Sir Hons, tugaugtas kita yan.
0: Hindi na magugtas, ah. Why is lang galing ugtas?
2: Ay, ginoo ko.
0: Kay nga man, buhi-buhi subong ang mga senador. Buhi ang senador, buhi ang prosecution, buhi ang defense panel. Ah? Ti kawalo ka kada adlaw galakat ang oras baton nga baton ni no.
3: Right.
0: Bahog nga bahog kag Ibab Shine. Pati ang gastos sa kwarta sa gobyerno nga ginabahog. Ginagastos sa impeachment.
2: Kung magamuning dalagan, kung proceedings, dala sila ko halin pa ni kahapon, nakumod ko si Roy, so pwede mag-usip-usip lang sila sa kwarta.
0: Tisipab lang, one witness a day. One witness a day. If you have 300 witnesses, that would be almost 1 year. Ayo. Sige.
2: Kung hindi na kwan dalang proceeding, si Roy sa nagkatabo, dala do, may mga agenda, sila nga ina,
0: Pero may mga scorecards ka, Kifeb Shine, na may scorecards. Oh, kundi nagligad sa day 1, ginlampaso sang defense panel ang prosecution. Day 2, score liwat sang defense panel. Day 3, subong di ba day 3? Ti, sino yan madaog? Ayo sadya. Ang ato ni gitatutukan tani puro bat anyway, wait tagling oras kag G5 channel.
2: Gani, dinatsyag ko pa di kung may mga lugar ng apektado sa bagyong super typhoon bala.
0: Nga si Bavi.
2: Nag-experience siya sa mga pagbubo sa ulan. Kagmabas kong hangin, bangod sa kaya super typhoon in Thai. And sa Webis, Biernes, Webis Biernes, si Rod, halong kita, kahit yung maapektuhan kita sa Negros Occidental, particularly yung tumod sa pag-asa na maapektuhan kita sa habagat, na binapabas kong Super Typhoon Inday. Report, di kang sa News Center, yung si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang kanyawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay K5 Shine, bago kung babay, ano lang kami ni K5 Shine, siguro maduwa ka oras ang amunistoryahan, Ivy. Ayo, salamat, mabalik pa ko. Dugay-dugay mga piko na isang klinika DTX Coffee Mix. Pagbalik namon, tuto kita sa mga balitang lokal. Pagkatapos ining, pipilag ka mga importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige higing hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, overtime ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. Mm. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho luwas kagid ya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay nami nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500.
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sa importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
11: Ustore.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gid ya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gid ya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay nami, nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nation.

0: Virgin Coconut Oil DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
2: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Energy booster.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Buterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift
11: OT
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: It's the best part of the day.

0: para good mood.
1: Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayette Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Number 1.5 K5 News.
4: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:13 na mga ka-K5. Abuning pinagka the best nga time nga mag-inom sang suplemento. You know what? Ang food supplement kamon sini nga gina-endorso ang tested and proven. Meaning, napamatud-an na ni sang kalamaan. Kaya bisan ako nagagamits ni mo. No? Ang Mighty C amuni siya ang nagapabaskog ka nagapaabtik sa aton sini nga immune system. Ano bala ka key rods ang ginatawag nga immune system? Ang immune system amuni siya ang aton sini nga unay kon sa cellphone pa built-in speaker, meaning kun i-loudspeak mong imo sini nga cellphone nagahuni kay may built-in siya. Amo nang kaangay sang Mighty C kay imo sini nga built-in nga immune system ginapabakod niya tikon pigaw ang imusin nga built-in speaker, mga kaki-5. Ang huniya daw lata. Oh, magtawag sang lalaki ang tingog babayi.
0: Hello. Hello.
4: Oh, daw mo nang tingog. Right. Oh, kon na tingog naman sang babayi, dumatsyag mo dog ipit. Inablan ka sa grak kay pigaw ang built-in speaker mo. Amo man na ang aton lawas, may arat kita ginatawag aton nga built-in nga immune system. Siya ni ang soldado ta nga arinyas lawas ta. So kung pigaw ang aton soldado, oh, paghaklo ta sang mahigko nga hangin nga may gamay lang nga mga bad bacteria, dayon ta ka daw si Juan Cabla sa impeachment trial lang ha. Nagdugay ka tulo, pasensyas na ka pamahawa. Nagkatulo si Pon mo. Oh, kay pigaw ang imusin nga immune system. So, anong himuon ta para malikaw kita sa trangkaso, hilanat, ubo, kagsipon? Pabaskugon ta nga itong immune system. Once ka magbaskog na, kay ang pagkaon sa immune system naton, amuning ginatawag naton nga vitamin C. So, vitamin C nga makuha sa mighty C, the alkaline-based vitamin C. So, pagkaon sa immune system ta sa vitamin C, nagapagsik sa dayon, no? Pagsik, bakod, alam, kagtanda, eh, no? Kung sa hangaway pa, perti kahangkilan nga klase hangaway, magsulod ang bad bacteria nga bisan may armor pa na kaya yalutuson kagpatsyon. Amoy na ang Mighty C, the power of Mighty C. Luwas sina, magkikipay, buhay kami nagkakampante nga tungod kay may Mighty C ka, may padasnan pa kami na. Ano ina, magkikipay, inom ka sa klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Nga kakipay broads nga may nga kinanglan pa bi may mighty sea kana nga kinanglan pang klinika D3 Bio kay kinanglan ta reinforcement, di ba? Kun magpierde ka na damalang ka nga daw grabe, very massive kag na overwhelmed ang imo sing mga soldado da ga panawag ka reinforcement, oh ga radyo ka nga please reinforce ta ang team ni kakipay broads di kinanglan na reinforcement. Oh, amo inang reinforcement ang klinika D3 Bio nga may vitamin D3 plus virgin coconut oil. Anong reinforce siya dara? Sa ato sing immune system o kung sa ato sing soldados lawas, siya na ang magabit-bit sa ang ginatawag naton mga kakipay. Kung sa soldado pa, mayara na siya that torch nga pangnunog. Bawa, grabe may sound effect ka ha. Tapos may upo na siya nga kwan nga chopper, oh. Ga bratatak, bratatak. Ay do ako maghambal do matigulo ka bastos no. Daw kwan siya kumbaga damo bala, damo amo nga bitbit. So meaning ang aton sing immune system buligan sang klinika D3 Bio kay may ara siya nga anong ara sa klinika D3 Bio with virgin coconut oil. May ara siya antiviral. Oh, ang aton nga immune system, may ara siya built-in nga antiviral pero gamay lang na siya. Meaning siguro panguntra dabi do isa lang ka milyon nga balaya. Ang vitamin D3 with virgin coconut oil nga muning klinika D3 Bio, may binilyon niya mo. Binilyon niya mga kakipay nga armas, no? Kag bala nga bitbit nga sarang makapatay sa mga bakterya. Bad bacteria kag viruses kag mga fungus ta. Kaya may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Di pagkatapos na magka-K5, hindi bang gusto namon, oh, sa klinika di Alternative Medicine and Well Center, nga pagkatapos patay, way sa may manghimus da. Di ba? Kung magkalamatay, nagkaroon mga bad bacteria, da, mabilin slawas mo, mahilo, manaslawas mo. That's why, nga may janitor kami, kung manuglimpyo da. Kung sa pasensyas, nagkapamahaw, nagkakaon ha. Siya nang managhimos, managlimpyo kay pagwaon yung slawas mo, ibutangin sa basurahan kagyaboy. Ano ina ang klinika DTX 500? DTX, ginubo na siya pro detox na. Meaning, ginalimpyuhan, ginakiskisan itong mga higko, mga latak, tuktok sa aton sing lawas. That's why nga pag poops mo, guwa tanan. Oh, ato na to ang mga ginpamatay ni Klinika D3 Bio. Ato na to ang mga kontra nga gin pangbulyada sa Klinika D3 Bio. Meaning, ang mga hangaway, amuning Mighty C, kag ang Klinika D3 Bio. Ang manughimos sina amuning Klinika DTX 500. Not just only manughimos. Oh, manughimos. gina-stabilize niya. That's why ang iyas niya stability, ginahimo iya, ginapastable niya, ngimo sini nga blood sugar. Ah, taas blood sugar mo! Di ko mag-inom, kaklinika DTX 500, ginapanubo niya, ginapabalik niya sa normal. Plus, ang imo sini nga blood pressure. Oh, diba? Di ko kumpleto. Pero may isa pagin ko ka suplemento nga imnonyo para kumpletos, Ricados. Ano na, kaki Fibrods? Kundi mayo na lawas mo, why na sa mga viruses, why na sa mga bad bacteria lawas mo, nalimpyuhan na, may built-in ka na nga soldado nga pilak bilyon, bakod ng hangaway mo, abtik, why ka katulog. Oh, ang gwardya mo lawas, why ka katulog. Alerto, permi. Ngabisan sudlon da sa mga kawatan, ah, batyagan agad, patay agad, madetect agad. Kay nga man, baskog. Amuning pinakamanda best, oh, pwede gidya magamit sa babae kag lalaki mo. Amuning extend food supplement. Nga man, kay gina, panami niyang blood circulation. Diba? Once ka magnami na, bangod kay na detoxify ng lawas ta, ang mga vessels naton nga nagkalasuponda, nagkalaligwa na. Kuni nami ng daloy sang dugo. Tabaw daloy. Nami ng flow sa aton nga blood. Ba blood? Ti, once ka magnami na, ang blood pressure mo, siyempre, nami naman, kay iway na nagsinumpit ng dugo mo. Oh. And then, inom ka, extend food supplement, batyagan mo na, once ka magnaming blood circulation, ang mga ugat sa lawas mo, nga wala na itong makagtuan sa mga nutrients, bangod naman sa mga supon-suponda, mga bara-barada, madeliveran na iya, bangod sa extend food supplement. Once ganing ka mag-abot na dira, mabuluhi mga ugat mo. Oh, nanotisyahan nyo mga diabetes, may mga diabetes, gakabulag sila, di ba? Gina-amputate ang mga kamot nila kag tiil, bangod naman kay ti, grabing shoot up sing ila sing blood sugar. Ti, kay nga aman, why na mayo blood nga nag-supply o kon nutrients nga nagkagto sa sina nga parte sang lawas. Ginatira bisang diabetes sa muning mga magagmay tang mga ugat sa mata. Oh, that's why ginaunay, ginapaburon yung mata mo. Hindi ka nakakita, bisan may glabay ng nami ng lantawon. Hindi ka nakatalupangod. Hindi mo na makita. Uy, ara, naging si Sir Rod. So, sige ka pahampang sang ML. Oh, kay tigaw ang emosin na kwan. Oh, uy, permi ka ng hampang daw. Oh, daw mo nabla. So, blood circulation, nga nagpanami sa blood circulation, oh, ginadeliveran sa namin nga nutrients ang aton sing mga kaugatan, mabuluhi na ang ginasiling naton nga patay nga ugat. Alright! Iwan ka mabuhi ang patay nga ugat. Ati, bahala ka muna pa ugat. Alas 5:21, check ko nabi ang mga balita. Agi ka naman sa Sor nga Bayan sa Negros, special minty sa Sipalay. Kaya may nasapuan to, sa nagpamahod, pasensya ha. May nasapuan nga isa nagakadunot nga bangkay sa siyudad sang Sipalay. Ang Sipalay siyudad, no? Check ko ba si K5 Obre Suspenye sa iya sining report.
5: K5 News FM Live Report.
4: K5 Obre, ibalita mo!
6: K5 Broads, mayong hapon. No? So, nagakadunot na sa masapuan ang bangkay isang lalaki sa Purok Saging, Barangay Kanturay, siyudad ni sang Sipalay, K5 Broads, kaina, alas 10 sang aga, K5 Broads. So ang biktima ang ginkilala kay Jomar Mamigos, 27 anyos. Kag sunok sa initial nga investigasyon sang Sipalay PNP kay K5 Broads, kay nasang aga alas 10, nakita ni siya sang duha ka mga babae. Actually, umani kay K5 Broads approximately 1 kilometer away sa ilang balay kay K5 Broads. Kag sunok naman sa tatay sang biktima, mayara ni sang masakit nga epilepsy ang iyang bata, mga 20 katuig na kay fibroids niya ini nga ginasuffer. Kag ginsiling man niya nga mga 7 na kaadlaw nga nadula ini ang biktima. Kag ginpahayag man sa aton ni Police Lieutenant Colonel Christopher nga ang hepe sang Sipalay PNP nga normal ang kuno ka K5 Broads, usually nga ginahimo sang biktima ang maglakat bala ka K5 Broads and then pila ka adlaw mabalik lang man apang sa last niya ni nga paglakat.
4: Pilang edad ya?
6: 27 na ka K5 Broads.
4: Ooh. So ano siya kay siyempre permiso ka lakat, ano ga trabaho ni siya no, pasensyas pamangkot ko ha. Normal ni nga ano kun may medyo daw ginatawag naton nga ano ka K5 obre.
6: posible ka K5 Rods kay wala man din patpatid sa aton sa kung ano gid bala ka K5 Rods pero base ya sa tatay normal lang ini nga ginahimo sa iya bata nga lagaw bala ka K5 Rods.
4: Hindi ang ginamin kuya hindi ang paglagaw niya kundi inibla ay something kundi may iba niya nga mga utod naton nga daw medyo ano sang pag-insindi ini siya as normal nga klase tao ni nang wala bala sang yata, budla ihambal
6: masakit siya ka K5 Rods masakit siyang epilepsy
4: amo nang gusto kong itumbok kay yes. Kung normal ka posibilidad kung masapuan ka either gin cardiac arrest ka gin stroke ka naabdan ka bala sang naginatake ka bala iya ba si pag-atake sang kuyap bala o epilepsy bala nakabunggo ka K5 obre nga wala sang may nakakita siya bala.
6: Actually, budlay gid man ka K5 Rods sa pangitaon because ara siya sa umamong.
4: Wayang?
6: Wayang. And then, dupalutihan siya something. Doon ang salig, man wala ka K5 Rods, yung sininga amay. Kaya muna ka usual niya nga ginahimo. Balik lang man siya sa ilaga, puli lang man siya. Habang hindi na ka K5 Rods, nasapwa na lang ini nga nagkaagnas. Actually, pasensya sa atong tigpalamati, wala na siya sang ulo ka K5 Rods. Kay 8 or 7 na kaadlaw nga siya ginadula ka K5 Rods.
4: So sa within 7 days, wala gigintry sa pamilya nga pangitaon nining biktima?
6: Sang kaina na lang ka K5 Rods din pangita nila and wala man gani ka K5 Rods nakapablatter because nagahaom lang gid siya ang amay nga magpuli lang siya.
4: So kay kin mambal ka nga normal nga gawi sang bata nga magwa kag magpuli pero hindi normal nga hindi ka kapuli 3 to 5 days mo. Di ba? So within that certain period of time, maminsar ka gid nga uy bata ko ini manad nga wait puli so although nga nagagwa ni siya pero balik sa hapon, pagkabalik uy kahapon now, mambal ka pa nang ay basi ko natulugan spiak to, mulaton ko pa na after a day. Pero pagkalapuas, duwa kadlaw yun, tilain na why gid nila gin try pangita within after 2 days nga nadula ining biktima ha?
6: Wala ka K5 Rods kay ginpamangkot man nato ng aton sininga kapulisan kay ginpahayag man niya wala blatter even blatter K5 Rods nga nadula ining 27 anyos nila nga bata ka K5 Rods kag kaina man kay K5 Rods ginsiling man sa aton sininga si Palay PNP nga ginahulat ang mga katapo sang Soko gikan sa Bacolod agud imbestigaran ang lugar kagang bangkay kay K5 Rods.
4: Kay pwede gina maimbestigaran we don't know basi kun may ara ya crime nga natabo no lantawon dira ang crime scene if may possible nga may struggle ang biktima possible nga ginlampusan siya binuno siya or nanuman tanan na lang nga ang gulo malantaw sa mga awtoridad nato no once nga ang Soko bi mag check sang veracity sinang krimen ka K5 obre?
6: Amo na ka K5 Rods nga ginahulat gidyasan si Palay PNP. Actually, mga kaina, mga 4 PM siguro ka K5 Rods. Ready naman ang PNP sang si Palay. Agud mag-upo dito sa scene. Wala pa nakuha atong bangkay. Ginahulat pa ang Soko ka K5 Rods.
4: Aha. Tiyahay, ti kondolen sa pamilya. Why sasawa, no?
6: Wala ka K5 Rods.
4: Ahay, si 27 ka bata pa daw magulang lang si imo kag if every mga anom katuig kay 21 ka pamalang mo.
6: Manog 24 no okay.
4: Ay, sige lang kay tingtingong mo di 21 para sa akon. But anyway, condolence sa pamilya ha. Salamat gid ka K5 sa balita.
6: Thank you so much K5 Broad. Si report gikan diri sa Kaban Kalan City ni si K5 Aubrey sa Spain para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko.
4: Dali lang. May good news ka man?
6: Ayaw!
4: Abaw! Di, may unlimited iced coffee, mga muda?
6: Halo-halo, kain.
4: Oh, so na, all ba? Di, nanghatag ka?
6: Kanya-kanya bayad, kay Tarius, laman kami nakabato.
4: ang akon, di gulat pa, kuya. Mung kapabati-bati ko di iced coffee. bisan DTX 500 lang di DTX coffee mix at kay Ma'am Leah. Daway kasi mo nagduhol di sa akin kay Kevin Ubre. May good news gali ahaw.
6: Oo, may ara kay Kevin Ubre. Kasi ano lang mo, I think ara kay Miss
4: Jen. Sige, salamat gina sa inyo and congratulations. Amo na niya, ano gani sa K5?
6: Sir?
4: Ah, di ba? May ano gani sa K5?
6: secret.
4: Na secret. Ikaw nang paisa-isa ka naman na karon may basi dugay-dugay karon sa kagi 5 bro. Big karon may dugay may madulog na madanga motor. Tiway kita da. Salamat kagi 5 bro.
6: Thank you so much, K5 bro. It's report kika din sa Surga Bayan sa Negros Occidental si K5 of Rizos Peria para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM. Live report.
4: Matapos yung salamat kika naman sa si Palay kag sa Surga Bayan sa Negros Occidental. Tiyan mo na din si K5. Alaka ka lang imuya sa makatrabaho si sa kakumpanya. Yung, ayo, wabing ang mga blessings. Ga-extend gani si Doc Ramil Oy Blessing sa iban, sa empleyado ya pa. Ayo, ti palangga, palangga. That's why may empleyado na mo niya mga pinalanggao ni mga empleyado na mo ay nigay linawa yan. Ga palangga, na inigay palangga ka mo ni Doc mo. Yung huya na sila yung maglinawa, ikaw man palangga sila ni Doc. Kaya karon, pasaway ka muna karon, ti, waygi ka muna. O, check ko si K5 Carla, kay Hibalonta ang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya. Kay subong adlaw alas 3 kay nasang asang hapon nagsugod ang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya sang siyudad sa Bacolod. Hibalaw naton sa line number 1 si K5 Carla plus K5 Red karon kag K5 Wilson. K5 Carla, please stand by.
5: K5 News FM live report.
4: K5 Carla, ibalita mo. Oh, delegate na utod. And K5 Adrian, please i-prepare ang aton nga mga materials dira once ka magsugod na report si K5 Carla. K5 Carla? Sige, na-contact pa naton si K5 Carla. Kay medyo mahina ang signal dito. Kay once ganing may damo-damo tao sa NGC, medyo mahina ang signal. Kaya tumadto ang aton si nga Vice President for Operations, si K5 Kuya Eljan Castanio, nga nag-attend man kay ti nagpadalag diya sa invitation na card ang aton sing pinalangga nga Mayor Greg Gasataya nga magpabalo nga ti maupod mong kutani kaso sing kuti may programa kasi ko ako na lang maangkor no si K5 Eljan, K5 Red, K5 Carla, K5 Wilson ato sa may NGC. K5 Carla, sa iya ko nung smart pang tawag pang sa ato sing mga suki nga tagpala. I would like to say thank you sa mga sponsors nato na sa nagligad naton nga K5 9 years anniversary. At sa ato sing mga suki nga gusto nga magpa-check up sa ato sing clinic, may consultation, libre din nga consultation na ari ang schedule. Kung ara ka sa inigaraan nga clinic, no? Ang schedule dira ni Doc Farland Sindak alas 9 ang aga to alas 3 ang hapon every Sunday. Kada Domingo kagto ka muda sa gym building dira sa Maya Plaza Dampi. Ara dira ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center clinic naton. Ang iya sa Kabankalan Lunes na daslaga kagto si Doc Farland. Ang schedule alas 9 ang aga to alas 3 kada Lunes. Kag sa mabinay naman kada Martes si Doc Farland sige hapon alas 8:30 tob-tob ala 1:30 sang hapon kada Tuesday no kada Martes. Kag sa Bacolod kung isa si Doc Farland nagakagto diri siya sa alas 8 sang aga tob-tob alas 4 sang hapon Thursday o kun Webes kag Friday oh Thursday and Friday diri sa may klinika naton diri sa may Dalan Hernais o tubangan sa Paglaom Sports Complex. Kag si Doc Sam, ang iya schedule, Sunday hasta sa Friday man, alas 9 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Oh. Kag si Doc Sai, kakagtumad sa Bacolod, kada Lunes, alas 9, tubtub alas 5 sang hapon. Kag si Doc Sai, kakagtumad siya sa may Sagay, alas 9, tubtub alas 12, Martes, kag Wadas sa Sagay, sa may station lang, sa may likod sa Pag-ibig. Kag alas 9, sang aga, tubtub alas 1, kada Miyerkules, sa siyudad naman sa Cadiz, si Doc Sai Villa Esteva. Kag alas 9 sang aga to dubala una kada Biyernes sa siyudad naman sa Victorias. Di ba gusto nyo na magpa-check up? Kag tugid ka mo. Ara na, kag K5 Carla? Kag K5 Carla? Okay na, oh.
7: Kag K5 Rod, sa mayong hapon, kag Saturn City, kag K5. Kag K5 Rod, so natapos na ang ginpatigayo na city, akong state of the city address ni Mayor Greg Gasataya, kag K5 Rod, sa symbol, assembled in his heart. Ang heart ni KK Broad, H for health, mm-hmm. E for education, mm-hmm. employment, mm-hmm. economic growth, kag environment. Mm-hmm. Ang A, access to services. Mm-hmm. Ang R, KK Broad, is relief operations o kung ng pagresponde no sa mm-hmm. mga disasters nga natabo diri sa syudad sa Bacolod. At the same time, letter T, KK Broad, sa transparency, transportation, tourism, kag sports, KK Broad.
4: So, wow.
7: Ini ang heart no nga ginamin din ni Mayor Greg Gasataya sa iya sininga pagpatigayon sang soka diri sa syudad kay KK Broad. Mm-hmm. So kay KK Broad ang una gidiri amo ang health no so gipakita diri kung pila nakabilog ang mga ginpambuligan sang syudad mm-hmm. may kaangtanan diri sa health no paghatag nila sa assistance pagbulig nila sa mga nagmasakit man kay KK Broad. Isa na diri ang halin kay Mayor Greg Gasataya ang kay Mayor Albie Benitez no ang iya sininga bulig before nga gipadayon ni Mayor Greg Gasataya kay KK Broad. So isa ina sa ginpadayon sang syudad kay TTS sa subong ara mga assistants nga ginhatag sang syudad kay KK Broad. And then next is education. So morning manamo naman sa mga estudyante ang nag-graduate sa school year 2025 to 2026. Mayara na sa graduates na 168 ang mga scholars pagini kay KK Broad sa tatlo ka summa cum laude, siyam ka magna cum laude, kag 12 ka mga cum laude kay KK Broad. So amo ining mga graduates naton sa subong tuig sa idalom ni Mayor Greg Gasataya ti ang sa BCC isa gikabilog ang nangyena summa cum laude kay KK Broad. So nagkakasalamat ini siya kay tungod nga kadamo na sa mga estudyante nga nabuligan kay KK Broad. Sa economic growth naman, amuining mga ginpak offers ang syudad nga mas mapahapos pagid no ang ang growth sa aton sininga mga kauturan ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. At the same time mamuman ang environment kung makita naton madamo na sa mga kasubaan nga ginpangtinluan, madamo na sa mga ginpatigayon nga mga activity sa mga sa mga kada sa aton sininga dalampasigan bila kay KK Broad
4: no.
7: Na, no ang aton sininga mga estudyante sa mga mangroves sa kay KK Broad. So isa ina sa pag-improve sa environment naton diri sa syudad sa Bacolod. Then letter A is access to services. Mm-hmm. Damo di sa mga sa una yawan kita proseso kay KK Broad sa subong ti mas mahapot na no ay ti kadamo na sa mga online kagati pwede may ara
4: sa madumduman mo to nga daw may gin-launch sa nga application madumduman mo to
7: yes ang Bacolod G-App kay KK Broad
4: ti it
7: yes.
4: Working subong di ba?
7: Yes, kay KK Broad. Siguro, ara na inisya sa Google, kay KK Broad.
4: So, isa ina ka matawag naton nga accessible na gid ka tama because of that yes. application, which is, ako ginasaludar ko gid na nga mga bagay kay nowadays, kay KK5 Carla, is digital world na tayo, no? Pwede na tayo nika-transact business, kung narantas balay ta, there's no need for us to go to the amuni, to process yes. amuni. Kay the more nga may mga process, binga kagtuon mo gid, the more man ang korupsyon kakaluntad. Ti kun sa mga application na lang, online transaction, wala sang fixer. Di ba? Kundi hapos ang dasig siya, mas less ang gasto, internet lang ginang gamiton mo kag cellphone.
7: Yes, ako na kay KK Broad. So, isa ina no, sa gin-launch sa syudad sa Google, aning Bacolod G-App. So, dira tanan-tanan, makitaan, tanan yung mga transaction pwede, dira kay KK Broad. So, try lang na sa aton, sininga mga Bacolod no, no? Install sa sininga app. And then, para sa mga nagagamit sa lain nga feature man sa phone. So, next pa na nilang like sa mga kay Subong pwede sa Android eh. Pero, ti sa mga kay KK Broad, sa isa naman ka, sahi isang cellphone amo pa nang ila sinig nga gina workout so mayo kay dako nga bulig ina sa mga pumuluyo so kay KK Broad mayara man sang gin share ka ina si Mayor Greg Gasataya regarding diri sa dugang na police station so ang Mega World kay KK Broad nagdonate sang 1500 square meters sang lote
4: wow
7: do nagabalor ini sang 225 million pesos kagati ara naman mismo sa syudad ang construction sila ini ang mga provide man kay KK.
4: Dali lang, pila tong gin-donate sang Mega World nga 1,000?
7: 1,500 square meters.
4: Oh, kung magsiling kita nga 1,500 kaki 5 Carla, ang aton na stasyon 1,000 ni mo plus ang half sini. So dako galini. So meaning may building na, may parking space pa. So city na lang magasto or national nga pangayuan sponsor ang magasto. Pero pilang bili to?
7: 225 million pesos kaki 5 Carla.
4: Mal mahal ba no? Pero what anyway, ti donation man mo. Importante wala bayad ang syudad, but thank you ha sa Mega World. And dira pati dugan. So anong plano sang syudad dira sa 1,500 nga ano?
7: Pay mo an ini sa police station kay Kifa Road, basic hindi kita magsala isa man ini another headquarters siya nga BCPO sa syudad sa Bacolod ang pagtidugo na sa ini nga lote kay Kifa Road nga located man.
4: So isa lang nakita ko mag 1,500 square meters hindi na pwede gidya nga himuon ng headquarters, gamay na siya. So pwede lang guro isa ka police station either either basi dira na ibutang ang station 4 kay ng station 4 dang lote daw kagamay da mo.
7: Yeah, mo ba aton.
4: Kay ang station 4 kay Kifa Carla, ang lote kung magpark ka da, ga reklamo taga Villamonte kay hindi kita ka park tadlong kay Kilidalan. But anyway, ano pagit ang gin pang mention?
7: Yes, sa mention man diri kay Kifa Road, kung makita naton simple lang gid ang soka sa ano naton na witness naton yung mga soka previously kay Kifa Road, no? Tiko makita naton diri lang gid sa labing yung patigayon kagati wala kita isa may nakita nga buffet kay Kifa Road, invited man ang kanan, invited man ang mga city official.
4: Pero gini kanya di galio ang pag ang beautification sa ang NGC ground kag public plaza.
7: Naman siya na ina ka Kifa Road by September, amo ina ang target date na matapos ang beautification sa public plaza kag sa nga Bacolod City Government Center Fountain at kay Kifa
4: Road. Kag ginpakita man di ang anong sports, ano ni cultural, ang tawag ni gani? Ang dome lang, dome, ano tawag ni gani?
7: Yes, Coliseum.
4: Coliseum.
7: Kifa Road, targeted date na matapos is by October. Ang ina Coliseum kay Kifa Road. So naman siya niya na ang ginamula mga projects from Congressman Albi to Mayor Greg. Amo na sa subong ang iba na mayara na nga ara na sa 100% ang area sa ang sa hospital kay Kifa Road, ang phase 1, phase 2, phase 3 na located sa Barangay Vista Alegre ara na sa 100%.
4: Namian ko daw sa Barangay Vista Alegre sa hospital kay dira ko gajiging-jaging kay Kifa Carla, nami da kay perti kasanag. Pero namin na kung maging operational na.
7: Yeah, so 100% naman ang building. Pero ti, sa sulod ti, wala pa na ito nakita. Pero ti, let's see, no, by this coming months, kay Kifa Road, basi kung may development pagid, no, sa sulod mismo sa hospital. But the building is 100% of the phase 1, phase 2, and the phase 3. And the phase 4, amo pa ina ang ginadevelop kay Kifa Road. Hindi pakita man ang area sa Old City Hall. Kung makita na ito na yara naman sa 90% kay Kifa Road, so hindi kita magsala. And then ang legislative, amuman kay Kifa Road, ara naman sa 80%. So di makita na nato, no, ang mihura, no, sa nga, ano ni, sa nga, ginpatindog sa liderato ni Congressman Albi Benitez kay Kifa Road. So target date ni sa legislative is by September 12, 2026 kay Kifa Road. And sa may Old City Hall naman, target date is September 12, 2026 na ara man sa yes, sa July 3, 2026 ara na subong sa 90.15% na kay Kifa Road. Ini siya gisuguran sa June 30, 2025. So as of na as of July 3, yara na sa 90.15% kay Kifa Road. Kung makita
4: na mi kag Kifa Road, lawas ka maghuluman ni tanan kag mangin fully functional ni.
7: Yes.
4: Hapos na lang niya ibaligya ang bakulod mo. Nga let's say guys, subong damo ng mga investors ka kinagto kay ti makita nila may Coliseum na we're in na sa ulihi dira ang nang Coliseum da mangin sikat na ti mga duta daga minahal na gani sa subong mo kay naibaluan especially kung vision ano kabla ng ginalantaw na blang mga palabuton maplastar ka da. And at the same time may hospital na Bacolod, may nami na tong Old City Hall ta, ang legislative building ta, hindi na maginutok na mga tao da sa babaw. Kay gusto yes. Magkagto ka da sa kagamay sa opisina, sa councilor. Ti nami sa legislative building to kay lapad, kay damo ma-accommodate.
7: Yes, ako na kay Kisa Broad, kita siyang samtang gin na-develop, ina, nakatry naman kita sulod dito. Mas dako-dako gin matuod ang mga officers ang aton sining mga consulors sa area sa legislative building.
4: Galing na problemahan ko, once ka magdako ang iya ka mga legislative building, dahil nakulbaan ko, habi mo ano?
7: Hmm.
4: Sa gamay, gani kung isa, hindi sa dakpanda. Ano ba ganyan kung dako, no? Basi dako ng pananaguan nila, dasing iban. Joke lang na kaki 5 Carla. Pero personal experience ko na bi mo. But anyway. Yeah, kuna nami nami kaki 5 Carla. Ti ang ginapreparahan sa siyudad di anong plastada ni Mayor Greg na mention niya nga this coming maskara anong mga plano sa siyudad kay ti igi-report niya lang kagina within 1 year yung pagpungko mo.
7: Yeah.
4: Ang iya plans bi.
7: Yes, amo na kay Kay Rod, wala naman siyang kainang regarding sa Mascara Festival, but na-mention na nagliligyan ba si kung pwede magamit ang Coliseum kay Kay Rod. So amo na ang ginalantaw, IT, amo pa na i-update natong kung ano ginman ang istoryahan sa nga Bacolod LGU, sa nga ano ni sa nga foundation no, nga mag-auyat sa Mascara Festival kay Kay Rod. So naka-mention na kainang kay Kay Rod nga ang 3 million nga budget for SOCA wala gingamit kay Kay Rod. Tungon niya igahatag ini sa mga charitable institution diri sa syudad sa Bacolod. Isa na dira ang Holy Infant, Bacolod Girls Home, pwede kita magdala, Home Family Kalipayan na Grenze, pwede kita magsala kay Kifabot, i-review ta pa ina, pero makagto ini sa ang 3 million, makagto sa charitable institution.
4: Nami, no? Pwede malanggali matigayon ang SOCA without ini gasto dako-dako, ara malanggali na. Kay sa tutod lang, ma-align mo pang budget mo. 3 million is 3 million. So, damo ka pa mabuligan o mapalipay ng mga tao, which is very good. Ah. Nanamian ko si ginubra ni Mayor Greg. Ah.
7: Yes, yeah, so naman siya, madali kay ina, kay Kay Rod, kay doon na issue ni isang tinalik na ni si Mana ang paghaboy sa basura, no, disposal sa syudad sa Victorias, dali sa syudad sa Bacolod, kay Kay Rod. So, ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Greg Asataya, again, withdraw na no, ni Mayor June Banto, gagiyan sininga proposal sa Bacolod, nga hindi na lang ini sila mag-aboy dali sa ila sinigo, kung mag-dispose sa ila sinigo.
4: So, meaning, wala iya si Mayor Greg nag-decline, nag-refused. Pag-istoryahan na, basi ko nag-isugtan na lang, ay withdraw ko na lang.
7: Yeah, nag-withdraw na. Gin-withdraw na. Gin-confirmed ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So, for mga mo ina, no, ang mga na-mention ni Mayor Greg sa iasining SOCA kay K5 Rods. No. So, gin-mention na diri ang mga nabulig no, sa mga estudyante naton sa sports bala kay K5 Rods.
4: Uh-huh.
7: Kumakita natin team budget ang atong sininga mga atleta halin sa pag
4: niraam niraam palaro
7: palaro no so gin sabat ina sa syudad sa
4: Bacolod kailangan gin man kay Kipeb Carla nga gin gastuhan ka kag gin suportahan ka sang LGU sa mga sports events naton kita mo gigsel ang Bacolod bangod sa support kay kadamo-damo mga players sa kakalagto sa ibang mga lugar para kay didos lang kami support diya mo ti mayo kay na paminsaran gid ni Mayor Greg nga suportahan tang aton sing mga atleta nga taga Bacolod gid ya nga hindi malagyo kag magpa tawag na magpa-adapt sa iban nga mga lugar kag Kipeb Carla.
7: Amo gani kay Kay Favor Therapy at least ano na suportahan sa syudad pag tinalipay man ang aton sining mga atleta sa ila sininga na baton hindi magpuli nila may nabaton man sila kay Kay Favor kay tungod sa dungog man yung ginhatag nila sa syudad sa nga Bacolod kay Kay Favor.
4: Sige, salamat gid kay Kay Favor Carla.
7: Yes,
4: by the way, sinong mga VIPs ka gina na ginabot?
7: Yes, kasi sa broad, sa atin sininga nakita ano ara ang mga heads and department, dari sa syudad, department heads sa syudad sa Bacolod. Ang sa ahensya sa Kay Favro, nakita naton ang head sa LTONIR sa Terniliana.
4: Okay.
7: Ara man si DILG sa syudad sa Bacolod. Attorney yes, sa Kay Favro, yes, sa DILG, ang chairman sa DILG Kay Favro, ang city director sa syudad sa Bacolod, ay tinakita man naton si Congressman Albi Benitez sa Kay Favro, nag-tambong no, sa SOCA ni Mayor Greg Asataya. But in the middle, doon naglakas siya, doon may importante pag-in siya nga kagtuan kay Favro.
4: Okay. So, meaning si Kong Albi, Ara, ang iba nga mga... Kompleto mga senador? Ah, senador, mga councilor?
7: Yes, ang councilor sa to niya given na gid kompleto kay Kiefer Broad. Before nag speech si Mayor Greg, nag session kadali, nasiglang nag introduce and then nag alagin sila dapat kay Kiefer Broad kiti may kumbaga tip parts sa session ang nangin soka ni Mayor Greg sa tayo kay Kiefer Broad.
4: Ah, sige. Salamat gid kay Kiefer Carla.
7: Yes, kay Kiefer Broad, report gid ka sa Bohol.
4: Dali lang si Kiefer Eljan ara manda.
7: Yes, kay Kiefer Broad, araman si VP, no, kaina, nagtambong para at least niya mabatian man, no, ang soka ni Mayor Greg Gasataya.
4: Si Kaki Five Red, nagtambong man.
7: Yes, araman si Kaki Five Red.
4: Importante, si Kaki Five Red, nagtambong, kabalok ka, servisyo, Salamat, Kaki Five Carla.
7: Yes, Kiki Fabral report ni kasi Bacolod City Government Center ni gabalita na dulong sa isang DDX 400 Mighty Sika D3 Bayo ini si Kiki Fabral Carla Dapper para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ka kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
4: Maraming salamat Kiki Fabral Carla Defensor and congratulations Mayor Greg Gasataya for a job well done. Sa imo sing pagkaput sang randa sang syudad sa Bacolod nga nangin madinuagon ang isa mo katuig no nga pagpungko bilang mayor sa siyudad sa Bacolod ginpakita mo gid kay within 1 year nga pagpungko ni Mayor Greg of course no may mga program si Congressman and former Mayor Albi Benitez nga ginpadayon ni Mayor Greg no muning nanamian ko ang may mga politiko ba nga let's say for example kung may namin nga ginahimo ang mga previous administration, i-continue bla para hindi mausik ang kwarta. Mas nami pro, di ba? Na kundi tayo yun, although nga ti may kabudlayan ng sa nagsalo, kahit ti siyempre tanan nga maglastuhan, ikaw na yung mabayad ha, no? Ikaw mapatapos. Pero kung may pagbinuligay, gahapos ang mga bagay. So, kudos to Mayor Greg Gasataya. And of course sa palabuton nga maskara kabay pagid no nga magmanami pagid ang gidaayo ko lang kabay pa nga matapos na nang plaza kagang ang NGC kalaw ay nga magmaskara kami ah, hindi pa ya matapos na dapat tapuson gid September mo dapat September is September basi mangayo naman extension mayor ay latigo ha oh kay kalaw ay sa Bacolod nga magmaskara kami karon dito kami sa Kwan. O dito kami sa ibang lugar mo maskara kay YPM Mahuman ang plaza. Sige, salamat gimag ka K5 sa atong singa mga suki nga nagpamati subong sa atong singa Facebook Live sa kay Miran Olvido, Noli Dandor, Nistor Dandoy, kag kay Jasmine Olvido, Sally Olvido, sa kay Bing Selfin Maida Guy, Papang Jun Ramos, kag si Papang Eduardo Jujo Galuna, kasi Marie Chris Navarol niya, gapamati kami di upo di earning po di Ruso. Ay, salamat. Kag kay, Luz, nagapamati man. Wait na panahon, kag K5, Raymuel, bantayan ang masunod na palatuntunan ang Klinika D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimuel, ka K5 Adrian, na Little Bossing Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gid yan. Wala na ko ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan. Niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilanan. Sulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit DTX Beauty Soap. Gala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katul katul DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa apo tutunan,
1: salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung hubag nga tiil, pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee.

0: Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban City, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
3: Makita kita live sa unofficial Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magkita sa 101.5 sa inyong mga radyo.
1: Kag sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, PRONAR preparado na sa pag-abot sang super typhoon sa Negros.
3: Samtang sa balitang national, shooting drills sa Iga Patigayon sa mga deep ed schools sa Pilipinas.
1: Sa balita international, asod-asod nga pagpangatake ginlunsar sang US military batok sa Iran.
3: At sa balitang sports, Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, 52nd MMFF movie lineup ginpagwa na. Lasay sa 7.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
4: Mapabilin sang Super Typhoon Inday ang iya kabasgon samtang nagahulag ini sa Philippine Sea, sidlangan sang Northern Luzon. Ulihin nakita ang bagyo Inday 1,170 kilometers, sidlangan sang Northern Luzon. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 195 kilometers per hour, kaggasta kung pagmadlos ng nagadangat sa 240 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagapadulong sa natundan nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Pila ka mga lugar sa norte kag sidlangan nga bahin sang Luzon ang nakapaidalom na subong sa Tropical Storm Wind Signal number 1. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang bagyo kag ginalauman nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Apisar sini maka-experience sa gihapon sang magalumon kag maulanon nga panahon ng kalabanan sa mga lugar sa Pilipinas, buwas, tuptob sa weekend.

0: land bangod sa epektos ng enhanced southwest monsoon o kun habagat. Diri sa Negros Occidental gina-forecast na magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan, buhas nga adlaw bangod sa epektos ng habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Pula, balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Na 6:09 sa mga detalye nasa aton mga balita lokal. Mas ginpasangkad sa Police Regional Office Negros Island Region o CONPRO NIR ang pagbantay sa mga eskwelahan nga mayara sa mga pagpamahog.
3: Tunog kay Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sa CONPRO NIR, mayara ng mga tikang ang ahensya agod nga malikawan ang kagma verify ang mga pagpamahog.
2: Nag-abiso man si Malong sa mga manunudlo estudyante kag mga ginikanan nga hindi pagpawalaan ang mga pagpamahog nga gakabaton kag gilayon ni report sa kapulisan ukon sa pinakamalapit nga police station.
3: Nagapasayag naman ang mga kapulisan nga mag-assist sila sa mga eskwelahan nga nagakinanglan sang bulig.
2: Samtang nakahanda na ang Police Regional Office Negros Island Region o CONPRO NIR sa posible nga epekto ni Super Typhoon Inday sa Negros.
3: Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sa CONPRO NIR, nga nagapatigay na sila sa pagsinapol kahapon, Martes, Hulyo 7, sa National Headquarters sa kaupad ng Task Force Agud nga Masiguro ang tayuyon nga ila ang ila isininga operasyon.
2: Dugang pamayara na sang mando ang mga police station sa Negros kung mangin preparado sa mga equipment kag sa pagresponde sa mga nagakinahanglan.
3: Payag pa ni Malong, mayara naman sa mga koordinasyon ng kapulisan sa mga local disaster risk reduction management office kung LDRRMO sang kada local government unit sa mga local government unit.
2: Alas 6:11 sa iban pang balita lokal. Biosecurity Task Force gintukod sa Negros Occidental kontra RSSI. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
4: Gintukod sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang Biosecurity Task Force for Agriculture agud tapnaon ang paglapta sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa mga katubuhan sa Negros Occidental. Sunod sa provincial government, dako ang posible nga epekto sini sa industriya sang asukal kag sa pangabuhian sang linibo ka mga mangunguma kung hindi gilayon mapunggan ang paglapta sang RSSI. Sa datos naman nga ginpagwa sang provincial government, naglabot na sa 61,242 ka hektarya o kung 32.18% sang tanan nga katubuhan sa probinsya ang nangin apektado sang RSSI. Samtang, ang bag-o naman nga task force ang mangin responsable sa pag-monitor sang infestation, pagpatuman sang biological control measures, pagpaligon sang research, kag pag-koordinar sa mga LGU, ahensya sang gobyerno, mga sugar groups, kag academic institutions. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang alkalde sang Ilog handa nga magbakal sang duta sa sitio Muog agud mapatawman ang DPWH project kag masolusyonan ang pagbaha sa lugar. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenio.
5: Handa nga magbakal sang duta si Mayor John Paul Alvarez sang Banwa sang Ilog sa mga landowners sa sitio Muog, Barangay Vista Alegre, Banwa sang Ilog agud masolusyonan ang pagbaha sa lugar. Inisabat sa paghingyo ni DPWH District Engineer Sagosara D. Capal sa lokal nga Panguluhan sang Ilog sa pagnegosyar sa mga landowners bahin sa pagbakal sang duta agud masugudan ang iyaging proposed nga box culverts sa Muog Bridge. Dugang pa ni Mayor Alvarez, sila magabasi sa official price o zonal values ang duta antes pa man magbakala. Bahay naman sa Pondo City, nagapangayo man siya sa pag-asistar ni Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez nga iyaman upod sa pagduso sa proyekto nga ginproposed ng DPWH. Nahibaluan nga ang lugar masami ginabaha bisan pa mahinay lang nga pag-ulan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisik ka K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, Mayor Escalante nagpanguna sa sinapos sang Sipo Kadak sa Cadiz City para sa kalinong kagkampanya kontra droga. May kampiyon ng balita si K5JR Helan Tagaan.
6: Gintalakay sang Cavite City Government ang mga nagapanguna nga estratehiya para sa pagpabilin sang kalinong kag pagtapna sang illegal nga droga kabahin sa ginpatigayon nga third quarter joint meeting sang City Peace and Order Council o CPOC kag City Anti-Drug Abuse Council o kon CADAC sa tungtong Martes, Hulyo 7, 2026 sa Balay Kadisnon. Ginpangunahan mismo ni City Mayor Salvador Escalante Jr. kaupod Sanday City Legal Officer Attorney Reggie Placido kag DILGCLGOO Sharon Kadigal ang amunga pagtilipon. Gintambungan man sa makatapos ang konseho, mga department head, law enforcement agencies kag mga tiglawas salin sa nakalainlain nga lokal kag national nga opisina sang gobyerno. Nag-focus ang sinapol sa pagpabakod sa mga inisiyatibo kag kaayuhan sang publiko, pagpasandig sa mga programa kontra droga, subong man pag-ugyon sa mga ahensya agon masiguro nga mas luwas kag drug-free ang komunidad sa Bilogadak, Banwasang, Cadiz. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay 15 seconds sa mga detalye na sa aton mga balita national. Agud mas mapabakod pa ang safety protocol sa mga bulutuan sa Pilipinas. Ilunsar sa Department of Education o DepEd ang shooting drills sa mga bulutuan sininga Biyernes.
3: Pinagi sini magiyahan ang mga manunudlo ka mga estudyante sa mga dapat himuon kung may magluntad nga pagpangatake sa bulutuan gamit ang mga armas.
2: Ginhingyo man ni DepEd Secretary Sonny Angara ang bulig sa Philippine National Police o PNP angot sa nagadamo nga kaso sang bomb threats nga nabaton sa mga eskwelahan sa pungsod.
3: Ginhugtan man ang seguridad sa mga bulutuan sa Pilipinas matapos nga nagluntad ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa diin, nagkalamatay ang tatlo ka mga estudyante.
2: Samtang balik trabaho sa gabinete ni President Ferdinand Marcos Jr. si Ana Interior Secretary si Benhur Abalos matapos ang iya kapaslawan sang iya Senate bid sa 2025 midterm elections.
3: Madungduman nga nag-resign si Abalos bilang Secretary sa Department of Interior and Local Government o kung DILG sagtong naligdan nga tuig 2024 kag nagpadalagan siya pagka senador.
2: Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa buong Miyerkules Hulyo 8, unagin pahayag ni Marcos nga luyag niya nga magbalik si Abalos sa iya gabinete.
3: Pahayag pa ni Castro, si Abalos ang magabulig sa presidente ka magahatag siya sa mga patugyan, may angot sa mga isyu nga nag-aapekto sa politika, sang pungso dalin pa sa emerhensya tub-tub sa mga lokal kag international nga isyu.
2: Magaserbi man si Abalos bilang head sang Strategic Action and Response Office.
3: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman sang PNP General Hospital sa mga Miyerkules nga igapay dalom sa rehabilitation therapy si Sator Rodante Barcoleta matapos nga matugyan nga mayara siya sang degenerative disc disease.
2: Pahayag ni Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani sang PNPGH, mayara man sang mild nga pneumonia ang senador.
3: Nagapabilin nga clinically stable si Barcoleta apang hindi sa gihapon stable ang iya sining nga blood pressure nga yara sa 160 over 90.
2: Dugang pa ni Bayani, delikado ini para kay Barcoleta bangod nga nagaedad na siya sang 72 anyos.
3: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya ginalauman nga magapagwa sang dugang nga mga wage hike sa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pungsod matapos nga ginaprobahan ng 85 pesos nga daily wages o kung daily wage increase sa Metro Manila.
2: Pag ni Marcos, ang mga RTWPB sa pungsod ang ginatunan pa ang mga kondisyon sa ekonomiya sa ilan na sakupan nga rehiyon ante sila magpagwa sang bag-o nga mga wage orders.
3: Pahayag pa ni Marcos, posibleng ipagwa ang desisyon sa pila ka mga rehiyon sa bulan sa Setyembre o kung Oktobre sininga tuig.
2: Lasay sa Jesse Ocho.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, ginkompirmar sang US Central Command nga naglunsar sang atsod-asod nga strike sang militar sang Amerika batok sa Iran Martes nga adlaw US time.
3: Una diri ginakusahan sang Amerika ang Iran nga responsable sa pagpangatake sa tatlo ka mga commercial vessels o kon barko nga nagaagi naman sa Strait of Hormuz.
2: Ginakabig ini sang US Central Command bilang klaro nga paglapas sa ceasefire nga ginapadhuman sa tunga sang duha ka nasyon.
3: Ginkompirmar naman sang Iranian media nga anom ka mga projectiles ang nag-igo sa Tahiroi Pier sa Sirica, Southern Iran.
1: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026 may kampiyon nga balita si Kaki 5 Jumel Gabi Plenyo.
7: Nakasulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026 ang Belgium kag Espanya matapos ang ila madin lag-on ni kampanya sang Hulyo 7, 2026. Ginlutos sang Espanya ang Portugal sa score nga 1-0 pinaagi sa late goal sang substitute na si Mikel Merino sa extra time nga nagtapos man sa World Cup campaign sang Portuguese superstar na si Cristiano Ronaldo. Sa piyak nga bahin, ginpildi sang Belgium ang Estados Unidos sa score nga 4-1 nga ginpangunahan ni Charles de Cattelare pinaagi sa duwa ka goal. Samtang nagdugang sang puntos sanday Hans Vanaken kag Romelu Lukaku. Bangod sini nga mga kadalag-an, opisyal na nga nag-uswag ang Belgium kag Espanya sa round of 16 sang torneo kag padayo ni gapangita sang tsansa para sa titulo. Para sa Balitang Sports, ini si KK5 Jomel Gabeleño. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, the 52nd MMFF movie lineup, ginpagwa na. May chika si KK5 Lori Gamboa.
8: Nagpagwa na sang opisyal nga movie lineup ang Metro Manila Film Festival o kunang MMFF para sa ilang 52nd nga edition sang Martes, Hulyo 7, 2026. Ginanunsyo sang Metro Manila Development Authority na nagadumala sang tuigan nga MMFF ang una nga apat ka mga pelikula na nakasulod sa 26 tanan ka mga entries sini nga tuig. Kaupod sa mga nasambit nga mga pelikula amuang Second Miracle in Cell No. 7, gikan sa Viva Films nga ginabidahan ni Aga Mula. Amir, gikan sa GMA Pictures nga nalakipan nanday Dennis Trillo kag Liza Di Castro. Haunted Carnival gikan sa Regal Entertainment nga ginapangunahan nanday Julia Barreto kag James Reid. Kag ang The Greatest Showdown gikan sa Star Cinema, Idea First Co, APT Production kag MZET Production. Para sa DTRibayo Evening Newscast, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Miracle in Cell 2 nagaliw?
3: Oo.
2: Oo. Ano itong habal mo?
3: Likuti diri nagipahiwaton ang MMF.
2: Oo. Amo ni silang mga lineup sa MMF.
3: Di ano, anong matabo? Diri sila maparade?
2: Sa din.
3: Diba? Di sa makulod? Kiti matikot to. Toon! To. Wow. Diri paghiwaton, galing kay TMMF, dapat ang BFF, BMFF.
2: Oh,
3: Bacolod,
2: last
3: Metro Manila, ni mo Metro Manila Film,
2: Film Festival.
3: So, Metro Bacolod o kung MBFF.
2: BFF. Diba?
3: To,
2: Metro
3: no?
2: Bacolod Film Festival. Oh, diri ko no how? Wala ko baluaw?
3: Diri mani, ay doon lang gid kay daw, doon diri mani pa tingay yun noon.
2: Kamod lagi ni Blakay doon medyo galoding, taka balo ka na na, mga ang rason.
3: Kung gani, may ginabasa to.
2: Kabalo ka na na kung nga medyo loading, tapos mo doon medyo galuya, tapos mo nga malaw. Ang iba niya pagsik.
3: Tulad talang bala.
2: Ang iba'y pagsik.
3: Ang matagami kang ginal, sulod ko sa newsroom. Kaya grabe ng wakal ko diri sa... Sling ko, why gid siyang may nakalabot ba?
2: Gani, no?
3: Oo, no, why gid siyang makalabot, no? Oo, oh, sulito, nabag hindi what? Kaya siling ko, ala, pagsulod ko sa newsroom, siling ko gahon ni radyo ta, niya bal ni SMR, niya gahon ni man.
2: Oo, galing.
3: Kaya why gid siyang mabatian ang ako, nga muna ba? Anyway, congratulations sa maningang balgan. May ano sa K5?
2: May ano sa K5?
3: May ano how?
2: Wala, normal na namon yung mga pagpasalamat sa mga...
3: Diri na to makita kay Virgin nga apisar sang masling na ton nga ti daw medyo ninit kun sa tubig pa. But yet ang blessings nga ginhatag ni sang Ginoo kay Doc ya gin share niya gid sa mga tao.
2: Pero wala gid may nakalabot sa aton nga duwa.
3: Oh, sa aton do. Si mo way man.
2: Wala man sa akon.
3: Kalapit sa imo da sa admin
2: sa newsroom.
3: Kalap.
2: Way gid. Way gid. Duway may nakahapit. Bisa may maghamba lang, oh, ari mo kape.
9: Ang pagsunod sa tech ganin si gakaon sila. Why ko naghablot? Why ko nakakaon piatos ni Remol? Joke lang na. Anyway, kalipay kita kakipay.
2: Ay, ambal ni Lori. Ambal ni Lori. Ha, ha, ha. Kita ma-date Sir Rods.
9: Oh, boy! Grabe,
2: grabe
9: oh,
2: bang? May naiguan man. No. May naiguan man tagal eh.
9: Nakalabot ang mensahe. Anyway,
2: pero do late pa?
9: Gimpamangkot ko nga sige kagivay bubre. Lingko kagivay bubre. Ano da ang good news? Nga, bo, nagbakal sila ko. Mansig-mansig.
2: Ay, wow!
9: Kisiling ko kay Rubik. Palgo. Sigurado na. Kagivay Rubik, bantayan mo subong magabi. Mm-hmm. Eh, sigurado, gin magwa ni. No. Oo. Bakod.
2: Oo, sana all sadyano. Paldo. Gamay nga kalipayan sa mga empleyado. Oof. Ah.
9: Bo, ang saya.
2: Oy, ari, dali lang, dali lang, dali lang. Ano to, ano to?
9: Dali lang, gido.
2: Oy, may nadagdag!
9: Gin pa isa-isa ita. Sa iya sining nga ube.
2: Uy, grabe. Oo,
9: grabe. Oh, ginungod niya ganyan.
2: Ay, ginagdag niya ginungod?
9: Oo.
2: Hala!
9: Congratulations sa itong singa news director, yes. Kay G5 Julius Maribeles.
2: Grabe siya, grabe siya, grabe.
9: Oo, tianon ko man ang ube kung wala man sang kape. Man,
2: correct. Oh. Ay, naku.
9: Boss.
2: Boss naman ah. Kabala ka muda.
9: Salamat. Thank you, Doc Ramil Uy, for spoiling sa K5 News Agapti.
2: Mga ka K5 pamuya tong dalag ko ang mga balita sa buong Miyerkules, Hulyo 8, tig 2020 sa IES.
9: Bate man boss ng adlaw pa di bagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
2: Magasunod nang largabi sa program kaupod si ka K5 Julius Paldo Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sa numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita ko si ka K5 Jean Shandita.
9: Ako naman si ka K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
10: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
19: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Number one.
26: 1.5 K5 News.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number one.
27: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Larga Vista.
0: Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, nga as of 3 p.m., last stress karon gid lamang nga hapon, ang mata sang Super Typhoon Inday, amo ini ang sadto Bavi, ang ginaburubanta nga yara pa sa kalalauran, mga 2,000 kilometros, gikan sa Northern Luzon, Aribanwa. Ang bantayan ta mo ni, may ara sustained winds, o kon ang hangin, nagalabot sa 195 kilometros per hora, malapit sa sentro kagpag mulumadlos, gatubtub 240 kilometro per ora. Both silingon nga ti category 5 storm, maburubaskog ining typhoon or super typhoon Inday. Tubtub 240 kilometro per hora ang iya sinig gustiness o kung pag mulumadlos. Ang silingpas ang PAGASA, balantayan ang ulan, lapta-lapta nga pag-ulan kagpag panaguob, kag gina-expect man ang pagtupa o kung mabatsyagan naton ang hangin gikan sa sininga bagyo, kalakip diri sa Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani kag South, Cotabato.
1: Larga Vista.
0: Mayara sa pila ka mga banwa kag syudad nga ginapaandaman man sang Mines and Geosciences Bureau. Standby karon dugdugay sa report ni K5 Chel Patino. Pero ariyo, subong may ara sang, of course, padayon na ang analysis o kung ang pagsipad-sipad sa ginpalayag ni Mayor Greg Gasataya sang syudad sa Bacolod sa iya labing una nga State of the City Address o kung soka karon gid lamang nga hapon pamatiantang porsyon sang soka sang alkalde.
2: When you gave me the mandate last year as your mayor, right after I told you that tapos na yung politika, I don't care about politics anymore. You may like me, you may not like me, you might support me or you might not support me in the next elections, but I will do the right thing for Bacolod City. Meaning, we need everyone's support. We need everyone's cooperation. And I tell you, people of Bacolod City, the only thing
0: I will do the right thing for Bacolod City, amo ini ang isa kasadsaran sang State of the City Address o kunsoka ni Mayor Greg Gasataya karon gid lamang nga hapon pudpuron tani karon. How do we actually evaluate? How do we assess sang performance sang labing una nga broadcaster nga nagpungko bilang alkalde diri sa Dakbanwa sang Bacolod? Up next na karon dugdugay sa aton updates on the political front.
1: Larga,
0: but that would come later sa aton nga pag pangalagad. Standby sa report ni K5 Chel Patino samtang nga mayara sang paglinagumba sang politika dito sa Metro Manila. May tawo yung nakitaan nga nagakabit-kabit sa isa kapuno sang lubi.
1: Larga Vista.
0: Nanong ba lang natabo sini? Let's have Michelle Patino. Chel, good evening. Please come in.
3: Sa K5 Jules, mayang gabi. Kaina sa K5 Jules, no, mga pasado last 4 sang hapon, nakabaton kita yasang balita o kung na either report gikan sa mga pumuluyo sa isa ka barangay sa sur nga bahin na diri sa Bacolod City kay Kay Fajolos nga may ara sa isa ka tawo nga nakit-an sila sa ibabaw sang lubi ini kay Kay Fajolos na ginsan kita dira ang mga video ka pictures ining tawo hindi pa naton ma-determine kung babae or lalaki but based aton paglantaw ara siya sa babaw wala siya sang bayo pang ibabaw kay Kay Fajolos kag daw kun lang tawon mo naka shorts na sa or boxer shorts na multicolor kay Kaysan Jules kag ang position sini nagatalikod siya kumbaga nagatubang siya sa lubi but ang iyang body ang iyang nawong is facing sa sulod sang lubi so hindi determine sa mga tawo diri let's say bikon kilala nila or may ari siya sang pariente sa lugar sa K5 Jules base sa aton nga paglantaw sining lugar nga ini medyo kakugna ni K5 Jules ari sa may kilid sang sapa tapos may ari diri sang lubi kay Kay Fajolos sa ining lubi estimate mo mataas ni kay Kay Fajolos ang ining lalaki we are not yet to confirm kung iya gid man ni balabayo ang ari sa idalom sang puno but as of the moment ari kita diri mismo subong sa dalom sa lubi gid kay Kay Fajolos sa ginatinguan sang aton mga katapo sang Bureau of Fire Protection na sa kaon para nga kuhaon ining persona nga nagakabit-kabit sa babaw sang lubi may ara kabudlayan kay ti wala diri sang suga nagagamit sa mga flashlights nila sa K5 Jules gamit man ang ilang hagdan dito sa babaw
0: aparent may ara sang signs kay daw lifeless ini hindi pa ma-confirm ina.
3: Yes, kay ti for pasado las 4 kay Sir Jules na report ini subong daw pasado las 6 na wala sang movement nga makita Uy. Sa persona nga ara sa babaw sang lubi kag kun lantaw naton ang dapadapa sini kay Sir Jules nagagitom na
0: Uy.
3: Wala man sang mga lubid or tisi nga makita nga nakahigot sa ilalawas but Uy, ang iwan niya kakamot ang nagasampa sa mga paklang sang lubi kay Sir Jules ang mga sitwasyon diri sa karon so hindi pa naton ma-confirm kung ano gid no ang gintunaan sang iyang kamatayon ang aton nga Bureau of Fire Protection na nagatinguha gid nga makuha siya subong mismo kay Kay Fajolos ginapatigayon na nila no ang pagsaka sa ibabaw sang lubi kay Kay Fajolos tugangan aton ang update
0: yes, sa yes.
3: karon once maka matigayon ano ang pagpanaog sa ining nga persona kag mangita man kita diri no sang interviewon basi may paryente lang di siya sa palibot sa sining lugar sa Kay Fajolos.
0: Damo pamalay sa palibot hindi?
3: Actually kuha ni siya ka Kay Fajolos do wayang dasun ang kilid sini isa ka subdivision sa Kay Fajolos. Kilid ya sa dalan pagwa ang iya nga tuo daw kuha ni daw sapa ka Kay Fajolos
0: kag
3: mga tiyak tanom.
0: Ang pulis ara na da.
3: Ari na di ka Kay Fajolos. Kag timangonseho tadi karon para sa dugang nga detalye.
0: Sige, sige. Balikan ta lang kada karon dugay-dugay.
3: Yes, kay Kevin Jones. Report gikan sa patrol nga ginadulong sa aton sa Cal 1 at sa DTX 500. Upod ko tubong nga hapon, si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag sa Litawan sa Negros, K5 News at
1: Lorga
0: Vista. Hindi pa masigurado kung nga ang ini nga tawo nagakabit-kabit sa ibabaw sang isa kapuno sang lubi somewhere diri sa Dakbanwa sang Bacolod di ba nun tanang karon dugay-dugay with more details gikan sa kay K5 Chel Patino
1: Lorga Vista.
0: Ari anay ka ina ginpatigayon ang day number 3 sang impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte yaring excerpts sa giniwat nga impeachment trial day number 3 same witness ang ginpresentar sang prosecution isa ka NBI special agent nga nagtestify bahin sa authenticity meaning tunay yatong video nga ginpagwa nga nagathreaten si Vice Presidente Sara Duterte nga ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang First Lady kag Anay House Speaker portion sang giniwat nga trial karon nga hapon sa Senado sang Pungsod, Pilipinas. Roll tape.
4: So are you experienced enough analyzing whether a video is AI generated or authentic?
5: Yes, Your Honor.
4: What makes you say that?
5: Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's a 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir.
4: So the video was that was presented yesterday, where we saw the VP was saying something or talking to that effect. Did you do something, or what kind of system did you observe or follow to ensure whether that video was AI-generated or authentic?
5: Based on personal observation, sir.
4: Personal observation.
5: Yes, Your Honor.
4: Okay, a few more questions. Therefore, will you be able to say that the video presented yesterday were AI-generated or authentic?
5: The video presented today is what it is being seen on the Facebook, sir.
4: Okay. So, based on your affidavit, you mentioned that the NBI subpoenaed some members of the media who are participants of the online press con on November 23.
1: Lorga Vista!
0: Porsyon sang ginpatigayon nga impeachment trial karon nga hapon sa Senado sang pungsod Pilipinas. Si Baronta amat-amaton ta plastar daydayon ta nano bala ang gintalakay nila. Nano bala ka importante ang ginatawag authentication nga proseso para sa mga hukom nga mga senador sa pag deklarar ukon indi sa vice presidente as impeached ukon guilty sa mga ginaaligar nga krimen ukon paglubag sa konstitusyon sang Pilipinas as alleged sang House of Representatives ukon sang mga congressman kontra sa vice presidente.
1: Lorga,
0: is it enough reason or is it enough evidence ang isa ka video nga masiling kita nga ang vice presidente is indeed guilty of grave threats kontra sa presidente sang Pilipinas? Ikaduwa, ano bala ang proseso sang pagpang-usisa? Bala may ara pagpabor ukon gintutukan lang ang ambal sang vice presidente when there was no crime at all nga natabo ina ibaron ta karon dugay sa aton nga pagsipad-sipad sa natabo karon nga hapon what transpired karon nga hapon sa Senado sang Pilipinas. Magabalik ang inyong panatuntunan pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: liog kalikod sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
6: Inayang inyo bago ang atinimanan sa balita, iba dokumentary yung karingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Kristo. Sa iban nga mga balita dito sa Metro Manila, magluwas sa ginpatigan nga day number 3 sa impeachment trial karon nga adlaw si Senator Rodante Marcoleta ipaidalom sa rehabilitation therapy, whatever that means, no? Pero but silingon, bulngon siya. Samtang si Anay Secretary Benhur Abalos balik sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Ba't karon ta na dugay-dugay pang padalman kag talakayon, if that should make sense to us, kag kon may kaangtanan sa aton matag-adlaw nga pag pangabuhi kay as it is, samtang nagapangatubang kita sang tiempo muerto. Si Ragaling diri sa Negros Occidental ang ginaparigban diya sang tawo kunano ang ila lulong agon, ang ilong agon bala kun sa Bisaya pa, nano ang tiligangon, kag nano ang paanukan, nano ang ila sine pamalhanon nga isda ni modo, it's still a battle for rice and fish para sa ordinaryo nga tawo. Samtang ang krimen nagaduging, nagabalik subong o kun nagadamo ang krimen left and right, may ara man nga patsyanay tungod sang makahulubog nga ilimnon, may ara man it seems petty crimes like robberies and burglaries, katulad sining natabo sa isa ka tindahan sa Libertad, ginkawat amargoso, kawatan na abtan sang tawo na kastiguan. Pero may ara pagid, wow, iniya bisan wala sarsa, dala ang duha ka lechon manok, pero te ang nagtuyo kuntani sa pag-hold up na paslawan. Pero ang kunam dalasa gid, te ano panawag sini, for the house gid ang duha ka lechon manok. Unahon tani, let's have K5 Chel Patino sa iya pagpanumbalik nga report. Chel, please come back.
1: Okay, for Jules, samtang ang iban na sa lingmugan ay nagpalibog sa ila palaksuhon nga isda, may aragid sa mga tao nga nagpakahapos na lang para sa lechon manok. Okay, five Jules.
0: Bawa! So, pilian ba?
1: Pilian! Kahapon na lang, okay, Jules, ganit is lian. Basi kung kuan na sumura na guros ang isda, okay, five Jules. But si kahapon nga adlaw, isa sa establishmento, specifically nagbaligya ini sa mga lechon manok, okay, five Jules, diri sa bahin sang Singkang Airport, ang gintuyo nga hold up po na sang duha ka mga lalaki nga ang kasanay sa motorsiklo, single nga motor, okay, five Jules. Sa panaysayon sang biktima, amo ni siyang nagabantay sang nasambit ng establishmento, tawhay mo lang kuno, okay, five Jules, no, ang iyang pagbantay sang among lechunan sang may nagabot nga duha ka persona, duha ka lalaki abi kag nag-order nga mabakal sang duha ka lechon manok sa K5 Jules, di syempre benta na mo. Ginhimos sang nagabantay ang duha ka lechon putso niya na sa K5 Jules sa base din pat chop pa siguro, why ta lang galing maklaro kun buo o kun na chop ini kay K5 Jules, no, ang mga lechon manok. But isang hana na nga idaho sa o kun sang gindaho na rather sang manugbantay ang lechon manok sa duha ka mga lalaki, gulpiada na lang gintayaan ini isang armas luthang kay K5 Jules. Ang armas ang yes wala pa matumod sang aton mga kapulisan, bati kun si nagabaligya ang aton pamangkuton, do 45 kuno ang kalibre ng armas.
0: Although hindi wala pa na verify kun bala tuod nga pusil o kun replika, wala pa.
1: Actually, may ara sang pila ka mga statement nga nagwa sa bahin sa Police Station 8. Pero hindi pa nila ma-confirm gid sa Kesa Jones. But base sa CCTV, ang nakita nila nga gintaya daw wala ni kuno allegedly. Wala sang hammer. Ano natawag sa Kesa Jones?
0: Hammer? Wala sang gatilyo. Wala. Hindi gatilyo, no? Kundi hammer. Gidya ay ang nagapalupok sang bala.
1: Yes, amo na sa Kesa Jones. Wala sang amo na.
0: But galing kiti, hindi ta sure kung wala hammer, kay may ara man spurless nga ginatawag. Inabrang wala kahawiran para kasahon ang hammer. So, kung layo, it would seem nga wala hammer, but then again, hindi ta makapatod sina. But, whatever it is, kung ikaw ang ginatayaan, tiara niya sa likod mo. ang hammer. So meaning kung ikaw ginatayaan, wa hindi mo na na yung pag-verify. Sir, may hammer ng pusil mo, wala. Ha, di ba?
1: Yes.
0: So ang nakita mo lang niya ang kanyon.
1: Oo. Kagat especially kung kinakurdam, kinatayaan, ikaw wala tayaan, pusil hindi ka maglagan.
0: Oo.
1: Ano mo na bayang nabatsaga, no? Sang manugbantay, sang nasambit nga litsunan. Si, pagka, hamba, pagkataya sa iya, ginambalan sa kanong kakifan, Jules, nga daladi ang imo binta.
0: Uy.
1: Tuyo ka nga kuhaon sa iya, nag-isol. Ining manugbantay, kag nagsiling ato sa likod nga bahin ang binta, dali lang kay kuhaon niya kuno.
0: Okay.
1: So, ang manabi kakifan, Jules, tinagkadto siya sa likod, kag dito siya nagkuob, kag suno sa iya, nagtawag siya sa 911. Para sa rescue, no? O kung sa pagpadulong dito sa atong mga kapulisan. Iswerte man nga ining lechonan, hindi siya bala, kumbaga hindi siya stall alone.
0: So, kupad
1: niya may aras ang laundryhan, may aras ang iban pa nga mga baligyaan.
0: Danay, so, di ini ayon gani nga lechon manok, nga stall?
1: Sa may Singkang Airport, kay Five Jules, magpasulod kay gida before sang, ano ni gini, isang simbahan, dabla sa Mormons, before pa na adri lang siya dapit-dapit sa ulunhan. Sa tupad sang gasolinahan, gida ka kaysa.
0: Okay. Sa tupad sang gasolinahan, inang may sirado nga restaurant nga gabaligya, manok man sang una.
1: Yes. Kag mga frozen, yung mga bangus-bangus.
0: Okay. Yes. So, but sa lingon nga lapit pa lang siya sa ginsang ansang magsaysay kag Araneta.
1: Correct. Kasi sa Diyos, wala sa kalabot sa tunga-tunga.
0: Wala.
1: Sa airport.
0: So, yes. Ara, gidya sa kilid dalan, meaning kung ako ang kawatan, pwede nga mapundo lang ko sa kilid, siya na dayon.
1: Yes. Kasi madali-dali, kagid ko mga wata, kay alagyan ini, kag damo sang mga tolman sa tupad niya.
0: Mga noras to na tabo?
1: Hapon na to kasi sa Jules daw mga wala pala 5
0: pero peak hour na ang yes. Tawo ga pa uli meaning damo sa lakyan garabay
1: correct kasi sa Jules
0: bu grabe ba
1: nanotaran sang mga katupad yani nga stall that's why do nating ala sila nga ang do although linong gid man basta nating ala sila nga ang kadugay sang duha ka tawo
0: kag
1: ano ginauyatan sini. So this place wala na ka

0: soalnya dari Enggit Bos, moto nag dyan siya sa likod. So, attempted driver nila niya nung natabo mula siya sa Minapua Puerta. Tumulan to ang manok ang nadala niya. May araw na kami nga ginaayman. Please, kuma-identify na to.
1: Pero ano ni sila, sir? Gaang kasanay? Duha sila?
0: Oo, gaang kasanay. At anyway, may mga spotting naman na sa ila dyan. Ang doon drama sa, stay dyan.
2: Oo.
0: So, sige lang kay, hopefully, today the day, kung kasi may identification siya, iambal ako ng biktima, na pasaka ang ginapunta sa criminal complaints against sa diwa na yan pag may identity na tayo sa pangalan.
3: Chel, may possibility nga taga-dira man lang sa Singkang Airport ining duwa ka mga hold-upper na eh?
4: Yes, kaya tiyo, sino kay Major Tapang, may mga sightings ang nawong. Sa nakuhaan, kumbaga doon ang screenshot sa CCTV video, sa video sa CCTV, kag daw may nakakilala kay Kaper Joe, si sunod sa ila, kinilang niligapon, takpon, bisan pa nga ang isang gagmay, sumaging panghimo ila.
2: Gani.
4: Idra na igasugod, abay kay Kaper Joe.
3: Balo ka, Chel! Ang problem, amuni, ngayuan to na lang na bipukot sa mga tao to sa magsungayo. Para pang lambatan kag itsaan pukot bala manang problema kung tiruhon mo na kag mapatay base ubran museum ni Senator Risa Ontiveros bala. Oo. Kati ang mga adik gani eh, may museum niya sa Senado ay purti no amo nang kurbaan ko di ba
4: yes. Ang lambat paunan man ng lechon manok
3: na oo. Baka budlay, you know? But that's true, Michelle. Ang problem, kung petty crimes pa lang, katulad sang pagpangawat, kung hindi sila madakop, kag hindi makasuhan, masagsag pa na.
4: Correct.
3: Diba? Siling niya, Predo, okay to, lechon manok, palang masunod tamang kwa na ta. Lechon baboy naman ang atong dapon.
4: Na. Ati, kwan, balda ka na nagko-kolonyal
3: da. Ate, amo na. Dason sila niya, kung mag-successful, sila niya, pre daw nag-successful talit yung baboy, mang-kidnap naman ta. Na. Na. Oo. So, gasaka nga gasaka ang abilidad. Tilang tawan na bala ang street level individual, inang manugduso siya buo. Una-una, isa man lang nakadek mo ang ilay baligya. Sa ulihi, ma-high value individual na sila. Na. Oo.
4: Correct.
3: Tipras na blang politiko, una-una, ang kawato niya na gismil lang. Dason may motion mill, dason na milyon na na. Oo.
4: Yes, dragi na kasukot.
3: Na. Tigaling kita, kita yung reporter, una-una, sugod lang ta. Kung butigon kang reporter, masugod ka lang una sa binutig na gamay. Oo.
4: Aha, correct.
3: Na. Después, na pasanyugon mo na nga pasanyugon ang imo istorya binutig na. Na.
4: Correct. Kag mga what ka na picture.
3: Na, isa pa na. Una-una makot si mo din kakapon sini nga mo ni. Nagkapoy ko kay gin amuni na mental strain ko na. Ang tuod na tamad ka. Amo na da.
4: Kay, si bilang reporter kay Kevin Jones, wala sang lugar sa aton ining mga mental strain nga ini.
3: Hindi waya lugar gidya sa aton ang binutig.
4: Correct.
3: Di ba? I mean, how correct. Can you can you be a trusted reporter kung butigon ka imo ya? Di man naguro pwede.
4: Yes sir.
3: Do pareha sa nga kumpare ka, hindi pwede butigon ka. Oo. Ngayon na balang komunista ka. Pero ginagamit mo kay kuno human rights ang imo ginaduso. Ang tuod na kay komunista ka eh. Ah.
4: Correct.
3: Amo na da.
4: Yes sir.
3: So correct. May mga di ba? Ihambal ko ang ngalan sang bishop hindi na.
4: Hindi lang. I-message lang sa akon.
3: Ambal ko lang ikaw nagambal. Sige na bro. Si bishop letter.
4: Letter.
3: Di na. Basi si Bishop lang magluksos bye-bye, aw.
4: Correct.
3: Ayo, hindi na.
4: Anyway, kay from Jones, dugang ko lang update no sa Drisa, isa ka barangay, batong nasa, na nakita andri nga persona, nagbitay-bitay sa Lucia, sa Subong, ginatimuan, gitsang aton Bureau of Fire Protection.

0: kuhaon siya. Nagkabutayan, abi. Nagulom na gid kayo diring lugar kasi sa Jolsa. Nagatinguha gid sila daw pila na di sila kabilog, sir, ang nagadihon gid sini.
1: Wala sila floodlights?
0: Maari na kasi sa Jolsa, ginamatama. Sa kila yung abi, ang shortcutan, pakatul dito sa dala, na sa may kabilayan sa aton man, ng mga katapu sa BSP, diri kasi sa Jolsa. Kasi amo na, lapit na lang kita, ma-feedback kita.
1: Imit lang na lang na, din nga barangay na.
0: Barangay Tangod.
1: Abi ko kun mga barangay kabataangan nga do kalayo gid nga klase. Barangay Tangob.
0: Ay,
1: danay. Amo nang sa kilid dagat?
0: Ano na di ko nang lapit sa runway.
1: Ay, okay, oo. Medyo layo sudlon.
0: Yes, layo ang ano kay actually kun sa dito sa Atubang maglantaw. Hapo siya, galing kay taas, ang mga hilamon, kasi daw may kanal, hindi ka dirakagi. So, malibot kagid sa pihak diri, agot ko nga mabitigit.
1: Diin ka maagi, diin ka maagi, diri sa iya ka mga madre nga bangga?
0: Hindi, sir. Diri sa may bago nga subdivision sa Kina.
1: So, medyo layo siya from the highway?
0: Yes, sir. Medyo layo siya kung diri kagid yung magkado sa
1: spot. Imit lang na lang na, Chel, imit lang na lang ng patipurok para matultulan na lang. Matultulan nila.
0: Akin na lang. Hindi wala pa sila nakatunod.
1: Ay tuod? Ay tuod ka? Uy. Anyway, pero baffling subong, medyo misteryoso ini because ang pamangkot, paano sumablay ang tawo dito sa ibabaw sang lubi? Mga banta mo pila katapak ang kataason sang lubi.
0: Taas, ini kasi sa Jules eh, do taas siguro gawa sa, o do amo kataas sa poste kay sa Jules.
1: Poste?
0: Pero gahilay pa na ha.
1: Ay, alam nga. Okay, more or less mga 20 katapak somewhat.
0: Do mga amo na. Yes,
1: okay.
0: Na. Sobra.
1: Sobra. But ang misteryoso is this, wala, apparently based sa video nga ginpadala mo sa akon paglantaw, wala lubid.
0: Wala, sir, wala.
1: Oo. Di paano siya nasablay dito sa babaw sang lubi?
0: Yes, sir, actually kung patapitan mo dali sa kilit dito sa pendulong kinantaw ko kaina, ang duwa niya kakamot ato sa sulod eh.
1: Huh?
0: Ang iyang ulo, duga samat, duga tanga, duga mo ng pananaw.
1: Ay!
0: Duga tanga siya bala.
1: Hindi man possible nga natulugan to siya sa babaw?
0: Amo nang hindi lang makonfirm na kay Sir Jules. Kaya budlay man magtulog uro sa babaw.
1: Ganit, imali mo ya. I mean, wala pa confirmation from any EMT or paramedic nga wala.
0: Yes, wala pa.
1: Kagti dalon pa na sa ospital mo to be declared either dead or alive. Why pa takabalusin na?
0: Yes.
1: But anyway, so sige pa ang pagpaninguha sa Bureau of Fire Protection nga kwaon ina siya. Ano ang bal sang pulis?
0: Ang aton mga kapulisan na nagpala pamangkot na nun sa palibot diri, kung bala may nakita sila nga nagsulod diri kay nasang tulot temprano, kaya may isa diri ka daw bank house ni kay sa construction diri sa kilit kaya hindi nila ma-determine as sa kagina kay do kadamo kuno sang nagagwa sulod diri kasi may ara man na statement ang mga tao diri nga kadamo sa nagasaka diri kag nagapanguha sang lupi
1: ay
0: do, iban hindi ko mataga diri do amo na pala ang mga istorya kag
1: Ang problem kay ang hindi ta ma-identify or hindi mo makita ang nawong niya. Ang kitao na lin sa idalom ang iya buli. Kag ang iya nga mga tiil.
0: Likod do amo
1: na likod
0: ang kitaon diri.
1: Di paano siya makita? Paano mo ma kun ikaw abihin mata ya? How can you be sure nga himata mo na kiti hindi mo makita ang guya? Munang
0: yes,
1: problema da.
0: May nagkadto di kaina, may nagliili nga namangkot kung anong color sa iyang at chinelas. Sige, napangita niya to color blue. Di ang chinelas diri at sa aton BSP personnel, color white.
1: Ay.
0: Sa Cesar Jules, ang chinelas na ari diriya.
1: Uy, hala. Ati, sige. Wrap up lang da, Inday Chela. Balikan ta lang karon dugadugain kaso.
0: Sige, sir, mga feedback lang ko once nakuha na diri para nga ati may update kita sa inyo nga balita. Anyway, dugay na nga itong dugay nga balita ka K5 Jones sa balita sa Quiapo no, gikan sa patrol, kaupo si ka K5 Martin di maisip, na ginadulong naman sa aton sa Kalwan, sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga
1: Vista! Nagaupod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad sa Dainong Edmund Diaz and family. Ilakip ng iya mga kapartidusan sa barangay Kabug, pamilya Nesya kag pamilya Mati, dalas-das dira sa barangay Malingin kag barangay Maaw, Dakbanwa, Sangbago. Salamat-salamat gid sa inyong pagkig-upod. Maayong gabi man kay Roda Angeles Knight, Janeline Incarnacion, Christine de la Cruz, Darboy Mendoza, Rafi Armonio, Norman Black Balinsoy. Dala na si Inday Alakapa Balinsoy nga nagpamati man karon nga gabi. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena. Area seryoso nga balita inyo ahead sang aton talakayan, parte sa State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya. Unahon tang parte sa kay K5 Wilson nga balita nga ipaidalom sa random drug testing ang pila ka mga empleyado sang Dakbanwa ang pamangkot nga is this a confirmation nga may ara posible mga empleyado sang City Hall nga nagasuyop shabu ukon marijuana. Nano ining nga balita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: Start of Mong Trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ano ba ang ginatawag nga authentication? Ang pagpamatuod nga tunay ang isa ka bagay. Talakayon ta na karon dugay-dugay kay te sa ikatatlo nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagsentro ang talakayan ukon ang pagpamangkot sa una nga testigo sang prosecution ining ginpadala o kung ginsumon sang impeachment court nga special agent sang NBI nga ginpamangkot parte sa pagka-authentic o kung pagkatunay sang video nga ginbasihan sang ginaaligar nga death threat sang Vice Presidente kontra sa presidente.
1: Larga Vista!
2: Ibalawon ta na karon dugay-dugay. Diriya sa City Hall, may lain nga authentication nga pagapatigayunon, authentication through urination nga ihi ang basihan sine. Kun bala ang isa ka empleyado nagasuyop bato ukon marijuana diri ta ni mabalaan. Kung sinong bangag, sinong barag, sinong bastante, sinong kaging, sino ang lalong nga empleyado. Ari karon, hibalon ta kon nga amo ini ang panibag-o nga patakaran nga ginmando ni Mayor Greg Gasataya. Kay tituod for a bureaucracy, meaning ang isa ka puwersa sang panguruan to be efficient, kinanglan ang imo mga empleyado hindi durugista kaya how can they function properly? Hindi mananggani guro sa gobyerno pati sa private sector. Kaya paano karon kunhay ka imo iya sa shabu? Paano ka ka-report halimbawa sang maayo? But anyway, let's focus now sa sining balita sa City Hall with K5 Wilson Villena, ang aton panibag-o nga public life and policy reporter nga nagasakop sa City Hall. Wilson, good evening. Please come in.
3: K5 Jules, pagkasugdana no, sa katapusan ng simana sa bulan sa Hulyo subong ato 2026 ang pagpatigayon sa random drug testing no sa mga empleyado sa new government center diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Uyala.
3: Inisan sa executive order nga gimando naman ni Mayor Greg Gasataya angot sa programa ni niya K5 Jules nga drug-free workplace. So paagi sini sa drug-free workplace K5 Jules sinutuyo sini na antag sa kadepartamento sa local government unit sa Bacolod ang kinahanglan niya patigayunan sinisang random drug testing. kan suno sa aton sini nga interview no sa aton sini nga city administrator sa attorney Mark Mayo iya ginpahayag kay Father Jose nung sa ila sini nga guidelines for the meantime at least 50% sa tagsa ka department ang 50% sa staff nila ang magapaidalong sini sa drug testing. Kaya kita Diyos ang kwanto siniblak kita Diyos, no? Tatlo kabilog ang testing ni kita Diyos na patigayunon sa mga empleyado.
2: Uh-huh.
3: Una, is first na testing kita Diyos, amon na siyang do screening. So once mag-positive ka na kita Diyos, hindi mo siling mag-positive ka na dayon. May patigayunon, pagyed nga tawag sinigani nga another test na magkikita Diyos, yung confirmatory test ang tawag nila.
2: Okay.
3: Ano na mag-positive ka. Pero kung nag-positive ka naman sa Kipay Diyos, kaya diskumpiyado naman ikaw bilang empleyado ka, pwede ka naman niya ka-challenge testing na ginatawag Kipay Diyos.
2: Okay.
3: So, yung challenge testing niya, imuna niya ba, imuna niya hotel, imuna niya aplikasyon, nga magpa-testing ka sa EFC na privado o kung diin pa na Kipay Diyos.
2: Pero that would be at your expense. Ikaw bayad sina?
3: Yes, ikaw mabayad sina Kipay Diyos.
2: Okay.
3: Nagkaroon ang kali ang challenge sa hindi ka kipa Diyos na given at ikadamo sa empleyado kasi sa ato sining record no ang regular employees alone sa lang kipa Diyos is sa nyara sa 1,200 plus more or less sa kipa Diyos ang regular employees sa siyudad sa Bacolod plus pag-ibig sa contract of service EOS kagang Santilla mga gadlagan ini sa suru sa kaitor ni Mark Mayo 1,500 sa kipa Diyos so 50% of that amo na ang kinahanglan makuha ng record kay Kipa Diyos no nga drug free o kung na cleared nga wala iya nagagamit sa illegal nga droga. So another challenge man yung ginatanaw kay Kipa Diyos yung kinahanglan ang mag-conduct sa isang drug testing is accredited sa Department of Health. Pero so far may kasanagan sa Kipa Diyos kaya ato sini nga City Health Office naman niya accredit naman niya sa DOH agod magpatigayon sinisang random drug testing no sa mga empleyado sa local government unit. Kasi din yung pamangkot man ato kagina si Mayor Greg Gasatayan no na timingan sa natin kagina. Oh. Ang produce, Mayor, hindi pala nagaduda kita nga may aragi man pipila ng mga nagagamit isang droga sa mga empleyado natin dito sa local government unit sa Bacolod. Ang muna nga yung kandak o pagpigayon nun ining drug testing Mayor. Ang sabat sa ato si Mayor Greg Gasatayan sandig na sa Gyapong sa Laye kay Kipa Diyos. No? So, matted siya sa Laye kay Kipa Diyos na kinahanglan antes ang empleyado magtayo yun sa iya sining obra kay Kipa Diyos kinahanglan cleared yun siya sa illegal na droga kay Kipa Diyos. Karon, what if kay Kipa Diyos kung nag-challenge ini kay Kipa Diyos ang empleyado kag nag-positive sa Gyapong kay Kipa Diyos ang iya sining challenge. So, wala pa sa suspension na patigayon no? Kay Kipa Diyos sa iyan, you know? Bali may intervention no brown kay Kipa Diyos kumbaga may rehabilitation program nga i-offer ang local government unit ng Bacolod sa ining persona na mag-positive na bulig naman niya sa DSSP.
2: Wait! Ang pamangkot galing amuni, what would be the basis sa disciplinary action kontra sa empleyado? Would it be the second drug test? Would it be the confirmatory testing or the challenge testing? Kiti wala pulos kun amuna eh.
3: Yes, Kipa Diyos, sorry.
2: Siling ko, kundi tatlo. May ara initial test, may ara confirmatory testing, kag may ara challenge test. Diin nga test dira ang manginbasihan for the necessary disciplinary action kontra sa isa ka gobyerno. Oo.
3: Yes, Kipa Diyos, sa second testing pa lang niya, Kipa Diyos, was mag-positive ka na ya, ma-offer na niya ang local government unit sa rehabilitation sa imo. Pati kung matinda, kapag hindi ka Kipa Diyos, kag ma-challenge, kapag hindi ka Kipa Diyos, kag mapakanda, kapag hindi ka drug testing sa private naman niya, kag mag-positive, why not sa Japan, ginasira nga may suspension o kwan-kwan ka. Pero kung hindi, kapag hindi ka Kipa Diyos, magpa-inalong sa rehabilitation, dira na niya masulot ang sanction sa Kipa Diyos niya administrative case o criminal case.
2: Okay.
3: If ever na papasugot, may rehab ka. Pero kung marihab ka sa Diyos na marihab din yung persona na ini matagaan sa certificate, pwede siya kabalik kasi sa Diyos na sa iya sining obra dahil kasi sa Diyos. Once ma-clear siya sa rehabilitation program sa local government unit o Bacolod kasi sa Diyos.
2: Question, may ara gid man ta experience. Remember, sang time ni Mayor Albie Benitez, may ara man to sang ginpang test, di may nag-positive to, wala.
3: I'm sorry, Kipa Diyos, why could there have a look back?
2: Gani. Pero i-check lang ba? Kay ting may ara na eh. I think though, more than 2 years ago, liyog lang ko be-verify, hindi ko maglimtan nga ang Public Order and Safety Office Head sad to, si former General Primitivo Tabuhara. Oo. Ambot siya gapon ang saposo?
3: I-check ko lang kasi for Diyos. Sorry ka, pangapagito.
2: Oo. No problem. Oo.
3: Pero ang tulang tayo kay for Diyos yan, na pagpungko ni Mayor Greg sa tayo, kay for Diyos, siya mismo yan, nagpa-drug test na saya kaugalingon.
2: Correct. Oo.
3: Well, no, open na yan sa tanan niya, bakulod doon kay for Diyos, na siya magpa-drug test ni saya, ati siya magpungko doon yung mayor. So,
2: hindi kay ti ang gwa sina Wilson kung na... pwede man ang gali i-challenge ang resulta sang drug test, ti paano nakabi karon kiti, whether we like it or not, pilagani ka empleyado, 1-5.
3: Yes.
2: 1-3, ano ni, mga job orders?
3: Regular, ang 1-2, more or less, if I choose regular, bali ang 300 plus is job order, contract of service, kag platilya.
2: Ay, okay. So, mga 300, alright, okay. So ang matabo karon amo ni nga kon ini sila is positive on the second confirmatory testing on the second test dira i-offer ang rehabilitation anay.
3: For just based sa ilang sa guidelines sa rehabilitation, sa naproting ko mag-challenge, pagyapon ang empleyado, may will masyagyapon na mag-drug test sa private. Kaya
2: pagyapon na
3: masyagyapon for rehabilitation, unless na lang niya, kung sa second pa lang sa third, hindi ka na yung, pa sa second pa lang kay for Diyos, hindi ka na yung magpaitalong sa rehab na sa tiga kaulot eh, administrative case, kag may criminal case kaya nga i-file.
2: Di, pero hindi man na guru malain, Wilson, nga kung positive ka sa drug test, ikaw na lang ma-opt out? Ikaw na lang bala ang maminsar nga may huya ka? Adik ka imo, ya, empleyado ka gobyerno? Diba? Galing kay ang problema da Wilson, kun adik ka ang huya, dula naman amo. Di ba? Amo nang problema da. Ayo.
3: Siyempre, kung magandang voluntary exit na
2: lang. Oo. Hindi ka kun ako, ya. Kun ako, abi kliyente, ako taga-Bacolod nga makadto ko City Hall, di kundi hindi kuya mag-transaction sa adik. Eh ba? Uy, kabudlay na iya Wilson. Oh.
3: Patukaran na dokumento, mapirmahan.
2: Hindi. Bisan, sa tuod lang may mga kilala, kundi nga mga traffic enforcers ang unang adiktos.
3: Subong yung okay.
2: Ha?
3: Okay. Okay pa sila gapo, subong?
2: Ay, ang iban sa Kaloy-Anti, nag-una na sa piyak ng kinabuhi. Dito, hindi, pero what I mean is, it would be very unfortunate kung kita yung mga taxpayer, gasagod kita yung adik. Diba? I mean, kabudlay man sina imo, yeah? Because public office is a public trust. Diba? Even as gani sa private sector. Halimbawa, ginaswilduhan ka ni Ramil Uy, ang aton nga chief executive officer, dason ang ibalos mo iya, haru-haro nga serbisyo? Hindi na yung pwede kung makapakita ka lang, o kung hindi, okay na iya para sa imo, hindi na yung pwede. Oo. Na. Kung adik ka, you think na makaservisyo ka sang maayo, hindi guro ah. Diba? Kaging ka na iya, ang utok mo ya, kaging na. Oo. Ako, diba? Anyway, ako ya Bert, Wells, gapati ko ya sambal pa ni Anay Presidente Digong. My God, I hate drugs. Diba? Uy, kagidya kwa on the Wells. Kagi ka suyop wala.
3: Ay, wala. Kasi just nik-nik lang.
2: Nik-nik man? Ah, mik-mik. Oo. Ay, oo, no? Ako, ti, siyempre, kaagi man tahubin, ang druga galing niya sa akong panahon, hindi pa na iya mga shabu.
3: Ano kay for girls?
2: Ati ang uso pa lang to ya, Corex mga cough syrup way ko na ikaagi. Marijuana sa tong tiempo ti ina druga man na. Although of course ti may ara pa debate about the benefits of marijuana as a syempre as a medical drug ano, but anyway lain naman yang talakayana ining sa gobyerno lain ya kunara ka sa gobyerno hindi ka gidya dapat nga magdruga na
3: pagdos ka dati maskin pa paano no, at least mangin full implement ang full implementation sini sang drug free work basically na sa end of the month no,
2: ay
3: produce, no?
2: Okay
3: and, although end of the month ini sa masugot kay produce ha. Mm. Wala kaya may baluan kung saan ugit ang eksaktong atlaw, saan ang eksaktong oras, yung pagkigayo nun, ini ang random drug testing kay Kipay Juice. So, may gapon, may nag-test sa gapon kay Kipay Juice, no? Ini pagkigayo nun. So,
2: wala na ko na gani agapati na sa mga iban nga i-force mo kuno kung mag-random drug test. Ang tuod si nati, alangan man nga ang adik, pabaloon mo pa nga testingan ihi niya. Diba? Adik, sir. Sir, maing gabi. Sir, buwas testingan ang imo ihi, ha? Kun adik ka. Oo. Ti, ay ambot, ha? Sinuman niyang haso ang gapaminsar, sinaman. Rights, rights, leche. Inang konsepto sang rights na iya, pagtago na iya sa kriminal. Ti, lantawana. Lantawana. Oo, diba? Kaya ang ginapinsa talang pirmi, ang ginarason man mental health at ilang tawa na. Oo. Oh.
3: Pagkagangin mo, pagkagangin ng drug test, kaya kipa Diyos, gali ka may heads up before the testing. Yeah.
2: Ayun, di. May megaphone bin, oh, may si Mayor Greg, gabi ara sa gwa, sang City Hall. May aga, megaphone mo. May aga, ginapabalo ang tanan ng mga empleyado, nga paihion kamo kay may random drug testing kita binami na iya nga klase abi random random gani ay Ginoo di pero sino nga haso ya ang gapinsar nga gaan pagidya tanto rights ang mga kriminal abi oh
3: di man adik guro kay pagdo sa kadumdo oh no sorry
2: adik guro eh. Adik guru. Inan. Ay, hindi ko kayong chindiwid. So, nambot, ah. Dumasaka ko sa lubi, ah. Ay, ambot, Wilson. Oh, sige. Sige, be, tutukid na mayo, abe.
3: Yes, kipa, doon na tutukid. Matasensya lang tanay sa iba niya mga detalye, ano, kasi nag-adjust pa tapa. Anyway, kipa, Diyos, no, tingwaan tanong na ma-cover man ang first na drug test na patigayon.
2: Na!
3: Pakita sinakakipa Diyos agon may baluan ta kung may nagdaog sa grand prize o kung may consolation prize
2: agoy
3: sa drug test ayun nun kikipa Diyos so mayo na nga natipod kikipa Diyos no di ka naman niya sa Bacolod City new government center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan so Mighty Sea D3 Bio kung DTX 500 kikipa Diyos nagaulan na magtubong may bagyo kita ang ginalauman nalin kita sa minute at siyempo laban-laban basit prangkasuhon kita si Paul Obo may no para magsaka ang ato sa mga inyong system inong kita sa MyTC o kung D3 Bio magkikita Diyos. So, pod nato si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko.
2: Noy! Dasig lang, Gid! Si Toto Vincent, aras tupad mo?
3: Ay, wala na K5 Diyos.
2: Aw ah. Nabudol ya kutani ba?
3: Ano no?
2: Nabudol ya kutani. Abi ko birthday ya to, hindi gali. Oo.
3: Pudol. Sige na.
2: Sige.
3: Ben, sakit. So, yun nila. Maliwan si K5 Wood. Yan ha. Para sa kapiyon niya balita. Silvisyon publiko. Hakilingawa sa Negros K5 News.
1: Lorga Vista.
2: O, tiyan mo to ang parties random drug testing sa Bacolod City Hall. Man, ang pamangkot, banwa mo ni. Tub-tub karon ang droga is still a menace. Isa ini kasalot sa aton sosyedad. I will say that because I believe nga ang illegal nga droga hindi maayo sa aton bilang isa ka katilingban. Abi tudlo sa akon bing kaayuhan nga gintuga sang droga. Itudlo bi sa akon ang pamilya nga nagayuhan tungod sa droga. man ang problema sa karon nga katilingban o sa aton ginaluntaran, tanan maalam nga ah, kay may ang mango pwede magtipon sa Facebook. May isa ka mango nga isog-isog lang, marant-rant, singgitan, matipon ang iban nga mango. Nagdamo ang mango, ang katuntong nga argumento, pulihan nila to make it appear as if it is true and right. But that does not make it right. May mga bagay mo nga hindi nagakadapat. Gaanta ka mo example. In PA, gapamatay tawo. Krimen ina. Whether you like it or not, ang murder is a crime. However you look at it, whatever the argument, murder is murder. Ang NPA mapagwa statement nga ginpatay si Amone tungod sa iya krimen. Punsukan sang isa kabakag nga mga mango. Kag dayawon ang NPA. Ang matuod sina, ginplano na sang NPA. Amuna ang matuod sina. And so, ang matarong argumento is that hindi gidya dapat ang krimen sa aton sosyedad. From terrorism to drugs to crime, pangawat, pamatay, panglugos, paniro, di kung mag-amuna, di matiniruhay na lang tatanan. O, sundon ta na lang tong duwa kakabataan sa Tacloban, di ba? At the end of the day, ang dapat naton i-uphold as a civilized society is to eliminate crime. Hindi pwedeng ang pahari untaya ang kriminal. So amo ina sa Bacolod City Hall, I think it's only right that we, the citizens, kita nga Bacolod non, should exist in a drug-free society and we should be served by a bureaucracy nga wala sang adikoy. I don't know about you, but kung mag-amon sila, gusto mong doktor mo adik, nurse nga gatublok sang bulong sa imo adik, I don't know about you. But as for me, hindi ko inaya. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Carla Longa angot sa State of the City Address ni Mayor Greg Gasataya. Karon nga adlaw, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News. D3 Pio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Matakas mga butika. Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka-type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
7: acid nga ma-develop
6: sa Amerika ya, no? Mahilig sila silang MCT no, ang mga MCT oil isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid makross na sa imong gitawag blood brain barrier,
7: so makasulod sa utok nimo,
6: makasulod na siya kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa pag naka D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong nga brain, hindi ka dali magdementia,
7: wala ka mental block,
6: wala ka problema sa imong mental health kay nga man, pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong nga brain, D3 Bio ka na.
8: Gusto kay Doc Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no, si capric acid, C10, carbon 10 ang iya nga atoms nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
6: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
8: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
6: Ma virus man or mabakterya.
8: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataa asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuin sang aton timbang.
4: Wow.
9: 23 bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 bio.
7: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable lagi na hambal nga monolaurin
9: D3 Bio.
7: Before pa man magin monolaurin si lauric acid no ini siya ang may damo nga health benefits why pa man sa gani mag monolaurin magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet no but silingon hindi na siya tama ka sticky
8: gahitad
7: siya and what else naga-increase ang motility sa imo stomach but silingon why kay gag-produce ang gases hindi ka gautot-utot hindi ka patay tig-ab hindi ka bloated kung nagainom ka D3 Bio what else nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol may problema sa triglycerides may problema sa kolesterol dapat
9: D3 Bio.
7: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
8: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyo nga lawas no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
9: D3 Bio.
8: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP no kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics. Kag ginapanami ang absorption sang nutrients
9: D3 Bio
8: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
6: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imo lawas.
9: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Pito-market ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
13: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Sa lisigit, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Zinc. Mabaka mga butika. Mighty Zinc. Alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty Zinc, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty Zinc. Mabaka sa mga butika.
18: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayon niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
5: Miyerkules na Miyerkules sa atong nga pagpangalagad tonight. Buas Webes katapusan nga pagpangalagad sang Larga Vista karon nga semana sa ikaduha pa lang nga semana sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Nagadali ko yung magpuli karon nga gabi kay gusto ko na mag-inom sang DTX Premium Coffee. Sa tuod lang gusto ko gid mag-inom tapos programa kay tiam mo nang tiempo nga makapatulutawhay ako. Ang DTX Premium Coffee, patihan nyo man ko kung sa hindi, mambalkatikalon nga tao, gakape siya kung gabi, oo. Tungod ang DTX Premium Coffee, amunin siling ko, hindi ini kape di gulpe, kundi husto lang ang iya sinisangkap nga kape, ang iyang nga patam is stevia. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire. Sa stevia nga patamis. And what's more, hindi lang kape nga makapatawhay kag makaparelax sa imo. Ang DTX Premium Coffee may milagrosong ohong Ganoderma kontra sa balatian.
4: Larga Vista.
5: Ang iya na mga pares pakilala ko karon dugay-dugay. But first let's have K5 Carla Defensor Longa. Angot sa State of the City address ni Mayor Greg Gasataya karon gid lamang hapon. Amat-amaton ta ni appraise o kon-kon sa mga bulawan pa bala antes iprenda ang isa ka brilyante sa ano panawag sini sa pawn shop. Hibaloon ta ang value sini. Ari amat-amaton ta talakay na ano ba lang una nga tuig ni Mayor Greg Gasataya, the first broadcaster nga makatungtong bilang alkalde sang Bacolod. Carla, good evening. Please come in.
6: Yes, KK5 Julius, mayong gabi. So, kaina sang hapon ni Patigayon. Ako napatigayon na ang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya kay K5 Julius. So, iya digin highlight amo ang heart, ang meaning sang heart dira kay K5 Julius ang letter H upon ang H is health, ang E is education, environment and economic growth, ang A amo ang accessibility to basic services, ang R amo ang resilience and responsive governance, kag ang T among tourism and sports kay K5 Julius. So amo ini ang iya sining again highlight. So ang health diri kay K5 Julius, so amo ini ang mga Yasin nga ginapatigayon nga mga ako naging patigayon sa syudad nga mga assistants para sa aton sini nga makauturan yung mga bakunon medical kag mga nagakinahanglan sa nga bulig pinansyal kag bulig para magpabulong sa mga nagabatsyag diri sa syudad sa nga Bacolod kag K5 Julius. Sa education naman di madamo na kita ya sa mga graduates ako na madamo kita sa mga scholars diri kag K5 Julius kung sa diin na-graduate sa sininga tuig. Hagdi, nagpapasalamat man ini sila kay Mayor Greg sa taya kay tungod dira sa scholarship. Wala ini sila nakatapos kay K5 Julius. Ang sa environment naman niya kay K5 Julius, di isa na diri ang naging pakita ang pagpanilo sa lugar o kung diri sa syudad. Like pareha sini nag-abot ang bagyo kay K5 Julius kung sa diin tingin-tinloan sa karon. Ang atong sininga mga kasubaan, isa diri nga natinloan yung mga kasubaan ang mga area sa Mandalagan na may mga disilting nga ginpatigayon kag sa mga ani sa mga ano ni mga kanal naton yung pangtinluan na kay K5 Julius. Kung lataon naton ti ano niya, simple lang pero ti so far do may araman epekto sa atong sininga makauturan na diri sa syudad sa Bacolod. So far do wala na magid sa pagbaha, no, kay ti galikiti wala pa magid ya sa nga dal ano ni nang gabubo man gid nga ulan, pero ti bisan pa paano magaulan na wala na yan nagabaha unlike before kay K5 Julius nga dutay lang nga ulan na nagabaha sa gilayon na kay K5 Julius. Sa health grade duga ko ang nagimpasanyog pagidiri amo ang back chip kay K5 Julius ha kay ti amo ini dako man nga bulig ini sa mga kauturan naton nga mga Bacolod noon kay gin-intensify man diri ang HIV awareness campaigns kay K5 Julius ang mga nagakinahanglan sa wheelchair na tagaan kag ti gin-strengthen pagid ang sang veterinary ang ila sininga animal health services. So may mga free rabies vaccination ini sila diri sa syudad sa Bacolod sa mga kasapatan kay K5 Julius, no. So ang aton sininga education ti amo ni nang hatag sang school bags, school supplies, kag mga PE uniforms sa aton sininga mga estudyante. At the same time, may araman sa Bacolod Hive para at least nga maka-support sa city growing creative industry. Sa education naman inaiya kay K5 Julius. So sa aton naman siniyang access, no, may araman na G-lane, may araman sila sa ginbutang mga G-lane, G-barriers, adri sa syudad sa Bacolod. Meron man sang Sprout Food Security Initiative, Artificial Reef Project sa K5 Julius. So, doon ang magiging nakita natin sa una nga mga binula ni Mayor Garga Sataya ang pagbutang sa mga reef projects sa area sa barangay Punta Taytay. Kung hindi kita magsala ka K5 Julius, no? So, muni ang ginabutang dira. Aguntong makabulig man, no, sa mga kauturan naton na nga mga Bacolod noon nga nagahisda man ka K5 Julius. Kaya ti isa sa environment na kay K5 Julius ang pag kuha sa mga tons of garbage kag may mga 78 load truckloads man ini sila nga ginadala no sa area sa nga barangay Filisa kay K5 Julius. So, naari man diri kaina ginkonfirmar man ni Mayor Greg Sataya nga ang syudad sang Talisay ang ginapangunahan ni Mayor John B. Bantog. So ginwithdraw
5: Victorias guro Kyle ilas,
6: yes,
5: you mean Victorias?
6: Yes, Victorias ginwithdraw ni nila ang ila sining letters request to dispose 6 to 8 cubic meters ang residual waste diri sa syudad sang Bacolod. So ginwithdraw na sang syudad sang Victorias sa K5 Julius kay gitigin pakita man kaina ang mga projects na ginsuguran ni Congressman Alvy Benitez nga sa tikaron ginakudatulat na lang matapos sa pareha sini ang Coliseum kay K5 Julius nga baya October ginalantaw nga matapos ini ang Old City Hall kay K5 Julius nara naman sa 90% ka K5 Julius nga pag ang accomplishment sini ang hospital kay K5 Julius mga porsyon naman nga ayara naman sa 90% nga sa time pa na yan, no, ni Congressman Ali Benitez nga naging mayor sa siyudad sa Bacolod, pero ti ang hospital nga ni gipangunahan man ini ni Mayor Greg Gasataya ka K5 Julius. Amo nang mga pipinaka mga mansyon kaina ni Mayor Greg Gasataya kagati nagapasalamat ini siya sa mga empleyado, ano, ang sa dalom gid bala ka K5 Julius ang mga nag-ubra gid bala mismo, no, ang mga nag-ubra actual like para sina nag-desilting, gipangkuha ang mga basura sa mga kasuaan, no, ina, nagpasalamat gid ini siya. Ay di syempre kung wala ang mga empleyado, no, sina nga nag-ubra, wala man ini natin luan ka K5 Julius. Di amo na gipasalig niya mga nangyari diri siya sa siyudad sa Bacolod. Para at least, kung amay siya sa siyudad sa Bacolod, para at least nga mag-ubra, nga mag-ubra, mag-ubra, nga mag-ubra pa sa mga pumuluyo ka K5 Julius. Kasi nagpasalamat ninyo siya kay TV mm-hmm. sa papano ang suporta sa mga Bacolod noon, yaragi ka K5 Julius. Kasi sini nga soka, may aragi manggil budget ka K5 Julius. Ang budget diri is 3 million pesos. Di kong lang taong naton, simple lang. Ang gimpatigayon nga soka, dira lang mismo sa lobby sa Bacolod City Government Center, dutay lang gid ang mga invites, no? Ang invite ni may mga agencies nga nag-head confirm sa mga agencies nga nagpadulong, ang BFP, ang PNP, ang LTO-NIR, ang DALG, no? Araman sila kaina, and then ang mga sponsors o kung ang mga partners ng syudad ng mga

0: 5 square meters.
1: Adira sa may magang world gate mismo ka kay Julius.
0: Diin sa Upper East o kon dito sa Mandalagan nga area.
1: Dire sa Upper East ka kay 5 Julius.
0: Okay. So lapit may bag-o nga police station nga ibutang da.
1: Yes, sa kay 5 Julius. So amo na siya ang purpose sang gintunate nga duta for police station.
0: Di na yun da Kyle man tabok sang NGC mismo.
1: Dirigid sa may pakagto na sa may east bala ang So
0: ano possibly ang i-relocate the station for?
1: Wala pa gin mention kung ano yung station but dugang na police station na
0: nice.
1: Pero tipa
0: nice.
1: Na sa police station ina nga duta kakifa Julian as mention pa na kaina ni Mayor Greg sa nagpasalamat ini siya sa mga nabaton man sang syudad at the same time ang bulig no sa syudad sang Bacolod kakifa. So mo na pila ka mga naman siya ni Mayor Greg Sataya ang nagali ang plaza kag ang fountain na amo maniningila sini nga ginahulat-hulat kay by September amo na promisa nga matapos na kay K5 Julio. So kabay pa nga magamit by this coming Mascara Festival 2026 sa kay K5 Julio sa ang public plaza kag ang fountain dira no makita na ang katakong sa fountain sa tubang sa Bacolod City Government Center kay K5 Julio.
0: Sige.
1: Yes, sa kay K5 Julio sa muna no ang kaundan sa pipila ka makaundan sa gipatigayon nga State of the City address ni Mayor Greg Gasataya.
0: Ayos.
1: Yes, kay K5 Julio report gikan sa Bacolod City Government Center ni nga balita na dulong sa usang GDX funded Mighty C kag D3 Bio. Hindi si K5 Carlos Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingaw sa Negros sa K5 News FM. Lorga
0: Vista. Panugod pa lang ato nga pagsipad-sipad sa State of the City address o konsoka ni Mayor Greg Gasataya sang syudad sang Bacolod buwas siksikon tapagid. Nano ba ng kaundan sang sininga soka and what could be considered as achievements sang pagdumalahan ni Mayor Greg Gasataya Buasa amat-amaton ta ini. Ang DTX 500 iniyati kung siksikon mo ang imong selula may ara ginaya sang free radicals o kung latak nga ginabilin sang mitochondria. Ang mitochondria amo ini ang maggagmay nga makina sang aton lawas. Amo na ang kon sa kuryente pa, amo na ang generator sang kusog sang kuryente sa aton selula. Di kon makina natural may ginabilin gid ina amo ni ang free radicals para hindi pagtuktukon tanto ang lawas mo. Kinanglan mo antioxidants. Ang antioxidants mahimo lamang nga mas damo sang sa free radicals kung gakaon ka usto laban na utan, prutas, healthy and balanced diet, minus ang bisyo, pahuway sang maayo. Ambot kung ano ang minus bisyo, dalaguro binutig, you know? Wait ka ba no? But anyway, importante healthy ang imo nga pagpangabuhi. Kag iniya sigurado ko. Kung sako kagid kaayo, hindi pagkalimti DTX 500 ka na lang. Manduro ang antioxidant sini. May ara sang desugared sugarcane extract, may ara pa sang dahon amargoso. So hindi gid pagkalimtan, DTX 500 amuni ang strategic fighter kontra sa balatian. Man ginapabako dya at the cellular level, din kay mo kita sa level sang selula, kada selula bakod. Kung ang kada selula bakod, di paano abi makapirde sa imo ang balatian man? Lorga Vista. Pero to be sure, ginadunganan ko pagini ang DTX 500 sang D3 Bio. Magluwas nga ti ako yan daw na, hindi man addict, no? Kundi naanad ako bala sa kanamit sang sabor sang D3 Bio kapin pagid magtigab ka man ining DTX 500 masaburan mo gid may ari ni siya sang pait hambal ka nga desugared sugarcane extract kag ang antioxidant amarguso mo. Tino mapatik, mapatik.

0: kagidya nga tunay kiti mabatsyagan mo gid ang pait gawa. Pero kung idungan mo ang D3 bio, ang D3 bio amo niyang may extra virgin coconut oil, doon nagkaon ka makarons. Oo, nga ah. Kaya ang extra virgin coconut oil, ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga amo ini ang ginagamit sang lawas agod himuon lauric acid. Amo ni ang nagapatay sa kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka sa D3 bio. Wala kagaw, wala ka sang balatian. Lorga Vista. So once again na ang aton sekreto, ang sekreto sang inyo alagad sa Larga Vista, amo ni simple lang. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Masaligan, take my word for it. Pero syempre, ang siling sang katigulangan, nami man ang sugid, pero lain gidya ang hulid, titistingi para makabalo ka. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta, nano ini ang Blue Zones. Nga may mga lugar nga ang tao, yadamo, nagalabot, sobra, isagatos ang idadao. Matamaton ta ni. Oo, kay Subong, diri kita sa Blue Zones, kag may gira pagid. Gira do balantayan Subong eh. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
1: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
8: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Chowili Gonzalez. Puro 4 magsungay. Of course, diri sa Barangay Singkang Airport ini. Ray Tam, Cecilia Isulan, mayong gabi, mayong gabi. Aha, danay papangamat-amaton ko ini kay nagkaladulao. Oho. Kaladula mga greetings naton. I'm so sorry. Now, let's have some more. Marvin Argelies. Okay. Anyway, oy sa aton Vice President for Human Resource and Administration sa KK5, Jean Paul Generoso. It's nice to have you back on air, Sir Jean Paul. Mayang gabi. Salamat, kid. Galing ka ka-pressure ko kung ka pamati, si Sir JP. Anyway, salamat, kid, sa pagpamati. Kim Flora, salamat man. Kay Mami Inting Balinas, mayang gabi sa Burjok Itirigali, Leonardo Relos, Lucia Sirato, Colonia Divina, sa Sagay ini, Pamilya Sirato, may gabi ko, no? Margie Tambong Vlogs, sa Bagaa Sinigaran, Leonardo Relos, sa Barangay Tangub, Leonardo, may gabi. Kay paring Fred, may gabi man. Ramon Barnal, Ambrosio Alberio. Alright, who else? Rafi Armonio, may gabi. Duran Nelda, Luis Gantalao Jr. Ari bala sugdan tang talakayan kay nagligad na buyan ko ni Blue Zone. Nano ining Blue Zone sa aton pa asul nga lugar. Nga sa kalibutan may ara ginatun-an gali nga Blue Zone. Nano ini mga lugar nga damo ang mga tawo nga nagaedad sobra isa kagatos. Ting pamangkot, ano ang ila ginahimo nga nagalabot sila sobra isa kagatos? Ari bala, may video ang Al Jazeera nga television station nga for me siya do ka interesting, interesante. Oo, nadakop ang akon nga igdulungog sang sini nga video. Ari lang tawa bala. Let's have that video from Al Jazeera.
9: M2A4 Bradley.
0: Ay, Bradley, panigaliya. Sorry. Ari, antes ko magkato sa Blue Zone, ari o, may ginabaligya naman ang kano uli amo ini ang Bradley fighting vehicle. Sige.
9: 25mm chain gun, reaching 66 kilometers per hour, carrying 3 crew and 7 troops.
0: Oh, amo yag to, ang Bradley fighting vehicle. Now, ginapagwa ko lang ini banwa because for me interesting nga ang kano ginsugdan na Manila liwat ang pagbaligya sang Bradley fighting vehicle. Man ang ila sini ginabaligyaan sang una dito sa Middle East, tingbuot silingon sini ano balaihan nga liwat naman nga maga dalom ang gera sa Middle East, we don't know, no? Abra, mula na nang ginapakita ko sa inyo, gasigi naman, libod ang kano sang ila nga mga armas panggera. Diri ko anay sa Blue Zone. Sailuhan ko ang ining video sang Al Jazeera, parte sa mga lugar nga damo ang nagalabot, sobra isagatos ang ila edad. Roll tape.
10: The centenarians of Italy, 100 years old and counting. But what's behind their extended lifespans? Scientists identify a blood biomarker that seems to protect their organs from the effects of aging. But why? Techno explores the science of the Blue Zone, regions where people live extremely long lives.
11: This is Techno, a show about innovations that can change lives. We're going to explore the intersection of hardware and humanity, and we're doing it in a unique way. This is a show about science by scientists.
12: Hello and welcome to Techno from Southern Italy. I'm Dr. Shinny Somara. This is an absolutely beautiful part of the world.
0: Alright. Now, ining una nga bahin ay nigaling Techno nga show sang Al Jazeera na namian ko nga tungod mga doktor ang ara sa sini nga programa. Ang una nila nga ginkadtuan, Sumara, amo ining lugar sa Italia. Ang Italia, amo ni blang kilala ta sa pelikula nga The Godfather, remember? Sicily. Dira si Vito Corleone. And then ang Italy, ti siyempre kilala ta sa spaghetti, sa pizza. But diri man nga lugar, nagtuaw ang ginatawag na karon Mediterranean diet. Dieta or ginakaon sang tawo sa Mediterranean nga kay nagaatubang ini sila sa Mediterranean Sea. Ti ang ila ginakaon to utan, isda, kalabanan, olive oil, lana di oliva. Diba? Ti dumdum ka muna sa mga Italiano nga dukadlagko nga mga tao gani, mahilig magkaon pero may ara lugar nga lawig ila kabuhi. Ari ang pagpadayon sang video sang Al Jazeera.
12: This is one of the world's so-called blue zones, an area where an unusually large percentage of the population live to 100 years or more. And that's exactly what's attracted a team of international scientists to find out exactly why.
10: This is Arcaroli, a village where time seems to stand still.
0: Hola.
10: Long enough for people like Antonio Vassallo and Mina Fadulo to grow old. He's 100, and at 93, she's the younger woman.
0: All right. They are married now, and have been. Ining lugar, damo mga tao, di nga sobra isagatos ang edad, ang ilaging kantuan si Antonio Vassallo. Kag ang iyang asawa nga si Mildred, 93 ang asawa, ang bana, isagatos ang pangidaron. Di ginatukib nila na nung ginakaon nila niman, na nung ang ara sa ilalawas, nga wala sila ay gagulang. Amunay ko no ang minuro at as if time stood still. Nagpundo ang orasan nga ang tao di wala gagulang mo. Galabot sobra isagatos ang pangidaron. Abel, aton pamatian uli.
10: More than 64 years.
13: Buongiorno.
10: These days, if you stroll by their seaside apartment, you're likely to capture a glimpse of the newly minted celebrities. They're becoming famous for growing old.
14: I think Antonio has been waiting so long for his lunch. Do you have lunch at the same time every day?
13: A mezzogiorno.
15: They say that they have like a timetable regularly in a habit. They have lunch at 12 in the morning and they have dinner at 5 in the evening. Every time like that since 64 years ago.
0: Oi.
10: Just a few doors down lives Giuseppe Vassallo. At 95 years old, he's also active and independent enough to freely walk the streets of the village. He lives alone on the top floor of this villa, and when we ask, he has no trouble heading back downstairs to show off his garden.
16: Grappolo di limone.
0: Limone?
16: Sì.
10: In most places, Giuseppe, Antonio, and Mina would turn heads. But here, they're part of a robust community.
0: Ari, ining lugar sa Italia, ang ginalibugan sang ulo nila nga ang mga tawo dito taas ang percentage nga tigulang gid yan nagalabot isa gatos or sobra ang pangidaron. So ang mga tawo dito nga nagalabot na shin o kon ining ginatawag blas centenarians, magambal ka centenarians gikan sa tinaga century, hindi ang tuna ha, kundi ang edad bala isa gatos, that's a century. Okay, now ang ila pang idaron makatalanhaga tungod active sila ya, makasaka sa hagdanan, makalagaw sa dalan, and hindi pa sila yan nabudlayan, it seems. Ato ganing mag-asawa nga vasalo, ha? Vasalo ang ila apelyado, si Mildred kag si Antonio. Ang ila yakaon gani, ang ila panyaga alas 12, ang panyapon alas 5. Hasta subong, sa sulod sang malawig na nga panahon, amo na ang ila nga schedule sa kaon. Are, padayunon ta.
14: Leads to one of the many villages that are scattered along the coast of Chilento.
0: Pero why na ko sang tiyempo, ha? Why na ko sang tiyempo? Buwas ko padayunon ini. Salamat, salamat gid kay Doc Ramil Uy for today sa pagpaambit sang grasya diri sa amon sa K5 News FM Bacolod. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao, Andremuel Alcantara, Julius Mariveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
22: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Masakit ang tiyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
3: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gari-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: So, hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
4: Ano na yung interman?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing Alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
26: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
26: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
5: Bao kataas.
26: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
5: No?
26: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gid guro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
5: like lifestyle, no?
26: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: Paano na ton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
26: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oh, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Sudan kuan asin. Kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imong nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ang Japon ang magkontrol sa imong ano, blood pressure. So pinaka the best, while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taasang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag sugar cane extract.
5: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang pag lose weight or pag iban sang sobrang tambok sa lawas.
26: Ti ang DTX 500 gig MTC kampiona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginanga pangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily or lima ka adlaw kada semana ka nga isang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
5: Tamo gina. Tamo Pinoy yung manigarilyo.
26: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
5: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
26: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina, isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlo, pero may gid wala gid
5: ay,
26: no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya.
5: No?
26: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong nga blood pressure kag kung permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MTC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi ka pag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C indi gid naton paglipatan.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
26: Ibang Pinoy mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
1: Oh.
26: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay magugakaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo? Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
1: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy ki 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala.
26: Okasyon lang.
1: Para makapahuway ang imo atay.
26: Kag makaregenerate.
1: Makaregenerate. Mm. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kuntambok kakaayo. Ang muni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mamo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imong natawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
26: Ako Sir Boy, pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why, tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ganoon, DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko yan.
1: Correct. No? Kaladluka,
26: na, kaladluka na yung cirrhosis of the liver. Yeah? Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos, gusto ka kaitong. Ay. May samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
11: 470.
9: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160.
9: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galay sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kagsubong ka nami isa kong paminsari.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo
0: Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
0: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
10: Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
18: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
19: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matindlo ang silula tungkol yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
18: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
19: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
18: Nan. Na,
19: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
18: Mm-hmm.
19: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy.
18: Mm-hmm.
19: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
18: Mm-hmm.
19: Plant sugar, sir boy. Ang manang nami da.
18: Natural.
19: Mm.
18: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
19: Plus.
18: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag ito doa ka DT Bio, ay kampiyon.
19: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
18: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DT Bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
19: Oh.
18: Lain niya.
19: Kainom siya kape.
18: Mm-hmm.
19: Duha sila ganong kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
18: Extend.
20: Wow. Muna sigaw ito ng engineer.
18: Hindi na high blood, fast blood.
19: Tapos na palapi, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
17: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
19: Mm. Ta-all E.
18: Isang paide, engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
17: Magpamasahe si engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
19: Dapat Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Plus Herbal Oil.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
14: Talk ni Doc.
18: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si DT Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
19: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
18: Ang ginapatay
19: doon? That's 11% total
17: every year.
19: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
18: Grabe.
19: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
18: Para.
19: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
18: Mm-hmm.
19: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
18: Mm-hmm.
19: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na ito ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
18: Mm-hmm.
19: Number one, exercise.
18: Mm-hmm.
19: Hindi magpatambok.
18: Mm-hmm.
19: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
18: Mm-hmm.
19: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
18: Correct.
19: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang DT Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
18: Mm-hmm.
19: Di ba? Yung iba niya, wala na
18: why
19: mo.
18: Na
19: mm-hmm. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
18: Mm-hmm.
19: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad na magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
18: Mm-hmm.
19: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga aras sa D3 bio,
18: mm-hmm,
19: kaya niya nga
26: malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
2: pag-upag,
26: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
2: Wow.
26: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may gallic acid, wala. May polyphenol, wala, makita lang na iya sa D3 bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
2: No? Amo na ila immune cells ang brain.
26: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
26: Makabulig dra ang gitawag D3 bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3 bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
2: Mm-hmm. Abi naton ang D3 bio gaprotekta lang simo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3 bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
4: Yes, kore kun naka D3 bio kakadadlaw sir boy, nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban pa nga klase nga stroke sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, sir boy.
26: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, duksa mo,
4: yes?
26: Mga magnesium,
4: oh,
26: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
4: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag D3 bio ka, no, tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya, kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang isang absorption ko naka D3 bio kita sir boy, kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood, eh. No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension, no, pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3 bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy, kag mga prutas, no, kag sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3 bio, no, makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
2: Kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makwa mo sa D3 bio, no, ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3 bio sa aton lawas, magnesium, potassium, ini nang mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3 bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Anong pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil Pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no, kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no, but kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Kaya isa pa ang ginawag nga gallic acid, ginaprotektahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya
18: ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mag para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga D3 bio kadlaw-adlaw, uy, gamat amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat amat usab ni D3 bio para mausasang imo lawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots. No, kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics
26: layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
18: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na. Your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat. Kaso kag ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
3: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
3: May TC! Mapalis sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan halan
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City,
27: atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo, Reventor Building,
25: Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique,
25: Juan Tiong Building,
27: Barangay 8, Bagumbayan,
25: fronting kay Sano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
25: Kulasi,
27: National Highway,
25: kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
25: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office.
24: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City,
25: Ernai Street,
27: fronting Paglaom Sports Complex.
18: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
26: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
18: capsule.
26: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ginom ano, D3 Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
20: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang dito ba makabuligid no ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian sir boy kay nga man ang dito ba may rasang gallic acid no nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain no basta damo ganing free radical sir boy nagakapatay ang aton nga mga neurons no nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson sa disease, sir boy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag ayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5.

spiritual, financial kag protection. Hindi tingid pagkalipatan, permita ni nga ginabalik-balik nga kita magapasalamat sa iya kay among ginlang ni ang kalipay sang Dios nga kita iya nga mabatian nga nagapasalamat bilang mga Kristohanon nagadayaw permi nga nagapasalamat sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginabukbo sa aton. Kag ang Dios nagpakamaayo sa aton tanan, kabalo kita na sa bilog ng kalibutan, ginbukbo niya tanan nga pagkamaayo, matarong man kag biskan sa malaot. Amo na nga hambal sa atong Ginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44 kag 45. Padan kita sumong sa gihapon sa atong mga aton mga pagtuon. Hindi gid ninyo pagkalipatan. Damo kita nga dapat nga mabalaan kag atong tunan diri sa mga pulong sa Ginoo sa atong napalatuntunan kag gamay pa nga sa gihapon. Kamo padayon gid nga magkun may ara kamo lapis or ballpen, may ara man kamo papel, pwede nga isulat ninyo ang mga bersikulo kay pwede man nga inyo na siya liwaton or inyong i-review. Pero antes sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay sa araw pong ito. At pinasalamatan po namin ang lahat na mga pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, gayon din ang lahat na mga kawani at ang mga nakikinig na nais matuto sa inyong katotohanan. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo man ang siyuro kami looy at kanyang pamilya, nanawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Laging matatanggap mula sa inyo. Ito'y aming inhiling, kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga pagatunaan sa buong mag-aturan ay ang gugma sang Dios sa tao. God's love for man. Ang kumun katama nga bersikulo, huwag gitsing liwan kundi ang John 3:16, memoryado biskan sa mga bata. Nga nagasiling kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak agod nga ang tanan bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. To importante katama nga aton ini sa mahangpan may emphasis diri makuturan nga gid sa iligaynon kay ginhigog magid sang Dios. So perti ka dako ya gugma. Sa bersikulo 17 nagsiling kaya ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa pagsilot sang kalibutan kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. Amo gina ang pinakatintuyo sang Dios. Amo na nga kun aton nga dumdumon ang hambalman sang isa ka propeta nga si propeta Jeremias, suno sa mabasa ta sa Jeremias 3:31-3, naghambal diri nga si Hioba nagpakita sa akon sang dumaan nga panahon nga nagasiling, oo, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga walay sing katapusan, gani, paagi sa maligon nga gugma ginbuyok ko ikaw. Gindani, gindani sa Bisaya. Ama na nga, dira naton makitaan, mbalan ang dako nga gugma si Ginoo. Ngaman, kay ang iya, bisagan ang iya, bugtong anak, perti, iya ginatag. Kag diri, ang resulta sini mag-uturan, kung aton basahon ang sulat diri sa Romans Kapitulo 5, mga bunga sang panghimatarong, nagasiling. Busa sanglit gin matarong, gin pakamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios, paagi sa aton Ginoong Jesucristo, paagi sa iya, makapalapit kita pagi sa pagtuo sa sining bugay diin nagatindog kita kag nagahimaya kita sa aton paglaom sa pagambit sang himaya sang Dios. Hindi lamang ina kundi nagahimaya man kita sa mga pagantos nga nakahibalo nga ang mga pagantos nagapatubasing pagbatas kag ang pagbatas sing pinagibuot kag ang pinagibuot sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton, bangod nga ang gugma sang Dios nagapagasagahay sa aton nga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginahatag sa aton.

0: Radio Ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Dawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na itong 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa inyong opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa aton Globe number 0927-448-940. July 8, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shay Mo, K5, Jirili.
0: How's your day today, lo?
1: Well, my day today is today. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good? Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, kinanglan ginaton ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Lapit na magatakop ang tuig 2026. Mga pila na lang kabulan, we're on the halfway na sa aton tuig 2026. Kinanglan sustiniro naton nga kita hilway sa kunhanong kasakit kag balatian. Sa rason, ang sakit kag balatian isang gika nga ginatudlo nga pinakadako nga porsyento kung nga ang nagakapatayang tao tungod siyang masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit kag nagabalatian kita, ang isa sa mga mayor nga ginatudlo gid ang mga toxins. Sa aton pa sa Ilonggo, mga hilo. Mga hilo nga nagasulod sa aton lawas. Hilo nga in a sense nga hindi siya kinanglanon sang lawas ta, kag instead, nagapanghalit siya. Nagapangguba siya sa aton sistema, kag nagresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. In other words, ining mga toxins o kung mga hilo, mga ka-K5, amat-amat na kita nga ginapatay. Sa English, killing me softly. Hindi naton maimitar ang mga toxins na magsulod sa aton lawas tungod adlaw-adlaw nagainom ta tubig. Sa tubig, nagatsulod nila ang mga kagaw man. That's why if you notice mga ka-K5, prefer naton mag-inom sa mga mineral water kung mga bottled water. Kay we feel safe. Balaan naton mas safe sa inumon kumpara sa mga gripo naton, subong. So isa rin na, no? Ikaduwa, hangin. Sa hangin, mga ka-K5, nag-upod ang mga pollutants. Mga bad smell, bla. Sumong man, mga kagaw, kag-virus, nag-uupod man sa hangin, mga ka-K5. Kag-ikatatlo, ining pagkaon. Ining tatlo ni importante ni para mabuhi, tabla. Tubig, hangin, kag-pagkaon. Kag sa pagkaon, da nagaupod ang mga toxins man. Katulad siyang maasing nga pagkaon, mga ka-K-5. Mamantikaon nga klase siyang pagkaon. May mga mataas siyang uric acid nga pagkaon. Subong man may mga artificial flavoring nga made of chemicals, himo sa proseso siyang chemicals para magnamit ang pagkaon, maging saborosong pagkaon. Magdugay nga hindi mapanos ang pagkaon, kinanglan sa mga chemicals nga ginasimbog sa aton pagkaon. Mga frozen foods, mga processed meats, mga kakifive. So ina, hindi naton maimitar because ina siya available sa sininga aton nga pagpangabuhi sa mga henerasyon mo. So hindi naton malikawan. Sa matag-adlaw, makakaon di kita. Isya na dira, mga kakifive, no? Pamangkot naton. Di bala namit gin man ang sardinas, di bala? Ipaborito ko sardinas din rin. Pero kung natutaran ninyo, mga kakifive, ngang sardinas, ang sulod niya isda, bala. Nga pag-abri mo, matyagan mo, dumag ulang naging dakop ng isda, naging hiwa mo, naging butangan sarsa, bala. Fresh na fresh, di bala? Pero sa pagmakal naton sa sardinas, sa tiyangge, sa merkado, sa mga groceries, no? Pila na ihangkadlaw nga na-display nila. Simana, bulan, o kung masitinuig na. Nga pag-abri naton, nga ano, wala siya malubok, wala siya maguba, wala siya nagbaho. Tungod may ano? May preservatives. Ang preservatives para mamintinar nga preska gyapon ang unod siyang lata na nga isda. Ikaroon kong kauno naton, masulod siya lawas ta, di ba? Hindi ka man mapatay dayon tungod sa very minimal nga klase siyang preservatiba. Pero imagine mo, since ang una, hasta subong sa edad mo, pila na ka sardinas ka mga dilatas ang nga pagkaon nga nakaunta. Damo na, guro may siya nakaka, siya na guro kasako, guro. Nga mga dilatas, nga mga preservative, nga mga pagkaon nga nasulod sa lata. That's why nga, aralang Japon sa sulod sa lawas tang higko. Magtapos na panyapon, nagpanut brush ang kalabanan kang nagagamit kita toothpaste. Why? Para nga ang mga nabili nga pagkaon hindi mabulok, hindi mapanos sa baba na. Kaya kung mapanos ang aton nga mga tingada mi, magatubong kagaw. Kang kagaw, nabala naman aton, nga nagahatag inisakit kang balatian. That's why ginarekomendar para healthy ka ang imo lifestyle. Kada tapos kaon, pang toothbrush kagid. Matoothbrush kagid gamit sang toothpaste, ha? Karon para maglimpyo naman ang lawas naton, mga ka-K5, kinanglan maligo kita. Hindi lang puro talan tubig. Kinanglan naton, ano gani sa pagpaligo? Habon. Ang habon, para maglimpyong lawas ta. Limpyong baba, limpyong lawas. Pero how about ang higko tuyaya nga nagsulod sa aton sistema? You know what? Ang aton small kag large intestines. Nga kung ikombinar mo ni kung kalaba gid, ara sa 22 to 26 feet, mga kakifive, amo na kalaba? Ara lang na sa sulod sa tiyan aton nga nagapulon-pulon nga naman, ogla. Amo ina, kagdira ina, nagaagi ang tanan nga ginakaon naton pamahaw, panyaga, panyapon. Ang gininom ng tubig. Ang ginsunan naton nga amarguso. Ang ginsunan naton nga nilaga, pinamalhan. Ginsunan naton nga dinuguan. Mulalo, bahoso siya. Chicken inasal. Ang ginsunan naton nga sardinas, dito na tanan makanto kay iproseso sa aton digestive system. Nga para galingon niya kang i-extract niya ang mga vitamins and minerals kag iban pagin nga mga essentials nga kinanglan sa aton sistema nga mag-functionar sang isakto. katulad siyang aton tul-an. Gakinanglan siyang calcium. Ang aton unod, nagakinanglan siyang protina. Ang aton mata, kinanglan siyang vitamin E o kung vitamin A. Mga bitamina makwa sa aton pagkaon, mga minerales nga makakwa sa aton nga ginatpasulod sa aton lawas, kinanglanon ina nga mga materyales para padayon nga magabaskog kag healthy ang aton sistema kag padayon nga buhi kita. Pero ugaling lang siya na-mention na naton, hindi naton may vital nga magasulod ang toxins pagi sa tubig, hangin, kag especially sa pagkaon naton. Karon para maglimpyo na siya mga gagayfive, anong imuunta? Hindi man pwede nga makakwa, magkwa ta toothbrush nga lama-lama kag sulsugon tang bata. Sulsugon na tong tinaita nga 26 feet, oh. Hindi man pwede. O kon para maglimpyo kita atong habon nga ginggamit naton pagpaligo kaunon ta para maglimpyo hindi man pwede patay ta sina. Ang iban mga ka K5 sa adlaw o kaisa lang magmanyo. Pero kung dalawon nimo kag isipon nimo ang pamahaw panyaga panyapon ka tatlo ka misis kaisa ka lang magmanyo. Di nagkantong duwa. Pagkadasyon nga adlaw, tinisay manyapon mga tunimon, mamahaw, manyaga, panyapon. Karong kay way naglemar. Nagtatlo kag may nagligan nga adlaw, may duwang nga way kagwa. Naglima ng pundo. Dinto nagtiner, ara lang siya naton nga sistema. Nagadugay nga nagadugay, nagadamo ang bakterya. Ang mga kagaw, mga toxins. Karon ato sa pagproseso kapag digest ang aton lawas, ang aton pagkaon, gina-extractya ang mga bitamina kag minerales. Ginakarga sa dugo, kag ang dugo mag-deliver sa sari-sari nga sistema naton. Ang aton sistema nagahambal nga dugo, nagakinaglan to si tul-an sa tiilho, sang kalsyon, dulong ito. Di madlaga na ang kalsyon, karga sa dugo mga ka-K5 pagkanto sa tiil mo itong tulad. Niyang mataya do gairaw-iraw. Abi kargahe na may vitamin A, abi kagidulong sa mataya para magsanag. Madlaga naman ang dugo itong kargado sa vitamin A isupply sa aton mata. Niyang iyang hot na pigaw ha, isupply ito sa iyakin ng lanon. Supplyan ang heart, supplyan ang atay, ang kidnita. Tungod, ang mga pagkaon dira ang source ng material, vitamins and minerals kag other essentials nga para magbakod ang aton different system. Ang wala na mabalaan nga pating higko tong nga nagpundo sa lawas ta, ina-absorb mangali mga ka-K5. Pati itong mga toxins, pati itong mga preservatives, pati itong mantikaon, pati itong maasin, ang mataas nga kalamay, gina-absorb mangali nga kaupod sa aton nga dugo, mga ka-K5. So, nagasugod gid sa aton nga digestive system, sa aton colon, sa aton na small and large intestines amo ini ang aton gid tingwaon nga maglimpyo. So hindi pwede toothbrush sulsugon naton, hindi pwede manhabon, kundi ang kinanglanta isa ka suplemento nga mapisan maglimpyo kag ina ang DTX 500. Ang DTX 500 wala siya ka pahuway. Perte kapisan nga suplemento mga ka-K5. Ginatultulya ang nagapalanago nga mga toxin sa aton digestive system. Kagsumong man sa different areas ang aton sistema. Kaupod ang DTX 500 sa aton dugo. Kagsigi siya panglimpyo sa atanan nga bahin sa lawas ta. Tipunon niya, tultulon niya, limpyohan niya. Kag inkaso ginman may masugata ang DTX 500 nga mga guba nga selula, gina-repair ya dirili. Hina-repair siyang DTX rebranded ang guba tanga silulaw. Kagkuinkasyo ginman, may arata siyang guba nga tisyo. May mga gisi o kung may mga damage. Ginatap na siyang DTX 500. Gina-repair niya kaginatagaan siyang nutrisyon kagproteksyon para magbakog ka mag-functional reward kagpadayon nga hilway sa sakit kagbalatian. Grabe ang DTX 500, oh. Karon, ano ang panakot siyang DTX 500? Amarguso? Sino ay kilala Amarguso, Biel Satil? Ang Amarguso ang palaya. Ginkilala sa bilog nga kalibutan sa eksperto nga maayo nga detoxifying agent. Tagapaglimpyo sa aton nga sistema, maayogin ang DTX o kon ining ampalaya. Kagkilala sa kalibutan ang Amarguso, may ara siyang pinasahi ng mga elemento mga kakipan nga ginapanubuya sa madasig nga tinion ang aton nga blood sugar. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin amo ini ang kinanglanon sa aton sistema nga mabulig proseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy, no? Amo ina ang insulin. Karon, ang ampalaya extract mga K5 nga main ingredient sa nga DTX 500 nagabantay siya nga kung maglapaw sa level ang aton blood sugar ginapanubuya. Kag ginabantayan niyang iban nga hindi na maglapaw. Kag siya liwat may pictures, gid siya nga pareha sa insulin. So nga nagataas ang blood sugar. Tungod, ang aton nga alagyan sa insulin aton, it's either wala nag-functional o kung guba siya mga kaki-5 o kung tungod siyang higko nga ra sa tiyan aton, may mga supon sa blood. Kay man ang ginagawaan sa nga insulin. Amo ining mga do to alya sa nga aton nga tinaibla. Dra na siya nagagawa. Do tabo sa nga toalya bla. Di ang mga punta sina may mga buho girili. Di ko mo dito sa aton nga tinaito. Higo. It's either supon siya o kung wala siya nagapangsyonar. That's why hindi iya mabuligan ang aton blood sugar nga maproseso, nga ma-convert into energy. So, dira nag-eksena ang DTX 500, siya ang nag-aaktong parang insulin. Parehas gin siya insulin. Ginabuligan niyang aton blood sugar nga ma-convert sa aton sistema nga ma-push lang nga para mahimo energy. Rason nga dasing magsaka o kung magnubo ang imong blood sugar kung nagainom ka sa DTX 500 tungod sa iyang main ingredient nga ang palaya extract. Kag madamo pagid mga kaki-5 ang benepisyo naton sa DTX 500. Another thing is super antioxidant, no? Halin sa tubo. Ikaduwa nga panakot sang DTX 500. Una, ang palaya extract. Ikaduwa, ining super antioxidant nga halin sa tubo. Duwa man lang na sila. Karon, iniimportante ning antioxidant. Kaysa pagtuon mga kaki-5 sa nahambal nato sa timprano, nga kalabanan, ang dako nga porsyento gay ko nga ang nagakapatayng tao tungod sa masakit kag balatian. Kung nga nagamalasakit kag balatian tungod sa toxins kag sang mga free radicals. Ang mga free radicals nagasulod sa lawas naton hindi talang mabalaan. Kag ginaatake ya ang pinakapuno sa kabuhi ta. Anong pinakapuno sa kamuhi ta? Amuning mga selula. Ang lawas naton is made up of cells. Ang kadamuon o kunagdamo ng selula, magahimo ini siyang tisyo. Kag ang tisyo, magahimo organ. Ha? Katulad siyang atay, katulad siyang baga, organ ina siya. Katulad siyang kidney. Is made up of tissues. And tissues is made up of cells. Kag ang cells, amo ina ginaatake sang free radicals. Ginaguba yung selula. Kung maguba, kag damo naguba nga selula, guba ang tisyo. Ang tisyo, umaga pa ang unod, nagahimo sa aton atay. Nagahimo sa aton nga baga. Gumo niya na. Kag daswaing resulta sa masakit kag balatian. Ang obra sa antioxidant, kung may ara sang free radicals, ginapabaskog yung aton sistema, ginapabaskog yung aton immune system, ang aton selula may ara sang depensa nga nagaaway batok sa mga free radicals tungod sang ara sa detox nga super antioxidant nga halin sa tubo.

Ang ara sa prutas, ara lang sa 800,000. Di mas dako ya komparar. Ang ara sa tubo kay 1.3 million mo. Basi sa orag, value scale, talaksan. Sang kanamuon o kon volume, sang antioxidant nga ara sa prutas, 800,000 lang. Ang ara sa tubo, 1.3 million. Kag amo ina, ang ginagamit naton sa DTX 500. Kag makuha ta ina, sa kada kapsula sa DTX 500 nga ginainom ta. Ang utan, nubo yung utan kumpara sa prutas, eh, no? Kag tubo. Ang utan arala siya 600,000, 500,000 ang iyang atakos. Ang pinakataas gin, halin sa tubo. Kag amo ina, ang upod sa ampalaya extract, ang super antioxidant nga halin sa tubo. So, antioxidant, amo ang nagabato kontra sa free radicals, ganaga, hatag sa aton masakit kag bulatian. Mga kakifab, chance, oportunidad, and I can say nga blessing ini, nga available bisan diin lang ang DTX 500. So, ano pang ginahulat na to? Kay chance ta na ni kag oportunidad nga mabuligan ta ang aton lawas nga nagaisahanon nga kabuhi nga makalikaw sa kunano nga sakit kag balatian. Sa nahambal naton, ari nakita sa tunga-tunga sa tuig 2026. Langko yun tani, tapuson taning tuig, nakita tanan, hiluway sa masakit kag balatian ang aton himuon. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom nyo ng DTX 500? Hati, very good! Ang Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea? Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C. Damo kapilian ng vitamin C sa merkado, Jirili. Manchugidan, taga mo ka kay Vibe. There was a time siyang hindi ko pa kilalang Mighty Shea. Gainom ni Kuya vitamin C. Kay man, this is the only vitamins nga hindi mapuproduce ang lawas na mo. Ang source ng vitamin C is either ara sa aton pagkaon, utan, o kon ara sa prutas, mga citrus fruits, nibla, orange man mismo, nibla. Okay. Now, karon, para hapos, abi, hindi ka na mag-usap kang magmakas ang prutas, mainom ka lang vitamin C. Karon siyang wala ko bang nakilalang Mighty C, mga kakipay. Everyday, ginom ko vitamin C. Pero ginasigurado ko, after meals, tapos kaon, kay kung hindi ko kakaon, kag inman ko vitamin C, gahap dos ang dyan ko. Daw nagahilab lang kang nagasakit. So kinaglan mag-inom ko siyang vitamin C siyang una, wala ko pa makilalang Mighty C. Kinaglan may unod din ang dyan mo. Now, ari ang grabe, gino, notayan lang ko magpa-hospital, mga kakipay. Nga aman, nakolbaan ko. Kay after ko inom siyang vitamin C, mga pila ka minuto sa mga kakipay, kundi nag-jingle ko. Nangihip la. Suspirti ka yilo-yilo siyang ihi ko, Jirili. Sining ko mapahospital ko. Mapahospital ko. Ginulbaan ko mga kakipay. Kay yilo-yilong ihi ko. Kay pinsyar ko, nag-awas ang matres ko bla. Ang Abdulo. Ang donut, Jirili. Awas ang Abdo. Awas. Ah, Abdo, gali, Abdo. Sorry, matres na ako. Mabagi lang, gali, may matres. Ginoon ba ako? Bisa ko matres na. Kaya gali, hindi ko lang nag-awas sa Abdo ko. Nung may jundis ko, wow. Ilong-ilong, ihi ko. Mga kakipa, igok mo rahon. Vitamin C, gali to. Kung nga nag-amotuhaw, tungod, kung hindi gali alkaline base ang imo yung vitamin

ang sobra mga kaka-K5, ginapangihi mo lang. So sayang, katani makanto pa na yasimo sistema. Since nga nakilala kong Maitise, na-curious ko, kay ginapasayod sa radyo, nga bisan way kakinanan, pwede mo mainom la. Distingan ta ginibi, gusto ko pamatunan la. Pinapamatunan ko na yung mga nagligad kong nainom nga vitamin C. Nga hindi mo siya pwede mainom kay tungod mahapdos ang tiyan mo. Masakit lang kung ba siya magka-ulcer, kuya bla. Kung ginapasayod sa TV at sa radyo, nga ang Mighty C, alkaline nga vitamin C ni Dr. Ramil Oy, pwede mo lang siya mainom, siya may kapakaon, tinistingan, panilagan, uy, huway man, pagkadasyon nga daw, himuon ko mangyapon, inom ko, pagbugtaw, gait, huway man, yapon hapdos, singko tuod, tuod, gait nga, wala hapdos, pwede siya mainom, bisan way kakinanan, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagtapos, panilagad ko mga kakipaib, ang ihi ko, instinct of super yelo, ay sus na pito, pwerte ka tinaw. Daw siyang mineral water, dirilim. So in other words, nga wala siya nagwa sa lawas mo, na-absorb siya sa imo sistema, ang Mighty C. Whereas sa mga previous ko ng mga vitamin C, ginapangihi mo lang mga kakipay. Sayang ang kwarta. Tani makadto pa to si Muy kayong lawas. Kung hindi siya alkaline base, hindi siya absorb sa lawas mo na yun. Doon kung magpabahol sa mga. Doon kabahol siya iya, kaya hindi siya mga masuyop sa lawas ta. Ma-absorb. Whereas ang Mighty C mga kakipay, 100% ma-absorb sa lawas. Pamatunan nga tinaw yung pangihi, kuya mo. Di anong ipikto ko nag-Mighty Shake everyday? Number one, ginatagaan niya siyang dugang nga kaalam ang aton immune system. Ang immune system na ton, soldado siyang lawas ta. Ginatagaan niya sa kabakod ang aton immune system nga para magbato sa kagaw. Kag ginatagaan niya sa dugang nga elasticity ang aton tanan nga kaugatan. Importante nga ang aton ugat mga kakifab. Elastic siya mula. Daw elastico siya mula. Nga nagahitad lang siya kung hindi mabugto. Kay man namalaan naton ang aton ugat sa sulod din na nagailig ang aton dugo mo. Di nasig na may presyon na nga aman. Boom, bahon sa heart mo. Ang heart nag-create siyang pagtulod sa presyon sa aton dugo nga para mag-circular sa tanan nga ugat sa bilog tangalawas. Amo inang isya ka mag-function sa kurason ta. Boom, bahon niya na ang dugo mga kakipay. Nga daw pump station bla sa mga aton tubig bla. May pumping station bla. Para magsulod tong tubig sa tubo nga may presyon nga magguwato sa imo yung gripo. Doon mo nagkalimbawa, abe. Karon, ang tubo niya sa tubig, di sa salon. Ang tubo na ginagyan niya sa dugo is ugat. Is made up of tissues, mga kakipay. Karon, kung gabok ang tissue sa imo ugat, may chance siya nga matastas siya. O konting ang imo ugat, tungkol brittle na siya, abe, wala na siya sa elasticity, wala na siya mayo gaunat. Kung may mga pressure nga bomba sa dugo, mga kakipay, mag-agi sa gamok nga bahis ang aton ugat, ang chance is magkalautod. That's why mabatian na ato niya nga na heart attack siya, na stroke siya, na tumba way pilas. Tungod ang dugo hindi nakasaka sa utak naton, tungod may mga ugat naton. Nga daw mga silhig kadagko, bla? Daw mga silhig siyang bukog ni bla? Dahil amo ginakalabanan ang nagauna gabok ginili. Di amo ina ang ginagyan sa dugo naton pakadto sa utak. Dahil nagagi.
Karon sa duha ka minutos mga kakivibe nga hindi makasupply oxygen sa aton utak, mapatayang tao. Kung mag-survive ka, take vegetable ka bla, buhi ka, pero ara ka lang naging da, sige piyong matama da, buhi ka, vegetable, gulay ka. Amo ina importanteng oxygen. Daw ang oxygen, nagaupod sa dugo, ina-deliver sa dugo, pagkanto sa utak, gaagi sa ugat. Karon ang ugat mo karon gabok. Ang ugat mo subong nagkalabugto, tungkol hindi na siya elastic. So, tansa delikado, pwede mapatay o kung maging gulay ang isa ka tawo na mautdan siyang ugat, makanto sa utak. So, ang mighty C, mga kakivibe, atong gitandaan, nagahatag in prioridad niya nga tagaan sang dugang nga elasticity ang aton tanan nga ugat. Daw lastiko lang nga bisyan ano nga volume sang pressure sang dugo mga kakifay mag-agi, nagahitad lang siya. Hindi siya matastas, hindi siya mamugto. Kampiyon ang mighty siya. Kag ang mighty siya, kumundasig siya ma-absorb sang lawas mga kakifay. Layo kita makaangkon sang hilanat, sipon o butrang kaso. Allergy hilan, kag ining tawag naton asma kun hapo. Grabing mighty she, proteksyonan niya ka everyday. Di may magagapangat she, may nagapang ubudas palibot naton, nagalupan ang gagaw sa hangin. Protektado ka kung nagiinom ka sa mighty she, daw hindi ka malaya madutlan. Tungod may shield ka, may proteksyon ka, may resistensya ka. Mighty she ang alkaline ng vitamin C. Kag sa subong mga kakifay, ang aton man kamataan, bilang ginikanan mga kakifay, makita ta nga nagasiburo ang bata na, nagaantos mo lang, luoy ta mo, di ba? Kaya kung posible pala nga, ang ginabatsag sa bata mo nga nagahilana, nagaubo, nagatrangkasyo, nga makanto na lang blasi mo bilang ginikanan, kung pwede lang. Galintindi pwede. So, kisubong kinagla na ton, kay kumo kalamanan si kabataan, nag-expose sila sa ibang mga kabataan, ang laton-laton, aragid ba? Mga kagaw, mga mikrobyo. So, pasakaon taman ang resistensya kag depensa sa tagsa kakabataan naton, ha? Painumon naman sila sa Mighty C Syrup for Kids! Mighty C ang alkaline vitamin C kag Mighty C Syrup for Kids mga kakifib. Available sa halos tanan nga mga butika sa inyo lugar. Hinabantayan naton ang tiyempo kag klima naton. Kay tungod may bagyo kita eh. Isa ka super typhoon nga si Bavi siyang una, siyang sagwa pa siya sa Philippine Area of Responsibility, no? Sa nagligat, sagwa pa siya. Subong, ari na siya sa kadagatan sang Philippine Area of Responsibility, mga kakaibay. Nagapalapit sa aton mga kadutaan. Aton ibaloon naman ang weather update sa mga gabi mga kakaibay. Parte sining bagyo nga si Inday. Jerry Lee, please take it away. Yes, lo, mga kakaibay, ang aton nga weather update subong nga gabi. Nagapabilin sang super typhoon Inday ang iya kabaskugon samtang nagahulag ini sa Philippine area o Philippine Sea, sidlangan kag Northern Luzon. Ulihin nakita ang bagyong Inday, 1,170 kilometers sidlangan sang Northern Luzon. Maximum sustained winds sang ang nagdangat sa 195 kilometers per hour. Kagast o kon ang pagmadlos nga nagdangat naman sa 240 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagapadulong sa natundaan nga direksyon sa kanasigon nga 20 kilometers per hour. Pila ka mga lugar sa norte kag sidlangan nga bahin sang Luzon ang nakapaidalom na susubong sa tropical cyclone o tropical storm wind signal number 1. Manubo ang chance nga maglandfall ang bagyo
kaginalauman nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang adlaw. Apisal sini maka-experyensa sa gihapon sang magalumon kag maulanon nga panahon. Ang kalabanan nga mga lugar sa Pilipinas was tob-tob sa weekend. Bangos sa epekto naman sang enhanced southwest monsoon o kon habagat. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pagulan. Muas nga adlaw bangol sa epekto naman sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugtong.

0: Okay, okay. Show mo na yung atong latest weather update, mga ka-K5. Hindi siya magrikta landfall according sa ilayang panilag abisang pag-asa. Pero, te, why na ka malumbasin magbuang ni Sindaya? Kag magliko siya mula kang dala sa unyang Luzon, basi mula mag-attend siya sa Senado, bla? Sindaya mamati siyang impeachment ni Sarah, bla? Mamati na biyan na, tutala rin naman sa Pilipinas. Mati na biyan na impeachment sa Senado, be? Magka Sindaya, bagyo ka, Marites ka manggali, ha? But seriously speaking, mga K-5, nagabawod ang agi ni Inday. Samtang nagapalapit siya sa kadutaan sa Pilipinas, nag-swing naman sa pasaka, no? Di ang iya trajectory, ang direksyon niya nga iguon gid ang Taiwan. Diri sa aton, komo malapad ang iyayang agalo, mga K-5. Kag may aradra siyang habagat halin sa West Philippine Sea naman. So, ang higupon siyang bagyo, ang habagat, no? Kag mamagamix class sila eh. Ang galom siyang bagyong Inday, kag ining habagat ng mga galom, magadamol, magagakipay, magamix class sila. So, magwa sila, bisan toon nga, hindi mag-agay si Inday gin sa aton, mamatsaganta ang mas madamol kag madamo nga tubig, mga ka-K5. So, ang posible, landslides, kag baha naman, mga ka-K5, flash floods, ha? Di ari naman, ginakurdam na naman kita. Naga-flashback sa aton, ang trahedya nga ginigo sa aton ni Bagyong Tino sa nagligan tuig. So, pangaman kita, kay komo ara ng morning, nagapabalo ng aton otoridad. So, nung himuon na ito, mapabaya ta, no, preparar ta. Himaloon ta na ang mga bagay nga dapat na ito himuon kang ipreparar. In kaso gin man, sulod na gin si Bagyong Inday lapit sa aton teritoryo kung sa aton nga kadutaan, ha? So, hindi siya makalandfall, no? Pero everything pwede magbago, eh, no? Samtang nga nagpalapit siya, padayon kita. Pag-monitor din sa K5 News FM sa aton nga weather update kag dugang pang lakat sa panahon, okay? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo, ha? Duwagin ka kamot, nililigan sa lot ko ni Trimay. Duwagin ka kamot. Kasi siyempre, hindi ka makahambal, Jirili, siyang matuntuon kung may kaka-experience siya. At least maminutig, eh. Pero tigabaan ka man kasige ka minutig. Mga ka-K5, nga duwagin ka kamot ang salot ko because I have my personal accounts. Experience about D3 Bayo. Ang pag-igo sa kon sa mantika, ang pagpilas nakon, ang kilala ko nga may ano ni, nga may ingron na galayo, ang katol sa tutunla na dula, namit pamatsyag ko, ang memorya ko do ara firme, do aktibo, kadasig lang magproseso, tungkol din na tanan siya nga D3 Bayo. Kag daw protektado kagin mga ka-K5, nagprotektado ka ganya sa mga tawag natin nga fungos, bakterya, ilaminagin virus, ha? Sa dugang pagin nga mga impormasyon kagkaalaman about D3 Bio, pamatian nyo gin si Dr. Ramil Oy. Every time mabatian niyang tingog, ya, sa update sa K5, stop, look, and listen kagin. Kay ang ihambal niya sa aton, dugang nga kaalaman, nga makahatag yun bulig sa pag-survive sa aton pamilya, nga makalikaw kita sa kalitan sa sakit kag balatian ilabi na yun virus. Ina-discuss ni Dr. Ramil Oy ang mga detalyado, nga mga ihibalo, information about D3 Bayo. So saliwat pamatian gin si Dr. Ramil Oy, every time mabatian siya, kay iambalya ang aton gin nga importante nga benepisyo nga makuha sa D3 Bayo. So every time mabatian yung tingog ya, stop, look and listen with Dr. Ramil Oy. Alas 10:27 ng oras gali na to. Sige, open ang linya na to na. Sa mga may problema, kagustogin magpahayag sa ilang mga opinion, komentaryo, o kung anong dang mga interesting mga sugilanon, din yun na, no? This is your program. This is our tonight show, ha? Tawag ka mo sa aton telepono, 0928-611-2263. Kag 0927-448940. Mga ka-K5, ang gakatabo subong sa aton nga Pilipinas, nag-witness kita sang isa ka-history sa maabot nga panahon. History in the making ni ang nagaluntad subong nga impeachment proceeding sa kay Vice President Sara Duterte. May dako ining epekto sa aton na palabuton diri sa Pungsyon Pilipinas. Okay, kwaon ta na yung cooler ha. Dali lang gina. Hello! Hello, mayong gabi.
1: Hello, good evening. Hello,
0: lo. Sino ni? Si, ano? Si, sino galing ni?
1: Si Lucy.
0: Lu,
1: Arnay. Purok taglaong takuling.
0: Lucy Arnay.
1: Yes.
0: Adjeri lari na si Lucifer. Lucy, oh.
1: Nag-imo Arnay, bala.
0: Arnay, gani, sorry.
1: Purok taglaong takuling.
0: Sorry lang, kay ang akon, Vladila, doon nag-slide lang, bari man yun.
1: Diyan lang mo, manamyo lang ko, Jay.
0: Janay Gabla, kamusta ang imo yung manicure, pedicure,
1: Ay! Damog ikon manicure ang kagina.
0: Damog
1: ka... Dito sa Barbino Street.
0: Damog ka ang kliyente, sumungad lang yung manicure. Di, kamusta? Kamusta mga koko nila? Buhi pa?
1: Why ko ka, Camila?
0: Manicure,
1: buko ginang ginakating ko koko, hindi ang unod.
0: Si Matiko daw pigaw ng mata mo. Kaya may edad-edad ka na, senior ka na. Aragya pa ng pulso mo.
1: Mayari ako doble bista ya.
0: Maperti ba? Why kurong? Why pasmong kamot?
1: Ako na doble bista.
0: Why ang pasmong kamot mo?
1: Nag-permi ko kainom GTX 500 chilling ni Doc Ramil Oy para di magbuhol.
0: Ate, sige ah. Huwag pa kong mamangkot sa bata na dyan ni Liam Tix ya. Sige ah. Losya, sige. Tamiyawan na sila, Losya. Go ahead, Losya.
1: Oh, come on. Dialolo. Ginatamiya ko. Una-una si Jerry Lee, kag ikaw, Dialolo, kag si Doc Ramil, kag si Toto Kinit. Uy,
0: okay.
1: May kami kita si Bar, kada sa Pado.
0: Okay.
1: Jen Villalobos, Juliana Villalobos, and Beauty Villalobos. Ang sa akong gusto may sa Mandalagan, Nathaniel Seafoods Restaurant.
0: Mula na?
1: Ana Lu, iya asawa. Nathaniel, ang guwapo nga. Tag-iya sa Nathaniel Carinderia.
0: Ate, sige.
1: Mula na, Jen.
0: Okay, thank you, good Los.
1: Bye-bye.
0: Thank you, good Los. Lucifer, nice. Ginangga ko lang na siya. Mayo si Lucy, okay, no, ano bla? Medyo may edad na. Hindi yung medyo, may edad na ginyaya, no? Pero naka-sport lang siya, bla, ya? Naka-young at heart, ha? Sekreto yung inminsyon niya na inom sa dadla ko ng D3 Bio, D3 Expanded, Mighty Seo. At hindi lang yun may cooler tayo sa piyangalin niya sa globe na ito nga number. Hello, mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi. Hello, si J-Person, hello.
0: J-Person, oh, J-Person. Taga din ka ni si J-Person?
2: Sa... Bisikleto, lalo.
0: Asya may pagkanto, masilingan, paglaong village, yun.
2: Tawa lang.
0: Okay, sige, nainom mo na, J-Person?
2: Oo, Hello?
0: Ano na nainom mo?
2: Paitisilo?
0: Ate, sige, sige. Tinanong malagad ko si mo, totoo ni persona, be?
2: Nang may dumiara ko pa nag-flop sa buong mga matabukla.
0: Dali-kadali lang yun. Pang-upload ka mo mga gay five, no? Pasin yung seatbelt. Mayari naman si G-Person. May panag-upload naman siya, oh. Ano na panag-upload mo naman, abi?
2: Kay sa una, no? Nang natanda ako sa una, ginagamit nila ang mga sarisari ng mga salakyan at tapos pambungguan ng mga tao, sarisari ng mga tao, blag na pambungguan nila.
0: Sa di na yaman? Sa di na...
2: Sa una, lalo nga, kakasabok sa una. Tapos, hindi, mga pinakabulan itong ilaginahimo.
0: Sa di na, sa, yan ay kamalang Jefferson, bla. Sa di na ang tabo, aw.
2: Hindi sa din lang yan, Manila, o kundi, basta Pilipinas. Eh, amo na nga ako, ang panagupinok, pagkatapos din nasa mga krimen na, mga guro, estimate ko mga 2 guro kabulan. Tapos, lino naman na nila, ang ilang...
0: Ang ilang
2: strategy naman,
0: isla
2: naman na nila,
0: imo
2: naman na nila nga, food,
0: poisoning
2: pala. Sino
0: nga sila man, kilalam
2: now? Hindi man lang, lalo. Kaya sa una, na-review ko sa katabo mo. Kaya,
0: sino nga, sino lang nga sila na ginanamin mo? Ano na sila nga grupo?
2: Why po ko balalo kayo, basta mula ko panagupnok, tungod nila sa...
0: Ano ra? Ano ang mong panayup-yup? Ano ang mong ang imong panayup-yup? Ngayup-yup ka?
2: Hindi ah, nang panagup-nop.
0: Ah, panagup-nop! Ah, maliusin. Pati ko ang imong panayup-yup. Kone ko nagayup-yup ka eh. Ang panagup-nop gali.
2: Ah. Tungod niya nga, damo ko nga kita ng mga tradya. Ah. Na kung sabihin, hindi, sa una, si Duterte pa itong presidente. Si, na si Bot na ito, tublang yung dakop yung sila nga na bata, yung nga bata. Ito kung wala ko balang si Paolo, tublang mo.
0: Nugay, blablang, bat bla.
2: Hindi lang, nagtuha ko din lang gira sa Marawi, bla. Lalo, nagano na bla ang mga tao, pag gusto lang sila kung hindi sila mang... pangimo sa mga krimen na mga doon mga strategy na bla nila nga nung di pa hindi kung nga nga nga muna bla
0: Jibersyon Jibersyon
2: ay
0: panyapon ka na
2: olo ano ko na nang inaambal ko lang din eh bisan wala ko dito bisan wala ko dito ako importante nakasunod ko sa inyo programa kan nagpasalamat ko sa mga inyo nga mga listener kag sa inyo man ay ginulokal girl eh
0: at
2: Dr. Ramel Oy ay gabi sa tanan ah
0: okay sige
2: na mula nga ko nga mga
0: panagupnob ka mo hindi mo matama ha relax ka hindi ka mapastress kay kamudlay na siyang imo na palayo kayo sa mga parador na blangga kalatumba hindi ka na magagina mas yung tumbahan kaliwat ha
2: eh ang atres siya nga nadula na ang super El Nino.
0: Ah. Ah.
2: Kundi doon namin na nga to, nga no, naglubo na.
0: Oo. Okay ah, namin bagyo na wa. Okay na. Okay na Sean, okay na. Relax siya, ha? Okay, sige. Okay, ambalan na. Pagkapontwa siya, okay na na. Mga K-5, temo na si Mungo. Ang sitwasyon na itong witness kita sa isa kay tabo subong sa atun pong sud Pilipinas. Gaini malipas malang, no? Puti wa'y tagablo kung ano ning madangta na ito. Mayo ni balang ipikto kung hindi mayo. So that's why nga gaka-witness kita subong sining krisis sa pamulitika na ito sa Pilipinas, no? Okay, so bantay lang kita kag, well, pangamuyo kita nga magkalma kag magbalanse ni kay ma-restore ang dapat gid nga isakto nga paglakad kag paggobyerno nato na. Dali lang kay may cooler pa kita ha. Yan dali lang yan ha. Hello, good evening.
3: Good evening, Jelulo and Jeraline.
0: Yes, sir. Good evening. Oh, sino ni Palihog?
3: Si Jake sa Bagakal, Banua, Kabanggalan City.
0: Okay, Jake, kumusta ka muna sumong sa Kabanggalan? Anong weather nyo na sumong? Simpo nyo na?
3: Ang weather naman din sumong sa Baywatch ng daw may hangin na kuhan ka may lakot ng ulan. Daw ni Giman Basco, bro, daw naghahana ang daw ma... Lain naman simpo kay si Jolong sa Gua.
0: Medyo...
3: Medyo balon.
0: Ah, okay. So, you mean to say, Jake, ang imong location, subong agap eh, lapit ka sa dagat?
3: Oh, lapit yung Jilolo. Ari kami sa may... lapit sa may watch sa Bagakay.
0: Ah, okay.
3: Sa may
0: okay.
3: Mga blocking restaurant pala.
0: Sa may ano?
3: Diba, sa may blocking restaurant rin.
0: Ah, okay.
3: Kailangan mo di blocking restaurant. Sila ni shoot nap mula. Kailangan pinagay mo ni shoot nap.
0: Ah, okay, okay. So, jumong nagatulot talitin na nagaulan-ulan na may hangin na bing... okay. Ti, okay. Ti, sige ah. Mayo ah.
3: Ito, nakikuan. Ti, bago na doon cooler mo ka ba matilang ko, sila ko doon ang hubog naman sa man. Ang simpo sa karoon, nagpakilala na nga daw abot gid sa aton si Ginoong Isus. Ang aton ni Moon, mga buyo lang kita.
0: Correct.
3: Kay sa tigulang nga ang aton nga kalibutan ni ang maayo lang ni Moon ta. Kung nag-aaway na sila sa ibang dati, sila na niya. Kita yan, maayo lang kag mga buyo. Kay subong damo nag-diatrydya may General Santos atong linog to. Subong eh sige, away man sa babaw. Kung sa di niya kalibutan, di itigulang na kalibutan di Lulo. Di Lulo, naitlawagin ko sa imo, abid listener ko, si Jake, sa una sa Surabba. Ako sa una ang kada gabi kita bitiyagang panggay gabi ngayon ulit advice.
0: Okay.
3: Ari kami lapal, lapitay kami ni Sweet Nap Humoristo Galon.
0: Ate, okay. Very good, very good. Okay. Pote ang question ko si mo, Jake, ang question ko si mo kung nainom mo na.
3: Oo, nainom ko na ang Vitribayo kag ni Chase Babandre.
0: Ate, very good. Kampiyon ka.
3: Okay, abi mo, may gabigid sa atong mga avid listener kag sa mga nagapamatis mong kay di Doc Ramil Uy, sa pamilya sa T5FM, sa mga surad mo. Di may draw na ako kay Chisbong, nakamonitor ko, nakabalik ko dito si Iapayitaman sa Jilulo sa atong kapigadoon la.
0: Okay.
3: Kaya okay naman, nakapastar naman. Kaya nakabakal man ko sa monitor ko sa inyo. Always, galanog na diyan sa Bagakay ang
0: K5.
3: K5.
0: Very good. Very good, Jake.
3: Sa Kanaga.
0: Kamay pa makabisita ko na siya Kabanggalan, ka makakita na kita, ha? Okay? Ka makapangapi kita sa... Ka makapangapi kita sa sang DTX Coffee Mix, okay?
3: DTX Coffee Mix, okay? Kilolo, mayong gabi, good luck.
0: Thank you. Sige. Thank you again, Jake, ha? Hindi yung mga kakifay pa muna, Black. Sadya sumong ang nagaguluha sa akong diyang Facebook page. Akon Facebook, bladi. Kay man, ang sa prosecution panel, mga kakifive, ang abogado, nga si sino to ganing abogado ni sang prosecution. Ato lang nga do, modulated ang tingog, nga do may plano mapadlagan politiko. Si Atty. Armando Ligutan. Ni blado articulated siya daw ka modulated kag daw mga kababayan. Daw may plano siya daw kapabilidad siya daw nag-speech siya bla. Kay gili pagpuko siya gili sip unon gili. Nado pa si Tornival. Hoy balon to alya. Uy, balon na si Ben. O, tisyom lang na panyo, again. Muna kayo yung torneo. Uy, kagayin naman tisyeng. Muna, hindi tak mo nationwide ang katanaw si mo. Minilyon katao, ya. Tulok si Pon mo. Lano man. Inong ka may tisyeng. Mong isa pag-i-dili, no? Sa prosecution, mag-iapon. Sang unagid. Ang una-unagid, bla. Si Jervel Luistro. Ah, ang iya naman dyan galaway. Galalaway, siya ka-distractive, tanahon lang. No, ka-namin na tani, siyang iya yung itsura, siyang iya nga gina-ubra, abe. Pero ka-distractive lang, doon ka-distract, kagayang laway, lang ka-pundo, di ka-puti, gin lang. Di, sa prosecution, di makintaan ko dali, oh, damo kuminta, sundyan eh. Ya, sa prosecution, may arat na nagalaway, may arat man si Ponon. Kagtapos ko, no, hambal ni attorney, ano ni? Attorney Armando Ligutan. Ang Xerox, ang photocopy is now considered original. Bo, Mario Sip Santisima, doon nadula ang akong espiritu kadali. Ang photocopy siyang dokumento makonsider na original. Kamalukan na nung galagaw sa social media pagkabati nila niya. May tao dinilingan nagkwa 500 pesos kag nagkanto sa Xerox copier niya, miss, isiruki ko. Kay ang Xerox sumuong, ang photocopy sumuong consider na nga original. Grabe, Jirilino. Kumong tao, Jirilino, nagkuha niya sa may mandin niya, pwede na galini, considered original, basta ipotocopy mo lang. Puno original, ni. Ipa-xerox to mo lang may mandin, black kay bakal na kay original man, ni. Good as, considered as original. Kasadya maniman. Nano man ni si ator, si ator ni Armando Ligutan man. Bilog nga kalimutan, gatanaw siya iya. Ang Xerox copy, arakas sa investigasyon, nagabasi ka mo sa laye, very technical, very scientific, ang istoryahan, abogado ka. Karon ang Xerox copy, ang photocopy, considered as original. Damo di ho? Aka mo ba'y anong opinion nyo, kapati ka mo, nga ang Xerox copy o kung photocopy o the original man, ha? Pwede na siya nga himuon nga si Bidensya. Pwede mo na siya gamiton ang Xerox mo nga pabandin. Ibakal mo, pwede na. Hambal niyo sa mga text messenger, big no po, a photocopy is not considered the original document. Instead, it is classified as duplicate. Di ang ginapangita ko na raka sa mga korte, mga kakibay. Original document. Ang dokumento nga ginaprubahan nga ipresenta mo sa korte. Ang dokumento nga may kredibilidad. Ang dokumento nga ginabaton, akseptado. Di ariho. Ang photocopy ko, no, considered as original hambal ni attorney sa prosecution. Hambal sa ibang ni, a photocopy came from original copy. For me, it can be considered as original. Ah! Original, original, no? Hindi yung Japonic, halin siya kunuya, a photocopy came from original copy. For me, para sa isa nag-comment, it can be considered as original. Considered. Pero ang ginapangita siyang layi, original, hindi ang considered original. Original, blaya. Ang ginhalinagin ang puno-puno, gin. Ha? Nagpaputo kape ako ng 1,000. Wala akong pera eh. Pero may 1K ako dito. Para dumami, nag-photocopy ako, baka pwede. Never naging original ang photocopy. Kag kabalog ta sina, kaso kay gapalam-alam ta bisan sa lain sakto sa Gyapon na. Di bindalo naman eh. Di okay ah, mamu na subong mga kagipay, subong dokladlawan ang prosecution. Nga nagalam mo ni sila may ship onon, may galaway. Tapos siyang photocopy, considered as original. Papatiyon mo ba kami, torne ba? Mga kagipay, alas 10:47 na, inigabahin na dulong nasa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Inadula yung sulam sa sulok-sulok, oh. Naming Arias Banyo, nami pangihi taho. Tanaw ni na blang do mangihi ka blang jili. Pag pangihi mo daw na blang urot, kay blang unod siyang barukan mo blang. Katawhag ka mag-aas ang imulay, mga kakipan. Kanami na siyang samor, ma-enjoy ka pa siyang binipisyo. Tungod ini may aras ang ampalaya extract, may super antioxidant, galit sa tubo, kag may chia seeds, ha? Nagahatag gate protection, ginapalayo kita sa kunanong sakit kag balatian. Ginalimpyuhan ang aton sistema, ginahugasan ang silula. Kung aton pag-inumon ng kape, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix, hilway kita sa kunanong mga sakit kag balatian. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, naga-detox ka pa. Mga kakaifa, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko dah, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras na ito, we get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
6: Asa wala pa nakagamit DTX Beauty Soap, sana baka mo gusto yung magwapo? Sana ba gusto nyo magwapa, yabi? Nagalinog ng kalibutan, siya ingagaw na. Hindi na mapunggan na mo naging siya mong nagkaladula ng punggod si Mamayla, no? Hindi man mapapirdin taga Victorias ang mga alapap nagkaladula naman. Ang mga senior citizen sa Mursia, Jirili, nagululubi na, ho? Mga kamataan sa Sumag na, o. Oh. Huwag na sila baho sa lawas nila. Mga kakifab, tingin nyo lang, ha? DTX Beauty Shop. Total nagagamit na malagig kahabon, abe. Once in your life, abe, tingnan mong DTX Beauty Shop. Kay man tungod siyang mga benefits na ton, rason nga tingnan na ton lang. Nga unang yun, shadow siya kabukal gahabon. Kagkahapo siya bunlawan lang. Kay man may arahabon, nga tapos ka na paligo, pero nung matyagan mo, nung kapilit niya pun lawas mo, nung laputyak niya pun. Ang DTX Beauty Shop, nyo tayo mo lang apal.

Ang mga oil shaton panig ginakakasya man. DTX Beauty Show, mga kakay-five. Ang nagadula siya mga punggod. Ang garas mo nga guya, kang may buho-buho, hipido niya. Ang kanamigid sa mga babayi nga kagi pamata, bla. Kundi siyempre naghitad ang panit nyo sa inyo tiyan. Kung kaysa doon hindi mayong ipikto, gahipos lang din. Pero may mga babayi gin, nagkaka-insecure sila, bla. Tungod doon hindi na hinami kang hipid ang ilat tiyan mo. Nag-unyat na, bla, kag may mga stretch marks, bla. Guray-guray, daw mountain rice terraces, daw si bra, bla. Pero you know what, mga mabahayi na, ha? Nga may mga emotion na nga concern. Habuni lang, bla, DTX Beauty Shop and Adlaw, bla. Hindi na lang yung madulang stretch marks, pero ang color nga nagkambang, dira, daw i-even niya, bla, nga hindi na heal mo noon, mga kakipay. May mga ga-problema man diriling about sa tuhon ng itom, sa siko ng itom, kag ilok ng itom, mo. Tada na nga santo, ginlawag yan mo. Grabe na pangamuyo ya, kag orasyon nga magsanag lagang magtinaw ang itom ng ilok. Tistingi habi, DTX Beauty Shop ang ihabon. Sa mga gadalaga kang nagasinultiro at siyempre concern ini siyang ginikanan yun. Mga ginikanan ha, ang inyo kamataan na gandinalaga kang nagasinultiro, buligan tagad sila. No? Kaysa ilang pagtubo sa ilang lawas, physical, siyempre sa una, baby, malang na sila, gamay, sumong naara na sila sa adolescent period, ha? Gadi na laga kang sinotiro. Kapakanto na sila sa mature abe. So, prosesyon na siya kabuhi. Nga, gamay ka sa pakanto, kaya sa tigulang, amo ng direksyon sa kabuhi, tamo. Pero sa kada gali nga chapter sa kabuhi naton, may mga prosesyo na yung chemical sa sistema, ta? Now, ti siya mga teenager kag mga pariha sa akon. Nga gandi nalaga kag nag-aquabi, nag-asinultiro pa malam. Hindi lang physical ang gatubo sa ton. Nag-upod ang psychological kag emotional ng aspeto. Sa mga ginikanan, aton ina iyang tagaan sa itilupangod ang kinanglanon sa kamataan ta. Ano ina? Kung arakas tawag na ton nga teenager, kakinaglan kasi tawag nila nga validation. Binavalidate mong imo kagalingon kung bala ikaw ya is accepted. Baton ikaw siyang imo kaya parihas. Kung bala ikaw ginarecognize ikaw. O kung nabilong ikaw sa sinang grupo. So ginavalidate mong kagalingon mo nga para nga ma-explore mo pagin ang imo yung mga talento, ang imo nga mga abilidad. Karon kinanglan gid para magwa ina ang mga talento kag abilidad agag ma-maximize aga potential sang bata. Kinanglan may mataas sila nga self-confidence. Kumpiyansa sa kagalingon. Karon ang bata mo kay komo teenager sila, ha, nga dinalaga kag sinultiro. May mga chemical changes nga nagatabo sa sulod sang lawas nila. Ang babayi amat-amat nga naghormang ilang malikawang. Ang ilang sistema kag lawas nila may mga pagbag-o. Ang mga lalaki nagasinultiro nagadalom ang tingog. Nagkatubuan sila mga biguti kag mga balahibo na. Those are chemicals nga responsable sa pag-bag-o sa mga physical features ng mga kamataan. So, ang ina ng mga chemicals, ang resulta nila yung nagagawa upod sa lawas mo. Especially kung balason ka. Balason ka gani, ang imo nga balas, may araya nga daw panos ng ibos baho mo.

0: ara banyaga daw nagasipit ka biyabas nga luto bla. May ara banyang igo diriling tungod sa kemikal sa lawas magasinol tiro kag ginalaga nagabuluto yung punggo sa kabataan. So sa liwat, kung ara ka na sinag stage, tandaan na gina, nginikanan. Wala nagauntat ang aton obligasyon pagi sa pag-provide sa ilang kinanglano sa matag-adlaw, especially pagkaon. Mga kinanglano nila sa pagtuon, kag ila personal ang kinanglano, gina-provide na. Pero ang ilang emotional kag psychological aspect, wala ta na masyado madiparahan. Nga kinanglan gali sinang stage kung gandinalaga sila kaginasinol tiro, teenager sila, they need approval, they need validation. Sang ilang ang kaparihabla? Nga gina-identify nilang ilang kagulingon kung sino sila kag din sila nabilong nga grupo, no? Nga matunon sila, karon bata mo karon. Nga panigalis nga baho ya. Instead nga ma-confident ang bata mo, mahuya siya kilimakon siya mula. I-bully siya. Di ang tendency sa ibang nga kabataan nila is ma-depress. Or it's either mahuya sila. O kung may fear na sila sa ilang kagalingon, nga hindi na sila mag-eskwela. Kay tungod nga masakitan ang balatsyago niya, mahuyaan siya. Limakon siya, confused sa katama. So kaluluoy ang kabataan. So kinanglan malanggali nila na mabuligan naton silang mga ginikanan. Sa ilang nga posisyon, sa ilayang kaugalingon, nga madula ng mga baho na, mga punggod na o. Nga, kung wala ka punggod, kung wala inang mga baho, abe. Ang magatubo is self-confidence. Kaya kung magamit ang bata mo, manaming panit ya, mahamot ang lawas ya. Makinis ang guyaya bla. Di ano ginabing kaperdihan mo da? Kung maklan mo siya ka DTX Beauty Show, kag pagamitang imo daga dalaga da, kagagay sinultiro nga bata, habi pagamita. Di ka mahilak. Kay ina siya nag-determine man na sang iyang kaugalingon na mag-succeed sa pilakadlaw. Kay komo mahuya siya kitungod baho lawas, hindi ina ma-explore ang iyang talento. Hindi ina ma-explore ang iyang abilidad. Hindi ina mapagwa ang iyang potentials. Di ba? So, amoy na kinanglan tabi, no? Ano ginabi-nabi nga pagamiton ta? Maklantang mata, taday! Mga punggol mo, doon na mo, naging na kami gamitin ni Tex Beauty Shop. Yan mo na tayong gusto ko, tay. Okay, tihapos mo lang yung baklo ng ni Tex Beauty Shop. Kanto lang ka mo sa tanang yung Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, Aralanda. Kung gusto nyo hapos, order ka mo sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagid, marato. Nga DTX Beauty Shop kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamorekta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Okay. Inigabahin man lang dalaman sa aton los ang Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, isa man ka-importante nga suplemento, subong. Tungod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Nagabuligid sa aton nga mahilway kita sa problema sa kidney. Kaya ang kidney na ton, pwerte gigay ko. Very important ang function sa kidney mo. Ang kidney nagasala sa dugo na ton mo. Kaya ang dugo na ton, arad ang mga higko, mga kakifay. Karon kung hindi masala sa kidney, may infection ta, mapoison ta, pwede ka matay sa tao na. So mo nang function sa kidney, why na siya pahuway? Since nga arat tayo sa chance ang nanay ta, since nga nagsugod ta kaon, nagsugod ta iya pangabuhi, naglakad, nagkunanod na ng eskwela. Samtang nga nagasakay ka sila, kaya sige na sala yung kidney sa dugot, ha? Even nagkatulog ka, ang kidney na itong trabaho na siya, 24-7 na yan mo. Wala niya undat-undat, tumtum sa katumtuban sa kabuhi mo na. Tumtum sa pinakalas mo nga ginawang, kidney mo gasala, yapon dugo mo. Di karon, sa tanan nga sala ya dirili, ang mga higko sa dugo, ginagatipon sa kidney. Maabot ang chimpo nga hindi nakaya sa kidney mo, ipasa yan na sa atay. Kung hindi nakaya sa atay ka kidney mo, tiyan mo na problema, kaya mo ni mga major organs naton. Magka-diferensya ka, magka-problema ka, masakit, ina. Balatian. Mayo lang sila nga, abing nga daw, abiriya atay mo. Nito daw may atay pa man to sa rep. Abing si Louie, anay, be. Nagaling atay to sa manok. Ah, hindi pwede. Mayo lang tani ko na mula na, no? Kung gubang atay mo, gubang kidney mo, may spirter ka mula. May ara ka ibulos ng extra niya. May extra pa ko ito nga isa katay kang kidney mo. Abi ko ato bi kay mama may luhan ta. Pinabalayan ko maplatan ka lang gumaya sa salakyan mo. Dayon mo lang yung kabri sa likod sa salakyan mo kung kuhaan mo itong spare tire. Kag islan mo ito yung flat sa nga ruida mo, abi. Kag ibulos mo ito yung spare tire mo. Kani magandalagan kaliwan. Mayutani ko na mula ng lawas tabla. Kung guba kidney mo, may spare kidney ka na. Islan mo itong guba nga kidney, siyang mayo nga kidney mo nga reserba, padayon ang imo dalagan sa kabuhi mo, pero hindi mo na eh. Was guba kidney mo, ang pinaka imuon dira is dialysis ka. Kag ang dialysis para limpyuhan ang imo nga dugo. Nga hindi ka mapuisyo, kaya kung mapuisyo, patay ka mo. Miserable ang higo nang hindi masala, makanto sa utak mo. That's why mga ka-K5, pasalamat kita kay may Dr. Pinoy Squalene Capsulo. Kaginauso niya, kaginalimpyuhan niya ang mga higo nga nagdeposito sa kidney ta. Subong man sa atay, ang mga higo nga nagatiner sa atong dugo, ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy Squalene Capsulo. Ang mga kulang nga mga hormones o kung mga hindi balansyado nga hormones sa atong sistema, ginabalansiya. Dr. Pinoy Squalene Capsule, damo na ni gagamit. Almost 30 years na ni sa mga butika kag farmasya. Aprobado siyang BFAD. Bureau of Food and Drug Administration. Tapos, ang Dr. Pinoy, himo ini siya shark liver oil. Mantika sa atay siyang bagis, bla. You know what? Hindi ni ordinaryo nga bagis. Isa ini ka pinasahi nga bagis, kay damo klase bagis mo. Sobra siyang kaklase siyang bagis, mga ka-K5. Ining bagis nga source abisang esqualene, no? Dr. Pinoy. Halit sa deep blue shark nga bagis. Nga nagatiner sa lawig nga chimpo dito sa dalom sa dagat. Dalom nga parte sa dagat. Nagasaka lang na sila. May chimpo lang na nga magtuhaw sila sa ibabaw. Kaya amo na pag-harvest nila. Now karon, ginagamit na sila as medicinal purposes. Ginaaprobahan inaya sa nga layi abi nga pwede na sila gamiton as medical purposes. Kitungod na pamatunan ang mantika sa atay siyang bagis, epektibo bla sa pagtapna sa mga sakit kag balatian, kay ginatunaw ya ganing kolesterol eh. Ang mga bad kolesterol nga nagabara sa uga, ginapangtunaw ya. Ang mga uric acid nga nagakiang-kiang kay tungod sa imo gout arthritis, tunawon niya man. Mga inflammation sa sulod sa lawas na ginakupo siya, mga mayuma, ang nagahubag mga ugat, abida, may nagahana na gatubo mga tumor, ginauntat siya mga kanser, ginauntat si Dr. Pinoy. Amunay ka namin siya, Dr. Pinoy. Ang kalain niya nila, you know what, ano, ganyan itakamalong, ang gulpiho lang ta, may kanser kagali, no? Nasuway nga namin, Dr. Pinoy, nga gamito mo siya, inom ka isa, tumtum duwa, tatlo, abi ka kapsula. As your daily supplement, para nga supplyan ang ginasistema mo. Kaya tungon, hindi na balansyado ang aton pagkaon mo. Hindi siya pagkaon mo lang ang aton source. Nga ginakwaan ta sa vitamins, minerals, kag other essentials. Nga kinaglanon sa aton sistema, nga padayon nga mag-functional sa sakto. Hindi na balansyado. Hindi na suway nga supplemento. Food supplement siya. Siya nga maghahatag sang kakulangan nga makuha ta sa pagkaon, ang Dr. Pinoy ang masupply. Kaginatap na iya ang mga nagatubo nga masakit kag balatian. Mapanubo yung blood sugar mo si kung diabetic ka ho. Kung may mga psoriasis ka, ting psoriasis budlay ni kay nga autoimmune disease ni mo. Mismo ang imuyang good cells naging bad cells bla. Sila mismo ang nagaguba sa ila ko galingon. So, Dr. Pinoy's Quilling Capsule, dalasaya na dirili. Pati ang dengue. Ang dengue, isa man ka virus, mga ka-K5. Until now, mudlay ang bulong. Sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule, gagaway siya sa dengue, dirili. Ginasupplyan niya ang aton dugong hindi magnubo, bla. Kay sige siya supply siyang blood platelets, kada siya mag-develop lang. So makasalba kang mga luwas na katalagman ang isa kapasyente na may dengue. Okay, kag sumong man ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule, nagasabat sa tanan ng mga heart ailments. Ha? Ang kanami lang ginya kay wala overdose, bisan mag-inom ka pa yanom, pulok, milog, kapsula sine. Wala yung overdose kay nga food sa mo, food supplement pagkaon sa. Now, ang kanami gate, wala siya sa side effects. Kaya natural siya. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, nagapanami man sa memorya. Inamalang, simpi ko nag-edad ka, nagahabol ng imong memorya. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, nag-sharp liwat kang nag-abtik ang paminsaron mo. Layo ka sa dementia. Layo kayo sa mga tawag natin Alzheimer's disease. Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy's Quilling Capsule, kanto lang kamo sa tanan ng Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy available man ha. Kag kung gusto nyo ganyan nga sa inyo lugar nila, mangkuta lang ha. Sa kaptanan ng mga farmasya kag butika na siya kamagkalan, ara lang ng Dr. Pinoy. Sa tanan nga farmasya kag butika dira sa Valladolid, San Enrique, dira sa may La Carlota, Ibi Magalona, Victorias, Borsia, Escalante, Cade, Sagay, ara lang ng sinyo mga butika na magkuta lang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Inom kita, isa, dua, tatlo ka kapsula everyday. Mayogid, mayogid ha. Sa may mga babae na yan may mga hormonal imbalance, may problema ka sa menopause, lunali ka lang maumurido, gandugay-dugay, gandasin kumakumaduhan mo, magkalampawan na inom ka lang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Sumong ba sa may mga depresyon, ah, gina-promote siya, gina-activate siya ang aton nga happy hormones. Dami nga suplemento, Dr. Pinoy's Quilling Capsule, ah. Sarangin mamakal sa halos tanay nga mga banwa kang mga kasundaran nila sa inyong nga suki nga mga butika kang farmasya. Magkuta lang liwat ha? Dr. Pinoy's Quilling Capsule, available sa Bilong nga Negros Island Region, kang sa Bilong nga Panay. Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Okay. Kang sa liwat naman sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Tawag ka mo kung i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number ha 0927-448-9-40. Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee and Jay Lolo. Monitor lang kami nilo ah. From Inday, Amansha, Intana. And mayong gabi Jay Lolo kag Monitor lang kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa tanan ng mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamugin nga salamat Jerry Lee and Jay Lolo. Maulanon nga gabi kag sa inyo tanan. James Bornales. Good evening, Jay Lolo. Pa-shoutout lang taga Zone 14. Zone 14 sa mga tanod. Dyan-dyan itlog ni Gali, Jay Lolo.
1: Dyan-dyan, ano plido yung Jirli?
0: Itlog, lo.
1: Itlog? Alongi, masing buka. Masimidol name niya, buka. Lido yung itlog. Dyan-dyan, buka, itlog. Halongi dyan, ha? Halongi.
0: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo, Junjun Igalilo, sang Handumanan. Nainom ko na log, Mighty C and D3 Bio. Always kiko nagpamati sa programa ninyo. Kay makakadlaw ka na, maka-learn ka pa sang lessons. Greet ko lang gali palangga ko since 2020 nga si Josephine. Thanks God and God bless and more power sa K5 News FM. Okay, good evening nga Jay Lolo. Gapamati ko di sa imo kada gabi. Wala gid ka, puylo ah. Si Junior Latido ni sang Bungyud. Don George sa Bago City.
1: Okay, siya maaw central siya, no? May gabi na. Junior! Junior! May gabi na! Mga Latido family da. May gabi ha? Sa Bungyud ha? Don George Araneta. Maaw central ha? Mayong gabi man na siya akong kilala na kay Ma'am Dabao na. Ma'am Dabao, may gabi.
0: Good evening, J-Lo. Tarok ni Lo. Mati lang ko ni Lo, ah.
1: Tarok, Rok. Musta, Rok? May gabi na, Rok, ah. Regards to your family, Tarok, ha?
0: Okay, we got a caller, no?
1: Okay, caller, tanay mga kaka-K5 now. Hello, good evening.
2: Yes, sir. Good morning. Good morning. Good evening, sir.
1: Oh, good evening, man. Sino ni Palihog?
2: Si Jerry.
1: Ah, Jerry, taga din?
2: Taga Carmen.
1: Carmen?
2: Sa Antipolo, ah.
1: Ah, Antipolo, Carmen. Di na gani, yeah. Di na yun, man?
2: Sa Pantibidray.
1: Ah, Pantibidra, oh. Kamusta, kamusta na chimpo niya si Bong Gabeda?
2: Ah, subong do, yun naman, ah. Kaya nalula naman to.
1: Okay, sige, sige, okay. Tinanong malagad na si Mojer?
2: Mas, ito, yun naman tayo nga, ngaling-ngaling ta. Mga bangkot mo na si Mojer, kung nalang ta.
1: Oo, sige, okay. No, ano si mong obra mo?
2: Ako ay obra, may tambay lang, ah.
1: Pila na edad mo, aw?
2: Ah, 49.
1: May syawa ka naman.
2: May harapan, ah.
1: Black Bilog.
2: Bat- ang original siya lang eh. Ang original siya lang.
1: Bata, bla, Black Bilog bata.
2: Lima.
1: Lima ang Bilog bata mo, ay kobra.
2: Galing ito eh. Labo mo tayo rakit.
1: Ah, tiyan mo na importante. Masi may missile pag ani kang rakit eh. Ano mga rakit-rakit mo na ginao?
2: Oh, galing ito, puro black market.
1: Hindi, never mind.
2: Dito
1: mo sa gising mo na rin yung mabalala ko. Oo, ko ang black market. Ako nini, nag-white market na karon. Ate, sige, anong topic ko? Bukay
2: mag-uwag kitawag ba? Sige, makot-bangkot lang ko sa ano kay nakabato. Gina sa imo ng mga susuyan ba? Eh, matindog lang na to. Eh. Matindog na to. May ni itong ni mo bang suya mo ako si pati na kapaban. Dilos ba ang bil
1: na? Oo. Teho gani. Si Attorney Latido, ano to ngalan niya to? Nang Latido? Ano to?
2: Oh, Kaya ito, ang iba na nagka-commencing mo dami, yung may pagka-amang ilan ang isa nga, anong pinusot na style mo nga, mula ba yung pag-anad, yung may example, yung may carbon cafe, o nagang pag-anad, yung iba kaya, di ba, bukla, lulong mo niya. Ang lamento yan, ito, niya, sa dokumento, kaya, lo, Nakon may dokumento ka, hindi mo lang dalawangin mo nga original, kaya ba siya blama missing, o kung ano ka na magkabo na, mabalay na, kundi may ipa-carbon cafe mo lang, o kung masilos mo, para hindi man problema man siya mo, so doon mo ito, i-consider mo na lang sa mga government, sa banda, kaya para hindi ka na mabulayan sa carbon cafe, kaya hindi nalilal sila, original mo, doon mo na lang may itong may. Siguro lang.
1: Case to case basis na may mga bagay, may mga lugar nga kinaglan nga Xerox copy, baton sila. Pero iniya kaso ni mo?
2: Ati, siyempre kung kaso sa, ati, i-consider na gani ang dokumento lang na ibatulong na na. Kung galing yung ang sa bugado lang ang napakita original mo tiyang sa area may mo ano tada example nagpa-picture ka eh paano mo na koron ni batulong na nagpa-picture na itong original ikaw mo diba
1: at ang picture na no ikaw man daho ka ikong tanawan ang picture ka ikaw parihas
2: basi mo sa pag-ubra ng guro nga daw original ang pag-ubra guro pero hindi mas yung
1: hindi, amon niyo basta gani yung mga may mga tawag din ang mga rules may mga rules kung korte lain na kort lain na yan hindi na naton yung makumpara
2: okay na alawa okay na galing yung bulima itong isang bulan pa nila sa kwarta malong hindi po hindi hindi mo ginding shampoo gutok ka na yan kung lagang magagi sa kwarta.
1: Hindi, kaya kamalo ka nasunlog, ina. No, kay tungod. Nasunlog lang, kay tungod. Ang haba ni attorney, si attorney sa prosecution, si attorney Armando Ligutan, no? Doon palusot yan eh, photocopy is now considered as an original. No, ang bala ba mga ko namin?
2: Nakuha ko lang yan ang busigaro ni attorney na dapat iba tulon talaga sa ilahit na kay masa-establish namin ito o kung sa government servant magudlay man kung original kitang talang ginapangita mo dapat i-consider talaga na sa mong kape para hindi ka lang magpublima pa sa original mga resinisya mo na o mo lang dapat ang taguon mo ng original mo lang
1: that's why gani okay na yan wadda na problema sa teoriya mo pero ang ara ka sa korte mo. No, ara ka sa korte. So ginapangita kita ang original. Ang Xerox copy, ang Xerox copy is not original. Minano mo pa na yung bulubaliswa na ang Xerox copy, kopya ina siya original, po hindi siya original.
2: Ah, tingnan niyo.
1: Kaya kopya na siya mo. Po tingnan niyo, kung mo korte na, ginapangita kita ang original copy.
2: Inang kung sa korte na yan, sa istorya ng korte, hindi naman kita original. Pero kung sa kwarta naman ito yung government, si Otomi na yan, nga wala na talagang hindi, yan, hindi na yung malaboy.
1: Ay, hindi, hindi. Ang kwarta ni siya, sa Facebook ni, sa vlogging lang niya, may kay Ariho, daw ila siyong vlog lang mala.
2: Porto lang ila utok mo, nga rin itong isla magibay, kaya hindi na pwede na, kaya hindi na gila'y korte ya. Porto korte tayo, kita original eh, mula di ba?
1: That's why gani, kasi ang inapunto, nga ang Xerox copy mo, ang ginapunto sa nga abogado, kay abogado ka, kay hindi ka siyang laye, ang palusot niya tornito, nga batonon ang Xerox copy. Karon may mga gasunlog mo niya nga tiko ni pasir kun ni kwarta gali mabaton man ni gali daw mo na bla kay kung mabaton sa korte kay kung mabaton sa korte ang Xerox copy ng dokumento kun ni pasir sa kwarta kay ini siya legal instrument man ni siya nga kun ni bakal kun ni kay Xerox pwede man ni mabaton daw kung magapa ginasunlog nila ang sitwasyon black attorney. Alam mo na.
2: Ito na sa korte. Ati, muta kang pag-iliyan sa original. Kasi mo lang nila pangika sa korte mo.
1: Okay,
2: pero,
1: sige.
2: talaway naman ang ang comment nila na yung agreeant at pang mula ba mga mga tao na agreeant na mga kwarat na bakal mo siya tingnan mo lang bukululo mo to eh
1: hindi na hindi to dosunlog lang kani daw ila niya daw ginapost post lang nila bla sa
2: walang
1: braho na sunlog lang nila
2: mga braho pang ginaon na sa luha mga komento mo lang parang tingin harap mo lang kasi kung may hindi mo taga magamay pero ni komento mo lang buong isip lang yan
1: yes siguro correct oh. No problem welcome gina sige ano na okay na
2: ole ole ito sa rin sarap ang rin harap kung hindi pwede siya ka atrasang iyang resign ole ba maka resign sa pwede di ba anytime pwede siya ka resign sa pagkabais.
1: Do hindi kita masyado na kibiri technical na kag makasabat sina ang may madalom kay kag may pag-itsin okay, sila. Okay.
2: Oh. Sa kung si Clara po ini sa ka resign mo kaya mo na gusto na mo resign mo ba?
1: Go mag-resign oh, sige abi. Sige go ahead na tela ko be.
2: Oh, di ba? Tela don yun ang pili sa kung hindi mo resign eh, impeach ka naman. Oh. Tela lang din sa ra, kaya mo mo na bugado. Gina pa bang ko sa malang ya bugado. Ano rin ma-resign ko kung iba to kung investment kay may plano ko sa limo. Wala na. Eh kung mag-resign sa, di ba ma-appin siya ang guilty?
1: Ang?
2: Ang guilty.
1: Ma-resign siya?
2: Tungkol kung mag-resign sa, ma-appin siya ang guilty. Kita resign siya mula sa nakamatian sa iyang mga rasonis, purpose, wala na sa matian.
1: Sige.
2: So, di ba mo na? Kung hindi ma-appin siya ang guilty, hindi mabalas ang tao kung anong iya rason na natapusin mo ito, nangawat ka mo, nabi. Hindi kinag-resign ko mo, buhay sa question, kinag-resign siya gani. O, di ba mo na?
1: Kung mag-resign siya, no, pwede siya makapadalagan sa 2028, no?
2: Pwede siya makapadalagan, pero pwede siya kung may guilty sa ginapin sa labas siya, kaya yung mambatong may nga tao. Ano, logical na style mo.
1: Oh, aray ka ron. Hindi ba nakambal
2: mapapardi siya? Kung mapin siya itong guilty, nga natambo siya guilty, sa mga kitag-resign mo, pwede siya sa pagmalagan sa kanilang position sa kumulo eh.
1: Hindi, kung mag-resign siya, that is an option. That doesn't mean nga guilty siya. No? Kasi wala mo siya kambal, kaya wala mo siya maging ako mo.
2: Pero, sa mga tao, hindi mo naman dulang, hindi mo minsan ron.
1: Hindi siya guilty, kaya nga, kung guilty siya, ginako, yun nga, what ko, guilty ko, kawan ko ni. Wala mo siya nag-ako mo.
2: Pati, ang namin niya na kung mag-resign siya.
1: Hindi, ari-ari, ali lang, Jer. Ang binta kung mag-resign siya, no? Ari-ari, once ma-impeach ikaw, ma-convict ikaw sa impeachment, hindi ka nakapadalagan sa kung ano mga posisyon sa gobyerno. Whereas kung mag-resign siya, hindi siya ma-impeach. According sa amusin na po, wait na ka malo kung matuod na. Hindi siya ma-impeach, may chance sa makadalagan by 2028. Bon, di ba?
2: Pero hindi siya log.
1: Hindi na ka pakot siya na, kahit 2028 pa malang tumot, hindi na nato niya mapaktan ng future.
2: Pero kung mag-pentage naman siya, kaya logic mo ang style mo, kung mag-pentage siya, kag malat guilty siya, di ba, sa 2028, automatic mapresente siya.
1: Kung ma-impeach siya?
2: Kung malang sa bala, malat guilty sa bala, mag-daog sa bala sa kaso, nga niya, ginapato-pato siya na sa impeachment.
1: Ah.
2: O di ba, kung malat guilty siya, natiltin sa mo, di ba? Kay, libre, nagpawalan sa alasan, di ba?
1: Okay.
2: Oh, thank you, Ron. Kung hindi ako nakuhang sa mga tao, kung magpawalan sa iyo, plus 26, at 28, may posibilidad yan na mag-presente sa iyo.
1: Correct. Oo.
2: Ang amo na nga, ginbato, iyo lang, ginmangkot siya na, sa iyang mga mugado, kung meron lang mga pentits, ha? Kung magpa-pentits, sabi lang bato ka muna, kaya kung mag-downtan eh, pwede na rin siya makasarang sa kung palagang presidente. Ako hindi mo presidente ni. Ang away ni Tara. Ang wala nga gano'n ni Bex. Sa nagpagamugi siya. Di pambaloy agay. Kaya yung ikot na sa mga kayo yung bay sa Bugalo. Ang mga mahala mo lang yung mga Bugalo. Ang wala nga nagpa-impit siya. Kaya kung sa kwarta lang daw ni Sara kwarta. Bilyon yung kwarta ni Sara. Oh, tingin mo na gano'n yung ang ginapaminsan ni Sarah na apawal yun lang. Tingin mo ba lang sa gusulay kung mga pungkulas mo?
1: Do laman-laman yun.
2: Oh, tingin ron. Kung dito naman tamagin lang sa piyak lang sa magalo sa gastra sa bala, mga resigns ha. Kumukpalagan sa mga position sa gobyerno, naku-naku ang posibilidad hindi nung laog. Kaya nga, nag-guilty sa mo. Nauna ang logical lang naman na.
1: Ina siya assumption mo na, kaya you know what, it doesn't mean ako mag-resign ka, guilty ka. Hindi siya nag-resign tungkol na guilty. Tungkol, may preservation sa kagalingon niya sa iyang mga future plans.
2: O, okay, hindi lang yung patupatuan sa isang istorya nga na himo, yung mapartis sa mga kwarta kung gusto yan, di ba mo na?
1: Di wala man mamamatunan, that's why ganito siya mo ginalite siya kay tungkol i-prove. No, karon, ini siya, showing of evidence, evidence siya.
2: Okay,
1: karon, nga mabato si Sarah because may arasa nga ipresentar mga ebidensya mo.
2: Sa okay, ginapamangot siya kung di na itong warta, wala ginapamangot siya.
1: Di na nagsabat man ang kuha nga wala man problema ang iyang reimbursement, ang iyang report. Ang kuha.
2: Hindi,
1: ang kuha, among naga, ang nag-inventaryo kung ano mong kwarta. Di ang kuha, nagpagwa mo certificate nga okay man ang pag-disburse sa kwarta. O galing lang, damo siyang gusto nga hindi pabor kay Sarah nga magkapot posisyon kay tungod mauntat ang ila korupsyon.
2: Kaya ang hinalilan sa ngayon siya nga alumaliyaya, amo po ang sa diksa,
1: ina siya is subject for proseso pa na nga mapamatudan. Wala pa na mapamatudan. Oh, that's why gina kaso gani.
2: Oh, tiga. Tiga mo lang kaya pinag-project black style. May nga nga si Sarah nagpagamog isa nga. Wala siya nag-resign nga sa balan sa damo mo sa korta. Pero nag-20 si Sarah.
1: Siguro, kada tahol ang lain mag-guro yung pamilsaron kag Malatsyagon. Ang kay Sarah, guro, is not on the money. Kundi aral sa prinsipyo yung guro, la. Tiga, siya na tao may gabati sa prinsipyo. May tao man niya, wala gabati sa prinsipyo. Tiga, iyan na yung prinsipyo mo. Iyan na yung choice.
2: Oh, kaya sa unang gusto ni Sarah, si Ang Reyna, na may manginarin.
1: Do, di ina siya impresyon ina, kaya wala man siya kambal nga mo na gusto ya.
2: O, hindi lang mga presinti siya, siyempre hali ka na, pero babae ka, Reyna ka mo.
1: Kung ikaw presidente, public servant ka, hindi kay hari. Ah, nadula siya? Okay, sige na lang.
2: Oh. Ikaw mo lang kinakataas sa posisyon.
1: Oo, tingnan siya yung gani.
2: Hindi nga hari yan, literal lang yung hari, bago lang. Ang namin na nga hari yan, nung hari ka blocking, ka blind, kung
1: pinatapos mo lang. Ang anong mo lang hari, kung hindi mamandar kaya. Pero kung ikaw yan, kung araw niya sa gobyerno, ang imo function niya is to lead the people kung paano ma-improve ang ilang pangabuhi, ang hari niya, gamando na iya mo. Ti si Sarah gatrabaho sa bilang presidente. Lain-lain, guro, ah. Kamalukan, using the word hari, mo chilingon, nga authoritative ka mo. May authority ka mula, no? Pero magambal kaya public
2: servant.
1: Magambal kaya nga public servant ka, doon kahambol si mo, mula. Kung hari, kaya doon may pagkahambog ka pa yan mo.
3: Ilang beses ka na ba?
2: Oo.
1: Imo na iya impresyon nga, ti siyempre siya ang leader, guro. Leader, no? Sang kumag-presidente siya. But anyway, pangmuyuan talaga magtauhay ni Katon nga Pilipinas, ha? Kay do kagarot, bla?
2: Lagang nga, kolega, ang ilaga mga ano, taas power di sakon mo kung sinong baskog, bla?
1: Correct.
2: Oo, kung sino sa posisyon siya, siya naman eh. Leader na kung sila. Muna lang style ba?
1: Doon muna na siyang trending. Abi, no? Kung sinora naman sa posisyon, ti siyempre, lagsanay naman eh.
2: Oo,
1: Kaya ang kaluluoy di Ajer, kaya kaluluoy, kita yung mga tao nga hindi na matutukan ang mga programa siyang gobyerno nga para makabulig siya pangabuhi siyang tagsa-tagsa ka Pilipino, di ba?
2: Hindi mas niya, hindi mas niya, kasi hindi sa gaston ni Andres Abos ang inalayagilay sa katigwana na sa minong mo.
1: Wala mo na.
2: Oh, ano na nagawa niya kung sinong kadang buong pag nilayawarta niya, posisyon nila ba? Basko,
1: basko,
2: buon nila nila yan. Sige. Ito talagang niya. Wakal na niya, wakal niya. Watalibin mo yan.
1: Ito importante nga napaninguha, tanit ng munguha.
2: Dati, natural na yan. Hindi na yung magbaki ako sa damot mo eh.
1: Oo.
2: Tingin na, mamati mo sa riba na.
1: Thank you, sige. Thank you, okay, Jerry. Thank you for expressing your thoughts and ideas. Okay. Thank you, okay, ah. Ay, Jiri, kahuwa. Okay, alas 11:47 na makadasig siyang oras. Dali lang mag-commercial break tanay. Kadali, ha? Mabalik kita, don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana,
6: sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbiklobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio.
6: Puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo
6: monolaurine sang atong lawas.
5: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin na kabalatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol
13: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Masakit mangihi?
18: Mag-Sporbiotics ka!
17: Base UTI na ina!
18: Mag-Sporbiotics na!
17: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics!
20: Clinica Sporbiotics!
21: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics!
22: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer!
21: Mag-Clinica Sporbiotics!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: What is love meant to you?
2: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
3: Paano kung iba lang lusutan lo?
1: Would it be there to comfort you when you need it most?
2: Magkakatan eh kung bala paano mag-work ang
1: awan. Or will you still be there to fall in love again?
3: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
16: Ay, Shabbat! Shultiro, shultiro ka to. Ang tuod niya shultiro, yako. Magaga K5, alas 11:53 na. Reminder ha, Gina Seafood Restaurant kita ha. Basta gani seafood is Bacolod. Kung kamudira sa out of town, outside Bacolod area, kung kanto kamudira sa Bacolod, ang gaton nga direksyon. Para eh, wala na inulsula na yung lang. Gina Seafood Restaurant lang. Kaman kundin ka pa mag-apit-apit, mahinulsul ka lang gina. Para makasigurado ka nga fresh kagid ang mga seafoods nila da. Katulad sa mga lapu-lapu, ginga, blue marlin, tangigi kang iban pang mga isda nila. Likta ka na si Didas da. Tungod damo sila gakaon damo. Tungod sa kadamoon sa ilang customer, kinanglan sila mag-replenish o kon mag-restocking. So adlo-adlo may nag-abot na yung stock mga kakipay. Mga supplier nga all over na mag-Negros, ang iban halin pa sa Panay. Halin pa, may araganing halin pa sa Liti, dirili mo. Gapadala sa mga kasagda, mga pasayan. Now, tiyan mo ng Ginas, no? Plus, ang ilang magluto sila na, kanami sa mga cook nila, nakikadamo galikok na yan. Kagdasing ilang luto ay, 10 minutos lang, 15 minutos, tayong luto ng imo yung order. Kadamo sila galikosiniro. May kosiniro nga nagaluto para sa mga sabaw, labi sinigang o kontinola. May kosiniro man nga nagaluto sa mga sisling manumbok. May kusiniro man galuto sa kasagang pasayan. Kada mino mga kakay-5, may mga na-assign ng mga kusiniro. That's why 10 minutos lang luto ng imuyang order abe. Ang isa sa mga rason ng kanto ka sa restaurant, tungkol excited ka mula magkaon mula. Pero kung maghulad ka 30 minutos, 45 minutos sa kauras, do... Manudla ka na eh. So, sa isa sa mga strategy ni Ma'am Gina, gindakuan niyang kusina, ya? May sistema sa blan. At mga grosso mong 15 na kamilog ang mga kalanda na sa mong mga kalaha na kagilang ang mga burner. Kagang ilay ang kalayo ni blan, may tubo niya nila. Lagko ng mga tangke siyang gas. Kag may oxygen, nga daw Bluetooth blan kalayo. Pero nasiway nga na mo na matansya, pabalaan ang expertise ng mga kusiniro. Kaya misan ang volume sa kalayo kusog. Ang persa sa kalayo kusog, matansya niya po nila ang pagluto sa pagkaon nga saktogin ang timpla. Doon ka pa nag-itlon ako. So, ining Gina Seafood Restaurant mga kakay-5, halos ginakantuan dirili kay tungod nga comfortably ka blag tungod number 1 hapo sa Toltolon likod lang siya sang 888 na Town Square kag dako ang parkingan niya bla kag damo sila waiter no limpyong lugar di seafood ang ginabaligya nila pero wala siyang mga higo kag langsa bla kag plastadong ilang dining makapungko kagay kag may aircon man sila nga lugar nga pwede ka man nakakaon. Kag may function room sila kung gusto mo damo ka mo, exclusive lang abe, function room. Kanami siya Ginas, gano? No, tanan mo lang ang gusto nato, no, arat na mla. Kag kabarato, Jirili. Kag kabarato, gano? Mga senior citizen, ginatagaan discount, gano, no? Gina-acknowledge, gano? Ang importante, kung may silakyan ka rin, may parkingan nga dako. Kang may gabantay. Kang ang mga waiter, misa sino lang paypayon mo ga palapit, bla. Kang ang nami ginirili, kay buka sila everyday. Alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. May Facebook page sila, aran ang dugang kang mga importante nga mga detalye kang informasyon. Nga gusto ginatun may baluan about Gina Seafood Restaurant. Ang ilang address, ang ilang mga luto, aran lang mga videos and pictures, no? And of course, ara man ang telephone number ni Ma'am Gina, kung may gusto kang inquire sa iya, pwede mo lang siyang tawagan, ha? Sa liwat, basta Seafood Restaurant, ang aton katuan, wala na siyang iban. Diri kita sa number 1, Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong kagabi. Itanay kita buwas. 9.30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: ischemic stroke. Mm-hmm. So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries. Mm-hmm. Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, sir boy. Mm-hmm. Number one, exercise. Mm-hmm. Hindi magpatambok. Mm-hmm. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Mm-hmm. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa sir boy.
1: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3. Mm-hmm. Diba? Yung iba niya, wala na
1: po.
0: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Mm-hmm. Nga kaya niya ma-prevent kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy. Mm-hmm. Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3Bio, mm-hmm, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-upag
0: and mm-hmm neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Wow.
0: No, mm-hmm, diba? Ti, mm-hmm, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala, may polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy. Mm-hmm. No?
2: Amo na ila, immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Mm-hmm. Abi naton ang D3Bio ga-protekta lang simo kontra depression, mm-hmm, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sing imo brain, gitindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3Bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
3: Yes, kore kun naka D3Bio kakadadlaw sir boy, nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke sir boy. Mm. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, sir boy.
0: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, duksa mo,
3: yes,
0: mga magnesium,
3: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka-ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka-stroke ako naga D3Bio ka, no, tungod sang magnesium sir boy nga gina-absorb niya kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium, ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita sir boy, kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh.
1: Mm-hmm.
3: No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension, no, pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3Bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas, no, kag sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3Bio, no, makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
1: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3Bio, no, ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa itong lawas, magnesium, potassium, hindi, mm-hmm, ng mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang D3Bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni D3Bio? Ini ang garlic acid kinimensyonal ni Doc Ramil, pertigid besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kay

0: tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni D3 Bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir boy, sa blood clots? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
0: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na. Your probiotics is capable of producing folic acid, ginatawag nila folic acid. Ano pagid B12, this gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, ilanat, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-biklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
2: May TC! Mapanis sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Mo ko kilala, Sir Boy. Adlaw-adlaw gayon naman, no? Ditribayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya maridos ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom ditribayo, te, may ara na lima ka antioxidant, nga makita mo na, isa na da ang gallic acid, nga ginaridos niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
7: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, mm-hmm. no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatwag Parkinson's nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na? Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagatin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali ka sinapit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C,
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan,
10: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, tibo gid ka tama.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pina
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa magabutika.
14: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
17: Ew, yucky.
16: Magspore biotics ka.
17: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Las 4, 37.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
7: Isibo na ang inyo silang mga orasan. Alas 4.38 na. Magapalayag na naman ang inyo palatuntunan sa sining YBS nga presentation. It's an YB na. Sining bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa kinandal mga kaki-five, bubod sa inyo mga lagad, kaki-five babes, ganda lang. Oh.
9: Ako naman si kaki-five Bobot Pacardo.
7: Sa atong sininga mga balita, lokal mga kaki-five, karon nga aga. Kamusta kamo tanan sa atong sininga mga solo parents?
9: Hmm?
7: Oh, sa mga solo parents ta.
9: Ang mga nangambal nilang single mom?
7: Oh.
9: Single dad?
7: Oh, single dad.
9: Mm-hmm.
7: Single itan.
9: Single... Itan, apang single goal.
7: Single goal.
9: Oo.
7: Ginol goal.
9: Total, alas 2 si Pamanto.
10: Oh, yes.
9: K5 Itan.
7: Ah. Oo. Uy, gidya malipatan, no? Doara, gidya Japon. Daw, hindi pa ka mabuon si Itan.
9: Ikaw bala Itan mo. Total, alas 2 si Pamanto.
7: Ah. Areglado, sige, nalo madalag ko na ito ng mga balita karon sa itong sininga mga top stories of the day. Evacuation sa Isabela, ginsugora na.
9: Samtang sa piyak na bahin sa dugang naton nga balita lokal, mga ka-K5, dili sa ito nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Pro NIR, preparado sa pag-abot sang super typhoon sa Negros.
7: Isa ka persona ang nasapan patay kag nagbitay sa puno sa lobby sa siyudad sa Bacolod.
9: Pro NIR, mas ginpasangkad ang pagbantay sa mga eskwilahan angot sa pamahog.
7: Pro NIR, preparado sa pag-abot sang super typhoon sa Negros.
9: Amo na to kay na. 50% sang staff sang kada department sa Bacolod City LGU kinahanglan magpaidalom sa drug test.
7: amo ng Mayo.
9: Oo. Oh.
7: Kaya man kabalokan din ang itong pagtansubong ang mga... Ang mga staff subong daw nagapinulan ng mata.
9: Mm.
7: Napulo lang mata.
9: Grabe na kung sa mga higko pa sa tubig ka, Kipe Babes. Grabe ng kontaminasyon sa ginadumilian ng droga. Nagapenetrate na sa mga ahensya sa gobyerno. Nagapenetrate na sa mga eskwelahan. Bata nyo, bantaye. Kay base malala na ang kalibutan, ang ginikanan nagagamit na.
7: Amo na mga kakifay ba? Diba si Waita Kabalo ko na-influensyahan naman si Ban?
9: Kagabi yung bilang kakipay babes, daw ako ginakulbaan kay perte ang sigas ang matasang tao nga daw hindi makailis. Gatulok lang diri-diritso, grabing sigas ang mata niya. Saan ginusisa ko ang background niya, ahay, mag-utod gali na sila nga nalulong sa droga.
7: Kaya be,
9: gubaang kwan.
7: Gubaang putoro.
9: Oh, gubaang putoro.
7: Grabe no. Yan mo na mga kakivibe. Di bagyo, bagyo, bagyo. Si Bagyong Inday. Amusta si Bagyo Inday?
9: Si Bagyo Inday naglandfall na. Kaga possibly nga mabatyagan natin ang mamunog nga ulan, pahilayo lang. Diri sa aton sa Negros Island Region. Kag sa pilakabahin sang Panay o kunsang Region 6. Ilabi na gid sa porsyon sang Northern Luzon, mga kakifive.
8: Sulat panahon.
7: Sa ulat panahon, mga kakifive. Grabe, grabe, grabe. Super typhoon nga daan ni hon. Hindi malaug-laugan ni. Hindi makumpiyansahan, mga kakifive. Yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kag nagapabilin nga mabaskog, mga kakifive. Suno sa pag-asa, nagapasaka sang signal number 1 sa pila ka mga lugar sa Luzon, samtang ang habagat nagadala sang mabaskog nga ulan sa Visayas kag Mindanao, Bacolod kag Negros Occidental. Ginapaabot man nga maka-experyensya sang pag-ulan kag thunderstorms tungod sa hangin habagat, mga kakifive. Pinakaulihi mga kakipay, mining update ha. Ang lokasyon sang bagyo yara sa 1270 tub-tub 1405 kilometro sa sidlangan sang Northern Luzon. Ang kabaskogon nga sang hangin, mga kakipay, yara sa maximum sustained winds 195 kilometro per hora. Ang gustiness tub-tub 240 kilometro per hora, mga kakivibe. Nagagihoy ini, mga kakivibe, ang nagahulag sa west northwest sa 20 to 25 kilometro per hora. Ang signal number 1 yara sa apektado subong ang Luzon, Luzon sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, Kaga, Catanduanes, Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province, kag Abra, mga kakifive. Ang forecast ni Inday, magapabilin nga super typhoon tub-tub waves sa buong adlaw sa kaga magaluya, ginasahan ang magahagan-hagan ni sa mga kakifive sa typhoon category, buwas ng adlaw, mga kakifive. Ginapaabot nga maghalin o gumagwa sa Philippine Area of Responsibility Sabado na Pizza 11.
9: Oo, kung lang taon mo, kakipay babes, ang track ni Typhoon Inday, ginpresentar natin, tani, samtang ginalawag si kakipay babes, sang update sa kakipay itan, nakabutang na sa screen ang track, para nga mangin alerto ang aton yung mga kuturan. Anyway, wala manggid sang direktang kung aton pagigubasihan, kung wala, hindi na magliso ka, Kipe Babes, ang pinakamalapit sa aton gid amuning July 9, no? Kag July 10. Pero wala na sa maglandfall, ka, Kipe Babes. Ang pinakasintro sang bagyo, ara sa inyong mga cellphone, sa inyong mga screen, ang direkta niya siniamo ang Pungsod Taiwan, ka, Kipe Babes. Iguon niya gid ang halos 80% sang Taiwan, iguon niya. Pero diri sa aton sa Luzon, ilabinagid sa Northern Luzon, malayo man ini siya, apang tungod sa pagkalapad, kining agis ang bagyo, nga daw halos ang kadakuon niya, ang gastiness niya, kakipa babes, daw pariho lang sang Pungsod Pilipinas. galing kay Tikon nag-agi ni sa sentro sa Pilipinas, tanan nga mga kaprobinsyahanan sa Pilipinas may makusog nga bagyo kakipebibse. Galing ang natabo, naglikaw siya, although nga aras sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi siya maglandfall sa kadutaan sa Pilipinas kung hindi magliso. Sa mga barangay kapitan daw, ay analistahan na ya, kay wala sang direkta nga sentro sa pungsod. Kay base kung lumiso pang bagyo, hindi kita maapektuhan, nakapanglista na kami nyo daya. Dasigay kami sa lista, iba naman yung panglista.
7: Iba subong may mga pangalan na, may mga listahan eh. Kasi pag-abot sa panahon, narin na yung mga pintado. Mukos na tanan. Dahil na-recycle naman lang na.
9: Mayo si Kipay ba itan ka alert man. Kaya ngagaw siya. Yari man ang linog ka Kipay Babes ka na batsaganta. Sinigid lamang alas 4.32 ka Kipay Babes na batsagan. Nagtayog sa Samar, Mercedes sa Eastern Samar, no? 4.7. But silingon siya, Kipay Babes, mabatsagan mo gid ni. Samtang pungko ka pariyosin eh, aga pangapi ka halimbawa, mabatsagan mo gid. Alas 4.32, nabatsagan dito sa taga Mercedes Eastern Samar, ang 4.7 nga magnitude, alas 4.32, sinigid lamang nga kaagahon mga kakipaib. Samtang alas 9.35 kagabi, July 8, nabatsagan man ining linog, 4.0 sa gihapon dito sa Balut Island sa municipality sang Sarangani mga Kaki 5.
7: Aha. Sayas. Mga Kaki 5. Te, nami no, nami. Oh, tinano naman ang mga update mga Kaki 5 sa Kuarabe sang impeachment trial sa mga balita nasyonal mga Kaki 5 si katatlong adlaw sang impeachment trial ni BP Sara mga Kaki 5 dire kita sa aton sininga mga kuano sa mga balita naton mga Kaki 5 kay
9: matiyan pambutyag ni attorney Panilo Kaki 5 babes attorney Salvador Panilo isa sa mga nag-observe sa impeachment trial kahapon sa day 3 sa pagpresentar sa isa ka NBI agent angot ni sa threat na ginhambal ni President Vice President Sara Duterte nga pagapatyon niya si President Bongbong Marcos, si First Lady, kag si former Speaker Martin Romualdez, kakipay babes, pero ang natabo, suno sa kay Panilo, nga ang presentation sang prosecution, kakipay babes, given naman iniya kakipay babes, no? Suno sa ila, hindi naman ay madinay ang ginhambal ni Vice President Sara Duterte, but the point kung bala, impeachable ang
7: hindi.
9: Threat o kung hindi kakipay babes kay kaso kriminal na culpable violation na bala na sa konstitusyon kag inibala madulaan na ang trust ng publiko para nga impeach siya kay ina isa ka criminal offense kung may aragid man pero isa sa may ginalantaw ang criminal offense because precondition kag sunod sa iya hindi naman kinanglan lawigon gid ang presentation sang prosecution about sa threat kay suno sa iya ang pamangkot kung impeachable o kung hindi dapat dito nagtutok ang defense ka Kipay Babes hindi ang pag-check sa authenticity sang video kay sila niya given na kay nakapublic na ang pagpamahog kay press conference pagin ina. So amo na ka Kipay Babes nga sila niya kumbala impeachable ini o kung hindi
7: ang depensa ni Vice President Sara Duterte ang defense counsel nagapanindugan nga ang iya sininga ginahambal nga kill remark hindi magsiling hindi makabig nga impeachable offense kay wala sang ebidensya nga nagakuha siya sang assassin kaga ginapahayag siya ginapahayag niya bilang isa ka asawa iloy kag anak nga nagareact sa sang operation sang Romanov sa piyak sini ang House Prosecution Panel naga-insist man nga bisan wala sang kontrata ang iya sini nga mga pulong naga-constitute sang betrayal of public trust kag isa ka impeachable offense kuno. Amo na ang ginapayag na mga Kaki 5 siling sang kuan sang prosecution ang House sa Prosecution nagpandugan man nga contract o wala kontrata ang iya sining utterances mismo isa na sa ka-impeachable offense. Ti ang rebuttal ni Kwan, ang rebuttal ni ano na ni Sarsang Defense Council niya hindi ah, why na ya why na bahit galing kay ti ginakuha na lang ya bala daw ginpadako na lang mga kaki-five.
9: Kaki-five, kaki-five babes. Angot sini, ginpamangkot man si Salvador Panilo, attorney Panilo. Kung bala nagkakabagay, kaki-pabitan, liyo ko na sang video sa kagang mga picture, nagagwa subong kaki-five babes nga bala, dapat gidman nga magpungko nga presiding officer si Senator Francis Chis Escudero. Apang sunod siya, hindi pwede kay tama katag sa konstitusyon nga only the Senate President preside the impeachment complaint when the Vice President of the Philippines is facing the charges of impeachment, no? Kakipay babes. Sunod sa iya, tama katag kag siling niya ano ang pulos sang Senate President? Kaya nagapungko lang sa kilid kagipi babes. Pero ti gin-elect ka sang Pilipino para nga magpungko as senador. Hindi ka man gali kasalang mag-preside. Yari ang mga pila ka mga netizen kagipi babes nagpagwa sa mga video sang EI. Huwag man tagampal kung si Chis Escudero gini o kung si Win Gatsalian, pero EI niya kakipay babes.
7: EI ha, generated.
9: At nagunta ni, hindi niya si Win Gatsalian, hindi niya si Chis Escudero, kundi EI generated. Ini kakipay bitan, be?
0: The records of the case. A disjuncture that share with
7: Naga. Dawar alas sa akin mo na.
9: So daw daw interpreter siya.
7: Interpreter siya na daw
9: sa mga apa blank ng baby. Ara sa pantang sa kaya daw nagasuksok man nga daw si Chis Escudero man kuno abi. Pero iay niya hindi ni sila ya ha. Ara pagid ang nagasorse. Oh, ara pagid.
7: Nagasorse.
9: Oh.
7: Sino na?
9: Oh, na. Tikay way ka man ubrown da sa sisyon. Nag-surti na lang tayo kaki babes. Sunod pagid. Pakopyahin mo ako ha. Sige, tapos ilista mo nga ang mga noisy. Pakopyahin mo ako kagpa. Listahon sa mga noisy.
7: Na tinunto ito.
9: Tinunto ito ng mga artificial.
7: Grabe, rigin na yung mga editor.
9: Ano ganing AI?
7: Artificial intelligence.
9: Artificial intelligence mga kakipay. Dire kita sa aton nyo, good vibes. Ginadulong sa inyo sang power trio kakipay babes. Ang GTX 700. Damo-damo gid kakipay babes ang nagtestimonya. Kahapon duha gid ka box ang in-order ni Nanet Leong Corsega. Si Ma'am Nuri nag-order man sa isa ka box nga GTX 700 kay damo gid ang nagapangita bangod man nga naming ila pamatyag kay adlaw aga udto hapon kaagabi kakipay babes, nakaon sila sang rice, hindi malipod manigar kung nagaedad ka, gakarga ka sang sugar sa lawas mo. Masami pa, nga kung aga, nagapangapi pa kita, okay lang kung DTX premium coffee, kag DTX coffee mix, no? Pero kung nagakapi ka pagid, nagatinapay ka pagid, kakipay babes, nagakarga ka sang sugar sa lawas mo, galain pa matyag mo, gablurred ang imo nga pananawan, nagabukal-bukal ang imo ihi, buot silingon taas ng sugar mo. Delikado kung diabetes ka. Pero kung may mintinar ka sang DTX 700 kakipay babes, namin sa pamatsyag mo gina antibacterial pa kakipay babes. Superior antioxidant sa aton lawas gapenetrate halin sa aton nga mga halin sa aton tiyan, lapo sa aton nga mga kaugatan, kag kundiin man na siya magdiretso, tanan ginapenetrate ang antioxidant kay KPB.
7: Ang kon lang nga ma-reacto, kag na kuhang gid sa akon, daw hindi ko gid ka-move on sinay magamuni, kay ang order ni Leong Corsega, isa ka box nga D3 Bayo, kag ang kay Nore, isa ka D3X 500, isa siya gid ka box. Ang akon na to, tunga-tunga lang daw, pero digi ko sino na.
9: Isa-isa ko na lang. Tambal sila nga tunga, dugay-dugay, ma-order ka naman.
7: Ang akon, ang akon, ang akon, ang ginabakal sa akon, tagtunga sa di Tribayo. Uh-huh. Tunga man nga di takes 500. Tapos uh-huh. Isipo, isa lang kabaks man. Kaya ba yung kusin mo? Kaya tagdoado ang isa-isagin kabaksin mo yan.
10: Si Angie Alon man, power trio. Pagpulo ka di takes coffee mix sa ano subong, no? Sa Vista Alegre.
7: Uh-huh.
10: Sa puro kapisan.
7: Mm-hmm.
10: Oo. Tiki ka ng ligad sa Villamonte, 20 man kabaks nga DTX coffee mix
7: uh-huh.
10: sa feed store. So, kahayahay sang pangabuhi.
7: Ayahay sang pangabuhi, kaya ay mo na lang natanan.
10: Hindi. Ang matuod siya, tungod nga
7: tang
10: Sabado pa ni sila nag-order. Pero hindi natin na-deliveran. Kaya damo gidyang ka pangapi ka kipe babes sang DTX coffee mix.
7: Hindi malipod nga ang DTX coffee mix, mataas na ang demand, kagrabe na gidyang ang kuha naton ang ano na ang movement sang area sa mga tindahan sang DTX Coffee Mix, kaya man ti dako ang benepisyos lawas nila.
10: Kagbisan diin lang ang DTX Coffee Mix. Ang di Klinika D3 Bayo, kampiyon man sa kung hindi ka katulog, kay stress ka, testingin nyo bala mga kakipibes ang Klinika D3 Bayo. Kag kung pirmi ka mo ginagutom, kaya nag-fasting ka mo, intermittent fasting ang balidocramil, sometimes hindi man kita magpanyapon para makapahuway ang aton tiyan, makapahuway sa pagaling sang sugar, pag-absorb sang sugar, sa mga nutrients, pahuwayan taman kung kita, relax bala. Pariyo mo na sang talamnan, kaya kipibib sang palay. Kung kada crap ginatamnan mo na siya, hindi manami ang bunga sang imo palay. Dapat yun ka isa, pahuwayan mo man ang lupa. So amo man ang aton lawas, pahuwayan taman, pero nag-sustain sa imo ang Klinika D3 Bayo, kakipibibs, alas 6 ang gabi, hindi ka na magkaon, o alas 8 ang gabi, hasta alas 10 sa sunod nga adlaw ang imo nga ay nga usapon tunlon amo ang Klinika D3 Bayo.
7: Sige, may vehicular accident sa may Old Ceres North Terminal o sa may shopping mga kakibay base sa ang patrol makaproceed dito mga kaki 5 ara mga kaki 5 no? Bago gid lang motor kag ano ni van.
10: Genti.
7: Mga kakipati isa.
10: Delivery.
7: Kada mo sa.
10: Ano daw motor
7: do damage kiyang motor do.
10: Do total wreck gidaw.
7: Total wreck ng motor.
10: Stop pa bida sa motor. Motor na. Total wreck gid kakipati.
7: Total wreck ko mga kakipati.
10: So kabay nga.
7: Dasig gurud lagan sini nga.
10: Gatong pilak gid dasig lagan sang actually, may ambulansya naman.
7: May ambulansya na.
10: Ibaluan ta na ang duga ng mga development.
7: Mighty
10: sea, ha? Lawas abtik permi mga kakipibes. Layo sa Balatian, dili ka kapuyon mag Mighty sea. Gatik gid ko, Mighty sea, kung si kwan pa. Tomorrow. So, mamuna mga kakipibes, ang Power Trio, DTX Coffee Mix. Timpla na da, sang DTX Coffee Mix.
7: Ayos, mga kakipibes. Tindi nyo ni mabakaling ato, sini nga mga produkto, ang DTX Pabanded, kag D3 Bio, lakip ng may TC Alkaline Vitamin C. Dira sa may downtown area, kato ka mo dira. Sulod ka mo dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building, ara dira ang Maze Wellness Product Center. Mga kakipibes. Kato ka mo dira mga kakipibes, ha? Kaya, amuna ang makaluwas ang inyong problema. Mighty C, Alkaline Vitamin C, DTX 500, kag D3 Bio sa Maze Wellness Product Center.
10: Yes. Kag sa mga tiyanggi, kag butika, available, mangkot lang ang muda. Sa wala na sang baligya sa tiyanggi, ambala nyo lang si Kipe Babes, kay dulungan, kag ako. No? Sir Majubil Tumlos, nagapangapi man sang DTX Coffee Mix sa Adila. Kagyari na kita sa aton nga good vibes ka Kipe Babes.
7: Good vibes.
10: Din ang mas importante, ang kwarta o kung ang inyo pag-abyanay.
7: Namigay ko na abyanay ka mga duwa at ka may kwarta pa.
10: Ang amigo, kung madula, mabudlay na nga magbalik. Ang kwarta,
7: kung madula, makakita ka lang.
10: Makakita ka pa. Pero problema, kung nakuman niya kwarta, dumudlay man magbalik. Amo nang pamangkot. Kung diin ang mas importante. Yari ang isa ka video nga ginhambal niya, ginexplikar niya, ang kaimportante sang kwarta, kagkaimportante sang abyan, Ma'am Solidad Antaran, Cecilia Banson, tanawa niyo ang video, Ma'am Jean Montesino Arroyo, kag Ma'am Marilyn Caranza.
7: I-share niyo na.
10: Aber, ang kaimportante sa pag-abyanay, kung bala kwarta o kung ang pag-abyanay. Sige,
11: ano nga ba ang mas mahalaga? Ang pera o ang pagkakaibigan? Ang pera? Halika rito. Halika rito.
10: Hindi magpalapit.
11: Kita nyo? Wala. Ang kaibigan, punta ka nga doon.
10: Oo.
11: Balik ka ulit dito.
10: Oo.
11: Punta ka ulit doon. Balik ka ulit dito.
10: Oo.
11: Ganyan ang tunay na kaibigan. Umaalis, pero bumabalik. Yan ang simbolo ng tunay na pagkakaibigan. Pero ang pera, minsan lang dumating sa buhay natin yan. Kapag nawala, hindi na babalik yan. Kaya lagi nating piliin ang pera.
10: Wagayahin, wagayahin. Tuso klase tawo.
7: Huwag yung mamamas kilala ko eh.
10: Huwag yung yan. Ang pera, minsan lang dumating sa buhay natin to, ang tao, ang kaibigan, maring magbalik. Yan ang tunay na pagkakit. Pero ang piliin natin, yung pera. Alis dyan! Alis, alis. Hindi, hindi mayong
7: baka ay, Diyos ko. Pero mas namin yung Jay ang pera. Pero namin yung damo kamigo. Pag lumagabot ang mga problema, ang migo kon loyal ka mo nga, loyal sa nga friends mo. Kag miguhaygi ka mo, muna makabulig si mo. Sa mga ital-ital nga bagay.
10: Kung kailangan mo ako
7: Kung kailangan ba ako. Pareho lang kay Kagawad, Nardo, Agunasi dira sa may barangay Busay, Bago City. Amo nang pinaka-importante, damo ka kilala, damo ka amigo.
10: Importante gid na mga kakipay.
7: Napalapitan sa mga tao dahil. Sige. Salamat gid mga kakipay. Makomersyal kita na eh. Then balikay kita matapos ni.
12: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
20: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
21: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, hasta subong nagaantos ako sa ako na balatean.
20: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatean.
22: Muter na Max,
16: Sato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Lutinamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
17: Lutinamax capsule and Lutinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
25: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa umaga.
7: Alas 5:09 na mga kaki-five. Inigabahin doon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-five, nag-activate sang white blood cells kag macrophages. Ginapabaskog ang antibodies sa production kag depensa sang lawas, mga kaki-five, batok sa infeksyon. Nag-neutralize ang free radicals. Ginaprotektahan mga kaki-five ang aton siling cell membrane. Batok sa oxidative stress kag nag-delay sang aging process. Ang skin health mga kaki-five, ginapabaskog ang hydration kag elasticity sang panit mga kaki-five, nag-ayos ang skin barrier function kag nag-protektar batok sa UV radiation o damage. So may mga posibilidad nga mag-regulate sang cholesterol, gina lower niya mga kagibay, gina lower down niya ang LDL, kag gina pa increase siya mga kagibay ang HDL. So gina

0: premium coffee available man dira mga kakifar.
1: And of course, mayong agaman kakipe babes, no? Dira sa kay Priscilla Piedutse, kay Cesar Piedutse, sa Tangub. Nalipat ko sang purok niya.
0: Aha.
1: Uh-huh. And of course, pasalamatan ko kay babes si Mami Esperanza Hinsole. Nagbulig kahapon, no? Sang 1,500. Sa nalumos nga duha ka kabataan sa Baguio City. Ang tatlo kagapat katuig bala. Naka-turnover kita kahapon dito sang 8,000 nga bulig sa mga listeners sang K5.
0: Aha.
1: 2,500 dalin sa Rayo Foundation, 1,500 dalin kay Mami Esperanza and Sole, kang may 400 pesos pagid nga gin-send sa aton, gin-hatag naton kahapon dito sa pamilya kakipay babes.
0: Salamat kid ha sa inyo mga kaki-5. Importante na sa aton na ang pagbinuligay mga kikifay. Rowena Villaran Erbito ay dira sa My Norma Store sa Talok, Baguio City. Available ang aton sininga mga products, ang coffee, ang DTX Coffee Mix, D3Bio, kag Mighty C. Tanan mga kikifay, available dira sa Norma Store, dira sa Talok, Baguio City. Dira sa Dulao, sa Phoebe Store, available man mga kikifay, ha? Kag dira sa may Rico Baranal sa Baranal Eatery dira sa may barangay Dulao, Baguio City mga kakifay. Available ang aton sininga mga products, ang coffee and DTX coffee mix. May nga gala na kay amigo ko kay bro ko Wilfredo Ferreras dira sa Top G Tire Supply sa Alihis. Sa kay Gary Sibuko, aras na si Galon, si Pablito Galon. Aras Pablito Galon.
1: Mami Sunere Latos, Diyoso, mayong aga kakipi babes.
0: Uh-huh.
1: Sa Mikmik Store, dra sa Maninihon. Mm. And of course, sa The Angel Store, kakipi babes sa Bilya Villeta. Mm. Sa may Estefania.
0: Mm-hmm.
1: And of course sa Starlight Store dira sa proper Pahanukoy.
0: Si Mr. and Mrs. Elmer and Lainey Porgadilla dira sa Tangob nagapamatig sa mga kakibayb aga-aga pa.
1: Ma'am Inday Belyesa, may aga dira sa Busay.
0: Mm-hmm.
1: Ma'am Nanette Leong Corsega sa City Village kag sa Monicoville. Mga kauturan tada ang mga KSS ga monitor and of course kakipay babes diri sa Alihis na mga membro naton da sa KSS may mata
0: sa Jewel Store
1: kay Kirkon Gali kay Inday mo kay Ma'am Inday kilala mo kag ni engineer amigo mo engineer Danilo Heroche kag si Ma'am Inday
0: Ma'am Inday
1: Inday Gamay.
0: Sige. Arin na si Kaki Vibe, Vincent Abedek, Bidina, Coralde.
2: Kaki Vibe, Bantay Mercado.
0: Bantay Mercado update. Alhamdulillah, papang.
3: Kaki Vibe Babes, Kaki Vibe Robert. Gagoom-goom ang kalangitan, Kaki Vibe Babes, Kaki Vibe Robert. Alas 5 pasado na, pero dulong-dulong pagawa ang aton nga kahawaan sa Kipay Babes. Ang atong subong presyuan ay there is my Mercedes.
1: Ang vehicular accident pang na monitor mo to bang?
3: Yes. Nakakuha naman sa Kipay pa, Robert. Tapos, ining sa may Mercedes Avenue, there is may bagsakan sa Kipay pa, Babes, Kipay Robert. Ang atong mga lamas bala, Kipay Babes.
0: May live ka?
3: Ang atong live kay ang iPhone, wala mabalik sa Kipay Babes, Kipay Robert.
0: Picture lang, picture. Live. Why picture?
3: Yeah, rada, may picture kita, pictures kita kung may video. Kita na lang ginpadala kay T5.
0: Arana. Kampiyon.
3: Carrots, 25. Ang 25, subong ang carrots, kay Kipi Babes, ang kalabasa, 23 ang kilo. Kagang aton may sayote, kita dari tagpulo ang bilog o wapa nga kayo. Sayote, kay Kipi Babes, Kipi Robert, kagang aton nga Bombay, si Boyes Bombay nga pula, 85 ha, ang aton nga si Boyes Bombay nga pula. Sinto Jess, ang ahos, kagang patatas, makita na aton dari, 105 ang apa kilo sa patatas ang medium size pero mayari kita di kagmay do lang so next pa lang po Kipay Babes na klase but patatas 160 ang kilo kag Kipay Babes Kipay Robert kang patatas ang gagmay niya mayara kita ng dagko medium size ining patatas 105 ang kilo ay naman yung white onion ginapangita mo.

0: taang kilo kaki 5 base, kaki 5 Robert kagangaton nga mga kadri. Iban pa pa paita na ton, may suha kita diri tag 42 ang kilo sang suha ang paitan, wala sila presyo. Pila lang ba ang suha ang paitan mo bang ang ito lang ang paitan mo?
1: Kilo. Ang kilo nga paitan?
0: Ha? 60. 60? O 60 subong ang kilo sang paitan kaki 5 babes. Kaki 5 Robert. So makita na ton diri, amo ni subong ang nagmask na available diri sa Libertad public market nga ginadulog sa inyo sang DTX Coffee Maker.
2: Kumusta ang tiempo sa Bacolod?
0: Kung mag-gum-gum, kaki-pay ba, Robert?
2: Makita pa si Labers Mon?
0: No, hindi na kita. Pero ito isubong, noong mga munibi, oras ko nang gasulot kita, sanag na. Sana ako na. Pero ito isubong, medyo gum-gum, kaki-pay ba, kaki-pay ba, Robert? Sa mga nga sitwasyon, Dre, kagang apresyohan na yung ginagalong sa inyo sa na DTX Coffee Makes and Selingan na ito. Kung gusto nyo yung mag-kwandi, abulayan ka mo magpamuhin, Dre, DTX Coffee Mix ang aton nga imnon nga kape kay di ko mag 3 in 1 kita drama kong step page kung muna ako na lumang klase kape pero ining DTX Coffee Mix na ton ang makakape ka na naka-detox ka pa mga kaki-pipe nag-enjoy ka sa sabor nag-apalitan namin pa imo ang pamuhin mga kaki-pipe babes kipag Robert ang nagiging ang pakapili boss mani Manuel Ramos kaki-pipe babes nagang aton na Pigo dira si Boss Jumel Ramos dira sa may Jumel Marketing sila ni Gaspar, sila ni Tagi, sila ni Joel, arada ka Kipay Babes, sila ni Edward, nag-monitor git sa aton, kay sila ni Gaspar Coronel, ka Kipay Babes, Kipay pa Robert. Sa aton mga kuturan dira, Jumel Nuggets, kag sa may Rivers of Babylon, mga ka Kipay Babes, nga ba dira sa inyo. Dira sa may ka Kipay Babes, sa may Libertad Public Market, si Efren, sila ni sa Talalab sila, si Geraldine, sila ni Ebenendri, Erika, Idesa, nag-monitor kita, kaki-pibabes, sila ni Rollin Boy, sila ni Boss George, sila ni Tatay Gideon, Pocket Store, nag-monitor man sa aton, kag sila ni Ma'am Edet Dri, Binuman, Edet Binuman, kag sila ni Kanoy, kaki-pibabes, kaki-pibabes, Robert, nag-monitor sila ni Mary Jane Otlix, Freddy Chavez, sila ni Honey, Denison, kag sila ni Nunoy, si Lloyd Dri, nag-monitor kita sa aton, kaki-pibabes, may agadara sa inyo, kag sa ato mga kauturan si Sir Ed Ganson dira sa may barangay Tapolig mga kaki five mga produkto nato nga ginalawag Clinica D3 Bio Clinica D3 500 kag Mighty C dira sa base vitamin C available dira sa may barangay Villamonte Juliano store kung nara ka mo sa may barangay Villamonte kung dito naman ka mo sa may barangay Sumag ang ato nga produkto Sheila Trading mga kaki five kag dira sa may barangay Tapolig Jember Marketing, Parinos Eatery, Floor Eatery, Consing Eatery, kung ano man ang eatery, nalang inapanglawag na mall, ang kape available sa mga muning mga eatery, mga kaki-five. Nato na, sa mga kaki-five na Mr. Bros, dala sa may tumang bamsi, Bago City, mga kaki-five. Ang kung manamit nga, Richard Babo, yung inapakita mo, profesyon ng barangay 36, mga kaki-five, Dalan Araneta, manamit nga, Richard Babo, nagaragi mo, nagaragi ako, Richard Babo, ara sa may base lechon, mga kaki-five. Dala sa may profesyon ng barangay 36, mga kaki-five. So, manini-mani, may nga, gadresi mo, kag mga Christine, kag si Little Bossing natin na ton, Toto Kinitoy, may nga, gadresi mo, Toto Kinitoy, pariente, nag-monitor kit siya, kaki-five, sa ton, kaki-five, Robert, sa ton, oy, ang aton ng amigo, barangay sa Singkang Airport, Del Mar de Pen, Del Mar Bacuyan, naraman kaki-five, nag-monitor man sa aton mga kaki-five. Oy, ang aton mga kautoran nila,
2: Okay.
3: Sige.
2: Paalam. Kipay Babes. Paalam by Marisa. Daw hindi ko ginima mo na anong story sini. Pero araw ah.

0: No.
1: Yo
0: pa.
2: Di nang video.
3: Ah. Oh. Ah, oh, video.
2: Saan mo naman ang video?
1: Ah. Oh, video naman. Ah. Wala tama mga tao sa buong live dati kay Babe.
3: Ah,
1: why? Ang iPhone wala diri, why mabalik?
3: Ah. Patek.
2: Oh.
3: Ah, ben.
2: Ah. Sige, Babe. Ah. Paalam na sa pag-ibig. Ah. Amo ning mga gusto ng mga kanta sang panahon. Bow ka nami, kakipe babes. Ma-recall ta niyang kapanahonan.
3: Padugo.
2: Oh.
1: Pwede na.
2: Kanta na.
3: Kampiyon.
2: Oh. Paalam.
3: Paalam.
2: Oh, paalam na.
1: Paalam sa pag-ibig.
2: Sige lang. Butangin na lang pala.
1: Correct. Mabuti
3: pa. Ano ba
2: ito? Paalam.
3: Sa pag-ibig
2: na muna
3: nadulot mo sa akin, mabuti pang lumayo ako kahit ikay mahal ko.
2: Paalam sa kahapon na puno ng sigla, masakit.

0: Papaalam ka na,
1: ito ay mabuti pang lumayo ako kahit ika'y mahal ko.
2: Kasakit ni kasakit, no? Paalam sa pag-ibig nating dalawa.
1: Paalam. Ang pag-ibig na dulot mo sa akin.
2: Oh,
1: grabe. Pinapilay, bro. Ay, ah!

0: Ari pag ng lyrics ng grabe nyo. Grabe pag inyo. Paalam sa kahapon na puno ng sigla, masakit man ang limutin ka, puso ko'y handang magdusa.
1: Kampiyon.
0: Pamilin-bili na ginaya.
2: Plakpakan.
0: Plakpakan. Plakpakan. Plakpakan. Ang premyo kay Five Vincent, wala agadaan na ikaw sumong ng premyo. Oo. Kaya huwag mo gintunaan ang kanta. Oo. Huwag kagid premyo, bisan isa ka utod nga marguso, huwag kagid. Huwag kagid sumong.
2: Si Boss Manuel Ramos na nang bahala sa imo.
0: Oo.
2: Si Jomel Ramos.
0: Choreged, choreged, wala gid premyo sa mga.
3: Bawi lang
0: sa sana.
2: Bawi lang.
3: Patrol, Kaki 5, Berto Gakit. Ini naman si Kaki 5, Vincent Corrado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, Kaki 5, News 7.
4: K5, Bantay, Berkado, News FM.
0: Basta mga Lunchbox Kings, wala gin problema na.
2: Uh-huh.
0: Laban na ya si K5 Vincent. Bisan ano pa nga klase sang challenge. Laban problem. Ng power na ni K5 Vincent.
2: Laban na power. Pala, kumudahin.
0: Yan, kung parinti ka mo, hindi man. Uy, kayo laban sinyo!
2: Absolutely, ni Vincent. Pegad, pegad, pegad.
0: Sir babe ka pala, uy-laoy, gidya. Yun ni Mayritita, Bings Delphine, mayong aga, Angina Purano.
2: Amo na ang paborito ni Don Luis Gantalaw sa Sugar Valley. Samtang kainom sa sang DTX Coffee Mix, matis sa mga music katulad si Nibla.
0: Ito na kang good, masumpit kung ihi niya, pasumpita lang da.
2: Ayo, Bings Delphine. Si Babes Delphine dira sa may Talok Bago City, may nga ganda. Sa kay Johnny Meritita,
0: Maria Rosalia Grayan Bitio sa Tagukon Kabankalan, may nga ga.
2: Angie Aloy May Dagay, may nga ga. Sige, si Borgs Asa,
0: Leonardo Relos ka Gruina Villarán Irvito, Bongsaw Salomaino, Maylin Joy si Dayon, Midag Ay kag si Sandra Dison Haro, George Pineda Gaspe.
2: Sila yung Nevings Delphine ka Sadyaga pa. Si Sir Babe siya pala wila. Oy,
0: feel na feel
2: ko na yan.
0: Daw may gina...
2: Masakit man ang limutin ko.
0: Daw may gina hugot kita yung aga sa buong ito. Kirjan Magalso ang hilis. May aga kag Hermalin Villacorte.
2: Kaki 5, ara na si Kaki 5.
0: Ara na si Kaki 5 Berto Gakit.
2: Check na to mga Kaki 5. Si Kaki 5 Berto Gakit. Mga Kaki 5 kay may... kwanto? Kawatan?
0: Mm-hmm.
2: May kawatan manok. Ang malain lang kay dadakpansa. Ang malain lang kay why gikapansin siya ang nakadakop sa iya. Hinatok-hatok. Sang labo mga kakipay. Patay gining suspitsado. Ang nakadakop mga kakipay nangin suspect naman. Ay kagrabe. Grabe na gitsubong sa mga kuno, sa mga nagakalanabo. Subong puro na gitsubong mga Masilan. Maria Rosalie Grayan Bithio. Amusta si Mama Terry Ariego dira sa may habitat sa Tangob mga kakifay. Morning lang na kay Ma'am Terry Ariego. Sakit ba ko kadlaw sa inyo ah? Hermeline Zelda Villacorte, Jena Purano, Kerjan Magalzo Angelis. Sila niya kadlaw man ko. importante ka katla kung baga pa.
0: Bisan mabudlay sa amon kung kaisa, ginatinguan man amon, bisan hindi kita parintihanay, okay lang.
2: Sa totoo, si
0: Lin natin buhay sa inyo. Huwag kami alabot sa inyo. Galing kay kabudlay lang magambal din nga way listener kaga pariyo nyo nga paluwer. Sa sina, salamat.
2: Sa totoo lang, ining aton nga ginahimo ni, plopakadlaw lay konaga, ginapakadlaw na to sila, pero problema tag, sinampaw man.
0: Sa totoo lang kay baby, sa pagbuktaw ko di kayo, kung ano naman ni himuon tani sa ilaman. Pero singkulo ay na kami tubugasaw.
2: Kamuya nga mo na ginapakadlaw. Ginalingaw kamo na mo. Pero sa tutod lang, pagkatapos sa programa, kami man ang makaso...
0: Sa tutod ay kami tubugasaw.
2: Masulungon kami to.
0: Doon mahibi ko yung subong kaki, babes. Ma,
2: hindi mag-ibi.
0: Ginpakpak ko nga akong bulugasan, pero tinakatunog ang lagpak sang bulugasan ko kaki, babes. Hindi
2: pa, pariyo malantat.
0: Kay kung buta na kaki, babes, gabungol-bungol pa ng lata. Pero kung... Kunway na gani unod, do katunog sang lagtik ya kaka baby.
2: Ano gani? Siling ko, bisan na sa balay palangadaan ang problema ta. Hindi, kung hindi maglubog ang tubig, hinay.
0: Ma'am na nit ng kursiga po, lumatadabi sa gantang bugas lang mo, magpagaling lang kami. Okay, do wala gito maugang nga, kung nga pala ito nga ginbulad.
2: Mayo tani ko na. Maitani kung lapit lang tato sa Busay sa Bago City kay makaayo tatuya kay kagawad Leonardo Agonasi.
0: Kunway na gid man tasudan karon mamaka na lang ta mamruina bilyaran ner dito.
2: Hindi gani manaka katoy tambis to kag Jen Mingo to sa kay Mama Juliet ho. Kampyon eh. Aran why gid why? Hambala si Bensin natong pukawon si Berto.
0: Bugas-bugas ni the way say ga alert tao. Amo ni kun nga aga bugtaw taga pa kay mamugas-bugas tadi. Yad lang karon kun pahula mo ta to ka bugas ni Ma'am Kim Arizona Florabla.
2: Romayo kay ginapatawhay pa ginapaumpawan ko ni ni Pusing ko Manuel Ramos.
0: Bao pay pro salamat gali ka kay babe sa gracia kahapon. Lin kay Doc Ramil oi. Meski pa ano ang tungtong
2: salamat kay Doc Ramil.
0: May ara kita.
2: Salamat kay Doc Ramil oi. Bayad ka mo sang inyong akwan. Bayad ka mo sang inyong ano kanina? Inang damayan. Damayan. Bayad ka mo, hindi ka mo magbalayad. At nagano si Kwanan? Nagano si Berto?
0: Jen Montesino Arroyo, Jen Babes tong ma'am, tulog pa si Ma'am Berta. Ikaw lang.
2: Ame Bulnio. Bigs Delfin. Sige, bayan na lang na. Kung naway ta chance. Kay basikon lapyo man ang pobre. Mga kakifive. Grabing bantay subong mga kakifive sa NIR. Kay Mankabaloka, ang bagyo, mga kwana, ang bagyo subong niya mga kakifive daw matupag niya sa ton. Grabe yung pamahog man mga kakifive sa mga eskwilahan subong. Tiyan mo na yung kasakuon man subong sa preparasyon sa para sa typhoon, sa super typhoon. Sako man nga to sininga mga kapulisan nga magabantay sa mga bulutuan. Kay kadamo sa mga pamahog karon sa mga eskwilahan mga kakifive. Mas ginapasangkad sa Police Regional Office sa Negros Island Region ang pagbantay sa mga eskwilahan nga mayara sa mga pagpamahog mga kakifay. Ang spokesperson sa Negros Island Region nga si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong mayara sila ng mga tikang na ginahimo mga kakifay ang ahinsya agod nga malikawan kag ma-verify ang mga pagpamahog. So nag-abiso naman si Colonel Malong sa mga manunudlo, estudyante, kag mga ginikanan nga hindi pangina walaan ang mga pagpamahog nga gakabaton kag gilayon nga i-report sa kapulisan o kon sa mga pinakamalapit nga mga police station. Ama na dapat. Ti NIR man Japan. NIR man Japan ang pag-abot sang Super Typhoon sa Negros Occidental mga kakibayb. Amo ning pinaka importante di ginapreparahan ta. Ti siling ni si Robert kay na kinahanglanon gid ato na mga lista. Listahan mga kakifive para preparado na.
0: Kipibibs, may i-play lang ko. Kipibitan, para alert ka pa. Inipagpasalamat, minsahe, sang isa ka Iloy kahapon ka Kipibibs. Na nag-aubra siya, diri sa Bacolod, kag nabalitaan niya lang ang bata niya na lumos, ang apat, yung tatlo katuig. Upod siya iamay, nga nakabaton kahapon sang financial assistance. Tama ka, subo ka Kipibibs. Sa tuod, may 40 mil pa sila nga balayran sa punerarya. Nabuhinan kahapon, kagamay na lang tong nabilin, pero ang ila pala mahawon pa sa mga kumpanyar, among palang ilang libog. Kipibibs, kasubo sila langgid sa ila balay, samtang ginahamyang ang duha ka mga bata, babae kag lalaki. Pamatian nato ng message sa Black Kipay Babes. Kag base sa may mga sulusubra para bisan ini amount makabulig man sa sining pamilya.
1: Tungod sa inyo. Siguro. Di na kami nagka kanya kung paano namon masulbar ang hospital bill namon.
2: Ay.
1: Ang mga burial, ang pagbakal sang luti, ang pagpahimo sa mga pansyon nila.
2: Duagit ka bilo.
1: Salamat gid kay madulong namon sila nga hiluway sila kag miski sakit. Miski sakit nga maglubong sa isa namon sa duha namon ka bata. Patuloy namon kay guro. Dubi lang ang pala ang panganan lang siya nga ipahulam ni Lord sa amon kay tigid namon mabalaan kung nga nakalambot ang bata namon sa suba nga wala man dito gakadto. Ay gani ka tulto lalagyan.
0: So muna kakipe babes, ang kabayan sang mensahe sang isa ka Iloy nga sa tatlo nila kabata kakipe babes, duwagid ang napatay samtang may ara pa subong sa ospital nga isa man ka ingod balay nila nga bata nga nagagaday nga magkadto sa suba. Layo kakipe babes,
2: layo
0: ang suba. Pero natingala na nakaligtaan lang sang amay. Naghinagaray gid sila kakipe babes kag naglumpat makon mo kunong ang duha nagalutaw-lutaw na. Ang isa nakasangat pa sa bato ang iya bayo kag ito nagapangayo sang bulig. Kagin salbar sang nakakita sa idalom sang hanging bridge dira sa natong nga barangay sa Bago kakipe babes.
2: Bago.
0: Oo.
2: Ang isa nakasangit sa bato ang iya ang ano?
0: Ang ingod balay nila nga bata.
2: Oo,
0: naka sa pag
2: sa iya nga sila?
0: Oh, sa iya nga pagkapakapa, kakipay babes, na tabo, nga nakasablay sa sabato, kag nakapanghawid, nakasangit ang iya nga bayo. Siguro kundi kung mag-ara ka sa tubig, ang bayo mo gaalasa na. Sa amo to ang nakasangat sa kwan, sa bato, kag na ospital, pero ang duha kakipay babes, gindala apang dead on arrival. Grabe. Na kakipay babes. Oo. So dito kita kahapon kasakit kay abdan mo mag-asawa kag ila lang nga amay ti aga pa wala sing may nagakadto kun gabi lang kisa gani last 9 kuno gapululi na tama nakasubo sa ila nga sila na lang kag ang adlaw kahapon siling sang amay amoning adlaw nga ginadulong ko amoning oras nga ginadulong ko ang akon bata sa eskwelahan pero subong wala na.
2: Ay Diyos ko.
0: Gusto pa magbulig ka Kipe Babes, alin sa inyo tigipusoon, handa gid kami nga mag-facilitate, i-message yun lang ako para madulong naton sa katapusan nga palahuayan ining mga kabataan.
2: So ginapilagi naton ang mga nakapamati sa aton sumong, kung may sulusubra man kamuda, gulo ginagmay lang nga. Masarangan nyo lang. Sa mga bulubakanti nyo lang da, kag sulusubra nyo lang da.
0: Kag willing man ang KSS, basis sa mga KSS President, gapon ni Torsobong, kung mabuhin naton sa inyong fund, pwede gid naton mabuhinan, iambag-ambag ta para idugang bulig dito sa pamilya.
2: Okay. Sige. Di pwede pa ni? May oras pa?
0: Oo. Tandim na ta?
2: Aran na kita sa aton nga kwan. Tandim. Aran kita mga kakipab sa K5. Kamustahan aton sa sininga mga tinion mga kaki 5. Last
0: 5 na nanay, Agosto 5, 48 pa lang, no? Jen Montesino Arroyo, kag si Mamerlita Malba, si Roldan Paradiro sa Barangay Tabugon. Thank you so much sa pag-monitor. Sakit na iya sa isa kailoy-dulaan. Sila duhagid ka bata. Subo-subo ba? Bings Delphine, yes ma'am.
2: Kung sino man lang may sulosobra, handa kami nga mag-baton sa inyo siningabulig. I-facilitate lang naton. Kag-turn over sa Rayo Foundation.
0: Mag-visit lang kamo para nga ma-forward ko ang GCash. Mary Grace Dimirin, Arto Silia, Sir Majubi, Eliserio Tomlos, maayong agagit.
2: Sige. Kahapon, dito kita sa may Barangay Granada, ang Makoy Store, biktima man to sang scam, mga kakipay, isa ka babae nag-katuto, nga daw, nag-ano man, nagapakuno-kuno man nga managbaligya uling mga kaki-five galikati ang isa nagakumpiyansa man aga bulig man nagakuan man aga ano na nagakumpiyansa man kati kinanglan man nilang uling ginbaydan kinya 5,000 pesos gid mga kaki-five nakabayad sang 5,000 pesos pero wala uling. Si Ma'am Elvito pas magabulig siya. So kuwaon ta na karon mga kaki five, no?
0: Thank you so much kid ma'am. And of course kay Ma'am Cecilia Banzon, happy birthday gid subong ang center o kunang KSS president sa Mandalagan.
2: Arreglado sige. Are na mga kaki five ang aton sining sakpal lang ko panamiyaw ang mga drivers okay mga drivers ang mga tricycle drivers sa kwan sa Totong Store sa may handumanan di ka homes may agalda
0: kay Ludimay pili nanay Fili Ludimay Mary Joy Barcelona Ashley Villamor Ninita Delphine sa Blumentritt Smile Village Tomorcia.
2: Matabid na kita sa antike.
5: Gusto ayhan ang mga pamilya ko sa may Banuakang Hinigaran. Dali lang gid. Kamusta ang ta sa Bacolod, sa Negros Island Region, Daddy Babe, San Sir Robert. Good morning!
2: Mayong morning sa inyo datanan. Dira sa antike, dira sa amon, makamanayan na yagid siyang panahon subong. Although ati may ginapaabot kita yung super typhoon, pero okay pa man ang panahon din sa amon na. Kampiyon na signal, amon na subong ang rason na okay signal ta kay wipas ang weather disturbances. Back to you, Antike!
5: Thank you so much, Daddy Babes and Lodi kong Sir Robert. Sige, sa Iloilo, kamusta yan ang panahon? Sir Rick?
6: Ayong aga, Sir Nestor, kay sa bilog sa Western Visayas, K5 News FM Bacolod in IR. Dili sa mga siyudad, kahapon naka-experyensya kagkaina sa kagaon sa pagtupa sa ulan. Pero hindi may tama ka baskog maburubog na o diri. Ka kapangapin na dito ni ex-copy mix. Ha? Balik si mo, Sir Nestor.
5: Thank you so much, Iloilo, amurang kampiyon ng kaping DTX Coffee Mix sa probinsya kang Capiz. Sir Jobert, good morning!
7: Good morning, Sir Nestor. K5 was ang Visayas sa NIR. Ang probinsya sa Capiz, matauhay ang amon sa panahon. Wala nagaulan, mabulubog na ulang. Magumgum ang palibot. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike.
5: Thank you so much, Capiz. Sa Kalibo, Sir Michael, good morning.
8: Sir, good morning. Ang kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita ka, naka-Ditribayo. Ang tiyempo di sa amon daw magalumon, pero wala man ulan. Pero ang signal, garagasak ang signal. Balik sa imo, Antike.
5: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, kompleto rin ang barkada sa atan mga pinalangga ng mga kasimanwa. O, sa mga balita, una ta sa Iloilo. Sir Rick, anong latest?
6: Mga dalag ko nga balita diri sa may syurad ka probinsya sa Iloilo. Diri sa mundo pamatsagan kung doon may tuburan sa iligal na duga. Kahapon, isa naman ka-operasyon ang ipatagayon sa amon sa nga Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Banuasang Leon. Sus na bukid din ang lugar pero ang balor sa iligal na duga nagalabot sa 4.4 million pesos. Ang ining drugs na na-confiscate. Kag diri sa may syudad, may isa man ka-in-subject sa bypass operation tungod nga ang ining subject, ginmay data ang illegal nga droga. Grabe. Pero sa ginoperate sa pulista, madasig na kapalagyo, kahit na may pagka-abilidad nga pagkalupin,
9: Pagkita niya pagkabalo yung kooperatiba, gilayong nga naglumpat sa suba, naglangoy-langoy, ah, kag di na malabuot sa mga kooperatiba ta. Kagadugang paginamon din ang balita, may pamilya to sa Suok Arevalo, naglinaway tungod sa basura. Sino, hindi mag-ako, kay sino basura, kay to paray balay, ah, hindi linupad lang butilya. Tingin nungsay, pero pagkahusay, liwat naman nga nag-ilinaway. Kambali na pa sa kaay na lang kamo kaso. Ah, amo na madalag kong balita, Adria. Balik sa imo, Sir Nestor.
5: Ay, patawara. Advice na lang sa nag-tablagan. Ay, butilya, inam kamo DTX kag MITC para magnami mudo nyo. Hindi kamo mag-iritabli. Sige, salamat, Gida, Sir Rex. Sa ilota sa probinsya kang Kapi sa syudad kang Rojas, sa SM Jobert, tanong latest.
10: Aring mga nagapanguna ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapi is kahapon sang hapon. Amon nang ambal nila nga hindi gyapon masulbar ining problema sa druga mga ka-K5. Alas 5 pasado kahapon nga adlaw may na-recover ang aton sa ning Kapi's Rehabilitation Center. Sa sulod mismo ha, sa karsel mga K5, isa naman ka persona ang masubo ni taga pilar pa mga K5 nga pila na kabulan nga ara sa sulod sang karsel sang Capiz Rehabilitation Center na kuhaan sang illegal nga druga mga ka K5. Ini makitaan matapos nga nag-complain ng iyang mga kaupdanan nga nagsulod sa CR nga may bit-bit nga propernalias ang nasambit nga victim nga suspitsado mga ka K5. So no, sa report, sa gin-interview kahapon si Mr. Juna Inkong, ang amon sining warden sa Capiz Rehabilitation Center, kaso sinigalikin sulod man because ang illegal drugs ang tinilikdan nga tuig. Nag-apply pa sa naligad nga mga inadlaw sa pre-bargaining mga ka-K5 sa korte ang ining nasambit nga suspitsado. Keron, may mga recoveries nga na-recover nga itong mga kapulisan kag sumung adlaw pagpatigyo ng investigation sa provincial government kalakip man sa Rojas City PNP mga ka-K5. Kapila na ang amon sining kuwan sining niyo ang in charge ang Capiz Rehab Center gin suspended. May mga operation, damo recoveries. Sige-sige gihapon ang problema sa Capiz Rehab Center. Yung ang pangabalita, ang isa ka retirado nga pulis na sunog ang puluyan. Ang masubo dire kay ining retirado nga pulis nga 67 anyos nga si alias Crispin sang lagligad lang ang Lunes nagtaliwan mga ka-K5. Karon ara ang bilog na pamilya sa isa ka punerarya mga ka-K5 sa magluntad ang sunog sa ilapuloyan sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Upos ang tanan nga gamit, doble nga kasubo ang ginabatsyag sang pamilya sang isa ka retirado nga pulis mga ka-K5. Apo ng mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
5: Thank you so much sa Capiz sa kampiyon nga mga balita. Sa iluta sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan, Sir Michael, anong latest?
11: Morning liwat kay 5 Sir Visayas Negros Island Region, pila ka mga estudyante o anong kami estudyante ang idala sa Libacaw Infirmary Hospital matapos nga ginasugid nga nahilo nahigkalahilo sila kay 5 Sir Visayas. Pero according sa report, naghalisik ang mga mata, nagapaninggitan kag siagad ang hinibi sini no. Ginasugid nga medyo ginsapian sila mga ka-K5. Nataboy ni diri sa Banwasang Libacaw, isa ka National High School mga ka-K5 no. Sa subong ang na-interview namon ang isa ka responder, pirsado ko no, bisan ginapuko na nila o ginauyatan na nila upod ang tatay sang isa ka ginasugid nga estudyante, grabe, kabaskog sang iya persa. Ongoing pa sa bang investigation, kag may mga follow-up ang news team sini, base sa programa ng Foro de los Pueblos sa mga ka-K5. Samtang, dungang paginaton nga mga balita, ang babae, bala ito, report na ito ng isa ka-21, ang isa ka-19 anyos, ng babae nga ito, ginasugid nga sang una, o kahapon nga nabunan sa liog. Ang istorya sini, sakay sila sa motorsiklo upod ang iya boyfriend, nga si alias Jim, 21 anyos, diri sa barangay Ugsip sa Banwasang Libacaw na tabo ang insidente. According sa report, nga nasakay sila sa motor pag-abot sa tulay nga gina-construct nga tulay mga ka-K5, ginabangan sila sa mga duha katao kag ginkomprunta. No? Nagsang ulihi, nakita na lang ni Jim ang iya nobya, ang 19 anyos nga babae nga si alias Jessa nga may igo na sa iya liog. mga KK5. Sa subong ongoing pang investigation sa pulis para makilala ang mga suspitsado kay nakapalagyo sila mga KK5 kag ang babae nakagwa na subong sa ICU kag ginalantaw sini kasi natripingan lang sila mga KK5. Kaga isa man ka pa ni Malay, mailang ay naagapan ini gamay lang masunog, no? Kaya ang apat ka tuig nga bata, nagahampang kuno sang lighter nga napulot sini sa guwa bala. Light material ang balay, mailang kay na buligan ini sang mga kasilingan man nga mapatay nga daan ng kalayo. Mga 3,000 pesos lang ang nasabitan niya kasamaran sang isa ka pa ni Malay, mga KK5. Amin yung mga balita, diri sa amon, balik sa imong ticket.
5: Thank you so much sa Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
2: Latest mga KK5, especially sa sining malain nga panahon, super typhoon in Dine. Preparado ang Police Regional Office Negros Island Region, PRO NIR mga KK5 sa posible nga epekto ni super typhoon Inday sa Negros. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sa PRO NIR, nga nagpatigayon sang pagsinapol kahapon o sang niligad nga daw sa National Headquarters kaupod ang task force agud nga masiguro nga tayo yon ang ila sininga operations. May yara na sang mando ang mga police station sa Negros nga mangin na preparado sa mga equipments kag sa pagresponde sa mga nagakinahanglan mga KK5. Sunod pa ni Malong, mayara naman sang koordinasyon ang kapulisan sa mga local disaster risk reduction and management office sang kada local government unit.
0: Sa iban pagit nga balita, KK5 Western Visayas, tama ka subo ang nabtanamon kahapon ang RYU Foundation Incorporated kag ang KK5 News FM team nagpadulong sa Baguio City kag nagdulong sang financial assistance halinman sa mga listeners kag sa KK5 solid supporters sa RYU Foundation Incorporated mga KK5 nagdulong kita to sang nagabalor 12,000 pesos no nga buli nga financial assistance sa bata duha ka bata nga nalumos ang isa ma birthday pa sa subong sa sunod nga bulan mga KK5 kag nagaedad sang 4 kag 3 ka tuig babaye kag lalaki sa 3 ka kabataan amuning ikaduha kag ikatlo ang nalumos kag gapangabay ang pamilya ang hindi sila pagusgahan kay wala gid ka kadto sa suba ng ila bata nga sa pagkalayo apang sadto na kaligtaan lang gid kag hindi nila mabaton man ang natabo wala man sila sang may mahimo mga KK5. So pasalamat lang kami sa mga listeners sang KK5 News FM Bacolod, hindi natin may isa-isa kag sa mga miyembro sang RYU Foundation.
2: Ang mga balita na Monteria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod, back to you Antique.
5: Thank you so much Bacolod sa Negros Island Region. Mga balita sa probinsya kang Antique banged sa dyang mabuna kapaguran sa diin nagadanga sa 50 to 100 millimeters ang ma-experiensyahan nga paguran sa probinsya kang Antique kinsiren ka mga local government units ang nagkanselar kang klase kadyang adlaw. Out of 18 municipalities ang wara lang nakadeklara kang suspension of classes ang banwa kang Kaluya, Libertad and Pandan as of this broadcast time. Angat sa dyang pag-uran ang amon gobernador sa probinsya Antique si Governor Paulo Javier nagpasigurado sa mga Antiqueños nga naka full alert ang provincial government kag handa nga magtugro kang immediate assistance kun kinahanglanen mga kasimanwa. Padayon man kadyang ng panawagan kang pagbuylog kag pag binuligay kag dapat kuno nga mangin kalmante kag mangin prayerful man agad matubang ang dyang challenges mga kasimanwa. Grabe abi uran dyan ka naman KK5 Western Visayas sa Negros Island Region. Sige, hindi ko rin pagbalikan ninyo alang-alang
2: Balitang KK5. Salamat kay Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sininga mga sister station. Nagina kolabo sa man kita sa oras man na diri sa aton nga pagpangalagan. Ara na kita sa alas 5:53 na mga KK5. May oras pa man pero hindi na aton. Ma'am Vilma Galvan kag mitong Galvan sa mitong meat shop, mga kakifad. Ang TL amo na pinaka-importante. Tababoy. Gaspar Coronel, maing aga. Mama Mera Rose Lingaya and George Lauso dira sa Tutong Store, maayong aga lang na sa inyo.
0: Oo, kagipi babes, may dua kami miyembro nga nagtaliwan sang K5 Solid Supporters. Magadulong kita sang financial assistance. Bangod niya miyembro sila sang RYU Foundation dira sa Filisa and of course sa Handumanan. Condolence sa pamilya.
2: Gina Garpa. Sige, wala na ito panahon mga kagipi ba? Salamat, Gin. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with K5 Colin Cobia in Sero Vanalbay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500!
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light! Masarap inamin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Nagkapangita ka balas ng dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Drinasan 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sang aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nga palaig na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Huwebes, Hulyo 9, 2026. Makita kang babatiyan man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
5: Balitang Regional.
6: Sa aton nga mga pangulong dinalaan sa Balitang Regional, Soka ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ginpatigayon kahapon nga adlaw. Benhur Abalos balik sa gabinete ni PBBM. Cardinal nga isa sa mga papabile sang 2025 conclave ginakusahan sang pagmolestya. Alas women nagapreparar na para sa Sea Volleyball League kag 20th Asian Games.
5: Balita Entertainment.
6: K-pop star sana may yara na sang unang acting project.
5: Balitang negosyo.
6: Kag sa ato naman nga balitang negosyo, pal magabakal sang Boeing 787 Dreamliners. sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
6: Sa Balitang Regional, Soka ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ginpatigayon kahapon nga adlaw. Heart ini ang gintutukan sa ginpatigayon nga Senate o kon State of the City Address o kon Soka ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kahapon nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 8. Ang ini nga mga letra ang nagarepresentar sa mga masunod nga programa nga abo ang health, education, employment, economic growth and environment, access to services, responsiveness and resilience, transparency, tourism and sports. Sa nasambit nga Soka, ginpresentar ni Gasataya ang pila ka mga video may kaangtanan sa nasambit nga mga programa. Samtang lalaki na sapuan patay kag nagabitay sa puno sang lobby sa Bacolod City. Nagabitay sa puno sang lubi kag wala nasang kabuhi ang isa kalalaki sa kilid sang Aquina Subdivision, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, Negros Occidental, kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Hulyo 8. Sa inisyal nga impormasyon, tak na 4 sang hapon sang may nabaton nga report gikan sa mga pumuluyo angot sa nasambit nga persona nga nagabitay sa ibabaw sang puno kalubi. Nagapanggitom na ang dapadapa sang lalaki kag nakasampay ang duha sini ka mga butkon sa paklang sang puno. Nahibaloan nga ang lugar sa kondi nagabitay ang lalaki ang medyo kakugnaan kagyara ini sa kilid sang sapa. Sa pagkuha sang lawas ang biktima, nakita nga may nakahigot nga sako sa iya nga liog.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang CPPO nakakumpiskar sang masobra 300,000 pesos nga balor sang shabu. May balita si KK5 Myla Fuentes.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang tatlo ka ginapatihan, mga drug personalities sa duha kaging kasanga separado ng anti-illegal drug operations sang Capiz Police Provincial Office. Sa tatlo ka naaresto, duha diri ang ginakabig nga high value individuals samtang isa naman ang street level individual. Sa amuman nga operasyon, nakakumpeskar ang kapulisan sa masobra 53 gramos sang ginapatihan shabu na mayaras ang standard drug price nga 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang mag-abyan nga Sunday alias Jess, 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa Provincial Priority Target List. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, barangay Tiza, Rojas City. Narecover sa operasyon ang tatlo kaputos sa ginapatihan shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayaras ang standard drug price na 340,000 pesos. Akipman sa narecover ang isa ka-improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Kunsa din nakuha sa paghinakop sini ang 4 ka sachet sang ginapatihan shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayaras ang standard drug price nga 20,400 pesos, 500 pesos nga buy-bust money kag isa ka pouch nga nagaduang itom kag brown. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalinawan sa Capiz, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: Yes, Eduardo Villanos nga babay sa Aklan ginbuno sa liog. May balita si ka K5 Leonard Viray.
8: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pinason ang isa ka 19 anyos nga babay matapos ginbuno sa liog samtang nag-aawat sa away sa nga iyang nobyo kagsang wala pa makilala nga lalaki sa may barangay poblasyon Libagaw, Aklan. Ginkilala ang biktima kay alias Jessa, residente sa nasabit nga lugar. Suno kay Police Captain John Larry Vitale, OIC sang Libagaw PNP, sandig silang inisyal investigasyon. Papauli na kontani ang biktima kag ang nobyo sini nga ginapayag hubog nga sakay sa isa ka motorsiklo sang masumalang nila ang suspect. Dugang pasang opisyal na uli sa sakitan ang natabo nga kumprontohan na isang duwa. Rason nga ginawat ini isang biktima apang nabunan ini sa walang liog gamit ang kutsilyo sang suspect. Manasig naman nga gindala ang biktima sa Libagaw Infirmary Hospital apang bangon sa patal nga lastro. Ginrefer ini sa private hospital sa Banwasang Kalibo. Sa karon, nagapadayon ang ginahimo nga backtracking sang mga otoridad para nga makilan-an ang nasambitan nga suspitsado. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang Antique nakarecord sang duha patay sa dengue, leptospirosis, may tatlo man nga napatay. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
8: DTX 500 Morning Newscast.
12: Nakarecord ang Antique Provincial Health Office kon APHO kang darwa kakaso kang mga napatay bangod sa dengue. Humalin Enero 1 tabtab Hulyo 4, 2026 sa probinsya. Sa datos kang APHO, naghalin ang nasambit nga numero kang mga napatay sa banwa kang Pandan kag Patnongon. Nagdangat rin man sa 293 ang kabilugan nga kaso kang dengue sa nasambit nga period. Nagapanguna sa may maduro nga kaso ang Bugaso nga may 42, ginasundan kang Sibalem nga may 38, San Jose nga may 28, Valderrama 28 kag Culasi nga 22. Sa piyak nga bahin na rejan man sa 25 ang kabugusan nga kaso kang leptospirosis sa probinsya kang Antique. Humali naman Enero 1 tabtab Hulyo 4, 2026. Sa nasambit nga datos, tatlo ra nang napatay nga nagalin sa Barbaza, Bugasong kag Culasi. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aiden Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang bag inspection sa mga bulutuan sa Puerto Princesa, Palawan, magapadayon. May balita si K5 Grace Belostrino.
8: DTX 500 Morning Newscast.
13: Idikit ng Department of Education, Puerto Princesa, na magpapatuloy ang inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante sa pagpasok sa mga paaralan. At hindi ito dapat maging panandali ang hakbang na ipinatutupad lamang kapag may mga nangyayaring insidente. Ayon kay Attorney Aniza M. Babaw, ang legal officer ng DepEd Puerto Princesa, mahalagang maging tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng inspeksyon bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Aminado ito na magdudulot ng mas mahabang pila ang inspeksyon sa mga gate ng paaralan, ngunit hiniling niya ang pangunawa ng mga estudyante at magulang dahil iilan lamang ang mga otorisadong tauhan na maaaring magsagawa nito. Upang mapabilis naman ang proseso, pinag-uusapan na rin ng DepEd at ng mga samahan ng mga magulang ang pagbibigay ng otorisasyon sa ilang volunteers na maaaring tumulong sa inspeksyon upang mabawasan ang haba ng pila.
14: Incidents of violence and with the advent of DepEd Order 6, ang sabi naman po ng superintendent ay ipupush po at sasama din natin sa agenda sa susunod na LSD meeting yung possibility po na baka po pwede
13: Ako, si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang sektor sa agrikultura kag pagpangisda sa San Antonio, ginpabasko. May balita si K5 Eileen Sanchez.
8: DTX 500 Morning Newscast.
15: Matagumpay na nailunsad ng lokal na pamahalaan ng San Antonio, Zambales, ang pamamahagi ng mga fishing gear.

0: teknolohiya ng hydroponics farming. Nagpaabot naman ang pasasalamat ng pamunuan ng bayan sa lahat ng nakiisa at naging katuwang upang maging maayos at matagumpay ang implementasyon ng programa. Inihayag ng lokal na pamahalaan na asahan pa ang mga katulad na proyektong may malasakit at nakatutok sa pangmatagalang pag-unlad ng pamumuhay ng bawat mamamayan sa San Antonio. Balita mula sa San Antonio, Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Number 3 most wanted person sa NIR arestado sa Canlaon City. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Dinagip ng Canlaon City Police Station ang ikatlong most wanted person sa Negros Island Region bandang alas 2:53 ng hapon noong Hulyo 7, 2026 sa barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Ang suspek na hindi pinangalanan ng pulisya ay inaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest para sa krimeng pagpatay na walang inirekomenda ng piyansa. Matapos ang ilang proseso, ang naaresto ay dinala sa Canlaon CPS para sa sustong dokumentasyon at disposisyon. Dahil dito, ipinahayag ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO na sila ay nakatoon sa pagmamanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng patuloy na manhunt operations laban sa mga pinaghahanap ng batas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Brikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang Speaker D, ginsiguro ang ayuda sa mga biktima sa fish kill sa Magat Dam. May balita si K5 Myla Balinan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Speaker Faustino Boji didetered ang agarang cash assistance para sa mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Sa pagbisita niya kasama si Vice Governor Francis Kiko D, personal nilang kinamusta ang kalagayan ng mga mangingisda at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal at kinatawan ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang agarang ayuda at pangmatagalang programa para sa sektor ng pangisdaan at agrikultura. Ayon kay D, makikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa mga kaukulang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng tulong at makabuo ng mga hakbang na makatutulong sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng fish kill sa Magat Watershed.
5: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang Regional Capuso Village Integrated School sa Tacloban, ginbulabog sang bomb threat. May balita si K5 Roger Tilana.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Nayalig ng bomb threat ang Capuso Village Integrated School sa Tacloban City noong Miyerkules sa Hulyo 8 matapos makatanggap ang official na Facebook page ng paaralan ng mensaheng nagsasabing may nakatanim o manong bomba sa loob ng campus. Ayon sa inisyal na impormasyon, natanggap ang banta matapos ang oras ng tanghalian kung kailan nakauwi na ang karamihan sa mga mag-aaral kaya walang naiulat na nasaktan o naapiktuhan sa insidente. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon at masusing paghalughog ang Explosive Ordnance Disposal Unit ng pulisya sa buong paaralan upang tiyaking ligtas ang lugar. Matapos ang operasyon, negatibo ang naging resulta ng isinagawang search operation at walang anumang pampasabog na natagpuan sa loob ng paaralan. Patuloy namang iimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng bomb threat upang matukoy at mapanagot ang sinumang nasa likod ng pananakot at mahigpit ding pinaalalahanan ang publiko na iwasang magpakalat ng maling impormasyon o gumawa ng peking banta dahil may kaukulang pananagutan ito sa ilalim ng batas. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Balitang National.
2: Benhur Abalos balik sa gabinete ni PBBM. Balik trabaho sa gabinete si President Fred Ocon. Balik trabaho sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Interior Secretary nga si Benhur Abalos matapos ang iya kapaslawan sang iya Senate bid sa 2025 midterm elections. Madumduman nga nagresign si Abalos bilang Secretary sang Department of the Interior and Local Government kon DILG sang 2024 kag nagpadalagan siya sa pag

0: senadora sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Hulyo 8, una nga ginpahayag ni Marcos nga luyag niya nga magbalik si Abalos sa iya gabinete. Samtang Senator Marco Leta ipaidalom sa rehabilitation therapy. Ginpayag sang PNP General Hospital kahapon nga adlaw sang Miyerkules nga ipaidalom sa rehabilitation therapy si Senator Rodante Marco Leta matapos nga matukiban nga mayara siya sang degenerative disc disease. Payag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani sang PNP GH mayara man sang mild nga pneumonia ang senador. Nagapabilin nga clinically stable si Marco Leta apang indi sa gihapon istable ang iyang blood pressure nga yara sa 160/90. Dugang pa ni Bayani delikado ini para kay Marco Leta bangod nga nagaedad na siya sang 72 anyos. Samtang dugang ang mga regional wage hikes ginalauman sunod kay PBBM. Ginpayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya ginalauman nga magapagwaas ang dugang ang mga wage hikes ang regional tripartite wages and productivity boards o kon RTWPB sa pungsod matapos nga inaprubahan na ang 85 pesos nga daily wage increase sa Metro Manila. Payag ni Marcos ang mga RTWPB sa pungsod na ginatunan ang ginatunan pa ang mga kondisyon sa ekonomiya sa ilan na sakupan nga rehiyon antes sila magpagwaas ang bagong mga wage orders. Dugang pa ni Marcos posibleng ipagwa ang desisyon sa pila ka mga rehiyon sa bulan sa Setyembre o kon Oktubre subo nga tuig. Sa katapusan nga balitang national manghod sang aktibo nga miyembro sang AFP nagdala sang armas sa eskwelahan dakop. Ginkustodiya na sa mga otoridad ang 16 anyos nga estudyante sa Banwa sang Tupi sa probinsya sang South Cotabato matapos nga nakuhaan sang 9mm pistol samtang nagapadulong sa eskwelahan. Suno sa Tupi Municipal o konsuno sa Tupi Municipal Police Station nakuha ang armas gikan sa estudyante antes pa ini makasulod sa bulutuan. Isa ka concerned citizen na nakakita sa estudyante nga nagadala sang armas sa National Highway sa Poblacion area sa nasambit nga Banwa. Ginako sang estudyante nga ang iya magulang amo ang tag-iya sang armas.
1: Balita International.
0: Cardinal nga isa sa mga papabile sa 2025 conclave ginakusahan na sang pagmolestya. Isa sa mga papabile o kon paborito nga cardinal nga mangin madason nga Santo Papa sang 2025 papal conclave ang temporaryo nga nagpanaog sa puwesto matapos maglutaw ang mga alegasyon nga 5 ka mga kababayenhan ang nagpagwa sa mga alegasyon nga ginmolestya sila sang cardinal. Sunod sa report, temporaryo nga nanaog sa puwesto ang arsobispo sang Archdiocese of Rabat sa Morocco nga si Archbishop Cristobal Cardinal Lopez Romero. Ginpanginwala na ni Cardinal Romero ang mga alegasyon. Suno sa payag sang isa sa mga biktima, nagsulat siya sang reklamo kontra sa Cardinal sang nagligad nga Mayo kaginpasa ini sa Vatican Embassy sa Morocco nga nakita naman sang international news site nga agency France Press. Ginakusaran nga masami nga naga-insister ang Cardinal nga hakuson sila kaginatuyo ang mga pisikal nga intimacy kaangay sang paghalo.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Alas Women naghahanda na para sa Sea Volleyball League kag 20th Asian Games. May balik. Opisyal na nga nagsugod na ang training sang Alas Pilipinas Women's Team sa pagpanguna sang bagong head coach nga si Taka Minowa. Ini nga training ang preparasyon sang grupo para sa Sea Volleyball League kay ikavyante nga Asian Games. Natalaan nga magsugod ang Sea Volleyball League 2026 ini nga Hulyo 31 tubtub Agosto 2 tuig 2026 sa Hanoi, Vietnam. Samtang paghiwato naman ang 20th Asian Games sa Aichi Prefecture, Japan sa palaabuto nga Setyembre 19, tugtog Oktubre 4.
1: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, K-pop star nga si Sana mayara na sang unang acting project. May balita si K5 Ivy Cordova.
1: Balitang
2: Yara na sa labing unang acting project ang K-pop star kag miyembro sang Twice nga si Minato Zaki Sana para sa pelikula nga Nyangi. Base sa reports sang Korean website nga Sumpi, ginkumpirmar ini sang JYP Entertainment, ang entertainment agency sang K-pop idol. Yara sa idalom sang joint Korea-Japan production project ang nasambit nga film. Makaupod ni Sana ang Japanese actor nga si Sato Takeru bilang main lead sa pelikula. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Hal magabakal sang Boeing 787 Dreamliners. Ginpayag sang pila ka mga international wire agencies kahapon nga daw sang Miyerkules Hulyo 8 nga magabakal ang Boeing 787 Dreamliner sang Philippine Airlines sa Konpal bilang kabayan sang long-term expansion sang airline. Sunod sa report sang Bloomberg, plano sang PAL nga magbakal sang Indi Magnobo sa napulo ka mga Boeing 787 Dreamliners kag napulo kay Airbus A350. Apang wala pagin finalize ang airline ang mga detalye kag posible nga mayara pa sa mga pagbago sa composition sang order. Apisar sa posible nga matabo ang formal nga anunsyo sang PAL sa among order sa maabot nga Hulyo 20 sa patigayunon nga Farnborough International Air Show sa United Kingdom. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong nga mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa ka-K5 Eljan Castaño kag ka-K5 Eric Tenerife sa pangalan sa Men and Women sa K5 News FM Philippines. Sa pagbangon sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy kaupod ng technical team. Ako si ka-K5 Zyro Vanalbay para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the foam brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo po

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy 101.5
4: K5 News KK5 News FM News
5: FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Pasay si Medya.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
8: Kaghimay-himayon! Standby!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
7: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
8: Supra!
4: Objective and analytical.
7: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
7: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Naiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
8: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang matagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ang mga ka-K5 sa igad sa may bayon. Tuwa sa kaumari babaw sa kabukiram na lakip na sa Belugga Provincia sa Negros Occidental at Akbanwal sa Bacolod.
10: Foro
5: de los Pueblos. Good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world.
10: Good
5: morning man sa Belugga Negros Island Region. Kaming hapon inyo power do every morning. Ako si K5, Aljan Castano.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
5: Well, kami ang inyo sa ni Riding and Tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
10: Foro de los Pueblos.
5: Ara kita mga ka-K5 sa Petsa 9 sa bulan naman sa Hulyo tuwing 2026. Well, sa mga utod nato na bro, ilabi na mga kaki-five sa Bacolod ang yuhom nila, dula bots dulunggan, kaki-five yari ka.
11: No?
5: I don't know, ang mayong balita, nabato na nilang mayong balita, guro kapon. No?
11: Karoon lang ko.
5: If you don't expect anything, do ka nami kidya, no?
11: Nami kidya, surprise.
5: Inabang ginambal nila ko nung do not expect too much. Mm. Ha? Kay, why man ang ginexpectar na maging ginannounce na sa nagligad nga tuig? Nga wain na sa amuna, no?
11: Pero wala.
5: Pero hindi ka pang tulog ang boss. Laingig kayo, Doc.
11: And no? There is only one reason in life. Trust your boss, love your job, and put premium on everything that you do sa kumpanya.
5: So, amun ang pinag-importante. Thank you,
11: boss. Boss,
5: thank you. No? Actually, hindi pa-announce na sa nagligad tuig nga tiwag yun, hindi ma-expectar. That's why no expectation at all. Pero inablang bagay nga may ma-expectar.
11: Pagsunod
5: yung hinali ka di sumigabong, kag mag-abot.
11: Tingala ko gapon nga gadamo.
5: Tanan sila yung gapon niya, o jack nila yung taglumapaw.
11: Nga na ko gapon niya, huwag ka pa ng kanto stasyon. Kung may ano na, huwag pa ko duty, boss pa. Pag-abot ko kayo na sing agag, isugata, ikaw na yun. Yara, gid! Aboting yung home ko.
5: Di bossing, thank you. Why hindi kayo medyo gopon sa subong sa klinik, may seminar. But bossing, thank you so much, gid. No? Why gid siya kakalipat sa nga ko? Buti ka nun sila plang gaigin mga empleyado. Boss, thank you. So, by the way, sa ato naman, di magkautulan, di magkabungabayin sa nga kalibutan. You are all updated about what is happening. Dari sa aton sa Negros Occidental, kanak Banuas sa Bacolod. Pagi naman sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, ang aton naman official frequency sa Bacolod 101.5 FM sa Kabangkalan, arata sa 102.9 sa Northern Negros 89.7. Atong yung makautunan yung gregupon, karong matriyon doon mapatakar o piprano, papaskwa ba? Ano man ang ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, katami ang sa inyo sa More Night. Good morning, kagana.
12: Ang mainit na isyo at usapin ng bayan.
5: Ayun ba, sige, Ivan, sige, nagabarikutot. Pagkag ba namin, piyatuan tuwa na. Yan, nagabarikutot, patara dyan. Pagbarangon, da ka mo dyan. Himos, da ka mo kag magpararigos. Adla, wundo, dyan. Kami nga po rin inyo, Power to Every Morning, ang inyo riding in tandem, K5 Eric and K5 Elgin. Iningat law is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay, salamat gid for this Thursday and for the gift of life. Thank you for your endless love, mercy and grace. Ginapangayo namon sa imo ang protection sa tanan. Keep us safe from floods, heavy rains, and all kinds of calamities, Lord, as we face typhoon in Inday. Surround our families with your loving care, dear Lord. Bless our farmers with good weather and a bountiful harvest. Keep safe our students and teachers as they go to school each day. Guide our drivers and travelers, granting them alert minds, patience, and safe journey, bisan diin man sila padulong. Buligi kami, Lord, nga mangin mabinuligon kag mapinalanggaon sa amon isig kapareho, mapinatawaron kag mangin tampad sa imo sa tagsakadlaw. May your peace fill our hearts and may your blessings be upon our communities always as we thank Dr. Mil for his never-ending love for all his employees in K5 News FM Philippines. This we ask through Christ our Lord. Amen.
5: Amen. Amen.
10: Foro, Yamadelos, magbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos.
5: Himos, ahimos.
10: Adlawon do dyan.
11: May seniority guard pa, may enforcer pa.
10: Kaligyan mo rin nyo. Power to everyone.
11: Ning motor ni Matiyagos Domingo. Pasok.

0: Headlines.
1: Inaistoryahan na topic ko din sa siyudad sa Bacolod ang ginpangabay sa Victoria na magdulong sa between 6 to 8 cubic meters of residual waste, which is equivalent to one truck per month. So after our meeting, kanamigid, kasi hindi ko, this is where we are coming from, and we also know where you are coming from. Our intention is really to help man sa atong fellow LGUs, no? But after our meeting, which is very fruitful, the Mayor Judy wrote me this afternoon and mentioned that we respectfully refer to their letter of intent with regards to the expressing the city government of Victoria's interest in willing in utilizing the sanitary landfill, which is almost tapos na, for the disposal of their residual waste. So, the quote, after further assessment of our current solid waste management arrangements and priorities, we respectfully withdrew our letter of intent.
2: Sa ato naman nagabaga kag mainit ka mga pangulong ginalaan pagaboy sang residual waste sa Victoria sa siyudad, official na nga gin-withdraw sang city government sang Victorias. Ti amo nang sininta kag ginatun-an kag mismong siyudad wala pa man naka-aprobar kag ipagyari kano. Si mayor wala pa ya officially kay matingin pasa pa sa technical body. So amo ni kung kaisa ka ba namin nga ginistoryahan. And bangod nga very sensitive kag pamati man sa feedback sa publiko. Kay ginatan-aw ang pros and cons ang inyo ginakahangawan hindi na madayon. Sa piyak kabahin bag-o nga police station tukudon. Sa Upper East Kakipaim Eric
3: police station.
2: Oh, bag-o nga police station.
3: Dinami ko may ara da eh.
2: Kay ti madugang.
3: Ara sa sitio.
2: Madunar si Upper East sang 1500 square meter. Kamahal gali sang luti na.
3: Mahal da eh.
2: 225 million ang bili pesos. Sa isang 1,500 square meters, pagkamahal.
3: Sipon ta naman yan, mayo tas mat mo.
2: Ha?
3: Sipon ta mayo tas mat. Pilang bilhin mas to?
2: 225 million?
3: 225
2: ang
3: million.
2: Based on the assessment, iasang Ayala, no? Oh. Sa Ilaya, asang Upper East. So, that's 1,500 square meter. I-divide base sa 1,500 square meter.
3: 1,500 square meter.
2: Equals to?
3: Titag 15,000 per square.
2: Oh, kabalok, commercial area.
3: Commercial. Oh. Hindi ako barato pa na ako mag 15,000.
2: Ang punto na libre mo lang yan sa syudad.
3: Oo.
2: Dunar. Pero ang syudad naman niya mapatindog sa police station nga drabutangan. Kay man dapat naging drabutangan nga na sa additional police station eh. Kaya rin na mga commercial center.
3: Yung may part of Villamonte, part of Estefania.
2: Ang Villamonte alone is very lapad.
3: Lapad na din makuha sa 4. May Estefania ka pa. May Mansilinan
2: ang
3: ka.
2: Ang Estefania is masyado man kalapad.
3: Malapad na.
2: So if you will create another police station para at least matunga na dang area, at least mang-ineffective.
3: And makuha niya ang likod sang Vista Alegre nga ari sa Bilya ang Hillside.
2: Amo nang nami, gamapod. Isa ina sa mga bagay.
3: Very good, very good. Nice move.
2: So, kahapon, so kaka-alkalde, nag-focus sa tinaga nga heart o tagipusoon.
3: Nga
2: heart, no? Health.
3: Health.
2: Economic.
3: Okay.
2: Environment.
3: Okay.
2: Economic growth. Environment. Kag employment. Education.
3: Oh.
2: Ang letter A naman, access to services. R, response to disaster. No?
3: Okay.
2: And then, resilience.
3: Ang area?
2: Amo nang resilience.
3: Resilience.
2: Responsiveness. And then, letter T, tourism, transportation. Amo na, and sports.
3: Di, nami na mag-amuna. At least daw may focus siya.
2: Di, amo ginang sentro sa tanan.
3: Ang heart is H is?
2: Health.
3: Ti health kita mo hospital ara na. Daso nang iya nga senior citizen mga bakchip
2: sa gipadayon. Access to information kag pinaka grabe. Ang ginpromesa ni Mayor Greg sang election nga may ara na nga Bacology app ti ara gid. Gin launch na kagapon. May ari na kuya Ki 5 Eric.
3: Ano na itsura sa
2: wala ka pa
3: mapakita sa
2: pwede mo mapakita ka Ki 5 Eric.
3: Kita ni pakita bitan ng G-up ni G-up
2: abili ni Ki 5 Eric. Malipat
3: man ko niya. Mapa-install ko niya. Ano ni kung may G-up ka?
2: Balit, access mo na sa syudad. Kanto ka sa Google Store.
3: Google Store ha?
2: Kanto ka Google Store.
3: Oh, G-up.
2: Kanto ka Bacolod G-up.
3: Bacolod G-App.
2: Mm. Pagkanto mo sa Bacolod G-App,
3: may bayad na eh.
2: Ilibre i-download mo.
3: Konami. Bacolod G-App.
2: Oh, kita mo? Basilay ni mga Gida.
3: Hindi ko aning ako niyo. Grab na yung nagawa. Pagkaon niya, your order will not arrive. Ano ni?
2: Nauna kay Itan.
3: Nauna kay Itan your order. Ay, Ari! Bacolod G-App, may heart nga orange.
2: Correct.
3: Ang iya bugat, 44 MB yas ang 40s technology.
2: Kilawan na, tondo sa mo. Kipamitan, oh, pwede ka makanto sa GF. Kakipamitan, pwede mo na, ari, ipakita ta, no? Kakipamitan, larga bula, ipakita ta, gay, ano yung bakulo GF.
3: Oh, kaya
2: ako, hindi mabulig niya sa aton, yung makautunan. Kaya kung may mga services ka nga gusto kinanglan, kadto ka na lang sa bakulo GF, kakipamitan.
3: Oo, oh. Ari, Tiyari mga kakipay
2: ba? Para na kuya, kagapon pa kuya na, nag-download na kuya kagapon pa.
3: Ay, mingalan pa ako, no?
2: Ano? Well, Eric.
3: You are second place to BPL dyan. Oh. Please claim your prize sa Coffee Shop.
2: Ay, galing ka.
3: May ari na mutang. Ari, mga kakipay.
2: Ari. Oh. This is how you download sang G-App sa syudad. Ang aton ini is, they are making the services accessible to the people of Bacolod City. Even if you're at home, kakipay, may ari. Aber, Itan, larga. Bacolod G-App, para. Oh, makanto ka. Pag download na may Bacolod G-App, Bacolod City right at your fingertips. This is your gateway to everything our city. Ginpapos para gin sa imo. Okay, pa Eric ko.
3: Do ko familiar sa akong tingog sa G-App.
2: All in one app. Ako niya.
3: Ay, mo niya.
2: Download na ka muda para this kilaway niyo i-explore. Sa piyak kabahin sa iban pa ka nagabagag kag mainit ka mga balita, mga ka-K5, isa ka lalaki ginhatok-hatok labo.
3: Ha? Roman?
2: Grabe, ginhatok-hatok sa labo.
3: Hatok-hatok as in chap-chap boy?
2: Labo to sa Barangay Doso sa Bacolod City. Yeah. I-check tali karoon po naman kay K5 Berto Gakit.
3: No? Revenge na porkan-vince.
2: Sa piyak kabahin sa iban pa ka mga balita, mga ang alkaldes sa Bacolod nagpromisa sa inya matrabaho lang kung matrabaho. Work. And abi mo pinakasimple sa tanan nga sokang ginatinan ko. That was the most simplest
3: nga tungod sa
2: number one, wala sa ing grande nga disenyo gid.
3: I like it.
2: Simple lang.
3: I like it
2: because ang focus lang nga sa tao, sa report lang nga sang mayor.
3: Why na kaikikanda nga may mga
2: why na kaikikano whatever.
3: Diretso lang.
2: Diretso lang. Tawai kag ang iya report, why ya duro wakal si Mayor Greg. Ang gawakal ya pumuriyo sa Bacolod. Sila ya gambal kun ano ang nabato nila nga serbisyo si kayong lawas sa edukasyon. Let the people speak of the services that the government offered no sa ila in the past 365 days. So mo yang natanaw ta kagapon sa iya sining nga soka kay Paberic, no? And dito nato nakit-an nga ongoing na, no? Dali na lang gali matapos ang mga proyekto kay Paberic. Number one, ang Tiesa project, Bacolod Plaza kag Bacolod City Government Center matapos by September this year kag ipaberi. And ang mga project kag ibayaan ni Congressman Albi, Legislative Building, ang Old City Hall. So ara na sila sa mga 80 to 90% ang kompleksyon kag ipaberi.
3: Taho.
2: No? Kag ginapaabot gani nga before the end of the year dumahuman na ya ang Legislative nga Building.
3: Bay lang anay na, paulit lang.
2: Tapos ang DRMO Command Center.
3: I like it.
2: Matapos by January 17, 2027.
3: Ang ilang building lapit sa DPWH.
2: Kampiyon?
3: Kampiyon na. Again ko, Lodlom.
2: DRMO. Taom. Tindayo mabay. Dara na mabutang ang mga CCTV sa mga highways. Ang monitoring.
3: Ah, so ang butong kampal ni Mayor siguro nga daw algo 911. 6100.
2: May ara paginta. Ang 911, kung di may 911 ta, sa Manila, kakanto, naka-US Mayor Greg sa DILG, kung pwede ang 911 naman sa Bacolod, ya localize na naman para wala language barrier.
3: Tiyan mo na
2: 6100. Tiluwas sa 6100, may 911 tayang aton, gid. Amo na pila ka mga bagay nga tutukan ta. On the other hand, mga ka-K5, ang top 3 priority drug personality na dakpan sa syudad sa Kabangkalan. Yung dako man niya.
3: Ang Kabangkalan sila niya. Drug free na kami. Arap pagli.
2: May balay nga nasunog sa may sagay. Ubos gid. Kagbalikan ta tong nadula ng estudyante bla.
3: Inaya dako ka balita na.
2: Iplastar ta na karon kay Pai Mariel kag diri siya nakitaan sa Victoria's College student to.
3: Ay kalayo aw.
2: We will know the story behind it. And on the other hand, mga ka-K5, karon tutukan ta marais kami ni ka-K5 Eric sang question. No? Ang question kun bala, ano ka preparado? Ang mga police station naton all over the city of Bacolod.
3: I think it's a good topic.
2: Hindi matapos ang isa kaya insidente sa Iloilo City. Ngati ang ginfokusan lang naton is ang pag-raid sang IMEG sang police station number 4 sa Molo PNP.
3: Correct.
2: Ang dako ka pala magkutanon nga hindi preparado ang police station. Nga kapos na gani sila sudlon to, nga wag sila ka-preparar. So the question is, do ano ka-preparado? Kag ano dapat ang standard protocol sang isa ka police station to make sure ng safety ang mga tao man sa sulod. Kay kung kadasig lang nasulod sa IMEG ang police station, but si ganun sina, sobrang kakampantik. Isa kayo ba't yung police station? Sabi ko, ano yung kakipay, Merrick, dapat ang police station niya tama kalarto ang mga tao nga rada, considering na may mga armas na rada ng armory, ang record sa mga kaso ara na sulod.
3: Kag may mga priso?
2: May mga priso.
3: They should be prepared because first and foremost, it is their training.
2: Amo na? Kaya mo na nga ito, di ba, loong karong kag i-raise na ito, hindi nga pala magkutanon, how prepared? Kaya ang natabo ito sa Molo PNP, pila na kaminutos, take over na yun. Why gi sila ka-preparar, but siya karong pigaw ang security nila? What if kung hindi biya, IMEG nagsulunto kay Pabirik?
3: Goodbye, bunot eh.
2: Kung terorista, abin nagsulunto?
3: Goodbye, bunot.
2: Ay?
3: Goodbye, bunot.
2: Grabe nga matira.
3: Tapos mapahapa ka man, sir. Sorry lang, sir. Police ni. Nga police gani. Hindi ko pitaw ka, sir. Kabla.
2: Oh, impihe ko yan.
3: Impihe ko yan. Hindi ko yan.
2: Amo to natabo sa tubungan sa una.
3: Correct.
2: When I was in Iloilo, the in tubungan PNP, experience. The tubungan experience, na naog ang naka-uniforming ka police sa jeep nung damo.
3: Wala lang.
2: Sing sa mong police ka, sir. Good morning. Hindi kami yung police. Impihe kami.
3: Nga ka, alam na.
2: Hindi pa magpati police. Pinapa sila talang sunod.
3: Yan, okay, blaka mo lahog.
2: Yan, okay, blaka mo lahog, sir.
3: Ang gagarap na lang, buk. Buk, okay, blaka mo lahog, buk.
2: Yan na, naman. NPA kami, sige ka, lapa. Kamu talagang yung talapusel. Di umus, git.
3: Grabe, no.
2: Ang manapila ka mga bagay, kag ang pamangkot na tundo, ano ka preparado ang kada police station. How secure is our police station in the city of Bacolod? Kay dito si Luilo na pamantunan itong Molo PNP, kapos lang yung sudlon mo. Di ka ba ipamagaserbi ni leksyon kang ipamirik? Sa aton sa mga kapulisan to be alert sa aton sa mismo nga police station.
3: And maybe we can also ask and talk ano nga mga adjustments ang ginhimo sang PNP not only in Iloilo, Western Visayas and Inayar but the whole Philippines as to the experience sang Station 4 sang Molo sang natabo sa ila. How, what are the adjustments made by the PNP national hierarchy?
2: So abo nang pila ka mga luyag naton member 1 kay Gipay Eric sa ato naman nga pagparagad sa karong adlaw diri sa aton nga presentation because very important na nang ginatutukan ta kay at the end of the day ara sa sitwasyon na kung sa diin ang aton mismo nga mga kapulisan dapat alerto mismo sa kogalingon nila nga balay. And how can we assure nga kabalot na protection sa aton sa community kung mismo aton police station di tama protection.
3: You cannot protect others if you cannot protect yourself.
2: Yes.
3: Amo na sa aeroplano, bala mo sa kay aeroplano kay Pavel Jan. May instruction ina permi in case of turbulence and accidents, pagdagdag gani sang imo nga mask lang nga oxygen mask, kag kumiupod ka nga bata mo, indi pag ibutang anay sa bata mo, unahan ka og galingon mo para mabuligan mo siya. Amo gina nga theory, you cannot help others if you cannot help yourself. So amo gina ang theory sina.
2: So amo nag dapat nga tutukan ta. Anong yes, update sa impeachment kay Pebere?
3: Mo kahapon sir Jan, nagkakapaos ko sang siyagit.
2: Nga man.
3: Nag-cross na. But sing anon sang day 1 kundi presentation of evidence and all no opening statement. Day 2 gin present sang nagligad nga adlaw ang una nga ebidensya sang prosecution through Mr. Kaliwag nga isa ka kuno NBI special agent nga expert sa cybercrime. So gipamangkot siya sa nga ni Attorney Ligutan kagin examine ti kampyon ang presentation nga ginamahog gin si BP Sara. Kahapon Cyril Jan, si Attorney Narbasa nag cross examine. Pag cross examine ni Attorney Narbasa, ang style ni Attorney Narbasa pawala lang, pawala kagin guba niya ang kredibilidad sang witness nga NBI nga claim siya nga expert witness. 2 weeks ang training kag nagtraining sa iya, hindi iya expert nga trainer kundi manog baligya sang programming sa computer. Gingko ba gid? Tapos ang bag-o nga strategy sa general jan ko tan-aw ka kun legal student ka. Sa techniques ng prosecution si Attorney Ligutan, gin-prove niya nga sa korte gali ang Xerox copy can be used as evidence.
2: Grabe. Kahapon ang Xerox naman, copy ba original?
3: Sa original. Sinarbasa naman kahapon na style naman siya. Bumbahon niya sang irrelevant ga question kuno abe pero very material. Tapos pag balabag ni Ligutan sang prosecution,
2: objection,
3: objection your honor, pag ambas objection linya, I withdraw my question. Pero napabaloy na sa publiko, napabaloy na sa judges, kartaho mga strategy sadya
2: tingba do natak-an si Ligutan sang puro objection kagapon
3: siling ni kwan ni Chisis Kudiro. Ngano ka na nalingaan ka?
2: Sige, party as a strategy.
3: Party as a strategy. Ngayon, so ikaw naman. Pero si Ligutan is an experienced lawyer. Supposed to be makarecross siya. But siya ngayon, ang sala nga ginimo sa ngayon nga witness, pwede ito i-cross-examine.
2: Amo nagtayanta. Oh. Anong nagkalanabo sa dyan eh? Yes. When we come back, mga kakipaib, ginatok-atok labo sa atong pagpangalagad, kag-update na sa Soka Kamayor sa Bacolod. Oras sa K-Pop News FM Philippines, last size, 55.
3: Stand by.
0: This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber prepaid na. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
5: D3 Bio
4: Health News. Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika. Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dr. Mil?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang atong tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka-bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
7: Correct.
8: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals, kag-fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
7: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kaya amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya, nga nagapakigbato sa mga kagaw, nga nagasulod sa aton lawas.
8: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
7: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
8: nami
7: imo dugo,
8: immune system.
7: Nami imo immune system.
8: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. Mm. So, bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system. No? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio, gapanami man sa absorption sa ginatawag ng mga fat-soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E, and K. Tiyanong mo si D3 Bio, may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sa iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides, processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why ni katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
8: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
9: D3 Bio!
11: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass. May direct edding sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagpanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Nagkapangita ka ba lang sa dekalidad ng t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Diri na sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
6: 101.5 K5 News.
7: K5 News. Oras sa K5 News at Philippines, mga ka K5 last chat and wabe sa aga. Ang oras na sa inyo sa kalwa naman sang Mighty C ay yung alkaline vitamin C. Ti karami gyud kun may vitamin C kang imo mataga kinang lad vitamin C imo utok. Ti kun purang imo sining utok no kag mahina ang pur imo utok. Kay kun vitamin C kinang lad group tugungan na sang vitamin C gid permi.
8: Indi na pagtungan na.
7: Kay parang at least bisan paano mag-alerto na. Second, ang vitamin C nga Mighty C alkaline base waya sul absolok-sulok kag dugay gatiner sa lawas mo.
8: Mm-hmm.
7: Inablang it will stay for more than 8 to 12 hours no. Mm-hmm. Abo yang tiner sa lawas buda.
8: Mm-hmm.
7: Si Ma'am Esperanza in suri ka pamatigid sa program ta sa bungad lawon.
8: No?
7: So sa atong mga utod kay Chera Las Peñas, good morning. Now this time around, i-check ta standby Carla Dugay-Dugaya. Attention Carla, kay ma-report anay si Kipay Berto Gakit. Kakipay meri kagabi na puhag naman syudad sa Bacolod. Kaya may isa kalalaki nga ginhatok-atok niya labo. I don't know, nanong gintok-tok. You know, damdamot ni labo siya. Nanong kausa, kaakigid, akigid. Normal pa blan niya nga maglabo. Kaya hindi lang isa, kapilak beses.
8: Hanot-hanot ka dyan.
7: Hanot-hanot, ano man, akigid la kayo. So para may chidihan ta nanong bugos ka istorya, kay kapamating taga Florida, to subongo. Dari sa Florida, kuno, Pariyo, time ta diri sa Florida ba? Galing
8: night Florida lang? Na Amerika ba si Florida, Villamonte?
7: Sa Amerika.
8: Villamonte, so, Florida mo?
7: Ang oras nila to 7:10 sa gabi.
8: Ah, okay.
7: Kita niya 7:10 sa aga.
8: Okay, ma'am, Miss Pransa, 12 hours difference.
7: The same lang. Pero gabi lang galing sila aga ta.
8: Okay.
7: I-check na this time si Kipay Berto Gakit para maplastar sa aton sa limang tagpalamati. No? Kabatagaan, tani sa nagkakigo ng atensyon sa ato naman nga pagparagan para maplastar ta. Kag, may balawan, what really happened, mga ka-K5, nga ang may ginlabo, no? Kag, napatay naman, no? So, grabe, subo-subo ang mga balita. And, sa ato sa presentation, we will know. Kay tino ang tao sa bugdog pinasingit na sa kalibutan. Kailan? May chimpo takaroon. I-check naman si Karen Badilla. May mag-asawa nga senior citizen. Pinamatay man to sa Pasi.
8: Sa Lilo?
7: Oh, grabe.
8: Ay, nga mo na.
7: July 5 to na tabo kang ipay, Eric. Nasa puan ng Duakmal Amiar. Nga igda sa tubangan sila sa Lingapurian. No?
8: At to balang babae, balang na sa puan man to nga ginkuga bala sa kwanto. Sa isa ka subdivision si Lilo. Kundi nadakpan man tong nagkuga sa iya. Nga ang mga senior ginibirada. Subunga rin naman kay Berto. Katok-katok naman eh. Ikalain siyang earth.
7: So this time, no, sa tanga alang-alang pagsigil.

0: Marquez, ay ma-meeting na tayo nung ganito meeting, no? Siguro na micro meeting na mga kwan, no? Hindi lang sa baduan.
1: Hindi lang weekend, ha? Hindi lang weekend. Kaya loaded pa kami.
0: Loaded pa kayo, no? So, gina-check ta, no? Why, Noy? Sa iluan talang Binoy, yan ay si Kwan, si Kipab Carla na lang kung okay na, no? Para at least mga doon diretso ka rugon aton oras, no? Good morning, galing hapon sa ring lang kay Leonardo Rilos, Bernita Malvas, good go po sa presentation sa Sering Adlaw, no? Thank you so much, good.
1: Sa kapamangkot pala sa iyo dyan, kung may klase ang Bacolod, may ara kita ya, why kita declaration ang Bacolod? Kay why man igaulan ang Bacolod? Ang usual... Ang
0: actually, nag-determine kung may klase, kung wala, is...
1: DRRM,
0: no? Ang DRRMO, gina-check na ton, kay why pa sila advice so far, eh.
1: Yes.
0: Ngayon, cancel ang klase, kay kalawa... why pa niya... Ano gina ko magklase ta kami sung unang magyo gani ka klase pa no
1: kagang executive order pero may nabutang gida as per advice from DRRM yes,
0: kag labaw sa tanan wala pa man no siguro ilagi na check nila kag ginatagaan ni sa nagkaigo nga tensyon sa ato naman nga pagpakalagad sa karong adlaw bantayan ta kun balamay da ang La Castellana ay gabaha na eh.
1: Oh, gabaha no? Na.
0: May evacuation ganito.
1: May evacuation sa La Castellana, may evacuation sa Isabela. Ang biak na bato si Reljan, especially ang biak na bato area, ang Sitio Tamburong kagabi pa ang nag-evacuate, nakadamo na nag-evacuate sa duha ka evacuation center sa biak na bato, sa ilang health center kag sa ilang barangay hall area. So duha na ang ilang evacuation site. Dito na sila nagpatula na palipas ang gabi. Baskog kayo tubig. Why get negative yan?
0: Okay. So sige, no sa ato ka mga utog upon subong materyon sa mga presentation. Ipabati na ton kay Kipab Eric na lang, no. Ang tingog ni Mayor Greg Sataya, liwat, nga nagapamalo nga ging kanselar na ang plano kapag aboy sang basura diri sa aton, no. Sa siyudad sang Bacolod. Ana withdraw mismo si Mayor Bantog iban pa incendi mo ni. Nga mayo pa yung mayor sa Victoria Sketch hindi pa sitwasyon nag withdraw pa. Si actually ang withdrawal is after sang thorough deliberation nag meeting sa pud kay mayor gid speaker ni mayor para magcindihan tari pa bati tang tingog ni Mayor Greg Sataya. What really happened? Nga ang nag-withdraw, no? So para magcindihan ta aring tingog niya ginambal gid ni mayor during the Sokaya kapon mga kakipay. Pabati naton si Mayor Greg Sataya.
2: Yeah, yeah. Istoryahan tupik ko diri sa siyudad sa Bacolod ang gipangabay sang Victoria sa magdulong sang between 6 to 8 cubic meters of residual waste, which is equivalent to one truck per month. So after our meeting, kanamigid, basically ko, this is where we are coming from, and we also know where you are coming from. Our intention is really to help man sa aton fellow LGUs, no? But after our meeting, which is very fruitful, the Mayor Judy wrote me this afternoon and mentioned that we respectfully refer to their letter of intent with regards to the expressing the city government of Victoria's interest in utilizing the sanitary landfill, which is almost tapos na, for the disposal of their residual waste. So, and I quote, after further assessment of our current solid waste management arrangements and priorities, we respectfully withdrew our letter of intent from further consideration. So, in our discussion this morning, I told them, I hope the relationship between the LGUs will not be affected by our mutual discussion. So, as a result, I will send this to the Sangguniang Paglungsod for your own perusal of the decision that you are also going to make.
0: Okay. So, sa ato mga tagpanabati kahapon, no, may plano pa tayo ng public hearing, pero hindi naman na yun.
1: Pero ma, yung moves ng Victorias, ha? Nakita sang Victorias nga daw ka-controversial si Bacolod.
0: Daw nagpatawag niya meeting, nag-deliberate si Mayor upon sa ila. Siguro daw out of courtesy daw law ay the part nga abi mo ano naman sang ilanon gagwa. Kung matanaw ka sa mga on the other party.
1: Si mga scientist
0: na mga scientist. I don't know. Basta may other quarters. Ilang ginapagawa. Sige mayo pang mayor ka Victorias kinsindi. Yung mga officials Bacolod, why balls? Ha? Nga hindi sila kapang hindi, kakabalo na sila hindi mayo, no?

0: Okay.
1: So, pero at the end of the day, atong pag-withdraw sa Victorias is a product sang manami nga consultation.
0: Mm-hmm.
1: Kaya actually, November last year pa na ginpasa mo. No?
0: Mm-hmm.
1: Since November last year, ang ginpasa ina, subong lang na iagin aktuhan, iagin deliberate mayo para istoryahan. Wala pa yung desisyon nga okayhan. May iban nga mga konsyal ang ilang view, kagpananawan, pabor sila. May iban mga hindi pabor.
0: Mm-hmm.
1: But officially, why pa yung official act nga nagasiling nga ginbaton, kaginokihan ang pag-aboy sang residual waste kakipabirik.
0: Mm. Kakita mo ka pa, Mangkot, ano ning residual waste ni? Ano ni siya? Latak? Ano ni siya? Residual waste, kung di mayara kita, Sir Jan, nga MRF la, Material Recovery Facility. Dala mo na gina-segregate ang makwartahan, ang hindi makwartahan, no? Ang sobra sina nga hindi mo na pwede i-recycle is called residual waste.
1: Hindi na mapuslan.
0: Hindi na mapuslan, residual waste, no? Mga karton sa pizza pie or whatever, diaper, sorry, no? Mga diaper sa bata. Doon sa residual waste. So, amo na ipadala na ditani sa aton. For one year lang, tungod kay ginaobra nila ang ila dito nga landfill dito sa Victorias. On a maximum of 8 cubic meters
1: per month.
0: A month. Ti amo man lang na ipadala nila.
1: But anyway, nang hindi ka. Ang pinakalami is, may deliberation. In after tour deliberation with the mayor, kay ginobra ni mayor, yung nagsugilan nun pag-insigyan mo para ma-chindihan man nila ang sitwasyon kung sila. So, nag-withdraw ang mayor sang Victorias. Pero ang tinaga nga ginimo ni mayor, nga ginambal, nga kabay pa, nga hindi ina makasamad sa ilaman namin nga relasyon no? Bilang LGU. Because, you know, ang syudad sa Bacolod, damo ganit nag-raises, nga kadamo, ang syudad sa Bacolod, gini ang pilihan nila. Giguro yung base, kampante sila yan sa syudad, kagipay-meri.
0: Hindi, kagang Bacolod lang ang may waste facility.
1: Nga sarang makakomoda.
0: Nga bastante. Because talisay don't have eh. Sila don't have.
1: So, nga ito naman eh.
0: May ara sila progagmay lang.
1: Siguro butang na sa gusto nga perspective. Number one, it was just a proposal. Number two, wala pa man na aprobahan nga mag-enter into ko an agreement sa mayor for that particular purpose. Di ba? Kay ara pa man ang proseso eh.
0: May ara gani kay Pavel Jan, pero may hurubaton, pero may nambalsar plan. No man is an island. Wala
1: siya isa ka magbuligay.
0: Buligay, sometimes, kung man give and take na ni pagkabuhin mo, subong wala ka.
1: Subong, for example, labi, hindi lang nga isa, sa, like for example, sa La Castellana, the moment ka maglala, tulok pa na yung vulkan, ganito, nakalabot na sa third wave, nga sa Bacolod, it's because part ina sa ginatawag na inter-local government unit collaboration
0: mga or cooperation. May linog to sa dinga lugar kapag dalagan itakwarta to kag mga equipment sa things
1: actually,
0: like
1: may
0: that.
1: Legal basis.
0: May legal basis.
1: Only that, kasi hindi lang siya popular abi nga mga klase sa proposal sa pila kasi hindi man siya majority sa Bacolod.
0: Hindi siya
1: ang number popular. One niya nagareklamo kaya Filisa mo.
0: Hindi siya popular because it was not explained eh. Pero kung na-explicar abi ito pasang explicar kagapo ni Councilor Jumi Espino.
1: Natural isino man abi tao hindi mag-react. Basura ang term nga ginggamit.
0: Kita gani ni Primero paglupok siyang balita gani ka palang lapsi na di siyang kumod inano na sila man because we don't know eh.
1: You pero sabong kayo nag-attag na well, and at the end of the day nag-withdraw naman na Victorias makonsider nato ni nga case close.
0: Kasi namin mangani na abi kung may iban pag later on na kung magsugod ang waste to energy projects ang Bacolod kung may iban pagiging mga residual waste nga dalonde mas nami gani para damo ang igatong tas ator nga waste to energy plant
1: ati adra nagsunod ang Malaysia kaya binila mo na mo
0: di, pero mapuslan mo siya. There are things that we say that we cannot do something sometimes can be beneficial to everyone.
1: Yes, pero at the end of the day the mayor had already decided to talk with the mayor of Victorias.
0: Okay
1: and
0: come
1: up with the mutual agreement. Hindi na lang pagdayon nun.
0: Kung sa impeachment, pa na yung hambaltas ni Sir Jan, I rest my case, Your Honor.
1: If you don't have number 16, then what will happen?
0: Wala na eh.
1: Ipapati talaga ko siya, Attorney Ralph Sarmiento, may kagalingo ng mga punta.
0: If you don't have number 16, no more dibo.
1: Ano mo rin mo? Kung ka 16, wala si Alvin Patrimonio, why naman sa subong mo? Basketball player. I-check ko this time around. Sa line number 1, naka-standby na si Kip Alberto Gakit, narugod sa ring kaso. Gin-report na ginatok-atok sa labo na nungi kadalo mang motibo sa likod. Sa report, mga ka-K5, si Kip Alberto Gakit. Bert, good morning.
2: Morning.
3: Kagibad o dyan, kagibad Eric, mayong aga. Sa morning, morning. Sa mga ka-K5, naglupok ang balita alas 12, gitni kay nasang kaagahon. Ging katuan tani no ang isa ka area diri sa may siyudad sa Bacolod specifically diri sa may area sang purok lampirong Barangay 2, Bacolod City, kagibarba, Eric, kagibarba, Eljan. Pag abota sa area, tos, makitata do, hindi na mapuslan, kagibarba, Eric, pasinsya sa nagkakaon, subong, ang itsurasang isa kalalaki, matapos ginhatok-hatok labo, ginlabo sang pila ka beses sang isa man kalalaki sa itong sininga mga kagibay. Itang istorya ang mugulik sini, kagibay Berek, kagibay Beljan.
1: Okay.
3: May isa kalalaki, no, nga nagkanto sa isa ka maligwin nga lugar, bala. Kumalantaon nyo, tira isa ang lugar nga na, amun ang purok lang pirong, pero may ang palibot sina kagibay Berek do mga kugun, bala. No, sa itong sininga mga kagibay, do likod sang bretko na yun. No? Boundary ni sang barangay 2 kag barangay 8, no? 8 kag 2. May balay dira kag Vibe Eric. Nakita nato dito kapon, actually wala pa suko dito na tagabi. Kasi may motor kita. Nagkatko kita dito pero sa kadulom. May mga tao, pila ng katawong nakunatungkod din ang bangkay. Kasi way pa man mga pulis kag mga flashlight abi. May isa ka nagapungko ang lalaki, kaya nagasinggit ka, ah, ginpatay ko sa mong, no? Ginpatay ko siya, kaya nangawak siya. So dito na nakita naton, kag nagklaro sa aton, nga ang lalaki nga nang nagambal, siya ni gali, ang suspect, siya ni ang naglabo sa lalaki, nga wala na singkabuhi, kag hatok-hatok na sa kilit.
1: Dumdabog niya pila siya kay Paberto?
3: Makita mo tong pilas yan ay kagabi, ang tuoy, ang kamot, hindi na ni mapuslan, do ano na eh.
1: Kamot ang ulo ya.
3: Ha?
1: Pati ulo ya, labo?
3: Ang ulo ya, doon makita-kita ko pa, ma-form pa. Pero ang iyasin nga mga tuhod, ano, wala na, no? Kinatok-katok labo, gaya.
1: Grabe, no?
3: Hindi makita, kagibay ba, Eric, no? Pag-abot na sa area, dito na may mga kapulisan na, suno sa suspect na interview naton, ang lugar galik nga na, no, nga dumay kamalig eh, no? Siya ni ang gabantay ang suspect, bali may mga pato dira sa kilid o kun sa palibot may mga manok, may mga pato nga ginapabantay sa iya. Now, natulugan siya ano kagabi mga alas 11 imidyana. Tanginali lang, suno sa suspekto, may nagakalas, no? May nagakalas kag kinpaslaitan niya ba anong man kag suerte ko, no? Kasi ba Eric nga nagtuon din ang flashlight sa lalaki nga ginaligar kawatan.
1: Tagadira man yung lalaki?
3: Hmm.
1: Isalas na kalugar?
3: Hindi ni sila isa kalugar kay ang event subong ang biktima nga na wala may nakakilala ko sino ni.
1: Ah, okay.
3: Oo, so posible hindi gid taga dalaga parang kay dos ni kay kagabi dito si.
1: Ang allegation niya na yan nang awat. Mangawat.
3: Ano na?
1: Ang allegation niya nga mangawat sang iya sapat amo na.
3: Oo, sunod diri nga mangawat sang mga manok kay ti dugatiti et kaga to amun yung iya, sini nga magpating at inimangawat yung biktima mong no, kawatan ining biktima kay tito na pamilyaran niya man ko nun eh, nga nagapangawat sa mga manok kag mga pato dira dito nang nagkwasa sang binangon kaki 5 Eric kaki 5 Eljan kag suno pa di kanya dito naglinagsanay pa ni sila no, sa within the area lang kitang balay kaki sa kwasang putal kaga dito gid nga nagkuha sang binangon na igo sa tuo nga bahin ining biktima kaga dito nga natam-an kakaugot sa gintap-tap ya no pasinsa gid ginhatok-hatok labo ya kaga balam mo ko anong ka crazy things dire sa Divibere kaga Eljan siya pa mismo nagato sa tanod nga sir sa tuoy nito pulis ni siya pa mismo naga
0: niya ka dito pulis kay may ginlabo ko.
3: Oo, may ginlabo ko. Tao ganyo to pulis kay
0: Timayo man.
3: May explicar mo lang kuya.
0: Kay Pebertong yas hindi anesthes the best policy mo.
3: Again ang balya kaya sa station kagapon, sulyatan ni siya kabe, medyo dulom-dulom lang yun. Ang bako sige lang kay pagabot sa police station, suryahan ta ka, tirag pa interview sa ito na exclusive, iagitin ginambal dere, nga tanan nga mga kawatan, dapat papyon gitman, wala isog-isog, kakivibe Eric, kakivibe Goljan, babati tabla, ang atong siling exclusive nga interview sa kay Tutong, no, 25 anyos, taga ano ni siya, taga Ayungon, Negros Oriental, pero ti diri nag-obra. Ari pa matian natin.
0: Okay. Sige tan, tira, interview.
2: Eh, dapat siyang mga kawatan niya, ubuson pamatay na eh.
4: Ano ginamatay mo? Ang ano lang, ang pato lang ta? Tingnan mo lang.
2: Kag manok eh, kag uma.
4: Ha?
2: Uma, bla, kag pato, kag manok.
4: Uma, kag pato, kag manok. Pero hindi mo ni siya makitaan nga nagpangawa na sa'yo.
2: Wala pa, first time pa lang to.
4: Tingnan, ang ano kag yun? Nga naging labo kag yun?
2: Kaya ara na sa sulod.
4: Ha?
2: Ara na sa sulod, nagdala pa sa binangon.
4: Ah, nakita. Nagsabta na ikaw mo before? Bag-o sina, nagsabta na ikaw mo doha?
2: Why man, kay pagguwa ko, ara naman na sa.
4: Ha?
2: Ara na sa, nakasulod na.
4: Wala ka nagduwa-duwa.
2: Oo, kay siyempre kawatan mo, pag flashlight ko siya, hindi ko kilala.
4: Wala ka nagsitabi nga, uy, sino ka?
2: Sita, giday, galing nagbato sa. May dala sa binangon mo.
4: Ah, okay. Nagsanay ka mo nga doha?
2: Ano man? Oo, nagsanay kami, kaya mabato mo sa.
4: Ah, okay. Ki ano bini na napatay mo git ang butang ta kawatan man.
2: Oy, kawatan git sayo
4: nagsulusol ka ano? Anong ginabatsyag mo sa bu?
2: Abay man ah, kay dapat siyang mga kawatan niya ubuson pamatay na eh. Kawatan.
1: Okay, so ano tabo ni Bert? Why pagin identity ang biktima?
3: Mga
1: Bert?
3: Yes,
1: why pag hindi siya identity? Actually, makita nyo na subong ang lugar sa diin na nasapuan ining patay. Dualo ka layo na sa puan bangkay ato sa lugar kag ginabantayan na lang sa guwa sang kudal?
3: Ara gida sa guwa kang balay nga ginabantayan niya kay dukukulo ka malig na mong ang laki nga ni nga suspect gaubran siya sa utod sang barangay Tanod. Amo ni nagiya sa mga manukan dado boy bala. Di that time siya ni ang gabantay dira, no, nagabantay sang mga ano da sino mga awak dara pato kag lupa mo ang duta bala kag vibe Eric kag vibe Jan. So dito na siguro nga may patalom man sa Roseya, may patalom man nga dala. So dito na lang nagkuha sang binangon kasi sa tama niya gulo kakaugot sa kawatan. Si dira niya ginatag ang pursa sa wala gid ka loy kun sura mo ni ubos lang kag iba Eric mo. Kag iba ra Eljan, sura do ra ubos lang kag apon do hindi na to wala uwi dito ya bangkay. Do chop chop na gid sa tama an man ka ano no. Pag
1: anong kaso ato bangon niya ni?
3: Itik ta lang karon kay kapag gid ni kay namong so mga nakuha ang bangkay mga alas 4 imidya na sang hapo sa kaga subong kay ginulat-ulat ang tomo. I-check ta sa police station 2 with Lieutenant Conan Cadayan kung ano ni ang kaso ni na magapatubangon sang lalaki away man sa inusol kuno ah muna nga ba niya sang suspect si Pedro Jan.
0: Okay,
1: sige Bert, thank you so much Gilbert, at least klaro kag advice lang naton da no sa patrol kag sa ibo no monitor gi permi gi para hapos ta magtawag sa inyo no. Salamat gid.
3: Sige. Kay Beverly kag kay Jan balita naton dulong sa Kaluan sang D3 Bayo by TTC kag DDX 500. Opo sa patrol si kag Vincent Corralde ako si kag Berto Gaket para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko. Kalingawan sa Negros K5 News.
1: Dabo, salamat sa report ni K5 Berto Gaket na. Kaki pa yung Eric Duarik Bagay, ginatanaw ta.
0: Okay.
1: Kung ang awat, gidman bala to, o kung kawatan, gidman siya.
0: Uh-huh.
1: Kung may ginambal siya kabinangon, may binangon, bilang na-recover to sa tupad kabangkay.
0: Isa na, amo na, uh-huh. Ang dapat, commission, di ito binangon.
1: Ang binangon, ang ginambal niya, bla. Uh-huh. Anong recovery, luwas sa bangkay, may binangon, gidman to.
0: Uh-huh.
1: Kay, you know, may hamalambala nung kita. I'm not saying he's not telling the truth. Uh-huh. But dead man tell no tales. No? Uh-huh. Kung patay ka na yan, hindi ka naging kasugid version mo.
0: Uh-huh.
1: Kay, natingalahan ta, na naglapot sa punto nga tukatukon mo gid, no? Kung nag-away ka mo, nagdepensa ka, nalabo mo siya.
0: Isa.
1: Oh, isa, dua, tapos naukas na itong kamot yung nabuhian niyang binangon. So, pamangkot niya itong binangon. Naging gamit niya.
0: Kung kawatan siya nga nagsulod, di isa ka, birada eh. Pero tiba si Blessing nga, hagin siguro kun lang. You know, sometimes na...
1: Oh, hindi man taka dyan, pero investigasyon ka, polis dapat, no? Tutukan eh. Kaya way pa man makilala sino itong biktima mo.
0: But whatever it is, for sure, may kaso murder ganiya. Kung hindi ni murder, homicide eh.
1: Kaya kabalo kang paglabo, abi ka kay 5 minutes, sobra-sobra to mo.
0: Sobra-sobra.
1: Imagino mo kung hindi na may chidya ng kamot siyang pobre. Okay, from... the report ni Kipay Berto, kagapo nag-survey kita ka Kipay Eric, no? Kaya pwede mong pakita ang page nato sa survey kung pasado o baldado si Mayor Greg.
0: Buka na mo, ginamuno na makagapon.
1: Ano mo, no?
0: Ang pasado kag baldado, takag malasado.
1: Ti ano ko, no?
0: Nga mo, pero ti mga manuan ni Kipay Berto dyan, ba?
1: Ti, ang gwa sa survey sa Kipay Berto sa FM, pasado ginda si Mayor Greg.
0: Pasado ginda.
1: Pero may mga amigo, kitabla, mga amigo ta gining ka ano ta malak si Bacol expose gin screenshot yang aton nga pasado baldado nga survey tapos dito paulanan nila ti ako na we respect that do imyo man ako no? So tanungon ta di no kay Drea bisaton kag ipay Eric do ang tawo diya tanan kun sino lang naga hatag sa komento no ti amo niyo Mayor Greg first 365 days in service, pasado o baldado. Grabe ang comment kay Kipay Berik, no? Kung tanawon, late na ni actually, mga alas 11 na nato, nag-ipapost kahapon. Pero sa atong program niya kahapon, grabe na eh. Positive ang review sa mga tao kay Kipay Berik so far, no? And they're so happy, damo satisfied, namian sila sa servisyo nga gin-offer ni Mayor Greg Asataya sa iaunang 365 days or one year as mayor sang Bacolod. May ara kita 3,900 plus kakipay Eric.
0: Okay.
1: Nga mga komento.
0: Uh-huh.
1: Ang comment is 1,100 plus.
0: Uh-huh.
1: 152 shares. Uh-huh. No? Amuni gani nga ti sa aton yung makauturan, lain-lain na da.
0: Uh-huh.
1: Kag gina-appreciate ta nga nag-comment sila. For example, si Jerby Niel Fernandez, solid Bacolod, stronger together. TGO, kuno kasual, yung pasibangod nila. May iba, ang iba, hindi kalabanan, ka-negative, hindi mo makilala kung sino account. Kalabanan, hindi mga troll. So whatever it is, kami yan ni Kagipay Berik, ga-appreciate. Nga makita, kag babatian ang inyo sa liga mga komento, kag painu-ino, kay ti at the end of the day, we respect each other's opinion. Uh-huh. Di pwede magbinungguan. Ay, kada isa may opinion mo. Pasado kung maka... Wow, grabe. Si John Boy Custodio, no? May iban di. May iban mga baldado. Pero pirang nahot lang kag Ipay Berik. Majority, overwhelming majority, nagambal pasado. I-check ko na si Ipay Carla. Anong highlights? Kay Banti, heart ang abbreviation sa iyang sona kahapon, soka kahapon.
0: Uh-huh.
1: Ni Mayor Greg Asataya about health, about education, employment, economic growth and environment, resilience, and
0: tourism
1: and transportation. No? I-check ta sa line number 1, si Kipab Carla, para magatag sa aton sa highlights. Sa nangin soka ni Mayor Greg Asataya. Kipab Carla, good morning.
0: Carla.
5: Karika kay John, good morning. Kay sa atong sinima kay K5. So, kahapon na sa ginpatigayon nga State of the City address ni Mayor Greg Asataya kay K5 John, kay K5 Eric, may ari ini siya sang highlight. Amo ini ang heart. So, may meaning ini ang heart. Every letter kay K5 John, kay K5 Eric, ang H, health, ang E for education, environment, and economic growth. Ang A is accessibility to basic
1: dala pa employment, services. Employment, no? Education, yes, employment, economic growth, and environment.
5: Responsive governance, mm-hmm. and tourism, and sports. Ara naman dira ang transportation na ka K5 Aljan, na ka K5 Erika.
1: Okay.
5: So, ang mga highlights, naging hambal kahapon ni Mayor Greg.
1: Katuan tabi ang magsiling ka health. Ano ang ginpabugal? Abi, kaging report ni Mayor.
0: Carl.
1: Paghambal, abi, health. Anong ara sa iya report sa health?
0: Yes. Isa-isa on
5: kay K5 Eric, ginambala diri ang medical kag social services, including na diri ang cancer care program, na ka-witness makita sini sa pag-open kay K5 Aljan, kay K5 Eric, sa cancer care program, medical assistance program, Bacolod Comprehensive Health Program o kon BACCHIP amo ini siya ang ginpadayon ni Mayor Greg Gasataya from Congressman Albi Binitas sa before no nga nangin na mayor ini siya sang siyudad sang Bacolod intensified HIV awareness campaigns
1: okay.
5: Amo ini ang pagpatigayon sa mga campaign sa mga kabataan kag sa mga publiko man sa siyudad sang Bacolod na nang hatagman sila sang wheelchair amo ni klika sang nagligad yung mga sinimana damo sang wheelchair kag K5 Aljana kag K5 Eric dira sa NGC kay amo ni gali naghatag ako nagpatigayon ini sila sang distribution sa mga wheelchair kag at the same time gin strengthen na sang veterinary ang ila sining animal health services so amo ni ang aging patigayon nga pagpana ano ni anti-rabies bala pag vaccine pagpatigayon sa mga vaccine sa mga kasapatan naton diri sa syudad sang Bacolod kay K5 Aljan kay K5 Eric so sa record sang hospital expense sa idalom sang BACCHIP kay K5 Aljan kay K5 Eric yara na sa 147 million pesos ang ila sininga na cover no under the BACCHIP kay K5 Aljan kay K5 Eric.
0: Very good. So may ara sang
5: 10,484 ka mga animal bites sa victims sa K5 Aljan, K5 Eric nga natandukan sang free anti-rabies sa vaccination.
1: Di mayo, so
5: di kayo may ara inis ang executive order number 59.
1: So, ako yan dito lang ko sa animal bite center ng para anti-rabies ha.
0: At dala ka to si Isip Lin eh.
1: Ah, wala ko daw dala kay gibayad yung private thing IBC mo.
0: Ay, may private din niya. Ah, sige.
5: K5 Red. Si K5 Red naka-avail ni K5 Aljan.
1: Sino kaga sino kagat si Yao si Red? Ni kagat sa di ko.
0: Sino nagkagat kay Red?
5: Wala ko ba lang basta nagkagat sa sang indo.
0: Ikaw ba la Carla mo? Na sikreto ni Red gimana kagat si Yao?
1: May nagkagat galing kay Red?
0: Okay.
1: Sige, sige. Okay na ta sa education kag K5 Carla. Ah, sa health.
0: Sa health. Education.
1: Kanto A, abi ang education. Dito sa education, ang highlights to sang health, grabe, gidyak accessible ang servisyo, no?
0: It's a back chip ang ilagin na
1: hospital. Okay, go ahead. Education, kaya naman ni Carl.
5: Education naman kay K5 Aljan, kay K5 Eric, kung madumduman na to, nanghatag ang syudad sa Bacolod sang free school supplies sa school bags ka mga PE uniforms sa aton sininga mga kabataan diri sa syudad sang Bacolod from elementary to high school. So wala labot dira nagapatigayo o nagapadayon sa gihapon ang scholarship assistance sa aton sininga syudad at the same time mayra sang free graduation program amo ining gipatigayon sang Bacolod City College no all expense ini from the city ka K5 Aljan ka K5 Erica. May ara man ini sila sang expand ang mga summer job opportunities sa mga kabataan at ika sang nagligad nga summer at dosubong wala sagi sang nagligad nga summer kay K5 Aljan kay K5 Erica. Madamo sa mga estudyante ang nag-ugyon kag nag-upod sa summer jobs sang syudad. May ara man ini sila gin-elevate nila ang IDA Digital Skills Program at may establishment man dali sa syudad sang Bacolod nga ginatawag nila nga Bacolod G-Hive nga ara sa barangay Mansilingan at the same time may ara man sa area sang Ayala nga pwede dira maka-work kag maka-study ang aton sining mga
1: dito tabi matambay kay Pabere kay kisaw ay internet kay duha kun
0: tidra ko kunapon
1: dito ka oh, may libre kape to la
0: libre kape wifi tubangan niya kape handaan mo ara pa na permisi kay Kunsyal Lumer ba yung siksiko ko kunsyal tadi sa isong kapangapi
1: ay gali ka saan na Ayala man
0: third floor
1: di nga Ayala na
0: Ayala likod kapitolo
1: Ayala, yeah. Likod Capitol? Oh, Capitol, ano?
0: Capitol, provincial Capitol.
1: Ah,
0: sa likod yan, Ayala okay. Mall. Sa third floor, ara na nga ito nga.
1: Hindi ka lang pwede, galing ka dalaya pa mga tusulod. Bawal ng food tusulod mo.
0: Bawal, pero cafe-cafe pwede, libre wifi, makapiyong-piyong ka to. May
1: hindi, sa kilid sa supermarket da?
0: Hindi, babaw, third floor.
1: Third floor, okay. Sa kilid niya da, may do kilid niya da, do may bakante, din isa sa corner.
0: Sa corner, kasi pinakapunta.
1: Ay, yan ang kasyudad?
0: Iya, kasyudad.
1: Abi ko yan,
0: Ayala na. Aran na ito nga business one-stop shop, tapos may isa ka area nga daw, iya sa tourism.
1: Oo, oh, naka-charge ko na one time ah.
0: Aran na. Tapos makapangilay ka pa kayo da eh.
1: Ah, gapangilay ka guruya kung libat ang mata mo iya.
5: Wala tabot sila. Kay K5L dyan, total sa natagaan sa mga school supplies, school bags, kag mga uniforms, nagdangat sa 111,000 ka mga public kindergarten elementary students sa KK5 Aljan, KK5 Arica. So may ara man sang 9,000 Bacolod City students nga na-enrolled sa Negros Occidental High School ang natagaan man sang school supplies and uniforms sa KK5 Aljan, KK5 Arica. So may allocated funds for students nga 9,000 nga ara sa Negros Occidental High School KK5 Aljan, KK5 Arica. So isa man diri sa gini-highlight ni Mayor Greg Gasatayang initiative promoting sustainability and climate resilience including G-Lane kag G-Barrier program. So makitaan ini nato
1: ang G-Lane, panawag na ni ang G-Barrier kag G-5 ba Carla? Amo na siyang ginpamutag sa mga karsada ng mga concrete blocks.
0: Sa Lopez East, napit.
1: Ang G-Lane niya, kung magbakal ka sa mga mall, di ka pa bakal na may G-Lane?
5: G-Lane sa may araman sa mga malls naton kay K5 Aljan.
1: So nga gitawag na G-Lane, sinong pwede da ati like Eric? Hindi siya siguro pwede kay Liter E, iyaya mo. Ako Eljan Liter E man siguro pwede. Gerald
0: pwede man. Ang Eljan may G man.
1: Gerald, Jeljan.
0: Jan lang.
1: MJ
0: go. Wala tong L.
1: G gid yang asin goat mo.
0: Sige lang.
1: Anong buta balon sina ho? Jirek. Pwede ko rin butangan tari Jing ala. Hindi anong buta balon sina noy.
0: G na lang ko rin doon to.
1: Breaking news, naglupok gid ang kanlaon kay Kipay Berik.
0: Uy, uy, uy, uy.
1: Oh.
0: Uy, uy, uy, uy.
1: Kay i-check ta na dugay no. Ataw gantan lang bigti box lang siya kanlaon.
0: Totoo gid na lang bito. Sige,
1: sige. Sige go ahead kay Kipay Carla. Si kitingala ko si Migo Homer Baez na padala picture oh. Napadala si Mi, nag-may DC Councilor Homer Baez.
6: Sa Amon.
1: No, kita, noon kita si Imuguro Carlay.
6: Hindi, kailangan magbawa ko na, naik K5 Aljan. Gadulom lang nga part eh, gaano lang eh, gaano ni gani. Ito, ginab lang gahana nga mag-ulan, pero do ka cloudy, get ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Hindi
1: tipa, ano nakita nila niyo? Pruario, sa dini nga portion man.
0: Ari-ari na, kitawag ng mga
6: kwan po. Sa Amon, hindi ko makita ang clouds. Do, bali do, ano lang siya, galom nga.
1: Basta tawag hindi ko makita P-box ang clouds. Unlike La Carlota.
6: Sa mga dumulan, makita mo ang clouds sa K5 Aljan, K5
1: Eric. I-confirm talang guro, K5, ano ah.
6: Doka
1: smoke kita nun sa atong diyo damo sa mga gano ka damo si Councilor Baez sa iyang story araw makita ko daw grabing sa sagwa na Renz ibo tangin lang na kami rabi Renz video ka na sa gawa no gataas kay katubok galitos bong
0: katubok oh.
1: Sika, nakita ko kay Councilor Homer Baez nga may day
0: ari man o
1: naglupok grabe ba itaw ganda sa mong P-box na Carlota de Carla no
6: doka aso sa balang ang nablang aso balang nagtumpok git balang
1: kita ko git bilog gid araw napakita subong nilaw
6: yeah
1: amo na kay Councilor Romer na hello good morning La Carlota P-box
0: breaking story okay mga ka K5 ba? Naga-istorya okay. Si K5.
1: So, sir, live tayo sir sa K5 News FM Philippines ha, sa K5 Aljan Castaño. Oh. Sir, bihan us on the line po sa P-Box La Carlota Observatory po.
7: Yes po. If forward po, ko po kita kay Ma'am Andy.
1: Sige po. Hintayin namin po. So, mga ka K5 ba? Breaking story. Ang ginapakita ta na subong is picture haling kay Councilor Homer ba? Is balaya ni Guru lapit kay K5 Rico? Sige. Paataw, ganda na karunod gudugay. Ari ng P-Box ato na. Oh. Gina-check na subog sa line, no? Hello, P-Box, good morning.
8: Hello, good morning.
1: Ma'am, good morning. Si K5L, Jan Castaño, kag K5 Eric, sa K5 News FM. Sino si Gadi Paliog, ma'am?
8: Si Andilin, sir.
1: Angeline.
8: Andilin.
1: Andilin, no? Andilin, ano ganing surname, ma'am? Ma'am, Andilin?
8: Tincha.
1: Tincha. Or Intia?
8: Kincha, sir. Kincha.
1: Kincha.
8: Q-U-I-N-T-I-A.
1: Okay. Ma'am Andeline, we would like to check. May mga pictures kag photos gipadala sa Amundi about eruption of Kanlaon volcano. We would like to confirm. Anong inyo sinireport kay Labaton dira kag nakuha?
8: Preliminary report, sir, naton, sir, noong at around 7:33 may ara nga eruption signal kita nga na record and may reports from our Kanlaon station nga may booming sound daw sila nga nabatian. Although sa subong sir no hindi naton makita ang eruption column kay ma-covered ang Bulkan, sir, sa aton nga side. Pero may mga nag-post na, sir, no? Sa mga pictures from mga social media.
1: So, batiyon na explosion? Ang explosion na kalabot na rin sa inyo sa observatory?
8: Yes, sir. Bali ang explosion, sir, no? Wala nabatian sir, sa La Carlota Observatory, pero sa aman nga observatory sa Canlaon City.
1: Batiyon gid ya. Grabe, ara subong may video gid. Actually inyo nga side guro daw kay baulan ta area sa La Castellana, hindi niyo makita kay galumon nga aton sini nga weather,
0: biak
1: right?
0: Biak batoni kay Febel.
8: Yes, sir.
1: Pero confirm ta lang nga at 7, ano gading oras to? Alas 7.
8: 7:33.
1: May na record ka bang explosion? Explosion, right?
8: Sir.
1: Okay.
8: Explosion signal.
1: Sige, Ma'am Kincha, thank you gid sa confirmation. Good morning. God bless po.
8: Thank you.
1: Okay. So this time around, mga ka-K5, confirmado na ang inyo nabatian si Ma'am Andeline Kincha sang Phoebox Observatory sa area sang La Carlota. So buong ginapakita naman ni ka-K5 Eric, ari ni sa biak na ba ito niya video?
0: Kuha ni sa mga pakisahan
1: ko. Kunway ko na katanaw kay Councilor Romer Baez, may ginagsulod spinsar ko.
0: May ari siya ganing ipadalagi sa ako, no? Ngayon naglupok na. Galingway ko makita kayo na nakakuha kita sa report.
1: Councilor, thank you. So,
0: Councilor, thank you ha.
1: Tingwaan tabi mga kontakto. O sige, pa-report ni si Elmer Sagang. Thank you so much. Tawagan ta si Kapitan to sa biak na ba to? No?
0: So buong mga K5, makita nyo ning video subong, exclusive sa K5.
1: Tan, pwede mo tawagan si Elmer na ka-K5 Itan sa atong connection sa Canlaon. Ara pa kuno sa biak. Sige.
0: Network na lang?
1: Oo. Sige lang, ipa-check lang nato doon gaya. Ara man kay Sir Steve ba? Doon kay Sir Steve o. Tawagin lang Sir Steve doon sa biak. Tawagan mo Sir Steve sa biak kaya para nga hindi kita magsabad sa biak. No? K5, K5-8 tawagan si Sir Steve Company sa iyang Viber para nga makita at naging sitwasyon. So, ka-K5 Eric, it seems na kadakusang ginbugay ang volcanic plume. Ano pa nabag na? Plume?
0: Plume, oo. Uh-huh. Ang iyang asungan.
1: Ang asungan nagwa, masyadong taas kay nga sa nakuha ni Councilor Homer Baez ka picture sa iya itong gurong location.
0: Sa iya, nag-walking siya?
1: Gawoking siya, nakita yan eh. Si K5, pwede K5 Renz, no? Dito si K5 Renz, basi sa guwa, ma-video ta live law. Or si patrol ta, no? Para makita nato ng sitwasyon, no? Kag matutukan kay concern kita kung ano ang sitwasyon at the same time, anong advice? Mag-abuli ka, sugid din na yan matupang. Abo kay kundra eskalaon, doon hindi ka na magtupang eskalaon. Lapaw, ganyan ka kipa
0: ang hangin subong tungod sa habagat is from east going west. Ang hangin. Kahabagat kita eh. So ang hangin subong, ari sa Tiilan, halindri sa Bacolod. So most likely ang maigo sini Iskanlaon, San Carlos, parts of Magallon. San Carlos kid going west eh. Ang oriental lang maigo sini. Tan may forward ko na sa imutan nga link liog lako kuwatan.
1: Okay. So gatawag ko subong kay Mayor, Vice Mayor ah. May no. Kasi kun maka-contact
0: pa din siya. Subong
1: ni Mayor May.
0: May birthday.
1: Ay, happy birthday kay Mayor May May, no? Grabing lupok subong adlaw. So nagaring lang iya sining
0: fireworks display.
1: Nagatry kita nga maka-contact. Mga mayor nga lapit na sa lugar sa La Castellana, Mayor Nicor, no? Anyo Nicor and Mayor May, no? Mga ilimutan.
0: Gakontak mo ko sumong sa barangay kapitan sa kuhan, sang biak na ba ito?
1: So, si Joseph,
0: Kay Pavel Jan, ari siyang barangay kapitan sa barangay biak na ba ito? Kap Tuto Martinez, mayong aga, live ka sa K5, Kap.
1: Kap Tuto?
9: Good morning, sir.
0: Oo. Kap, upod kami ni K5L Jan Subong. We would like to confirm sa imo, naglupok ang Bulkan Canlaon, Kap?
9: Actually, sir, nang wala ko kapatid nga. Pero Subong, nagbiyahe ko, sir, kung may natumbahan di kahoy nga bata sa mong kagina sang aga.
0: Okay.
9: Din-deliver ko sa hospital. Samtang nagtaklad ko sa kabagnaan, ang tao, kita ko nagulo kansada, ay naglupok ko ang Bulkan. Pag-abot ko diri Subong, ang akong nga barangay council, nagahimos na kaipa-ibak ang halin sa Tamburong, ibid creek, kag sa may kutkot na area. May pasis pala siya patudo ang ulan, kag ang lahal magdulog,
0: okay.
9: Lala, lagi to wala gid ko ka kuan ko naglupo kay sa biyahe ko ka.
0: Okay, pero anong sitwasyon subong sa barangay Biak na ba to? Ara ka subong sa barangay hall mo, Kapitan Natuto Martinez sir. Anong sitwasyon subong dira? Can you see Canlaon volcano sir?
9: So far sir, hindi kinatong nakita sir kay tungod nga pagi ang simpo subong medyo madulom kaga maulanon.
0: Oo.
9: Kagapon pa lang may preemptive evacuation naman kita, may ang sa kutkot ng area na ari na sa ato sa barangay hall, may 30 families na kita kag 127.
0: Kahapon pa lang. Tungod na yan sa baha.
9: Kahapon pa lang.
0: Subong niya sir, Kapitan, subong niya, anong sitwasyon, ang pumuluyo mo, nag-evacuate na, or nag-panic sila or wala?
9: Actually sir, may ara, git nga nag-panic, tungod ka may mga senior citizen sila, kag may mga bedridden. So, ginpahimos na ton, council, subong, pamat-amat sila natong diri, pagkanto sa aton nga barangay hall, kag sa aton covered court. Kay para nga sa madali no sa paghimo sa ila in case gid man worst come to worst.
0: Okay, now ang dason nga pamangkot na mo ni K5L dyan na Kapitan Tuto Martinez is nakapanimaho kada nga daw abo nagabaho ang asupre kag diin sa tanaw mo da subong kap diin pa kadto ang hangin.
9: So para sir subong ang panimaho no, wala gid ko may napanimahoan.
0: Okay.
9: Wala pa man sang asupre nga nagaba kay tungod nga siguro maulanon no ang hangin hindi mo kailangan kung hindi in ang wind sang hangin daw kalinong man sang timpo subo pero buwing po do no, panahon ang wind sang hangin panahon city sir no do,
0: okay.
9: Hindi mo makaktan.
0: Okay, wala pa asphalt nga nabatsyagan subong dira sa area mo Kapitan Natuto.
9: Why pa git sir Eric, wala pa kita may nabatsyagan nga asphalt, wala man ta may napanimauan nga asupre. Ang madulog ang gitser, medyo pagigidya ang timpo.
0: Okay. Kap, ang pamangkot na mo ni last ka, kabalo kami masako kagina subong. Last question na mo ni K5L dyan. Are you ready for any eventualities dira sa barangay Biak na Bato, Kapitan?
9: So, pa sir, may ara, nagit man kita kinaplastar sa mga para sa preparedness natin, always prepared ang atong barangay. Kasi, amo na kita ang senaryo sang Biak na Bato. Sa subong aga gani nag-imos na kita food pack from BWD. May dala na kita para mandi sa aton ng mga pagkaon. Kinanglangon ng mga evacuation.
0: Okay.
9: Amo lang ina pangamuyo prepared gid kami diri sa aton nga barangay.
0: Sige. From time to time kap matawag kami sa imo but it is now confirmed by Philbox kag ara man sa imo nga naglupok na gid man ang bulkan Canlaon. Kag nagaprepare na kamo for mobilization. Kay Pebel, dyan, do you have questions? Okay,
1: so far naman, okay na.
0: Okay, no? Kap, thank you, kid.
1: Kap, salamat, kid, sa information, ha?
9: Salamat, sir, Eric. Salamat, kid.
0: Thank you so much, Kap.
1: Kapitan, so, ang pinaka-latest subong kag Pebel, Eric, gaulan ko doon subong balas ang feeling nila, pero kani asphalt, ha?
0: Asphalt na.
1: So, gaulan subong sa masulog, sa masulog.
0: Yes,
1: sir. Area sa masulog. Si Mampay Arcangel, basi pwede tala matawagan, no, para maka-update sa atong mga kasuki na nga ralanda sa area, no, especially dalapit sa natabuan abisang paglupok sa vulkan.
0: Okay,
1: Ari, Ari, taga dito, Pagid.
0: Taga dito, Pagid.
1: Sige, go ahead.
0: Ari, subong sa atong linya, K5, Grace, ara ka sa Biak na Bato, mayong aga, batiyon ka subong sa radyo. Kamusta sitwasyon nyo da subong sa Biak na Bato, dahing?
10: Ala, nag-evacuate ang mga tao ko to. Alin sa may kutkut dito, pagkakot rin naglinakat sila, kung diin-diin lang nagkuha, nagsailo sa balay.
0: Nagdinalagan sa balay. Sila?
10: Oo, may mga dalagan nito mga bata, kay naluoy gani ko, kay why sila mga dala-dalagin.
0: Okay.
10: Gumpi ang lupok.
0: Nabatian mo, Ma'am Grace, nabatian mong lupok?
10: Oo, kaapat gito, maglupok.
0: Apat maglupok, baskog?
10: Oo. Tapos ga may nagada, ano na, dulhog bala, base bala, bato, or ano
0: hala
10: na, abo?
0: May nabatian ka nga apat kalupok kay Pebel dyan, tapos may dagaragubrob nga daw may nga nagadulhog nga bato, mabatian mo?
10: Oo.
0: Gabaskog na ulan, subong?
10: Naguntat na siya to. Naguntat na siya kay kagina paglupok niya. Kusog ang ulan.
0: Kusog ang ulan. Okay. Now, ang dason nga pamangkot, may nabatsyagan ka mo nga nagatinupa ng mga abo na sa lugar nyo sa Biak na Bato?
10: Wala pa to. Wala pa.
0: Okay.
10: May mga tao nagarami.
1: Masulog area pa lang.
0: Apat kuno kalupok si Real Jan.
1: Apat gid.
0: Ang nabatian.
1: Tunog.
0: Tunog kayo, Day Grace.
10: Ang tinuod niya to tunog, tapos na
0: Kusog. Nagtayog ang duta, uway?
10: Uway, pa, uway man.
0: Okay. Ang kwada, ang tamburong creek sa kilid ninyo, sa Ibid Creek, kamusta? Nagdako ang tubig, uway?
10: Uway pa to. Ang dito lang sa piyak, among dako ng tubig. Ang dariyaw, wala pa.
0: Okay. Nagdako ang tubig. Ang mga tao, anong sitwasyon? BHW ni sa K5L dyan dito sa piyak na bato? Si Inday Grace. Anong sitwasyon sa mga tao, Subong Grace? Din sila Subong Dapet?
10: Ari sila sa barangay hall to. Ari sila sa barangay hall. Nag-evacuate sila.
0: Ati, sige. Ti, halong kamuda, Grace. Halong.
10: Oo, sige to.
0: Salamat. Okay.
10: Okay, mabakwit na kami. Oh, ari man ang truck na rin nag-preparar.
0: Bakwit na. Dito na diretsos magalyon. Okay.
10: Oo.
0: Pabuksi lang itong balay. Okay, sige.
1: Sige.
0: Okay, sige. Okay.
1: Salamat, Gid.
0: Si Grace
1: Lubin. Okay, Ari Subong may udyo tanakwa, Lakastilyana, guro ni, sa dini siya kipabitan, ng iskulan.
0: Lakastilyana ni?
1: Okay, dini Lakastilyana ni Tan. Ipabatita with udyo tan.
0: Grabe yung pagsigabong. Nagsigabong, Gid, ang bulkan.
1: Ari Subong, oh, kita yun ah. Eyes on the board.
0: Grabe.
11: Hayag,
0: klaro.
1: Klaro.
0: Oo.
1: Dakudako sa explosion.
0: Ini kan laon side na niya kay Bisaya ng mga tao. Padaplin ng pahigad.
1: Grabe.
0: Correct ng ambalta kay Pavel Jan kan laon ang hapalin kiti ihabagat mo.
1: Okay, so kung laon, delikado na, no?
0: Laon, San Carlos, so, ningigo yan.
1: No, base tapos na si K-5 Elmer Dama, check na dito sa area sa Kanlaon, no?
0: Kanlaon, ningigo.
1: Okay na, no? So, tawagan na ito, dugido kayo si Elmer. Para malaan ito naman sa Kanlaon side.
0: Kanlaon
1: Driya side. Driya sa side sa La Castellana so far, why isang asphalt, no? Driya sa area sa Isabela, why man asphalt?
0: Ang problema sining baha.
1: Baha.
0: Ang baha, problema, lalahar.
1: Delikado, no?
0: Ang mga problema sa area.
1: So, ang mga ginatiwa na ito ng mga hibaluan ka ron, no?
0: Sa ang maigo sini is sa Kanlaon, part of Gihulngan, ang Villa Hermoso, mong maigo sini sa Asfol, kaya habagat kita subong eh.
1: Villa Hermoso,
0: no? Oo, maigo na.
1: So, tawagan na ito ka ron dito sa area, no? Kada sa area dito sa Villa Hermoso, no? Kung,
0: ang Oriental Station.
1: Oriental Station, no? So, tinguan ta karon kun bala kabusta tong ilang sitwasyon.
0: Makampang ning kanlaon ta kag Oriental Station.
1: Oh, di lagi ni, no?
0: Ari Cheryl Jano.
1: Steve Aras Steve.
0: Sa San Agustin, Isabela, ang lupok. Barangay Agustin.
1: Tutanawon ta si Sir Steve, kikinan ka panawag ta siya. Subong guru ba sila kasignal na? Kay on live si Sir Steve, I don't know. SM Steve, good morning. Kamusta ang sitwasyon das kanlaon?
12: Yes, Sir Eljan. Good morning sa aton nga mga suking atag palamati. Bagri pa nagdugay doon, naglupok rin nga bulkan kanlaon. Gani, subong, diri sa may, diri mismo, arita station, ka K5 Eljan, ka K5 Eric, daw zero visibility diri sa amon, no? Okay. Because of the kwan, gining asupre.
0: Asupre.
12: Ang patrol ta, grabe na.
1: Hindi ka mo pwede makano, anong ginawbran nyo na subong? May evacuation da sa inyo area?
12: Hindi git sa makwan, Sir Eljan.
1: May evacuation da subong sa kanlaon?
12: Actually, iba, sa sukad pa sa nakalabay nga, no? Adlaw, ga-evacuate na ni because of the kaning typhoon no, sa Kuan. So, karo possibly may himuon man nga evacuation.
1: Why kasang live na sa ibo ka pwede na makita kang K5 Steve? Hindi ka pwede maka-live para makita na ito ng sitwasyon kung anong kadulom das palibot nyo?
12: Yes, okay. Pwede matawag lang si ano sa Kuan sa Kuan. Para makita nila. Okay. Kaya sa station pa tayo, hindi pa tayo kagawa because sa kwan eh.
1: Grabe ka, Supre.
12: Grabe ka, kwan. Halos zero visibility.
1: Sige.
0: Ang area. SM Steve, matawag kami si Mo via Viber.
12: Sige. Okay.
0: Tawagan sa Viber si SM Steve.
1: Okay, ara na, no?
12: Okay, sige.
1: Ara na. Viber sa tawagan ko, no? Sige. So, ginatingwa na ito.
0: Nakadinalagan sa mga K5, ba? Nakadinalagan sa mga sinakyan.
1: Sir Steve, sa messenger kami nga panawag, no?
0: Open lang camera mo.
1: Open lang camera mo, Sir Steve.
0: Open lang camera. Messenger call galing ng aton na SM Steve.
1: So, ginatawagan siya Subong Messenger. Kaya aras sa station. Ang aton station sa Kanlaon, Subong. We'll have a broadcast with Sir Steve. No? Para may manuanta ko na noon ng tabo to. Hindi sila kakita. Zero visibility because nagatupa na ang asphalt. No? Kakipay Steve, good morning.
0: Aras siya. Okay.
13: Yes, kakipay Beljan.
0: Yes, sir. Go ahead.
13: Okay, ari. Halos zero visibility na ito. Ay, sarang.
1: Sige, libot lang, sir.
0: Reverse camera. Amoy tsura sa kanaon, ha?
1: Inang naga itdulom na, amon siyang abong nga katakta kaki Paiva Steve?
13: Yes, amon ni, amon ni.
1: Magmask ka guro, Steve? SM, SM. SM. Mamask ka guro, SM.
0: Ang itsura sa
1: sila ka magano, magwa nga way ka gamask kay mapiktuan na karon ng
0: ibang ginawa. Ang itsura sa patrol ta,
1: oh. Ang patrol na mo, di pusla, no?
0: Ang patrol ta sa kanlaon, mga K5, dalawa nyo.
1: Sir, Steve, ko pwede yan, ay mamask ka tani, butang ka lang tabon sa ilong mo kay maginawa mo na karon ng talang asphalt, mapiktuan ng imong ano, no?